0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Khorani Entertainment and Projects, Mohole le Sedi FM, ba o tlisetsa All White, Total Praise and Worship, le Lebose Kgwabela, ka la 3 October 2026, ka mona ka Meyerton Sports Ground. Tloho o tlo bona Lebose Kgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Tloli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Nao Mabote, Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng, ho fihlela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng, o ka letsetsa 082-365-6565.
4: Mamedi ke tseo ditaba he, bekeng e tlang, Mvololo, ke bekeng ena. Bekeng ena ka Moqebelo he, Lesedi FM le tla ba teng mono, Meyerton Sports Ground tsa mangwa na mme, o ilo reka tikete ya hao. Rilo ba moho, All White, Total Praise and Worship. Mtodi tlatsa mahamunate, kamana ka Meyerthone. Reka ofela, retlabere hasa ka utloa. Rile hanateng, hotla urenga le shumele metsumedi, hofitla urenyane ya bararo. Mamedi mashuma mabeda metsumedi metsotso, kamra horena ya bubedi. Itzakile tahola gajeno, epe shupale sa o itlwile ne lili ena o mutlwa re my place ke la boela hape ka o bapalla pina manate ya KB arwalla ei manate pine na ya KB mine soso boy for sure atsa malikin wavele bona ba utlwile mana ho le sedi FM mamedi abile joang mafelo be ke bana beso. Ay ibile mafela be ka botlhoko mo mamedi Gauteng le Kapa Bophirima dipolao tse bileng teng batho ba thungwa dibakeng tsena tsa mo ne lwanjwala teng batho ba hlokahetseng ba feta mashuma mararo. Kamona ka Gauteng le shumela metsi supileng batho ba hloka yetse mamedi hula ke na batho ka mona ka Wadela haufinyana le Carltonville batunya haya ka ya ba mafelo be ka monate neti ya sala ka hare ho Afrika Borwa ka taba tsena tse bohloko mo mamedi hai manna ke mathata. Me mane ka pateng dibakeng tse fapaneng leteng batho ba le shumela metso tsheletseng ba bolawe ka uthungwa ke tse ding tsa ditaba tse re di boneng ka nnete di tlomme pele mafelong ana beke le a o sheba marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba mamedi batho ba ntse ba bua ka tsona. Setopo se seng sa mosadi se fumanwe se hlobotse haufinyana le Ekurhuleni. Mme sena se beha palo ya ditopo Teseng di fumano e suba geng sena. Mane hole shume le motsolomo 11. Hai mamedi na ke sa tseba jwale ba nna hore ke ba nna ho etsa la eng ba profita le bona amba na besu king ho le yang tsulo e kana ya madi ke a eng e ba profita batho ba gona ngo bua le le hodimo batho ba bontswang lona batho ba bonkgono le bontate molo le re le hodimo ho senyeile kae ba re bonkgono le bontate molo tleng e mo mamedi ka pula o tsetse ka tsholo ena e kana ya madi ho etsa lang Afrika Borwa batho ba fitang mashuma mararo Gauteng le Kapa Bophirima ba tlokaetse mo ka uthungwa fela ba lelapa ke a tseba hona le ba reng a bututsi la thabile a ruilo tshwara thu fela jwalo ka tloelo me ha khutla ya ba wile batho ba boneng ketsalo ena mo mameding ba re sebakeng sena mo ketsalo ena yetsa itsinteng tsholo ya madi a mono a tshosa hai bana beso hotat hai mo mamedi ei bana har rapeleng ka thata tumelo e hao e nngweleng o dumelang ho yona hai ngwana metsa tsohle re rapelle naha ya rona re etse tsohle hore naha ya rona e bolokehe mo mamedi le wena ngwana mme ha o tlo re ha o dumele hore o ye sebakeng se itseng dula hai ka e ho bima mo mamedi ha re bueng le bana ba rona ba rata monate ke nako ya monate mo mamedi fela ho hobe ho thata mo mamedi ha re feta re sheba tse ding mamedi bafana ba sebeditse hantle papading ya bona ya pele ya ho punyeletsa ho tsena tsa AFCON ba otlile Guinea ka ntlha tse pedi ho e le nngwe ke papadi ya pele ya mokwetlisi pitso the Jingles Mosimane a tsamaya le mokwetlisi motlatsi wa hae e leng Morena Ramorebodi papadi e ntle ka nnete re a leboga Freistata mane mo mamedi ke le role le a thunya he mosadi o tshwere mono mme mosadi eno mo mamedi o hlaloswa hore o ile a tsamaya a sia ngwana ya dilemo tse nne tlhokomelong ya ngwana ya dilemo tse leshome le metso e mehlano a ile o nwa jwala fihla bofula ntate ka ona le mosebetsing mme mosadi eno ha a kgutla tshwere khotho tse nne a tauwe ya ba wa robala ha robala ngwana ke ngwana eno ya dilemo tse nne ke a bona ya ba wa nyonyoba o nwa jwala bona ba maye a ile ka sepume sa boroko ntata ngwana a kgutla ngwana o ne a se boemong bo botle ba bophelo ya ba o bitsa jwalo ambulance ha e fihla ba lekola ngwana ke ha sa hlokahetse mme sepolesa ntse se tswela pele o etsa diphuputso fela mmangwana o tshwerwe mo mamedi mme mona o qoswa ka o se hlokomele ngwana ke bohloko ka nnete tabena mo mamedi ei batswadi ya ke re hlokomeleng a go lona banwang fela re tla utlwa diphuputso ntse di tswela pele gore e be go ile gwa etsala eng mona mo mamedi empa ngwana o hlokahetse ya dilemo tse nne re fetisa matshediso lelapeng leno bane ntate o ile a le mosebetsing a ile o sebetsa mme yena ya ba o ya jwaleng a khutlale mofao wa khotrotse nne ngwana ke ngwana ya ba wadinwa fela re fitse matsiditso le malapeng ana aba tubana ba ya thuntswe mo mamedika mona ka Gauteng le ka manika Western Cape di bohloko ka nnete bana ba isu taba tsena fela hai kona mo mamedi hona le se tla mang ho etsuwa ha re bue nnete bana ba isu hona le se tla mang ho etsuwa taba ya matona le mo president ya o hla ditabeng fela ba nne ba gale mataba ka molomo e re tshwela ka mathe ba nna go etsuwe nthwengwe ho tiswe melao ntwena o bua di ya moye mona ya batho ba nang le matla a o fetola melao ba nang le matla a hore ba hukaetsala se se mo mamedi a ikona bana beso re tshwela ka rutlwile ho neng re bua empa madi a tsholowa tsatsi le chabang le dikelang re utlwa mehlolo le ditopo tsa banna ke tsa basadi ke tsena ditswela pele ho babelaellwa ba seng ba tshwere ho na le basadi mono ha se banna mo mame ho babelaellwa ba seng ba tshwere ho senyegile kae ha o bana beso mame di tlokomele tlokomela bana ha re duleng re shebile mo re tsamang teng nako e nngwe go a dumeletseya ebile go a tshwanela re ke re fetole le metsamao ya rona moo re neng re tlwaetse ditlwaelo tsa rona re ke re di fetole nna ya ntshosa ka nnete bana beso tsholo ena e kana ya madi ke ditaba mo mamedi ha e le manta wa tseba re qala ka tsona tse re boneng di itlhomme pele mafelong a beke re ne re rofe tsona mona go lesedi FM dikalaneng e le mantaga le wena o tla ntetsetsa ho 086 000 3084 079 75 85066 a ha o mafelo a beke ngwana mme a bile jwang ntho di tsamaile jwang mona re bitsa jalo tab se tsamaya le mthunzi metsotsong e mašwa babedi a metso e supile pele wa tla hora ya boraro ba re specific.

0: Mamedi mwana mwame tsepine manate heaven sent ke sia kaule pejana ho mono spesi hle ke lebitso la pina ene ngo tla ke tap sia tsa male mthunzi ba re ba handle matsetsong ele shume le metso e mehlano pele wa tla hora ya boraro mamedi 086 000 3084 abile drama fela beke maobane ha ke so re nya boraro kila ba ka mona ka Hillbron mani ye kumona ai ho ba hotle man rotla nthotse ga rentsa bo cashier ko glutjena soul and R&B ba le batle batho ba Hillbron ba hlapile bomme le bontate batho ba batse bana be se re ya le boa ha ona ntum nati veli moloi e reng ha o tswile o le ka ro batho ko panel batho ba batle ba thabile ba monate kore ba khotsofetse mana re ya le bo bana be so smalishwane motsape ulae untumedise mono mvololo ba re mana re ya mamela le meso mona re ya le bo temba mna ka ofela bana be so ke le ratile no le hantle man ke ne ke qala o ya Hillbron ka nete ke peretona he fela ho bile ho tle bana be so re ya le boa le le lantswara hantle tsama le bana beso mona ta roja ona ke mmono a re manna ke teng le manax ka ho bana moramshweshwe mana hinga ra re go tsietse ngwana mme bana beso re le buile ha holo ntho di tsamaile ha monate ha holo ka mo dumelang Hillbron
1: madume ma volovolo goma metso 806 DSTV channel ke mo sita wa lesanda wana ka qoqo ma kontle ga dango
2: hola hola hola hola vololo autestrada blawak ai mafelo a beke abile monate ya holo ga nete mafelo a beke blawaka ha hona ntho tse mpe tse etsaetseng blawaka o bile monate fela tlhakogeng laka ke lava senkalo ka matsakeng sa strong dango
3: kgotso fodi
4: le ga ema vulivuli ai ma vela ba yo vulivuli ai ga ba mona di ho ha tsena ze tsa ndi tsa hona pela hona mo a tsali tse le fa se ya ga e fulifu ka ne di motho a sa go bola ba tlo anga taka ka a nda se u ya le tsiki tsela ka mona ka tipile ba ntaba le bitlanda ko ma metsi ka le khubula 88.9 ha ba le wenda
5: Mvolol won ha tawena tata hore ha go batle mushu wa safa go ena hentsetse dikimbolo sotho bo botswana bo satsi ke ba botso gona ba e sebetsa jang ha ile jena because ke nana ena se batla go ba ke ba thusana le bona ka ditsebo tsa bona because e se batla le thata ile tse go ba ndotse di tla sa Afrika fela so ha ke ba batle thuso kana ena hentsetse ke ba thuso gona ha ile tsena ba ke ba e sebetse jang because hai kore ka 20 ka 12 hours se fela go hloka ba batho ba feta 50
6: ah sto ke dikala ne ma volo bolisto ah o tsere traffic ma sanga ne ka mo ka tswa thaba ba sibo bla wa ah ma fela be ke nice ali ke se bile papa dia bafana ah ba thabisitse haholo ga le mthatha ke ntwana na ya dintsa kithelo yenana a khona ntwana na ba tsa muso go etwana le maso a ke traffic masanga ne ka moka tswa thaba ba sima bolobolo
7: ka jeno le Master V re na le karabo ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials
8: Master V ke hloka dile ya data e tontusa hore ke gone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang
9: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
8: Master, ke fumana hokae deal ena?
9: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
8: Ke tla etsa jwalo.
9: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
10: Ka ona motsotso. O mametse vele molomo. How to strata.
11: Eo, listo. Le kae ke ngono skautu.
3: Mafelo a beke ya ka ebile a monate haholo, wa tseba ha leloko moo le kopaneng teng, o kopana le batho ba ba qetetseng gale ba leloko, go ba monate. Ne re bula majwe a bonkgono, majwe a nkgono le ntatemogolo, go ne le gotle haholo. Fela he re sebeditse ha botlhoko pula ena, empa go ne le gotle fela, ntho ane ya gore re kopane Volisto. Ke a leboga, thank you, bye.
11: Tete Veli, dumela Maratuba. Ei, re sulafaletswe ke bophelo ba mora o tsenana, ga o sana monate. Mafelo a beke a tsamaile hantle ntate. Se re tshaba le go kopana re le di-family fela ke sethunya. Masima maka ga molotsi, thank you ntate.
12: Dumela Veli. Mafelo a beke a tsamaile hantle, ga ona mathata e sale ke ntse ke na le Lesedi FM. Ai, tsholo e kana-kana ya madi ka nnete le nna ya ntshosa, gore na letswalo la motho le kae re sa tseba. Molebo ntumeng ka tumo le Paris.
13: Mbololo, dumela tlhongwaneso, dumela tlhe nnake. Ntate, ko mametse hantle ga o ntse o bua. Ke nna Steve Nomoletsane ka bona ka Kimbale. Ka nnete go tlameha go itsewe ntho e nngwe ntate, o seka wa bua fela. Ka nnete go na le ntho tse ngata tse tlameng go etsiwa, mme re tsebe go fetisa ntho ena ya bothata bona bo kwano gae mona. Ntho ena e kusa botlhoko ntate, o tsongwaneso.
14: O se ka lebala Abraham Mokwena, ke ena lo ithuta le ena. Hai, Mvololo ke a o rata bafana, and-e batho ba le borone ya se nna fela ba o rata ka bofela. Shapo wena ngwana.
0: Te Abraham bana, re tla romelela voice note. Ke a leboga ntate, aa ke bone ka nnete ngwana heso, ke leboile. Tshebeletso ke Lesedi mo mamedi moyeng, dumela.
15: Hai, Losikae.
0: Ntate ke a phela, o petse hantle ngwaneso?
15: Aa, a monate loi ngaka Mokwena, ka ana ka bola ga data badimo, a data badimo kuri. Ai, mafelo a gare ke a bile monate, e raka fafafata maobane motho ya ge. Ai, o tloa mo o latšhaba ga itulela ka nnete. Tanki loi.
0: O se o jetse nako ena?
15: Ee, a ebile ne bagile mogogo maobane spinatšhe, ke ikerela mokopu ese, ke ikerela ga monate, ke utlwile go rata mogolo.
0: Ee, aa ke tla feta ke le gae mono ko ena nke ke nke lefupanyana go be gotle.
15: Ee, ko fete loi, ko fete ga o go fela ngaka Mokwena mona bolata ba ntse ba golo loi.
0: Aa ke tla etsa jalo ko ena, ke a leboga re o reng ya botlhano.
15: Thank you.
0: Ba tshebeletso ke Lesedi, dumela mamedi kgotso.
16: Ntate loi.
0: Ntate ke a phela, o petse ngwaneso?
16: Ke a phela ntate, nka utlwa ntate loi.
0: Eya
16: ntate. Ntate ha o gutlwe hantlwane ntate. Ntate dipolayano tsona se di le ngata haholo, ha o gutlwe hantlwane. Ntate ke Mashinini mona Spruit mona ntate.
0: Ntate Mashinini ke a leboga ngwana mme. Tshebeletso ke Lesedi mo mamedi, dumela.
17: Hola Volisto mme.
0: Eh, shapo jwang ngwaneso?
17: Nna mafelo a ka beke ga ba monate, ke bala ka matela ka sosolo, ke na le lebaka ka mo Bololo. O na le bafana ba ba tsiwang yaope ba ikgopileng ntate, ba kenela batho setlhoo ai ba senya le nna ke mo ela ba letlhatsita bekeng ena mara ke ge tlhola bone nna la nsenyetsa
0: go kae ke o kae moo
17: Sosolbek.
0: Ke mba etsang ba kenela batho matlong mo ho etsela jwa mokgotsi yake?
17: Ba kenela matlong ba senyetsa batho, ko ba tageta haholo mo sena batho.
0: Ga
17: o na le dihomi ka ntle di sena batho. Ko ba dula ba beile leihlo, ga o ka wa tsamaya mohlomong ke ya lefung polekeng e itseng.
0: Sure.
17: E ka ba ikgelela bafana bao, ntate ntse ba etsang ka mono ke HARS.
0: Ai ngwana mme wa tseba ho thata banna. Jwale ka re go ka kopanywa le bo masole go bena le ntho e tswang gobane ntho tsena ai ke mathata ngwe, jwalo ka gore wena se le mage ke lekgetlho la bone jwale o senyetswe.
17: Ke lekgetlho la bone Bololo, ke laba ka and-e ntho e botlhoko ba tsebaaasimane bantho ke ipumane kore ba tsebagale, ke laba ka ga boemeng ka jotsa nnoaga nnoare mo bolae ngwanaka.
0: O sebetse ka thata motho a fihla o sinyetse yona ha hantle ha sentwe ne pahetse ngwana maskis.
17: Eish, ka loka bolo.
0: Sha buka ka pa. Ke bohloko mo mamedi. Fela skera dumela hore pelo e hle yo laole. Go bana ho nka molao matsong e ba bothata. Empa e bohloko mo mamedi. E bohloko o sebetse ka thata. O iketsetsa dimthom. Batho ba fitla banka dintho tsa ba o sinyetse ha ina ke tsebe ka nnete mo mamedi hore re phela nakong e jwang ho etsa la eng di drongo di tletse batho ba batla ho hafolwa gore ke moduba dube fela ba nae o thata mo mamedi fela ngwana maskis batswa motho a le botlhoko ka ntho e sebeleditseng a tla senyetswa fela ha ona ntho e botlhoko jwalo ka eo mamedi dumela ela ngwana mmedi efa
18: a dintse di yamo naitse mona ka rantorontoro bololo masola le ke kaketsantse ke tloela mo power station bololo
0: o no ntsolo mosebetsing o sebetsa ka kapa.
18: Tango.
0: Tsabele le sedi mo mamedi mo ntumela.
18: Le ngati.
0: Ke a pela ngwana mme o petse hantle.
18: Da.
0: Nda je ke
18: mamo. Ke bona ka no tseno mona. Nna nto konto.
0: Ngwana mme. Mafelo be ga bile fa.
18: Nda ta bile hantle empa fela ntle le ka nna mo yena sa. Bolo aka. Dikoti tsa me bile mba tsho ba ka nna mba nwele mo lo aka.
0: Ei. Ei ngwana mme.
18: Ke ne ke bona ntate mo ga sa ngane mo lutse le mo. O ke ke le bele so ya ke se se le tsara ho bona. A na jwa ngwana ntate wa.
0: O khanna tawe.
18: O khanna mme ye ke anu pa ke le tra ka mane. O tsho six pack ha bone po go ha.
0: O nwa le mosebetsing.
18: O nwa le mosebetsing. O tle matsatsi ba ba ile sent.
0: Yeah.
18: O tle ba ba tsa ona mo.
0: Hey, o no batla ke re tsebise magwa ha e nnete ba ke ba mogaleme fela ngwana mme e botlhoko ntho e o ibuang ke a etseba.
18: Ntate ja le bo.
0: Thank you ngwana mme botlhoko mo mamedi. Ntate o bua nnete ko tsia e hla batho ba ya tlo hlokahala ke batho ba simphoso. Ke yo no wa ntate o moholo o ganna a le mosebetsing Toronto ka six pack. Ha hona le gatello ya maikutlo ha nki matsatsi a pomolo ke ngodule ha o khutle mosebetsing kelello e sebetsa hantle o sole hantle o hloke thu iba ngona le mathata ba ne mamedi ntwena re jwala bo fedisa mathata he ke na le stress he nka thola thu ai sebetse ntweni ha botusi jwalo ba o hlapuela botata ba bonong bo balea bontse bo tonetse mahlo. E bohloko le motho a moholo wa tseba na hentse ding mo mamedi ba hatetse pele China money ha o ganna bohlaswa tseleng ona le dikamera fete di roboto di le khubedu o fete mo nang le letswao la o ema o lokopana le bona ka pele ka mane ba o thiba ba o bontsha hore ha se wena yo ntate o fitile mona roboto e kwetse kwena yona me o tla tobana jwalo le dikgato tsa molao. China ke na re sebetsang le yona ke ipotsa bontho ba tsentse jwalo Afrika. Ho na le mamedi a buileng mona ya neng a rometse voice note ya hore Afrika Borwa ho na le dina tse re sebetse teng mona continenteng Afrika tse re ka re ba nna le kgona jwalo na botlokotsebe bofatshe mona le etsa jwang. Re ke re batle malebela re thuse na ya rona o e buile le China gobane re a tseba mame dikotsi tsa mmeleng ke bothata Afrika Borwa bona ba haesale. Ke le ka utlwisa bohloko ke motswadi wa bana bana Gauteng mona ba ileng ba latlhelwa ke bophelo mo mamedi a re le ka jeno kgweding tsena tse kana tse fetileng ha ke kwala mahla ntse ke bona ngwanaka letsatsi la o qetela ke qetwa mohlapisa a palama koloi ya sekolong a re a ke kgone hai nna fela mo mamedi o tla loka mamedi dumela
19: VM
0: ntate
19: ke phetse o phetse
0: ngwana mme ke phetse ya ntletle ke a thaba utlwele wena o phetse mafelo a beke a bile jwang
19: mafelo a beke a bile bonate haholo fela roja e leba ka o sarafarana gatshe modimola be a letso a ba gantle motho kgoletsa ba ba ka gago jale ke mane mo e leng gore ke a nnete ke ka okobolola a dija monate fela ga ona lepe e lebe ke a leboa
0: ntate ke a leboa bamamedi ba babedi ba o qetele mmedi metsotso ka morago re na ya boraro re mokgatlheleng wa bobedi wa lenane o dumela
20: dumela yene
0: dumela mme
20: mamoyana fa oa phela ona a phela janbedi
0: ke phetse a monate ng kgone ba mojalefa ke thaba utlwele wena o phetse mafelo a be ka bile jwang
20: wa bile gantle ka nnete mona botshabelo mo nabedi
0: a o re a leboa nkgone
20: ganetedi monate
0: taba tse monate nkgone ba mojalefa ntho di tsamaile ntle botshabelo mong
20: ao kutlwe botlhoko ka lesea le utlwe bathong
0: e botlhoko nkgono fela
20: ona ngwane o na bulelwa ke mabotlotsetsa jala ga o jehofa
0: hai nkgono go se o etsagetse
20: ao ke mathata a lefatshe e re diphelang go lona
0: ke a leboa nkgono ba mojalefa mamedi wa o qetela dumela dumela ngwaneso a monate ngwana mme ke mangwe letsa le kae
21: a o tshwere mawili se bo mametse ke le ka mo ka fosi le ra ke ma mpololo
0: yes mawili
21: le di a bile ma tle ha ho yo bololo le ra thaba le sa sa tsa nna na le ke nna sa sa tsa mo ba ne di se bo bolisto
0: o ntho di tsa maila ma nati mawili
21: a di tsa maila sha po bolisto
0: ngwana mme re ya le bo ha o le jwalo ka ka ba re o renyane ya bohla
21: e tshara
0: re kwa le ka di voice note tse mmalo fela
22: khotsong volono khotso khotsong volono khotso khotsong khotsong ntate hai volono e bohloko ntse bua ka ntate ya dithunya tse kana kana e sa tsebeng jwale di AK ke ntho tsa ho matha fela tse bolayang batho fela makeshining a rona ke la etsa la boloka blofanten ka mvonono ke tseba hantle mokgotsi ya ka a na itse re ye mono ya bakere hai nna mona ntho tsena a ke dira ratisisi a ntse ke a mokatela mvonono ke la etsa la ka blofanten ntho ene motlhoka mpe ya gore batho ba ithabetse dithabene mono ene motho fela ba thunya ba thunya go sa tseo hantle ntle ke ei mvonono o bima lefatsheng bana ba rona le bona ga ba mamele mvonono o sa itse ba ba jetse ithabene dikotsi ai a ba re mamele mvonono ga o sana ntho re tla itse ga tla re koma metsika 89.9 vonono ke le ka tafalt ka bolofanteng ka mke chabalala re ho renya bohlano vonono o tangeng date
23: ololo au chestrata mvolisto ye tsholo fela se dikelo mona mo tsetabo mbelo koma koma metsi le qhobong de la 89.4 ha vonolo ha manet ntse tsetsa la South Africa ho tshwantse ho fetolwe nolao au chestrata di bohloko batho ba bangata tje ba ipolaelwe fela hai kona mvololo. Mopresidente le matona ba tshwantse ba ba tshintshe molao. Go lebwe Gautier Strata le sedi le hla handle. Le hla handle. Ke a o leboa. O re thusitse Gautier Strata. Morena o yetse handle. Kgotso.
0: Re a leboa ngwana mme ha le sedi le hla handle. Ntho di tsamaya handle re lebuile ka Kapa.
1: Dumela Gautier Strata ntate Mvololo mafelo a beke a tsamaile handle. Ka nnete mafelo a beke a tsamaile handle ne ke le kerekeng. Spirit led Church of Praise and Worship. Ya leboa ke mametse le Sandy FM 90.3 ya buang ke moruti le ka teka Maokeng Maraba Stad Moshate Kroonstad.
2: Ah Mvololo Mvololo le kholukwele kotswane Gautier Strata. Ke msupatsela navigator sha bazwane ke le Val Marine Fire Station. Ah ngwana mme ene le mafelo a beke a batlang a gotsitse man. Ana batla a gotsitse ho nna. Motho so tsaba otswa man, so tsaba otswa o tsamaya. Ai, so bala mehato ya hao ro hata kae o tsamaya kae o ya kae baneng. Na ke na jile boya. Ai sale ke ituletse ngwana mme. Ke paqama ke tsoa ke paqama ke tsoa bane a ne ke tsebeletsa bosibu.
4: Ai vele, ai Mvololo o ke strata. Ai mafela kwa bekeng dadi, ai sala go ntse re tshwere ka thata ntse re theuetse ntate. Ela go mametse go 88.9, ke le ka mona ka Carlton Ville go sasa le thumai. Ke ga o le busetsa Gauta ntate, a re ye hore nya bohlano.
5: Pedim bolo lo ke sabata mile ka mona ka kinjeni ngwana simpapeng ke mana mile le fijini ya ngwana swa. Amukebela ngwana swu ke le ka ka taka bona ka tsa ba jo ka mona ka David tshe ngwana swu msebetsi mo go mo tshetsa ngwana swu. Hai u ile hantle ngwana swu. I tsare ka ta msebetsi ya fa fa fa fa tsa he ya tsa mo tshiso ne veli a ka dinga re di bego ya bohlano ngwana ntate.
0: Mama di ri ya le boa re le buile ha ho loka nnete re mgatlhelong wa bobedi wa nana o lena la dikala neng e hlola matsatsi a mashume a mabedi a metso e robedi go dina ya

0: Dumela, dumela, Mvololo, mafelo a ka beke, jo a bile monate, e sa le ke keteka ho tloha ka Labone. Jo setlolo sa ka se etsa di-pigeon tse, ya ba o win-ne, o sponsors. Mafelo a ka beke ya ba a monate, nate, nate, nate, nate. E ketekile ha monate ho fihlela tsatsing. Thabise mabe ka qebi.
1: Hula hula Vololo o testrata a na mafelo beke a labile a le monate haholo. Ke le dipapading ka mona ka Pretoria mo no le teng Pretoria Heilbron. Sala re na le dipapadi tse matla, na le tournament e kgolo ya di-team tse 32. Ka hore a ne le monate haholo re itshebeletse dipapadi tsena tsa rona. Ke Kushita Gosh motsamaye ka Pretoria Heilbron. Danko.
2: Dumela Veli Moloi. A mafelo a beke a na le monate go na ne re ketekile. Ne re ketekile letsatsi lena. Re le batla ka dishefo tsa rona re keteka. Ka Labone ho le monate. Ka le bomme ho le monate fela. Le banana bana ho le monate.
3: Kgotso kgotso Testrata. Aa, ka nnete mafelo a ka beke a bile hantle haholo. Le hoja ne le pula fela, ne le pula e ngata Mvolisto. Ke ntse ke dutse le wena leqhubung la 88.1 MHz ke le kwano Hapatsa Mafeteng, Lesotho, pela lebo lena la Van Rooi. O ntse o dutse le ntate Rampa John Tshimile, o renya bohlano ke mo reyang teng jwalo ka mehla ao Testrata.
4: Ditoha dikalaneng.

0: Mamedi mwana mametse o fentse a re wena fela re moratuwa ke rata wena fela. Ha ona ba bangata mona jwale phuthuluwa ngwanaka le ha ntse o mpona ba mpha dihake ba tsama ba nkobela mahlo fela ke mpa ke na le botho ke dumedisa fela fela wena fela. E kubane o na le batho ba bouilelang. E ka motho go tsa le mong ha tse o baneng a o fa hake o bone o baneng a o sheba jwalo he motho o tsi le batho motho tsi ba batho why dai mana o tswaga jwalo dai mana why etsa ji he bo ile le na fela motho a batle le thom a tsi mong ya ha ona le pine ke ratang ya pule mphofolo le sanere verseng ena ya sanere re ke bola motho tshimong ya ka banna ke batle letho jwale ke ka gona he mvololo poulelo e le ntho e teng mamedi dula metsesong ya 20 a metse robong pele wa tla gora ya bone mesong ena ya mantaha offense wena fela le ka ba palan newo soul sa are waipula intliziyo I'm the one CJB Junior Pulse Music Entertainment muso worship ngino bufakazi ke le bitswela pina dumela veli muloyi koma metse le qhubong la 89.9 ke le mana batsabela west na mafela be ka bile mana tonga nej ara mqobelo ke ne ke shebile game ya bafana bafana maobane ke ne ke le pela ha e mona mokiting ke nna thabo mokola botshabelo west fela gore ke motho a tlokolen mwana e sure ya le boa vele dumela mafela beke ana le busula e se re pela ka mahau South Africa satane o ya elaula ke nkutseng maisela wadela Carltonville ei mmengkotseng ebile wena o gana teng mo taba tsena tse botlhoko o gaufile ana teng tse mo o di etsaetseng teng ai go gobe mme ai go thata mo mamedi mamedi ka jeno ke batla ke re tlo bua mme tabena e ama bontate haholo banna fela mona le mane bomme ke a gola batla ke ena mo mamedi go thwe bomme ba gona go bua le o eletsana ka taba tsa kamoreng mme ha na le bothata kapa mosadi a na le bothata o gona go bua basading ba bangwe re ela basadi ei wa tseba o na le ntho tse sa tsamayeng hantle ha ke sa kgona o etsa 1 2 3 4 ebe ba fana ka dikeletso ntho e be di tsamaya hantle empa rona banna go tswa re bue mo mamedi motho a ka mpa ikwatisa ka tlong ka mona a utlwa gore ha e sa kgona go tsoa ha e sa kena ka keratšheng a ikwatise motho a fitlhe bosibu a nwe jwala a ke ke ba bua le mofumadi wa ya kebe a bua le moratuwa wa gae bang ba dula mmogo le a ba sonyalane kapa a bua le metswalle ya gaeng meng ya banna gore e banna gomi wetse ke re ke a ebinakela mona ke re ke a leka a e thotse tu banna mosebetsi a o sa etsa ha banna hobaneng ba thola ha o bua ka tsa kamoreng na momamedi a sena ke lebaka la gore re gotlela mane mo re kileng ra re monna ke nku halle na banna ha o bua ka mathata a thobalano ba re mvololo re nkuwa jwalo ka batho ba hlolehang empa basadi ha ba bua bona ba fumana therapy ba fumana thuso ba eletswa me banna ba bang ba re tsabo ya a hlolwa vele monna o tsabo re ha bua hore o na le bothata mohlomong o fihla ka pele ditakatso di batla di theohile o tla nkwa le motho ya fokolang empa mosadi ha bua ka taba tsena ba fuwa tsietso banna ba re ke mang ya re mamelang vele batho basadi ba na le boragadi bo ausi bo mmangwane fela banna ha bana motho ya haufinyana ya ka buang le ena e re ke botse hape na wena jwalo ka mme jwalo ka mosadi ntate wa gona o bua le mosadi wa hao na mosadi wa hao ke motho ya ka e o ka buang le ena ka mathata ha matwabalano ntle le tshabo bomme lona le gona jwang gore le thusane tabeng tsena le eletsane bontate bothata bo kae ba hore re bue manna wa le bona go ponyana ke lena fela wa tshaba wa utlwa go a loma mane wa utlwa ntho a di tsamaye gantle motho tla tshoba ei manna ke kala kae ntho ena fela o na le mofumadi ke yona ka tlong na momamedi gore go be bonolo jalo ka banna re bue ka taba tsena tsaka ka moreng ga re na le mathata re mofumadi wa ka ke a utlwa gore ga kgona ai ke a utlwa jalo gore le nna ke re ke a leka matla a fela monna re etsa bang go na le ntho tse o di tsebang re ile o bona ngaka gobaneng go le thata gore re bue ka ditaba tsena le pakeng tsa rona re nyalane nna banna go bima banna gagolo rona o tha re bue motho a kampa ikwatisa a ya kwate a kwate a kwate fela a tsebe gore ngwaneno wa batho a na mathata mathata go nna mone nkabe ka robala ka jean gae ko butle mane ke kwate skepsele fela a se taba gore ke kwatile ke na le bothata beo ke tsabang go bua ka bona gore e monna hai go thata le ditakaso ya ke sa di utlwa ke sa utlwa letho mona so le boima mamedi a ke re bue tabena e buleile gagolo ka nnete re atolose kgolo gagolo mme ya re ama o na le motho yo a batlang go kena arrivele ke tlhile ke re go tlo o feleleng ntate o bana a ke sa kgona sa fumana ditshwanelo tsa ka tlong a tiskepse le bothata boteng ba ka fumanang thuso ka bona empa ga bue go bo o senyeye o senyeye o senye ba re mona o ne o thuletseng a fitlhang akeng gore go bo o betse hei hei motho balevele o tla ingwa a tlhogo a ingwaye kae ei ngaka manei fela ga re bue momamedi ka dintho tsa botlhokwa tsa ka moreng e leng tsona motheo wa lenyalo e leng yona ntho e ka godimo ya batho ba babedi e balo fela re a tshaba banna gotho bomme go na le motho yo mongwe a neng a bua re ela basadi ba kgona go ba le lesome ba kene papsing e le nngwe ba bue taba tsa bona tsa basadi fela o gona a china go nale empa re a tshaba mmamedi le go bua go e monna vele o seo tsena ka mona ke mantaga mmamedi re jalo koma nomoro ya mahala mo tlang mphumana teng 0860003084 nthumelele molaetsa wa gatiso voice note to house 0797585066 mohlomong o ile ba bothateng bo jalo wa gona gore o bue le motho kapa go na le motho o ileng wa bua le ena kapa go na le ntho o ileng wa yetsa wa fumana thuso mme o bone e le yona tsela e bobebe ya gore re kgone o bua jalo ka banna ga o na le bothata tabeng tse mamedi dumela Mwana mme ke apela opetsantle. Mwana mme ke mandaka general tshiri taba bohlokwa re ka moreng ngwanesu. Tabenza bohlokwa ka mane ka dilakane.
1: Ai lakane ka mane ka bithuri tshong ka mane mwana mme.
0: Ha re bui mwana mme banna ho tswa gana le mathata ha se sa etse msebetsi a ntle re a tsaba. Ho bani?
1: O ha wala mme bonta ke re batho ba dirata.
0: I was able to get a lot of people.
1: O tata bona no bakana go nwe ha bo tata bo le wena o ntse brima no no ke na na le tata bona ke ka o ke ke ke o bua ba ka batho ba se ba tlhoba ka dino na police to
0: mmm
1: a re go le ite go la bona ha o bona ona ka mona ona le pei finyana mona ona ntse sa hlangang go hlela ke ite go la bona o tlo ntse re mme o ntse tse ding ha se ke ga le ke ntse ke se le ding ka mo ke ke ke bona mo se mo wa tlo le ke
0: I'm going to go to the house.
1: O tla go fa tsone wa la go ka go ka isa le makane ka no mo tsai ba ka ka no so le bula ka mo khonda le jang jang o le detse gore mo tsadi brand o ka motho
0: fela etsela o nana tsela e bobebe e ka etsa gore tabene ya o tshaba jwa lo ka banna ho bua ka tabotsena tsa ka moreng ha holo le bantse mbaratana ba sembanyalane ke fe tsile ka re sebeletsa hore re gone o putulwa o batho ba rona re buwe botata bo leteng
1: ke bo leto di show ha ka tla ba di tlo aba di show na mme ha yo mo se mo tsaba go le mola ka nwa hao a tlo bo ntate mo lo ba tema tsa ho lo ba tema for list o gone o potele bona ba tlo ho lo ma a tsa gone ho tsa tsena le tsena le ke le tshise mo botata bo ka ba ka ya wena man ka ba yo bona mo le ka nwa ho ke mo tshiwa le mo hlomo go di o di tsaka go le ya ba ba ho bo le bo le bo ntate mo le gona ya ho bona ngwana mme o bo open ko ntse ka sa tlhola go di tsiwa ta o bo open ka ba le di so and o tle le bira ba tlo ba ha go le ha o hang ke le tsiba ba tlo ka dina e ba open o go le ba tlo ka potela fela o go le ba tlo ba ho ka mo ba tlo e ba le bo thata ke le tsena bona ba tla bona ba tsheka tsela ya and e taba pele o kala ba tlo ke le taba pole ya nyetsa bo le mo le ka go ona o e ba le mo o re la dikobo le na bolitsi bo le le o open for na mama I could not talk to her. I said,
0: I said,
2: I'm going to go to the house. Ah really utame a di bua tshikela le bomme le ka lwa ka a ile go go bala lena ke tsaba o bua le di ito ba ntshimpe go ke nala go thatha magadi o tlhaisa mara ba nne ba ba ntse o go ile e ka e tsa tshabile go mo mong ka bua ba nne ba ba mara ha ile go motho ba tla thuso o ka gona e bua ba nne ba ba mara ba thumba ba go lwanya
0: o ya ka wena ke eng ena etsa gore bogolo ba banna ba tshabe ho bua taba tsena le bafumadi ba bona le ba lekana ba ratuwa ba bona
1: e le ke la la ho ha ile ho ke ba tlhaso ka mbanyalana ba ka tsama ho bua ma ka motho e le go o dula le yena go bana le yena ke mahatsa o tlameha o e bua ke le bana ho sane o tla ba ga ke monne o le bothata ha ngi tsina e ska go le metse ka ntse di nya tsinga ntse ntse
0: mwana mme ke utlwile ke ya leboa ke ya leboa mofokeng le15 mamedi metsotso a pele wa tla hora ya bone tshepeletso yona ke le sedi dumela
3: ntate moloki a ko o tlhomphe morena
0: motlhomphei wa ka ke a phela o petse hantle
3: ngadi moloki ke a ikokometsa motlhomphei a ka kana golo tabeng ena yo o buang ka yona
0: ntate
3: ntate moloki ntsela sotho ne re motho o jewa ke dinta tsa kobo ya gae ka mantswe a mang ke bua le ma bothata ba ka ya tla nthusa ka eng gobane go sane bona batswadi o bua ba tsamaya ba jwetse motswalle wa gae ka nkane le yana jwetse motswalle wa gae ka nkane go sana pabana ke longwa ke yona ena nthela e ke bobeditseng yona
0: empa motlhompei o bua kae go motswalle kapa motlhomo go motswalle wa monna kapa go mofumadi ka tlong
3: ke bua mofumadi ka tlong ke bua go mofumadi ka tlong yena enaenae e ke nang le ena gona letlhako go lena ka motse ke tata o etsa motlhala ke re mosotho ore motho o longwa ke dinta ka kobo ya gae
0: fela bothata bo kae morena bishopo go jetsa go tsebisa mofumadi gore mme bothata ke bona go na a inaganele ngwana ba batho gore maga ga o sa tshwana le pele mo ga e sana maatla nthweno
3: a monadi moloi wa ka nna kore ke siame orena nka tswa jwang gore ke lokisa bothata ba ka e seng dijweke motho yona gobane yena eo ke yena ya e le o jala-jala ka ntle ka mane a bua lapeng la gabo ore na o jwang go sane a lwana o tlo o sheba ka matlhong ka yona ena ntho o mobetseng yona
0: empa jale morena bishop ga e le jalo ga o motshepe
3: a gohan batho bao ntate moloi go na le mo o tshwanetseng o ba tshepe teng o na le mo o sa tshwanelang o ba tshepe teng ke ka gona bontate ba nang le lekurutu la bone
0: Rena bishop go kile ke ya le bua ntate wa ka.
3: Mogadi moloi, o le buile ka.
0: Ai, o mamedi thata tawela. O mamedi dumela.
1: A utse strata o tsheke fa tsana mo listo.
0: E la mtswalla ga dia ba.
1: E mo pholo mo go mo ka potse ga dia a mona teng bololo.
0: Pholo maru. Mwana mme taba ke ena o twa re bui. Mathata a le teng ga mre mma.
1: A ka tshola go tshwetse mwana mme. Bo batho ba mme ba tshwela tleng mo tsaya o tshwetse mwana mme. O ha so ke ba ba na mahali tsabane mo mhlala ga tele fedileng ke yana ntse ba bua nyire kwa mona na mphenyane ha le tsa u tsire u tsere ke pretend le bana ba mabili a tsaba o o ita go di tsho ha ke mana di tsaba teng ke feta mo mhlala ke na le mathata ya nga bua ke tla go tsaba nne nyane nyane mara a ona motho le go tsama nna ha tsho bana ka ntse kgolo e ya o tsena e kgolo tso ya ke ne le nyane a tlo mo ba bo mo go di tsho ke bona ba ikamba ntate wa bitse o tla mo na go tedi nna ja tsiba ha le tlo utswa batho ba batho mana bo di tsho ha o kile motho wa motho mana o tlhaka o tlo re motho ka ntse ka a mena tse tsa motho wa ka ka motho ka ha ikona a tsa tsoa mo ya nna ke no go ya ke mo go ma motho le nna mo tla di le ba ba go nna ntse ba di mo le nna tlo bua ka nna tse nna ke di tsaba tsa di ntse go di tsho ga le nna le di bona bo tsho ga ntse nka batho ba batho mo go di tsho ga ka ga phuta mo ba se ba tsho a tsho a se pa le ho hang ba di bua mo di tsho di bua ke bona ba sa di ba
0: fela paul re etsa jwa mo no bane ha re ke mona le di kamanong le motho yona ka pa le dula mmoho le nyalane o ntsa tlo tseba o ntsa tlo bona re ha o sa le hantle mane tsela e bobebe ya hore o mo hlalosetse a tsiba hore maemo a ditaba ke a feng ke feng tsala gore a tsi kapa go thula fela
1: mselo go zampa tsampa tsa itejiti ke mme na itejiti ya pa ho mse ding ha ha to se tsa ka thata mana o ka mpa na bua ke go tsena ke ga ba nna ba e jolo mo so mo ya ga ntse ha e bona le tsa go bela ke ha na ta jo me le ka bana wa ho ga strate mo nana ba tsentse ba mamedi lena ho go man motho mo tlhango leng ke leng nna o le nna wa ka o tsa jena ka pa wana ba ba tswa dikhe ga tswala re nka batho ba tswa ntse o jetse motho a yena o jwa nne na na tsa mutlwa motho wana motho a ka mpa monate ke tsona ditse o go fumana gore ha o sa ha o gona le go bua mare nna mo tsweetsa ntemo bo di tsone o tsweetsa ntemo tswa lwa ka ha ngata batho majita a ngata ho ka tswara tweet la ka nka tweet ya motho la ka e tsitsi stay soft wa re ba nna tsa mo re nna ba ba ba fela ba sa dire nake ha ba ka bona fela nna ntse ke ke metsi a kala nyeme ke mana mo no antle mana mo mpetle mana ke ba di bona di tla
0: o ke ba tba rata mpiza
1: ba rata pizza mbo ke tla ka di ke se se se so ha ba me tinya na se me ja sa kile o go ntsa se mana ke a ntse mana go re di tsi o tle mo nna mo se se bona ke bona go lo re tsa jalo ene a ke se re ntlo ke go tswa tshe ke ba e ka mo ona le mafelo a mo na ba re di sa mo strate mana na ga fela ba zilo mo re ga go na mo se di ba tso na se wa le tsa taba mo di tso
0: jale magau a o sanwa mosebetsi ntshwetsa la o ka lebala phole mono go bona jale o so bile o itsitlegile magau mo mhlangwa wa lebetseng na di tabantse di sebetsa la ntle
1: mo sa go no go ditse sa ntse go ntse mo ga le a tsana ntse di tsitsi le
0: Ah, ga ra me go tlile ke ya le bua.
1: Tsalaga.
0: Ei tada. Mama di tsira ba metsetsong e robedi pele ho tla ho ra ya bo ya bone. Hona le mooki a ileng a bua. A re hangata banna ha ba di kliniking le dipetlele mona. Bana le STI HM botone ba bona mane. Le fulena la tshwaetso mo mamedi a thobalano fumana how to we fumane na go mhlomong a etsang thobalano etla le mme ba ne ka mgo e leng ka teng e hloko re le fumane thuso le babedi ara ya ba tle bomme ara jwa le ntena e coach ba ne ha ebe le a u sika pa mme ya fanang ka ntwena ha ino fela tlama ka bobedi batle re ba fe thuso ba be hantle ba le babedi o inkile kae ntate ke tla mo jwetse tla be sale anaye mamedi dumela
1: e volite
0: dumela ntate mamedi dumela ai ona le mathata jwale mona Reke WhatsAppong. Reke WhatsAppong mona mmamedi ke utlwile ka mona re kwata.
4: Kgotso ntate Vololo. O bua le nna Teboho ka mona ka inside ya nna ba teng beseng ke ba thusitse ntate ka puo fela. Ka puo fela e mong a utlwe ke bua le motho e mong. Ba tseba tsebe ke dishudu. Ke tla bona fela motho a sa tshwara ka letsoa he wa hopola nthwela o ne e jwetsa motho lo o sa bui le yena fela le nna o bua le nna nna ba teng ntate mfolo ba teng be seng ke ba jwetsitse o hela motho a fitlang jwetso he monna tjedi ka gae ba tseba ke ha go itse jwetse tje e mong a sa gale ke phela le yena ona moya inside ke hana nkoqela a tsheha monata he ba tseba qheka le o dungjetsa lona le nsebeleditse ka re e monna o teng tswa tsheha ke banna ba ba ke nna te bonta te ko no mametse ka inside ko ba metse ka 8.4 ai ho jwa ntate vulo
5: Mfololo. Mothata bo teng ke bore ngwana mme. O tlo qetella o tshaba o bua gobane ga ngata ke re jale go sentse o nkwa gore batho ba bo ntate ke batho ba go tswa ba o thepitsa ba matha ka ntle. Jale ga bothata bo se bo le teng o sontso o tshwara ha o kala o bua e tlo ba go e ka nna ba botlhata bona o tlhale bona kwana mo tswante lo ka tla o sontsa ba le go e bua o ke o sole go be
6: lo a u ba le borre a ga sana borre ha o sumela o bua fela ke o sumela o ha o tsama mo strateng mo le batho ba sentse ba itse botlhata ba gago re bua na maswe ra tshegala re le borra re thusana and ha bua bo borra ka botlhata ba ka borre ke a gore ba go tsenele so e bua fela le borre o itse fela ja ba bula tsela go go tsenela bolo matharolo fela jaaka re bue le borre le bagolo le balekane ba rona ke bone fela ba ka e bua le bone cause re dira le bone tse re dira le bone thobalano sebata se na le dimotho ba fela kekga
7: e vele shapola ntwana ai manna e tsoga story ntwana tjo se stelile se botlhoko bone if ona molekane o dlana ka tlo le tla buisana hore a tsebe ore a bothata ka bana bothata go se bua e tharollo e se motho o bua ka tharollo if o bua mo jetsa e manye ka bothata bo son son son so if o rat tsabetsa a papa ha re di tsena tsena tsena tsena tsi if a sa khono mamel o tsamara ka tsela action a tso ka tlo ba to bua e tharollo ntate bona tello double star aslam queen kwa kodwe saka titi pote kanyamela
8: shovelis ndati uthatha uga kuda ngifutha thatha bana thatha lidi funke into irena lona ngalwa thonta so imwe ari nto ufufu mana wa bua le majitare ni wa ba vetsa bana ke nale problem e tsingi tsitsa ksa khona tsa 1 2 3 4 ona majita ona majita kwa ona tu kenela ho ena ka tunga mana se ba ya mo sari ma ha ba lo tla ba mo freya ba etsa mbeta ba ba tlo go bala le kin je ba no ra ka masi ul so tuma na timpos
9: hello mvololo na itse ke su qala ke ba le bothata ba ba di phio na me wa bana ba kana nsit lo fitla ka je kule ana one seat so ba thabonta de a re bue ife ba rena le bothata
10: mvololo ngwana medumela tswa bothata bo simbuli dinna go nyana lwa le jenana ma mehlaefe tuile ka thubile ng hore se re utlwana le bona nako nyana lwa le bakatswa ba re re khawane le bona ka osane avantsa makunutu a bo di betheng jwalo jwalo ka mane ka kamoreng obuti so ba tla ile yona tlhoba boroko ya matsatsi nga ona jwalo tshena u tona le motho ona jwalo tshena na le ye le kholitse pedi tse thao di le motse pedi nyana awo hantungwe le ngwe selana go ithopotetse o bo fetwa ntungwe le ngwe motho a se ikela kwana o sa utula tsane tse ka kwana o sa utule bohloko mohlomo ke nana ga ke lona le ba ka le
11: morning veli bueli di ke tsimi mona taflart veli batho ba bontate ha ba bui batho ba bontate ha ba bui ke la ba le motswalle mo wa ntate motho wa ka veli ke ntle ka morana ko re motho no na le tswikiri veli ile mathata he veli ach kore bontate ba bui veli ke tsho jwalo fela veli bontate ha ba bui gona bomme ga na le mathata re a bua gona o eletsana re fanene di rate bomme ke batho ba di rate ba ratang di rate mari bontate bona ha ba bui veli ke a leboga
12: khotsa o tia strata ke ntse ke mambetse sloosa hao watse bana ntho ke tutile nyona re le bontate mpa e se bontate ka ofela go thata ba rona go se bui o bona ka ha o bua bothata ba hao ho ntate e mong o tlo tsheya ka tsitsi ngwana le yona ka pomo jo tsang ka yona mme o tlo batla tharollo ho lokang le rato le teng ka ro le lapa la hao hore le skill a fela wane nete di tsebeletswa di se ya di se chabeng ho testrata rato le ta fela ke mana motho a fumana gore partner ha o beletla materateng e oeletse moaisane gore moaisane tlo o tlo nthusa re phamise bethe ke tse o konomakela sa bethe e le o bane jale se ke tlola ya go isa ditshebeletso ka e setšhabeng jale molemo wa gore re seke ra isa team bua le partner ga gago le lokise bothata bofele kapa ya bontateng ba bang o fumane tharollo gore ntho di loke o test rata o ntse o letse ntate rampa jale tshimile kwano gapatsa mafeteng lesotho pela lebolena la fun row
13: kgotso ntate mbololo ke mosia constat gape ntate mbololo go thwe bogolo ba bontate ba nwang jwala golo le ba tsubang sigarete sigarete le jwala di fokotsa go performa ka moreng ka lebaka la gobane go thwe di ama boko ba ntate jwale maatla a ntate a tlo bokong jwale ebe ntate o balela ka ntle le ga fitlha ka ntle ka kona o ntse a ile etsa ona mathata a o a tshaisa menwa ka batho bana ba bang ba nana
14: ebele dumela mo ntatebele e ka tha go a jwa ntho ela ntate o kena mojagong obane bo ntate ba nwa ditragone marcel sagalela kaofe o sentsena gona tsena a qala theoela o kena tešhinsere babekira city dilori mona ba matha ka ditragone e kame ele diso ntho tse se tsa thagowa ntate ga ona ka mogomone dragone ntatebedi dragone ke a leboa ntate
15: ambololo ngwana papa ga e le yalo e batla le bokete go dira yalo o ya ka nna ke go bea pelo ya gago gore ka bue ka selepe kapa ona thipa ga ba tshwanela nna nkitla ke bolela mongwe go itse ke na le mathata a so a go nna aa ntate ke tsa ke phusa ka shoto jone ke tsa tsotlhe tse matleng gore motho ra le ene a ipotse gore tsatsi nne wa ya le so mabane na le so gantsantle motho o yang a se ka bantse batho ba extenda gore ntate ga fitlhile a le mobi go so ka moso o tloga kua ka dilo tsa gago mo o phetlhiwa pele utlwa bohlokola o ntse ngwane wa motho yo o ntira eng tse ke re koaka aa o tlo o batla ka ntho leng ya gago and-e o tshwanetse o e file laleng yana e bolelelang aa
11: ntate molo edumela ai wa bua ka selo se botlhoko sena sa bontate ba tshabang go bua kore re na le wa leloko la rona a ileng a tlhokagala ke yona taba ena ya go tshaba go bua motho a nna re letheka mona eng ka thi bothata bomane e ke be ba motho o thusiwe ka pele-pele jwale wa utlwa o tlo ya ngakeng e se le bothata jwale e se le bothata e ke be ba motho o thusiwe motho a ba qeteletse a tlhokaetse ula ba a tlhokala ena ngwane monyane a nthweno e thata ntate vele ka nnete bontate ba tshwanetse o bua ske nne ra re bomme ba tla bua ka rona eng kae bua e sa le nako o tsebe a fumane thuso e senye be motho jalo o mobungana jwale ke a iteboela mme mamoloi ka dipelaneng hop house
0: ke a leboa maloi mamedi re a phethela melaetsa e meraro ya go qetela re kwale
16: vele ntho e nngwe fela ke ngaka ya ngakeng go lo itukisa o be gantle gobane nne mmone o tabana le ena mpeno ore go yena ore wa mo lwantsha ka kamone utlwa sa re gata butle wena se ka ba leka wa batla ke bue aa ngaka ke ntho a pele ya ngakeng ke motlhoka le bitso bolomo
17: fela auti a starata ele molodimeaa ke mametse setlhogo sa gago ntate gantlentle ga le bontate ga re tsebe go tshetsanang fololo ke nkena manyalo a gone a sa lasteng jena kapo a sa nkeng nako gobane jale o tlotla o nka nako ka kamogeng ka mane mvololo o kolo koša magale le motho ena wa mme o sa mobolelele bothata ba gago ko go fela bontate ga re ntshaneng senong ga re sa ya gotla mane kapo sakeng ga se re tsamaya ditefeneng majwaleng o bua le ntate tiisetso tekete ka bona ka mmete neng fodilo ke a le bona
18: dumela abtivele wa tseba gona bomme ga re na le bothata re a bua re a kgona go eletsana motho o kgona go jetsa motho motho o mongwe a tshibutse ke tla o eletsa ha bona ga itswe ha gone o tsoge o thuse he o jo tsa imong khoja ga tshimye o go tsena bathong ha mo thuse ga mo thusa jang a straight batla wena go to botsa straight manya go tsama manya go tseo tseka ka moreng a ke a bua ga tshe ba thari botata botenga ka moreng ene jwa le ka re a tshinda dwa ka e ka re wa kwa ta jwa le nthuseng a bo mera eletsana ka nita tivek bo ntate bona ba bolwa ke nthuwane bo ntate ba swaba ga ba batle go bua la motho mo botsa botata ha nna go mo botsa ha ha tsantsa go jisa botata wa kwata wa kwata ke handle tivek ke sta galta bo ntanki.
19: Alo mvololo alo mvololo mvololo botata ba kuna bontate go re ya pata bona re ya pata khona ikwalla ka ntwe tshina ka nete go vitlela ya timolo ke taba di senye ya mvololo a re khono go dula hantle re bontsane botata bekeng ke a lebo mvololo dangu ke mukwe ina ka matatie
20: me mela di mela veli ke me jeska blufontine. Ha ke no bona bontate phoso hona le bomme ba bang e tla re walwana o tlhongolwana le ntate ntate o mutlwisitse botlhoko mme yona tla ba mopepesa re tloa go le jena ka wena o na le mathata a itseng ke ntho e bontate nakong ba tshabang go bua ba qetelela ka pelong.
19: Ola ola ola mvololo mvololo outestrad ai selo sa go se monate bra waka wa tseba go na le batho ba bontate re na le o inyatsa gore na e mongwe ta geng ga ke bua tsena na ke ka o fumana gore ntho tse ngata ke kgone o di bua ke le batho ba bontate o bone ka go tanyatseya go baka nnete gotlhe fela jenana motho a ntate ena wa nyatseya gaolo gore na o ka ya tleliniking o ka ya sepoleseng o ka ya kae ga o ka fitlhele motho a ntate o bua mathata ao wa nyatseya ke ka o fumana gore ntho tse ngata ke kgone o di etsa mpele fela gore o tlampa o ikemele o le mong ke laba sengalo ka maatla ken tsano.
0: Lavasi re ne re kwala ka wena ngwana mme mamedi melaetse menga tarinele matsometseng ha re sa fihla wa hao empa re buile taba tsa botlhokwa ka jeno le mme wa ipaka tabe buang ke bontate re vele re tla bua jwang batho ba bo mme hangata ire hatse ba ditaba tsa hao nagong eo mohlomong dintho di sa tsamaye hantle o shapa ka yona ntwane kapa bothata bane ba hao boo a bo tseba e wena 2 minutes o na le mamedi a ngotse mona re ei veile nkile ka jwetsa mofumadi wa ka wa mehleng re ile ra hlalana le yena o na tseba bothata ba ka a re ke ile ka tshoa le founung o na ngotse 2 minutes mehlena re lwana ka pela batho mvololo o na mpitsa 2 minutes.

0: iyanga king menga ka o qeta o hlahloba ka pamoki mo Jesu a tsipa ke na ke dula le mfumahadi ke se ku tlile botata bona ke bona le bona le bona na tsela e bobebe eo o ka nkeletsang ka yona ya hore taba ena ke itsebise mofumahadi ke efeng ke a dumela dingaka le baoki mmamedi ba na le tsela eo le keletso e ba ka fanang ka yona go banna gore maemo a ditaba ha a le tjena ebile o sa tshepe mofumadi wa gago a kotle le yena kapa bua le yena ka tsela e tjena re seke ra dulang fela mme mamolo o itse e mong wa leloko o ile ba tlhokagala mmamedi ke ya leboa re felela mona
1: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Mesong, ha di toha di kalaneng. Le mpe le moloi. Le sedi FM.
5: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba e ba le lesedi FM. Ke molelwa. Dikgwa di kala neng le mvololo out

0: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
1: Dikalaneng ho lesedi FM.
2: Mamedi ke ya leboa ke fella mona ka jeno na di fella ke manene o tlatla o latela a tsebeletso ya lesedi moruti moshwadi ba o sa le teng hore fa mafube e le shomele motsolo mo metsotso pele o tla hora ya bahlano makumana teng bana be se le bona Hussein ka macheke ha re ho moruti moshwadi ba mafube ka joy celebration ba tsama jwalo le William Sejake o mohau

Ditaba tsena tsa ora ya bohlano di fella mona mmere di phetela ka ho lekola tsa bolipi bakeng sa letsheare lena jwale ka ditlhobisitso ke ba mokgatlo wa bolipi Pretoria Gauteng. Le tla kwaela ka ho kgata dibaka ho futhumale ka mafafatsane a itjadileng a di a duma empa ho tla tjhesa ka leboya. Mpumalanga le tla kwaela ka mohudi ka dihlabeng ntle le moo le tla kwaela ho bate ka mafafatsane a itjadileng a di a duma Highveld. Northwest Province le hodimo le tla hlaka ho tjhesa fela le tla kwaela ka ho kgata dibaka ka botjhabela ka mafafatsane a itjadileng. Free State le tla kwaela ka ho kgata dibaka ho futhumale ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka botjhabela. Northern Cape le hodimo le tla kwaela ka ho kgata dibaka ka borwa botjhabela hoseng hona ntle le moo le tla hlaka ho futhumale empa ho tjhesa dibakeng tse haufi le Lebopo le ka leboya. Western Cape le tla kwaela ka ho kgata dibaka ka botjhabela ho bate empa le tla hlaka ho futhumale setrekeng sa West Coast. Karolong e ka botjhabela Eastern Cape le tla kwaela ho phole ka mafafatsane a itjadileng le pula ka botjhabela. KwaZulu-Natal le tla kwaela ka mohudi ka borwa bophirima hoseng hona fela le tla kwaela ho bate ho fitlhela ho phola ka mafafatsane mona le mane. Ditaba tsena tsa ura ya bohlano di fella mona mamela ditaba tse ding ha ura e tlabe e le ya botshelela makumane a mona le mane.

0: fa a ke mantha ka tshe le go re mehlolo jalo matsatsi a mashuba bedi a metswe e supileng bedi ka ba mashuba mo bedi a metswe robedi wa la patukara bedi ka robedi a sele ba sele ba ke sona 2026 re be mo fhelo re gane bo robo mantso bo fike le buifo ma sebetso mo tle ba re gane ya bo salu fhelo re ka botshelela ba sebeditse ba betse ile ba tla khutla se ba khutla pe ka mantha ha foka foka foka foka ka ho sane ka la bobedi foka foka foka foka foka foka foka bare tsua tsua tsua tsua tsua tsua tsua tsua tsua wake wake wake wake wake wake ra kwa rodi ga mogotsi wa ka ke mantha ga ke la ka mafolofolo me hanga tabetse ke tshojalo ka behla le behla gore mantha ga yona we ke la ka mafolofolo nge tlokobele re beke ya yo tsama monate go la ka felletse ba ne twasa outing joli toteng part le the disco dancer kadam kaka ke khadamane arbe mofhlelo re nyane ya boropong tumela nhle
1: tumela tumela tumela tumela tumela tumela tsama mera tsabela tswa le seri fm la ka le bitswa ke monono ke o sola khazang ka monono monday ka matla ka mafulufulu ka uikemisetsa re kana re sentse re matha metsutsungena le shumela metsutsile tsinga mara ra botsilela dikona dikwetse ba bambalela peng ka le hlakoreng le leng ba bambatsho ba re ha rena re tshwere ka thata re khutlile mafelong a beke a malelele o bane bankile di lifi ka la bohlano ka nti ba bang a nentse re thewetse ka nete ka la bohlano mamela tsabela tswa seri fm ke tsepa mafelo a beke a tsamaetse a monate kwa moela jwa lwetse hlo matsatsi a mashuma mabedi ana le metsi robedi ke 2026 ke manta wa o qetela wa kgwedi ena ya lwetse ha re wotle re phethela hantle kgwedi ena borobong re tsebe o kena kotareng ya o qetela ke hwa madume ka leno hleka bafana bafana bafana bafana bafana bafana ba coach pitso ke re hello
0: Africa bo Raul jolo fela setse ke le chepa to thank you la bone ka ke manta ha ka tseno le na o tso tsholo mafelo ka beke ya no se ke shopile se ke ga ile khantsi ya ka ke
1: hi fe
2: I fell.
0: O ba bona jamba fara ba fana ona na ka nete e ke mongali pitso mosimane le ba sebetsa le bona ba thabetse papadi jo lo khaetsa maile mafelo ga beke
2: ha ke na hane ba thabetse di percentage tse mashume a tselo golo ka ofela impa le teng o tlameha go utlwisise ka ha wa qala le ba bang ba satse le gona ba pala ka system ife
0: ke
2: impa se botlhoka go le ha hudima ontso le jwalo o hlotse
0: ene le ba pala gini ena bona chapati se ba pala se pa se ba pala
1: me ba sa tisa
0: ai le nna ke thabetse ditlatse o tse thapo le a fela ba bang ba ga you go bo sona lo ba fa bo four
2: e ha ke re bona ba tla buella go bana na tsa atwaetse
0: ya
1: rangwa le wa sha
2: ke go pa re se ka ga she ba mo ga o gempe
1: a nna ke ke tswere malume hana jwa le je
2: o
1: ya o ke ne malume ha ke wala pe
2: wa bona ka mogola o no lwana ka teng hone tsena ke batla o thule ka phatla o tsa ka sile
1: o ye pe ke motho a kanuno ha ke sa le ka
0: tlo no nna ke thabetse di
1: tlhatsa ke ke na ka kanuno
0: thabetse di tlhatsa tsa tsa rona chapati le ditlo ba ba ya ka tla sa gatello ena ena ha ho lo mong a dipitswa mosimane jwale ka nnete ka nnete ka nnete kutlwa ke thabile ka ntlhatsena tse tharo ba se batla sebeletsa o dima tsona jwalo ka ga ba pala hapela boraro
2: e la boraro ile ka ka sheba yana ya Kenya le Eritrea Eritrea batla gona weja.
0: Oh.
2: Batla gona weja le beni ila mosukudi sa o kogile o sontso setse papadi sentse tlofela ka baka la bana. Ei ke nya ha sentse ha ile ke di papadi nyana tse batla di le matla.
0: Oh e fitile.
1: Batla batle ka pele nyana
2: se tsetse ka bona.
0: Oh di bapetse ka 1-1.
2: Mara yena o sentse a ke ene bana ke yena a tla re a moe.
1: Ha batle ka pele re qete ka bona le bona bana ba Kenya ba santsane ba legend.
2: Eh la baga go ga ba sha re shapa Eritrea.
1: Aka.
2: October, November re tla re shapa yena beni. O sa le munyana re tla mo
1: tsa fela. Eh
2: ya go mutse ya go mutse ba fela re meane.
0: Ba beni a re tsa fela tsela se gletse.
3: Na go ntsa tahlelwe bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela go bana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di le fa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha se hlasena ebe nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang, RISA Afrika Borwa pele.

0: leetong la hae ho ya ka nna ke ba mmalwa ba fihleletse mo ileng hore o teng jwale nthwana ya hore di bapadi tsa mehleng di tsamae dilo bua ka taba ya thuto le hore ba bone ka re bophelo ba bona nkebe buile ba ba kae ho ja bala ba tsepamisa maikutlo mo ke ntwa kgolo a holo
1: mme
0: mme ke ona le motho ana mpotsa hore ke beke fitileng ha ne re botsana re bua taba hore ngwana ha o jwetse ngwana ntwe kana kana sa le monyane e etsa kgaitsedia ka ya dula bana bene le bua le bona beke fitileng ba keke ba le bala dipale tse ba dutleng mme o tlomakala hore le diqeto tse batlo di nka ho holeng ha bona ba tlo di bapisa dipalentse o tse ba dutleng
1: e mo jwala re thuse thwasa re ha bala ntho ha bala page 1
0: ege
1: ha fitela page 2 o sa le betsona ntse balang page 1
0: a ska ba tshinye ha baletsa page 2
1: a re jwale ke tlo qeta dingwe ba ke ya pele bang ke le betse yena ya page 1
0: a ska ba tshinye ta fela gona ga le bala phe.
1: Ye. A re ha ina jwa le ka nete na kutla ke batla fela. Ka ka ba pala bolo le tshega le la ka ofela. Se etsa o bala bala tseke a re ke le bala ka pele.
0: Ga le bala. Empa ga e bala page 2.
1: Eh. O tso le bala jwa.
0: Ha o qeta ha o ya page 3. O so le betse page 1 le page 2. Empa ge bala le yona page 3. Wa tseba o tlo bona kae hore wa di hopola.
1: Mm.
0: A o so botswa dipotso.
1: He?
0: Ya.
1: Tswala botswa bua ntwa re na ke thabela o ba pala bolo. Se ha ke bala ke a di le bala thutsena ha ke bone bo le.
0: A se ba tshinye o tla bona ka di hlahlo.
1: Ka ba feta ga ka mane ka re tswa go vile ga itse ya ka he ba itse go dube di sotletso ntate le godi mane ntate le godi re le buile ka nnete majoro ka mo ka tukulugo ntate se age re le buile a go loka nnete ma re le buile ka nnete ba thabile o bona shafo le ka mono jabu mahlang. Benetinene batukada le monate ka nnete ka mono ka tokologo mosebetsi wa motle le location le tsule ka ofela ne ke qala ba bua Setswana ka mong ke bo nyaya ya
0: nyaya
1: ya yo ya ke bo nyaya
0: kada ga samaria na yentse ka bona ka beauty
1: ke ra ne ke tla fitla ka tsalo ke ne ke tsetse ile
0: ha ai ai ai fela ka ne he van ai khona ke a le hlompho
1: ya
0: haitsedi ya ka ba batlile batho ba Van der Bailey batho ba Sebuke batho ba Sasolburg batho ba ke Paraisi he ke kopane le batho ba kwakwa kopane le batho ba kwakwa he khada batho ba ne batlile hotletse tswete
1: ao ke a le bona ka beauty ke a le bona motse a bona o nromeletse ke le holene le tsela fela mafelong a
0: ai ke a thuletse
1: ha mo sebetse o motle burua ka man nromeletse a nromela location a nromela ke
0: ke bona
1: ai ke petetsane ha bo hloko
0: ai mamela
1: hloko hloko
0: o ska ba fit wa bona summary ha re o tla sibakeng sa o ska ba fit hey man wa qabo summary mpo pops mdu
1: yeah
0: ha ba nrokile
1: bolaya sama
0: no get zeile go potsana go tlhoka se ke batla o di ana ya tradi
1: ha wa bolaya sama ah thank you bana o se be tsa hantle boss waka ke ona tshwere batla mamedi a re khutla fela go khutla spiritpeti se me jwa ka ba spiritpeti dj levis in the mix
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: 159,900 ha itso ka ebuwe ha jena. Kopana le moetso o moja wa Jetour Dashing Call. Ke SUV e nang le tjhebeo e iponahatsang ka mabidi a 19-inch alloy. Kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mmoho le di-screen tse pedi tsa 10.25-inch dashboarding. Tsena kaofela o tloha ka 359,900 fela. Moetso o moja wa Jetour Dashing Call. Style at its core. Etela lebenkele le haufi la Jetour kajeno. Dumela ona le dipehelo.
4: I've booked e kete ka dilemo tsa lekgolo le metso robedi tsa o abolelana melemo e kopanetsweng. Ho kete ka sena, AVBOB Member Rewards e abolelana dimilione tse makgolo a mararo tsa diranta le ditho tsa AVBOB tse tshwanelehang. Ho fumana kabelo ya hao, etela avbob.co.za kapa lekala la AVBOB le haufi le wena. Letsholo lena le fela ka la 31 Mphalane. AVBOB ke insurance e nang le license le mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng semolao. FSP 20656, ho na le dipehelo.
1: Shoma mabere ba tsoma fela ba tsoma fela tsoma ra ga busupa ru tloga se perpetu se me joma ga o metro di busa ma rumo a re fetsona o se buseng ma ga o metro di tsama jwang ga itse ya ka
5: ha ke bona ke di mo sekara e ke di mo tsama ba ba tsaka ba pe tso e se pele pe tsona ka mona ka mang a o mo tsarel e ka mona ka ke tsoma ho tshu di e ni na to kotse ka ma jomo ba ke ntse LM e tsamani le ba reng ka mona ba isekene go ba gane ba rona ba ile se go ba tsama ka mo a thi go ba to e di shula ka mona ka hadi le fothe ha o ke na ka tore gore go ba gane ba re ba se se go ka ka hona le matso a ene le a fa nne se ba ka se ka mo se di se se se pala hantle ka di tshitse ya le tshe le ba kare
1: are le boya go logetse ya ka ruta City of Joburg go tende tsama jwa mo sa magale mo sposa o rege City of Joburg ke di tsama jwa ka tsire ya ka
6: Dr. Akidi Medisa Hatoba Mamedi Babatle Baisedi SM Renali di Roboto Tsosha Sebetseng Mane Jericho Avenue le Bash Kamu Rose Bank Dinfo Sele Constantia Drive le Velmina Avenue Kamu Constantia Bluff King Way le Henley Road Hona Tempela SABC Media Park Liver Road le Corpro Kamu Northway Kape le Lilian Goyi le Miriam Makeba Street Kamu Newtown are internal specific petitioning manu ho M1 North mahareng a quality le Grayson ho N1 North mahareng a base with Jelly Winnie Mandela Drive hape le ka mo N1 Entrance Deep Cliff Interchange re tsena le koloi e base e senyehileng e tsibileng tsela manu ho N1 North bulifika Allandale mme re kopa bagani ba tlokomele ho N1 North Samrand ho ya Olifant Fontein le mo hape ho na le koloi e senyehileng e ba ka specific sebe le matla haholo are se bile manu ho N1 North Belifika LM ho M1 North Belifika Crown Interchange le mo haterentse rena le kotsi ya koloi lona hape e ba ka sephetsepetse sebe le matla haholo ho feta mo tsohle di tsamaya hantle re lewe JMPD le JRA ka tla le ho ena
1: are le boya holo hlega itse di aka DJ Levi's in the mix a ke mantaha DJ Levi's radio Monday mix of the biggest one drive

Yeah.

0: special music attempts. Happy the morning, me and you. At the biggest morning drive. My fellow Abeki and I live man. Tony Di Limonati. Ah, okay, Taba Utwani Tony Di Limonati. Ebe Limo Rabani Balu Keteka. Bapavani Bae Keteka Kai Kai. Kia Tepa Ntoni Tama Ile Hanche Kaniti. Eri Ataba, Jolo Kai Kicho Kire Mutuno Limona Limani. Kai Ritzok Mani, Mo Mutuno Litenga Ritzok Vili Mani. Ya no. Abona di bakatsa rona fela ke a dumela ke a rata gore le majoro ha nntse re qoqa wa ka tokologo municipality mono jalo ka ba le ba le dipapadi le bona ba ditshetsang ona hle a bua ntho a dumelana le nna ke tshoke ei wa tsiba ei bana ba bangata wena thwa sa mono dipapadi ba banyane di lemong a holo ba banyane a holo di lemong ai ba bo betsa bo jwala yo jwale ntshone ke hlokometse ha ona bo mabala amangata jwale hangata dibakeng tsenga tsenyane bana ba etsa ntwe ba e bonang ile yona e ba dumelang gore ena e ka re ke yona ho thung ke yona re ithabisang ka yona mme hona le mo ba e bonang teng ka nnete ne ke bona bana ba banyane haholo dilemong e ka re ke ntwe tlwa ileng ho tshwarela lekolokoti la hao fela
1: botlolonyana
0: kgaitsedi ya ka o fete jwale ha o sheba le batho ba baholo mono le wena wa bona ba bang seng ka ofela ka nnete ba bang gore ke se ka re ke ntho e tlwaeleileng wa tseba nenneng ngwana le ga etsa ntho wa e pata ke ngwana ga ke bua ka bana ke bua ka bana ba ka tlasa dilemo tse leshome le motse robedi jwalo ka ha re tseba
2: twelve
0: ga itse diaka ga e pata jwale kapa ke rona re etsa ke kare fashione ntho a sa gagolo bo dipapading mona ga re photse le majita re phola ka nthonyana tsa rona cooler boxing yana rona mona ke rona re etsa kare fashione mo e leng gore bana ba sa ipata
2: sehohle kgaitsedi yaka gotlhe bana nna ke tsebe gore re lebeletse gore ba etseng ba bona rona
0: rena
2: ke tsebe gore na re ne re re ngwana kelello ya gae ke ya ngwana ga gona gore kelello ya ngwana e ka phagamela kelello ya motho a mongwe ngwana o yetsa se a bonang batho ba baholo ba setsa kgaitsedi yaka malatlheng ga o kena tsena o na le paka ka mone ke paka jwang bo botle mono le ga o kena ape ka toropong go na le paka e nngwe mamela ga o na taba gore ke mafelo a be ke afe go na le koloitse paka mono go ntshiwa dino go a noa pakeng gano ke tlatabeng ya gore ga o na mabala jwang bono bo botle kgaitsedi yaka go ka bapalwa mono empa ntho e bapalwang mono ke botlolo wa noa mono kada wa noa
0: ka mohlomogela ka bana tjena o tshwantse go nang ke re tshebegele batho ba
2: bang a thola o sana
0: fela ke segetse hape papading ha o so shebile o sena cooler box mona dia bo
2: na ke na lona hana go le dikireke eskaba hadisana batho tjena ba ba sa dimela o tla ka di cooler box
0: game tsena le tsona di tsamae monate di apo a bo shebelle monate
2: ha da dikireke miketing ya dikireke kana go hana jwa le tjena na ho sona le mathata go jwale o so tshwantse o galeme cooler box
0: fela seo sone ga se a se etse ka re jwale re etsa ka re cool go bana ba
2: ke ne ke tla moo ba seke banwa jwang batho ka o fela bana che matlhong a bone
0: e boenagala jalo
3: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela lekgwetha nagana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekgwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse lekgwetha la gago kapa romelela email re tla gokela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
4: Shoprite e o fa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse kodimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantlha. Jwalo ka di 400 gram dife kapa dife tse nne tsa Coopbake beans ka 58 rand. Le 4 liter ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka $129.99 fela. Le fumane o fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
0: Wa shoma mabela ba tsoba fela ba tsoba fela tsora ya probedi. Jalo ka tsere bua ga re le ka moka tukulugo. Ya taba tsa bonate. Ke ba iteletse pele jalo ke majoro se ya ge ka mono. Ona dumelana le nna ka netoge di baka tsetsena re ya thaba le tla ba thukara ba gothala ba gotsi bana ba rona. A dumelana le nna le mabala hore a hlokahala. A hlokahala mabala mangata fela he. Ba ba tletse ka papadi ya bolo mono. Jalo ke ipuela fela ka nthwena ya tai ya sebothata ba ho hle mona. Re yetsa lo re bana ba se ba tshaba. Ho tletse jalo bana ba tsamaya ka dibotlo. Rona batho ba baholo re tsamaya ka dibotlo lo re ya hodimo letlage. Le beletse bana go roetsala. Jalo nna nthwena ke ipotsa fela ke ha ba sa ipata le ipata. Mano kore ha tshabe re mohlomong ntate wa ka o teng mo. Jalo ka ho tletse tse stadium kapa.
2: Hi, wabona yeo ya ntate. Ye mo la bala ba mmotsa. Ha o tsabe go ntata wa re o kae? Yena yo.
0: Dala le ha re la ka bana bana mohlomo.
2: Ha o kae yena yeo? Kere a tsa he ka dai khona. A itsela yeo di ntho di leng ka teng.
0: Re se ke ga lla fela ka bana. Le ke fitile ga itsela ka ona le taba ya botlhokwe ne re tlo tlotla ka ona ka jeno. E re batlang ho utlwa maikutlo ba mamedi ka yona.
2: E jwalo. Mamedi hona le di ntho tse mona tse leng hore ke meetlo ya lelapa ka pa ke ditlwaelo. Ke tsela ya lelapa le etsang di ntho ka yona. Ke etse mohlala. O fumana hore le lapeng le itse mohlomong ka mora lepato ho aparwa thapo ha re re ya lesela le letso ho fihle mo fela fihla e fetole khada o so apara lesela le lesehla yena o ntse a kenya thapo empa a nke qetwa le mong hore yena ha hae a sa rerisana le lelapa kapa a sa le jwetsa rona re nkile qeto le bantlo ya ka thapo e re tlo e rwala ke etshehla
0: ho lona le yena fela ela fela ha line man yena ya ha o hlaile lefo ba watla he style e nngwe tjena ka
2: mo
0: ayayayayay ho lona le yena o kuta fela ka go o a fe wa bona thwase ena u fumana o kutuwe hampe ga itse diaka wa bona ile a fediswa ha o tla o ka qeto tse jwalo e jwa ka pa tsena thwasa mo fumana ngore re tla etso hlaba ka lefo ke eme tjena ke leng ya ka llo ke re ai wa tseba jwalo ka ha ntatwa ka re mo beya tjena jwalo ka moraha ya moholo le bara ba ha re nkile qeto ya hore
2: ha re sa hlotse re hlaba
0: ke
2: ha ba le loko ba re jwale re tlo fepa sechaba engwe he re tla reka nama e le kanang le ya gomo ntwa re sa e batleng ke madi ha re batle moswang le di tshintsitsa teng
0: le lokho e ka re watel
2: ha e fela le lapa how tle we get
0: it mwana ho fitlela neng mo sina o ka qeto tse jwalo
2: how tle we get it le buile le lapa le tlo ntsha chelete ya gong le batho ba baholo ba ka mona ka tlung jwale ho dumelana o rongwa wena o so le nyaka lo so le kwena moholo o a rongwa ho thu o lo beha tabena thapo ya mona lapeng se le etshehla o kwatelwa bana ba lelapa ba ntseng ba sebedisa entsho ha ba sa buisa
0: ka bo mafu ha ngata ntho tsena re di bona ka bo mafu tlo thwe a mofutla kana le lekoko mo jalo so le bo nyaka lo so le bo sipati tjela tsena tsa le koko tsena ka nete ha re sa nga kontsela
2: re sa ile ka mona ka tropong ka mo SPCA mpe ha ho ke kopa re reke nana
0: jwale mo mamedi re mmotsa re reng
2: ke fe qeto e likila ka la yetsa e la halifisa lelapa ho bane le fetola tsela lona lapa
0: lelo
2: ni le la fetola tsela le lapa ne le tloetse ho etsa dintho ka teng
0: mamedi re letsetse dingata dintho 0860003084 0860003084 metse dintsa dintho tsena bona thwase di qabanya malapa le ho fitla ka jeno leng ba banga ba buisana
2: ke mongwa ne
0: fa ke tloela ba ya sipati qetwela ba sipa vian romela di voice note to tsena no 0797585066 0797585066 umamelwa mamangu bani yena ke yena ana le challenge
2: e montse ba mokwatetse le ka jeno o hanne ha ba re hella ngwana ha
0: arutwe wena
2: next
0: arutwe ha opale le sedia fa mthubelang
5: Lesedi.
0: Ntate.
5: Ke a leboga ka mogau wa morena Jesu.
0: Ntate.
5: Ai. Ntate, moetlo ke moetlo. Moetlo ke moetlo ha o ntse ha re mo democracy.
0: Eh.
5: Ha re mo democracy, re ke bo e ke ikutla gore ke a reng ha re mo democracy. Dilo tsa lelapa tse di dirwang ko lapeng ke tshwanetse go diriwa ka moetlo wa rona. Re ka re jaanong ke democracy, re batla go change dilo tse ne di diragala pele. Botshelo jwa rona mo Aforika bwa wela, o bua le mookamedi mokgolwa mo Mafikeng mo Northwest Province.
0: Re a wela.
2: Ntate, butle ka dikgalemelo, ke kopa re bua gore wena o laka fetola efe taba ntate kapa ba laka ba fetola efe la o gopisa gore be o kgalema je.
5: Nna since re nna ko gae bagolo kgale ba tsamaile a re a fetola sepe.
2: Okay papa, a re utlwe bana, re batla bana ba fetotseng motswadi wa katlhe.
5: Ya
2: re batla bana ba fetotseng ntate.
5: No. Sorry,
6: I'm not going to be able to do it. Kamu Ramufu, Taya Sokahala, Yavadi Tantano, Mono, Yale, Huran Tanaka, Yasan, Tapili, Kiman, Kimo Maduko, Aiden Ahuana, Kanavakanova, who's the Papu?
0: Hey!
6: In the Ukraine, was about Maduko Hassan Juana and Guadi Ahuana, Kanavakan, the Lapanese, the Gilan and Hulu, no Sanatu, Latin and Guadi Malapana.
0: Ya se ka ba ntana ka mo ga go mutlwa yo mo hlomo mabaka ine le ya fe.
6: Kenti la ka tlo mabaka ine a go go ba tsukata. Mabaka ke yana na go tswa tseto ya go malapa a go a ne ka le baka la ba. Ana a mang ha di me go le na le go le ka futa pingi.
2: Ka mantsa bang hale hale a mo hele boholo ba lo. Hello tsa kwa mri.
0: Ya fela tse dingwe la thwasa ka nnete ka nnete. Me ha o botsa ne ka go tsema bolo. He? Ha o botsa ka go tsema. Mo ke go. Ba la mo ke go na ga itse.
2: Go thusana sa ka se. Ba ba tlose.
0: Ba ba tlose.
2: O ba ne fela ba bona se tlotu. Ba re.
0: O bile ho le a o kutela nyela tshono ge ke a
2: tete. A se kenye di bona mahaga mo ra bile le fa.
0: Di a qabanya ntse fela he. E mong a re ke moetlo re tsena. Le se dubelang?
7: Le se di FM.
0: Dumela mam.
7: Ke a phila ntate o phile.
0: Ga phila.
7: Ntate di kopa ntate thuso ke na le bothata.
2: Ho me motsiare man.
0: Ka ka 12.
2: Motsiare man ka bo 12 mama. As a belief. Bana na mo. Ntsole tsitse hantle.
0: Le se dubelang?
8: Hello ntate le kae?
0: Re tele kae?
8: Ntemo wa ntate moloi.
0: Ntate moloi.
8: Yeah, ke tsogile kgolo. I know it's again.
0: Na re
8: la ping e tsa hitse ntweno, mara jwale it was instruction e tswang go ntate. Ntate ke yena mpoleletseng straight a re ngwana ka molaping ha go hlaile lefu, o se hlole bolaile phofolo.
0: He?
8: Ka le hlono no. Itse a ke ta bua ntweni wa fitla ngwana ra ntate mogolo ba sa tsamana le ntate ka re o ba ne ke mo se le fitlile bana ba iso e renga ipuele lona le teng because that's again re bana le thata o fumane gore ke tla mamela ntate ke re bolela nna jwa le ka morahai ke ye tse ntweni re after that o fumane gore family e ba ka reng nna ke fetotseng so ke le ka ba letlhonono because ntate wa ka ke motho ke modumedi he was born again and then o la mpolelela ntho a re ngwanaka le nna ke born again a re ngwanaka le se tlhole lapeng le leng gore le tswalwa ke nna le bolaya phofolo ang so mara
0: ya ba jwa
8: eta ya nye o sa batla ho fetula melao ya lapeng
2: hai ke batla ho ya malo wena mo wena kgaitsedi ya ka le nna ntate wa ka o la yetsa jwalo ke le ga tshwanela he o la yetsa ha re ka ba rabola phofolo ha re se re mo feletsa ho ba ka lona mabaka tshwana le ntate wa ho hantle hore o itse se le modumedi wa moetsi tumelo ya Sekreste ha sa batla madi a tsholwang ja ritinya hae ra tshwanela hore jwa le re eme hore ai a ona powerful etla wa mo e ntate thata ntwe
8: e thata mano fumana ise family ka re se wena so batla go tla le molao especially rona batho re ka re re pholositse re bana le that challenge ya hore re tshwa ka ntwe e ka re batla go o controla ntwe nngwe le nngwe bophelong
2: ai fela o bile le lehlonolo robe le dipae
8: nna ntho ke e ratang ko obane ntate ke ena naeile mono ka re ntate e bue ba utlwa e le ona because ntate ne le yena last born hae
0: jwale go ya pele le se le e sebetsa jwang ntate ke eno o la o fa ditaba tsenang wa etsa ka ha re beyang ntate a le feletsa ntate go ya pele e se e le ntho e sebediswang motlhomong lapeng mo
8: a gona gore nka gutela morago ke re ntate o mpoleletse gore ke etse jalo ke tlhompha eo ntate e
2: boletsengtlhompha
8: ke eme mo ebilena gona motho etla ntlosa o yone
0: fela ntho e ke e botsang ke ena ya gore ne le etsetsa yena fela jalo kapa e se e le lelapa la heno a re kao fela
8: no e kadile ka abuti wa ke ke motlhatlhamang go tsamaye le yena ntate a ntse a phela ra seke ra tlhaba ga ba jalo then atla itse after that ya ba e le gore o ya e bolela gape yena after that wa bo go tlhokagala yena gaine mara e la e le gore go la bana le go tsitsinya go maraka polelela tse gore ga e tla fe aka
0: itlwaelaba bangwe ba tlo fumanantho
8: ke e ratang wena thwasa le ya boti ba dikada ntate o goletse kerekeng ya bapostola mara e itse mme wa gae ga sa tlotsa malefatsheng a nka ntate a mo isa ko baptist church a re ngwana ka ko siamo so jalo wa re tlamele rona re boye gape re reverse re tlo etsa dintho tse e leng gore re leng kgone o na ntse a bontsha gona gore re tlamele re move out of this thing
2: ai wena ngwaneso ra leboa
8: ee ntate
2: e thata e ya kgomo ya kgomo a e o itsikinya lelapa e no impaka maiko ya kgomo thata o bo botse gore kgomo mosebetsi wa yona keng mona lapeng
0: lene
2: go thwe ee ke rona ga re builesona gobane tumelo ya rona go gang ga re kene taba tsa bafatshe gohang jwale ga re buile diphoofolo a re tlhoke madi a re dintho tseng ga di tlhokege kore nama e se e etseditswe go fepa setšhaba
0: jwale setšhaba se tlo
2: jare reka nama
0: o le a butšhareng selageng mo
2: nama e fophileng yane e be sewe dinku tse tharo kgomo e le nngwe
9: ke mame
0: ona re batla o bua re e repele etsenewasapeo repela ntate ba bua le yona nyakalo ke wasapeo o bua le yona kgomi
10: Itulas.
9: Mamedi wa tsebetso re sedi FM ke boela kwa moela tle ke roela moroko le boe ka mone the disco dance. O le boe DJ Twasa le wela comrade Jonito. Ah ya go ke di rap le nna he tsena tsa dipapadi. Mamedi no bapala mafelo a beke le tsa AFCON qualifiers. Mo tlhofu mana gore Tanzania ile a hlolwa ke Guinea Bissau, Sudan ya hlolwa ke Ethiopia ka ntlha le ngo noto, Mozambique le Senegal. Tsa bapala ka o le kana ka ngwe ho ngwe. Niger ya hlola Lesotho ka ntlha tse pedi ho ile ngwe. Gambia ya o tla jwalo Somalia. Kanta ya ba ya feta the Gambia kan tlatse pedi ho ile nngwe. Rwanda ya hlola Liberia ka ntlatse thago ho ile nngwe. Malawi ya hlola jwa South Sudan kan tlatse pedi ho ile nngwe. Togo ila o ta Burundi kan tlhaile ngo noto. Nigeria ya gagata Madagascar tse pedi ho ile nngwe. E yera Madagascar le Nigeria. Nigeria ba tle bona mohlolo e ba tle bona mohlolo ene ba ba tshwere bana ba Madagascar. Algeria ya feta o Zambia ka ntlatse tharo e le nngwe. Burkina Faso le Benin ya ba di bapala ka o lekana ka noto ho noto. Egypt le Angola le tsona tsa bapala ka o lekana ka noto ho noto. Mali ya o tla jwalo Cabo Verde ka ntlatse tharo ho e le nngwe. Ei le Cabo Verde mamedi le a hula ka thata ene a hula ka thata ene sa etse nthwane ile a etsa la konyana ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe. Morocco ya phutla jwalo Gabon ka dintlhatse pedi ho noto. Jwalo ka go hlaloseditse he ka re e bangwe le haufinyana mona Center City potlaka go reke ditikete ho sane sehlopha sa naha sa Morocco se se se le teng kwa Center City se tlo thulana le sane sa dikwena mme papadi eno e qala ka hora yane ya boraro. Hlokomela mamedi wa ka hore a kotle. Mo papadi ene ke papadi ya kgolo hobane go bane Morocco ga a hopola ke yona e tlo tshwara dipapadi tsa mohope wa lefatshe ka 2030 ke yona e dulang e tshwara dipapadi tsena tsa bo di AFCON e tshwara dipapadi tsa bo CAF mme kontinenteng kwa Morocco ke eme maemong a pele. Ka mokabelo Kenya le Eritrea ile papala ka o lekana ka nngwe ho nngwe. Kenya le yona ile a sokola le a fela Eritrea se setlhopha se matla gakalo empa ile ba mo sokodisa beni empa ba kgona go leketsa dintlha ba nngwe ho nngwe ho lekanya dintlha. South Africa ya phutla jwalo Guinea ka tse pedi ho ntlha e le nngwe. Re tla le mono re di tloele he tseno ke re phamoletsena tsa papadi ya cricket ka mona ka United Rugby Championship se di qadile ka la botlhano Konati ile kopana le Stormers e le bele ba le mosomo wa tle ya ba ya feta Stormers ka mashuma mbinana le Mr. Robongo le shumile na le metso e mehlano. Benetton ya papala le Dragon ka o lekana ka le shumile metso rumong sehlopha ka seng ya re ka mokobelo ke mo Alsaila ya kopana le Edinburgh. Edinburgh ya ba o tla ka tse mashuma raro na le metso e mene ho mashuma mabedi ana le metso e robongo. Lions ya feta ho Leinster ka mambidana le metso e supileng ho mashuma mabediana le metso e tsheletseng. Sharks e ka re ya tsoa Sharks banna ya o tla jwala Ospreys ka mashuma mana na le motso le mong ho mashuma mabediana le metso e mene. Monster ya kopana le Tlasco Warriors ya ba Tlasco Warriors e feta ka mashuma mabedi ana le metso e tsheletseng ho mashuma a mabedi. Zebra ya nkana jwala le Blue Bell ya feta Blue Bell ka mashuma mana na le metso e mene ho shuma dena le metso e meraro. Scarlets ya kopana le Cardiff Rugby mme a ba ke mo Cardiff Rugby e fetang ka mashuma mabedi ana le motso le mong ho le shumele ena le metso e mehlano. Tlo ka ile ka supa mamedi ka re ka mane ka mafelong a beke ka Orlando ke mo teng bana ba ha Adams ba ne ba tlotlwa mono ka o fuwa jeresi mme ntate wa Jaden Adams le yena o bile teng ya ra yena ha ntsha maikutlo ke hare.
10: The parents, we just want to thank SAFA for honoring Jaden in such a way. I think, like Ronwin said, his legacy lives on.
9: Ke ka mogo di ne di le ka tenge mabedi tsene ke dipanne o sentjena ke tla boela go kopana hape nako nyetlang e le gore tshetlele tumela rona mo hao ro tla re jara re hlaentse re felletse ka o shojalo ntumela ke khotela bana ba ne beso ka mane ka dipopsing tsa gatso tse dutseng tsa salagalla Auckland Park ba tla batswe le mona ba gutla
3: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
11: Kentucky Tuesdays ya KFC isa ilibiti tana.
12: Stop.
11: Fumana maka alishumi a original recipe chicken ka 129 ka.
12: Stop it.
11: Obe wipumanele 1.5 liter esinoma poli samahala.
12: Stop it, I like it.
11: Buluka 70 randa. 70 randa ukareka mil omong hape ka chelete no.
12: Stop it, I love it.
11: Lero naro ratela yoda. Itola halakala 29 September fela, KFC fela. Hunale mila wanali pehelo.
0: The biggest bonding drive. Get a breakfast show on the City of Fam. Sedicana, my Kutaba America, Nate Kaufapana. My Kutuan Sake, Najualo, Adi Voice Note to send us 079-758-5066. Akela imba nalano la itabulle tuwa tantu mo.
2: Hona le seboka sa basadi ba sekete. Ba nan le thaselo ya kgwebo ka mona ka malahleng ka di 23 fela ka di 25 tsa October jwa.
0: Yes.
2: Ne ba bua le nna ka taba yeno ya basadi ba nan le thaselo ya kgwebo le ho isa kgwebo tsa bona ka mona ka malahleng.
0: Ah.
2: Aga.
0: Tuli baby tula na maletsa no teng. Tuli o jwa.
13: Ke phela bana ba sulu phela jwang?
0: Monate.
2: Ke
13: le jwa ke ba tsa bohlokwa mana. Wa tsiwa sa le kitla ke mametsi taba.
0: Ka itse dia ka jwa.
13: Ka ile ka jwa la bana.
0: Hai.
13: Ka utlwa le tshwere taba bohlokwa mana. Ja le yena mie tlo malape mona. Hai ntate le tshwere mana.
2: He wa ka ja. Ke
13: le tsi ni rams.
0: Ka tsholwa wa re tsi.
2: Bona re sebetsa je. Tsholwa na ska ba re phoka ho kena he. Wa sa bohlokwa.
0: Ka itse dia ka sa le khutla workshop o mane ga re tswasa ba le a khona mo.
2: Hai re.
0: Ga a khona mo. Wa utlwa mang?
2: Ke tla ba ya ne ke go ya tla.
0: Sa lu ba batswa rona fela mang.
13: Ne ya ka se ne ya u di. Ka ja
2: di mo mabe. Mo mabe. Ha re go ne tlwana re tswa Mexico.
0: Tlwana a phamisa le tsone yena re mo mame. Ka mo a ba sebetse mo ka ne ha re bua nnete. Ha se mang le mang. A khona o sebetsa le tswasa le batho ka re ga re a le bua kgaitse dia ka. Ha se ba bangata ba bua njalo ka wena tu. Ke gona ba ri kokobeditse.
2: Ba ri kokobetswa ngwane.
0: Kgaitse dia. Ba le bua mona mmamedi la hla go duetsa ga le ba sebetse mo go mane a hore ya le bo a thulikisa pita mantsoa
13: ka ba ka rapedisa le ka di obi at least la tla la tshwaela be ke ya
2: a wa tsosa
13: ka ba bana ba shebe ntate
2: a
13: o la ba ka di kantoro
2: a o thuli
13: a go ba tsela le ha nngwe ka ne tsa kuka o tla obi o seng ka thaba jwang
0: a re be se
2: a wa
13: tsa pelo tsa ka di ga e
2: a tsa thuli rona ha e ka re ya titibela fela nyolla ka o tempa passport o tlo tla e ka re ya sa ka re tlo nyolla ka bani hana jwa le nyana
13: a ka di tla ke le ka ka thaba ka utla ga thapela tsa ka di le se le sono ntate mme ke sono man
0: fela wena tlhuli ka nnete ntwene re buang ka yona di a etsala malapeng a rona mo
13: a di a etsala bile ntse ke bua le chepati ke ba bua taba tsa bohlokwa tsena tseo ba di buang kutle batho rena re tlo ba bana o fithela neng.
2: Ya
13: ka ramala pa bo rona
2: re
13: tlo fuwa monyetla wa ho nka diqetoneng ka bana ba hore philang le bona ka hara lelapa jwale ntona e bohlokwa bane le nna ntse ke qoqela chief but ke re ke a hopola ka ha re ne re pata ndate moholo wa kang khudisitseng mohalo sekumane itse ka sonta ke go a tseba ho tla ba le kopano e kgolo mo nehe lelapa le sale le bua ditaba tsa bohlokwa ka sonta.
0: Ee
13: le ba tse ka taba hore le lapala mang le la tshela mo bupile o la mang hey ya ba paliete le le mana ya ba paliete le le ntotsi jwalo di etsa halo wena batho ka nnete wo fumana go ba bang sebile bang ka dithuto ona mono ga ibile nna sekile ga ngwana re tsamae eng ayayayaya
2: what's about to do bua ka ye ya sonta utla
0: utla yena dithuto utla pele o tlo go tshotso
14: kharas mamela butwaka ntjeneng go tshwere go hloko le nna yeno ke la ga bona bana ba besh ba ba bonta te moholo ba go rangwane ho so ho ile ba sa di banka ndi a paro tsa bontate ho bontate mari ho bo me ba ha ri ke ne rona bontate mo ke bomme ba kgethang diapa hona ja le tsena bana ba ntate mohulu wa ba se ba kgetha diapa ba re ke abutu wa bona ba hudisitse motho ono mochana o wa rona o ba mo hudisitse ha re tsebe niks ka e bona ba nka diapa tsa hae ibile khale ba bolela bona ba itseng ba itseng ba itseng hama ga nna ke le nna ke tswala ke monna ya mola pindi tlo ka wena dino o tswala ke ntate wena o tshwantse o be melao le mola ha o tsamaya go o tshwantse o she thank you
9: hama
0: la ligine la chemise la va me sebetsan
13: hape ho da bodu ke mametse ba beso are
0: hama
13: u ile a bona bo mme ba ka di aparo tsa motho onta teneng a hloka hetse a tshile nna ke le kang ka ona go ba ke ya malume wa ka
2: kutse
13: u ka ke rata ka ra sutwa ke ha ke a ke tlo ya pare pa ntengwe no go ba ke
0: ke mo hopole ka yo
2: tholana le nna tsa ntata twa ka ke le ka ding
0: hama
2: tsana
0: la le boga tsala e shiba bolu ba tsitse ba le ba re yem
2: ba mo tabo
13: a tsetsa la di ka mogomong di ba ka dipopuo empa qetellong ka nete wena batho phetse le ntate le mmemo o tseba ne ba ratang ba sa rateng jale ha borangwane mo malume ba tla o fitla o hlalosa ga e ha ne ntse re dutse le ntate le mmemo ba itse tsena ha ba eng ke ntho ba ba tla o sebetsa ka
2: se tlo ke go bea melao hape ho sa ntshile
0: hama
13: why
2: le ala elwa mona go le etse ntwe kana ha o so thwe ke bokana invoice ke e ho sejuelo na go na le tswang ka yo
0: hey tsotsela dinga tsa mabedi e rutlo ba ikutlwa ha thuli di eme jwa ka jeno
13: ke le baba ne beso ka jeno ho mona se khutane se rona sa batho ba kwadileng re tla ke re tlo bua ka taba ya bohlokwa mono mo re shebang hore kana ko engwe o fumana hore hona le motho a itshwarang ka tsela itseng mosebetsi mona le maka le boitswaro ba hai a thi motho yona o na le bothata ba ADHD re tlo bua ka yona taba eno ntle le mono he re tla kena ka mona ka di boardroomong taba ntsa mosebetsi re sheba hore na hona le bora mosebetsi ba sa dumeleng hore ba phoso e ka ba eng kapa eng jwale o ithuta jwang ho sebetsa le ramosebetsi ya jwalo ya sa amoheleng hore o phoso kapa ya sa batleng ho jwetswa hore mona o phoso ho bophelo bekeng e fitileng re le ra bua ka mekgwa e nepaetseng ya ho robala le hore e ama bophelo ba hao jwang re tlo dumella mo mamedi ho botsa moeti wa rona dipotso ke tsona bana ba sekile bo ile aholo
0: are le boya go lohle ga itse ya ka tholwana moletsane ba meri re rutlomela etsa ha o jalo ka ntse ikena
15: soi ba we bae mo nyetengwa ha pa se abo sa ha ho di biri what's a 3 million ha boxa reka make hand washing powder 2 kg tsa taru 180 rand elis brown creamer 750 grams tsa pedi 99 rand fumana 1 gig data mahala ka boxa com ha boxa feela
16: o tsiba pale e tshwanang le ya hae ngwanana ya sebetsang ka thata ya na le ntoro e kgolo toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya di salon na ebe o tla fumana tshelete ya ho qala ha o hloka hale hore o emele di kgwedi ho tseba deal or no deal south africa ke mo maphelo a ka fetjo hang ka pele fela e ka ba 1 rand ka ba 250000 rand ka do eling mututu o le mo ntwe e nngwe le nngwe e ka fetoha so o se di etsa hala ka nako ya nnete o se ke wa fetwa ke deal or no deal south africa ho tloha ka mantaha ho isa labohlano ka metsotso e mashome a mararo ka morao ra ya bosupa mantsiboya ho sabc2
17: Sekhorani Entertainment and Projects mohole le Sedi FM about tlisetsa all white total praise and worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground toho o tlo bona lebo se kgwabela Spoonowa Ayanda Ntanzi Xoli Ngongo Joyous Celebration Ensemble Lusanda Beja Teboho Moloi Tshepiso Mpotle le Naoma Bote mosebetsi o qala ka hora ya leshume le motsumong ho seng ho fitlala ka hora ya leshume bosiu mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket cooler box di a kena tsona ke 150 rand fela moaparo ke all white tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feleletseng o ka letsetsa 082 365 6565.

0: khada kala ga etsa tseto le mogolwane wa ka ka mona mogolo ga etsa tseto ka no ina tibelo ka ne tikidi tshinelo tse sa hlokagaleng ga etsa tseto ya ho ga hape ntwe ya go hothogola thapo ne nne ngotla wela ho tloetsa mosebetsi o mong hape ha tloogola thapo aiko it's a waste ka nete maemo a kona bophelo wa gajwale a sa fapanele ya kgale gago a ke a ga ba bolelela ka neto ga eno gona ga sonta ga re kuta re rwala thapo ra e rwala ebile ga e rola e le gore re qetile mosebetsi a ga be re ba jwetsa ba bagolo gore ba tsebe gore re se re tlo sebetsa jalo ka mona ka lapeng a ne wa sa ikwesise hoha empa jale ra fitlhela qeto ra e kgona ga re ntse qeto re e ntse
1: ao thwasa le batho kada ke nkgono scoutu nna ntho e kileng ke e fetole ga ke fitlha ke reeletswe ka batswadi le molekane he re reeletswe ka batswadi jwale bana ba rona ba ne ba tlamehile mabitso a bona ke a batho ba leloko lenono ba seng ba le seyo wa bona itse nna bana ba ka ga ba hlaya ka utlwa fela gantle ke fa bana ba ka mabitso aka ga ke batle mabitso a e bang bana e tlabe le segobo ga o ntse o ba bitsa e mong ke mang retse e mong ke pela e mong ke ka thola fela gantle ka reya bana ba ka mabitso e ne seke ba monate ntho enono ke a leboga thank you bye
2: ke setlhogo se le se tshwereng yo ai sibim ntho tsena tsa meetlo di qabanya batho malapa a rwane ke taba ya go kute ba bang se e le malapa fela nthong tse dima ga o tla ntlheng tsa bo kuta tsa bo relela bana go etsa eng gae motho le motho sa iketsetse nna ehlile bana ba ka se ke ithela bona ena o relela bana ena e kgona ga o re wa sheba o to o relele ngwana gago ka ntate mamang ga e sale a nyamela gale ga a sa ya le gae o sa ntse o nagana go banna ga o ntse o te lebitso lebe ke segomo je ke tlo re ya ngwana ka lebitso le gorona go tlo e tsala jang se fitlhiwe maseko ka borakpane ka mona

0: Lena no lena la e tlabolle mo re kena mona ho kopi ya tie kapa kopi ya kofi.
1: Wesu hetwe kia kopi ya tie kapa kofi.
2: Se baba so se baba so
1: Lena no le tlabolle holy city FM
0: Mamiji, hey, hona le botso seng hona mo le fele kitla dumela hle dumela kgaitsela motho re a bona hore o rometse dipina tse pedi tsa soul kapa R&B wa tseba he mo mamiji motle o ka kgetha tsa soul kapa wa kgetha tsa R&B ke se entsweng ke wena mo le fele kitla la ha sa bua tsena o rena o dula kae are ha le ka mpapalla dipina tsena tse pedi Tyrese I still do la mpapalla na ya o Marion speeding kitena wanis dia latel

0: lenaneo la itlhabolle ga re itlhabollele
1: ho fela ho le jalo re itlhabolla wena mo mamete motle re lebohe kgetho ya dipina e o re satsa e bapala ene le kgetho ya hao wena mo lefe le kitla re leboha mo mamete le wena rumela kgetho ya hao ya dipina o qalepile ka lentswe cup e be o rumela dipina tsa natse pedi tsa R&B kapa soul me o di rumele nomorong ya 079 758 5066 079 758 5066. Metsotso e mashome a mabedi le metso e medi ka mora hora ena ya borobong o ntse ba metse lenaneo la itlhabolle tshebeletsong ya lesedi e mo mamete motle ga ke tsebe na wena o bile le mafelo a beke a jwang o ne o le kae o etsahetseng empa re bone mafelong ana a beke ditaba tse seng monate batho ba bolawa ka dithunya mafelong ana a beke ka mona ka Western Cape o tlhokaetse batho ba leshome ka mona ka Carltonville ho hlokahetse batho ba leshome le metso e robedi hona le ya sa tswa hlokahala yaneng a le sepetlele jwale sena se ekeditse palo ya bafu ho fitlhela mane ho leshome le metso e robedi babang re tseba he hore ba ile ba potlakisetswa dipetlele ke ntwe bohloko ka tsela e makatsang wena mo mamedi motle o bona re bala ho balwa di television mona ho balwa di tabeng di radio mona hore batho ba bangata hakana ba thuntswe ba bolawa di bakeng tsa thitelo ya jwala ho bohloko ka nnete ho bohloko me sepolesa se sentse se le maotunga bona ba etsa bonnete ba hore ba sheba ba batla hore na hantlentle ba etsi ba diketso tsena ke bomang me hape ho thotswe ka setopo sa mosadi mabitleng ka mona ka Thembisa mabitleng a Moe Fontain me motho ya entsenketso eno o ile be a tshwarwa hona letsatsing leno a sa baleile a balehetse provinceng ya Limpopo hai ho bohloko na ke tsebo rena Afrika borwa hantlentle dipolaotse kana kana ho etsa hala jwang ho etsa hala jwang ke ditabatse semonate me wena mo mamene mo tle re bone hape le ho seng hona hona le mofsadi ya qetang ho thunwa a ya mosebetsing ho seng hona ka mona ka Thembisa me e kare hona le seneng se etsa hala ka mono hona le bo tlokotsebe bo neng bo etswa ka mono ya ba mosadi enwa o iphumana a thuntswe a leba mosebetsing ho thwe ona le dilemo tse mashoma mabedi le metso e meraro e sa le motjha ka nnete ke ntho tse bohloko tse etsa halang mo mamete motle tsena tse o re di utlwang re jele mafelo a beke ka ditaba tsena tse ngatangata tse etsa etseng tsa dipolao tsa batho mafelong ana a fitileng a beke ha ho monate e ka nna ya ba le motseng wa heno mafelong ana beke letswile ka ditopo di rapaletse ha re tse ibe na ho etsa halang ka re Afrika borwa empa ka nnete nthwena e hloka bomodimo ka hare hle hey ke nako ya dithapelo dikereke ha o yengweng ka maoto dikerekeng ho rapelweng e le ka nnete hona le bothata ka re Afrika borwa hona le bothata bo boholo ka hare hona ena ya Afrika borwa mabedi re tlokena senelong sa tumelo metsotsong ena e mashume a mararo ka mora hora ena ya borobong me e tla re hamfela ka mora mono re tla be re na le taba eo re lakatsang ho e tshohla le wena hore na ebe ke eng ntho eo o seng o sa ietse hobane o iphumana o sa bolokeha ke eng ntho eo reng ena ha ke sa ietsa ke nentse ke tloetse ho ietsa empa ka lebaka la hore ke bona ke se ke sa bolokeha ha ke sa ietsa me le metso le rona e ya tshohang ba teng re tla utlwa rona ke dife tseo ba re tshwaretseng tsona ka jeu William McDowell I give myself away

ke o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o bala mmoho le nna lentswe la Modimo le re le fumanang testamenteng e ntjha e fang kgedi ke ya Luka kgaolo ke ya borobong mme re bala temana e le nngwe fela ya mashome a mahlano mme yona ka thuso ya Modimo a re fumane bala ka tsela ke ena empa Jesu a re ho yena le se ke la mohanela hobane ya sa re lwantsheng wa re lwanela lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena amen. Momamedi ya ratehang re kopana le barutwa ba Jesu ba entse kgang gore na ya mogolo ke mang. Jesu itse ha bona megopolo ya dipelo tsa bona a nka ngwana a mmeya pela bona a re go bona e mong le e mong ya amogela ngwana eo lebitso la ka wa le amogela. Ke nakong ena eo Johanne ha araba Jesu a bua le ena a re monghadi re bone e mong ya tshwanang le wena ya lelekang matimona ka lebitso la gago mme re mo ganetse ga re aka ra mo latela. Ke Jesu ha mo araba a reng Johanne mmogo le barutiwa ba ka le seke la mo ganela gobane ya sa re lwantsheng wa re lwanela. Ee momamedi ya rategang go teng ka gare o lefatshe batho ba sa lwantsheng barutiwa ba Jesu ba sa lwantsheng Jesu ba lwanelang Jesu ba thotse ba sa etse lerata ba sa batle go bonwa ke batho ka bomadimabe. Re phela nako eo batho ba lwanelang moso wa Modimo ba batlang go bonwa ba batlang go tsejwa ba batlang go opelwa matsogo ba batlang go hlomphuwa empa Jesu go teng batho ba re lwanelang ba sa bonagaleng ba sa lwantsheng mmuso ona wa rona tshebeletso ena e kopana le nna le wena re re go wena e ngwana weso re ya o bona ka ra kantoro ya gago o lwanela Modimo ka o thola o lwanela Modimo ka o khutsa o lwanela Modimo ka o tima mello e tukang ka ruri kereke o lwanela Modimo o ntse o sa bonagale jwalo o ntse o sena seaparo jwalo o ntse o thotse jwalo o a mo lwanela. Ee re tlhoka batho ba sa iphamiseng ba lwanela Modimo re tlhoka batho ba sa phamiseng mabitso a bona go lwanela Modimo ka bomadimabe. Lefatshe le tletse batho ba batlang go opelwa matsogo ba batlang go tsebagala gore ke bona ba lwanelang Modimo e se ka Modimo a ka o tlhonolofatsa a o thusa o lwanele Modimo o sa etse lerata. A mogau wa Morena wa rona Jesu Kreste lerato kopane le maatla matshisi a mo e galelang di be le wena ka Kreste Morena wa rona amen.

0: Hey, hey, hey, hey, hey, ntate moruti mafosane. Ntate. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Re leboha ka molaetsa o matla. A re lefatshe le tletse batho ba batlang ho opelwa matsoho, ba batlang ho shapelwa ditlatse. Le tletse batho ba iphahamisang. Oh, moruti re utlwile. Ntate moruti mafosane ke utlwile hantle. Ke utlwile hantle, ntate. Mabeteng otlhe o badile buka ya Luka. Kgaolo ke ya borobong o badile temana ya 50. Re a leboga molaetsa o matla ntate moruti, re a leboga. Metsotso e re behantle o e 20 le metso e mene pele go rra ena ya 10 o ntshomametse Lesedi FM lenaneo ke la gao la Itlhabolle.
1: Phuthuloga o itlhabolle ga monate go Lesedi FM le thatohatsi ya gago tholwana moletsane thule baby
2: ke sense ke o hwehla ke re tlatse mofuthu
1: ka mantaha o isa ka labone ka hora ya borobong hoseng go isa go ya 10 le metso e mmedi motshegare go Lesedi FM fela ke molelwa.
0: Mamedi re kene tabeng ena ya botlhokwa kile ka tsho ka re a kontetsetse re ke re utlwa gore na ebe wena keng seo o reng thuli wa tseba ntho ena ke ne ke tlwaetse go etsa empa ga ke sa etsa ka lebaka la gore ke tshogela polokego yaka ke iphumana ke se ke sa bolokega gagolo ka mora dintho tsena tse o re di bonang di etsagala dintho dingata batho ba bangata ba ikgutse dinthong tseo ba neng ba tlwaetse o di etsa gobane ba ipona ba iphumana ba se ba sa bolokege ke eng nthona e o reng ae ga ke sa etsa ke iphumana go gang fela ke sa bolokega 0860003084 ke nomoreka ya mohala mo mamedi o santsa le teng kwano Lesedi FM mo mamedi dumela Lesedi hello ke teng ntate o phela jwang ntate ka itse ya ka
3: wa tsama ke di tsa hore hai hangata ke tshe di le ka tsaka ke di le tlwana ene ana go ngwe ke tsa thalaja ke tlo wa khara go mo di tlwana wa re se ba ta di tsile tsona hore ba re ke thalaja ke tshe ka nako hai ho sa khanya khanya kgone o bona tlwana ba ne ke ba ta se ba ta kana le tswalo nyana ke nne o la tloka hai go go
0: mmm
3: wa re se ba ta kana le tswalo nyana la hore ke ba tle ke tshe ka morao nako tlwana ba ne
0: So fuku di tsemetsa mao ya bosiu ke yona ntho e hlalosang ga itse ya ka kelebo. Thank you Mones. Le Lesedi FM mo mamedi e dumela.
4: Eh se tswana.
0: Khotsa ga itse ya.
4: A monna ke le ga se tswana se di kotima ga meng ke bua ka teka le so sanyane mmaka ditaba. Oh baby girl.
0: Kelebo hle sporo ka iwan. Hey, I want
4: to say. It is for a guy who has a lot of things. Could you maybe? What about in a Jeva Tao, a kid, a Mosomunki, to the board, the Tafan, even look out at the ball? We are Wakai lawyer, we are key, you shall have a ball on the Missalayaka, Empa, Kalamakala, one away air. It's the Polaya Northern Adina, that's the baby. Ke monna ya seng a ikhutse haholo ntho engwe le nngwe ke etsetsa gaka le ga ke batla go shapatse pedi fela ke a reka ke dula ntlong ke shebelela bolo teng ka lebaka la go itsaifa thule baby go latela tsena tse e tsalang tse ke tshositseng haholo
0: ga itsereka ke leboile
4: go leboile nnatlhetheka
0: Lesedi FM mo mamedi dumela
5: alo thule
0: kgotso ntate
5: le kae thule
0: ke phela o phela jwa ntate
5: a mona twa bona nna ke fukuditse o tsama ke sa tsedi mo ke yang teng ke tsena mabaka yo tsama ya ke dingwa ke motho ke ne ke sa plana ke o sa fitla o rareka e ka ya ke tsena ntho pere de madisang motho to kuka mo a o tsama isa e ka e ka ya fitla ka motho ne ba batla ene o soela ke tsini
0: ai ntate ke utlwa hantle ke a leboa mabenkele ke ya o ke lebila holo
5: haleluya
0: thank you ntate.
6: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi ka di solo tsa extra savings tsa ka dimo 5000 di beke le beke. O ka una hula me o fumane extra. Di solo tsa jole ka 250 gram ya Nescafe Coffee Instant Coffee ka 59.99. Di 175 gram di fe ka pa di vita pedi tsa Lifebuoy Hygiene Soap ka 26 randa fela. Di fumane o fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha Shoprite fela.
7: What's again? Ke rata kasi ya ka haholo. Empa e sele nako e telele haholo jwale. Ke sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha, ha o mohla dintho di lokiswang. Ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone mo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena, ke votela DA.
8: Papatso ena, e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
9: Lesedi FM, ke molelo.
0: Zero eight six zero zero zero three zero eight four. Lesedi FM, Momamedi Dumela. Dumela, ntate.
10: Okay, ntate.
0: Ke aphila, ntate.
10: Ke ne ke tswale.
0: Eh.
10: Ku tsama o sa tlhokagale mme. O tsama ya o tla tla le ke makishini o sa tsebe na go tsama o tsame o tsila teng. O la ntse o tsang le nne le bana ka tlo. O tlo fetela tlo ke tsenteno. Manta o tsama ile wa go tla hape o mutsa di ntora phone tse ke teng ka lokwa tse ka me o di fatswa di tsela.
0: Mm.
10: Ke happy to talk to you. Go ya go tla go tsana ka lape. Ba ke di tsana go ne ha ona le next di tla.
0: O tshoso di fukuditse ka pa champa fela o di bua wa ile semo. Mm. Ntate.
10: Ke go tla bala le nne ga taba ba ne ke re ke gena ka phone.
0: Mm.
10: Ke ka le ha.
0: Ntate.
10: Go ya go bala le nne.
0: Ntate wa ka ke le buile. Lesedi FM. Hello.
11: Hello, me.
0: Dumela me, o phela jwang?
11: Ke pitso ka thuding.
0: Ke teng me wa ka.
11: Eh, tshilona nna ke mo SNTS. Ke ke tswetse go di tshwele o seng ka bo 5. Jo lo ka ha di ba ma ke ke tsa ma e ke ke matshe ke potlo ho motho. Ngwana se a tsasa le ke itsa. Di mantsi bo ke ne ke rata ho tswa ke pota o ke putule motho. Ha ke ka tlo ke itsa ngwana ka ke se ke tsaba. Ka nnete ka ho pa mogogo le bobe bana ba bona ba bula ka teng le bula wa ka teng tsili ke ka ke sa yi ke ba bua ke ja
0: ho ho be me wa ka
11: ha ke sa itse
0: mana ba tlo sone se ba ipoloke ka tsela tsohle batho ba ipoloke
11: ka mo tsedi wa tsama le bana ba bona ba go tsisa bo se kutshudi ba tsama le masi o tlo bo se ka mo bali
0: wana ene ha o robale ha o le motswadi ngwana le siyo ka tlung fihlela bisi mmm ke
11: sa robale ke robale tone ke ntse ke di kubong ke ke gatetse ha ke a robala
0: mmm e le bua le bona ka thata mme wa ka ho solo hobi ho hobi ka ntle ka mona ho hobi baby bua le bana ba lona ka thata metsamao ena ya bosiu ba tlamile e fele hobane le diteke sitsena tse bang ka mbosiu ha uno tseba hore na ihlile motho yeno ke mosebetsi wa hae kapa yeno ya o kenang ka rakolo ya hae o na le sepio le yena sa batlang ho se fitlela gore ha o sa tseba hona jwale ha o sa tseba
11: ke mo Saudi ya bua ho tshebela
0: mami ke le buile o tswa
11: ya le bua ngwana
0: thank you me
11: amiki
0: mami di a ha ri ipolokeng batswa di buang le bana ka metsamao ena ya bosiu ha ho sa bolokehile nna ke tshaba le di taxi tsena tse ba di bitsang tsena e motlo se mona e moise mo ke a tshaba gore e ka re bana ba ka ithuta hore kana go itseng motho a ba le katlung a go murutehle ho so le go be yona jole tsena matsatsi ana ho singile ho singele mo mamedi motle ha re etse monnete ba hore re bolokeile le ba malapa rona ka hohle hohle metsoso e le shumele metse mehlano pino ho ra ena ya le shume re fetela metso le nyona ya tsohanga ba sentse ba le teng ke bana.

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumela metswalle ya ka e metle.
1: Dumela mama Thepi.
0: Hei, ke ne ke le hopotse hle bana ba ka.
1: Le rona re ne re hopotse mama Thepi.
2: Dumela nka ofela metswalle. Nna ka lebitso ke Hloni. Mme ke a le rata.
1: Dumela metswalle. Enwa ke kananelo. Nna ke rata dipale.
0: Lokile bana ba ka. Pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka tshukudu le kubu. E mameleng ka hloko hoba e ya qala. Ha lefatshe le ne le sa le lenyane, le ne le apesitswe ke mongu. Metlo ya neng a se a hodile, o ne a phela le baradi ba hae ba babedi, e leng tshukudu le kubu. Matsatsing ao, kubu le tshukudu di ne di na le lenaka le le leng, le neng le metse ka hodima dinko tsa tsona. Bobedi di ne di hloile dinaka tsena tsa tsona. Mme dilaka tsa eka di kabe di tshwana le diphoofolo tse ding tse neng di metse dinaka hloong.
3: Ha ke rate dinaka tsena tsaka.
2: Ke hloile dinaka tsena tsaka.
0: Le ha kubu le tshukudu e ne e le bana ba motho, ba ne ba fapane haholo. Tshukudu e ne e hlile e le botswa ebile e le manganga. Ha kubu yona e ne e le mosa hape e na le botho. Hape kubu e ne e na le lentswe le monate bakeng sa
2: le nna ke tseba o bina mme ba tshepi.
0: Ao Hloni akwe eme hle, akwe eme hanyane hle, ena e sa le nako ya pale hle ngwanaka, e re ke tswele pele ka pale. Tsatsi le leng, e ne e bina pina e monate ha e ntse e sesa ka hara noka. E boetse e bina pina ya masisa pelo ha e ntse e bokeletsa ditholwana ka morung bakeng sa dijo tsa mantsibuwe. Tsatsi le leng ha kubu e ntse e itsamaela. Ile atiana le sehlopha sa ditshwene tse neng di iketseditse moketjana lepalapaleng.
2: Ke maswabi, ke ne ke se ikemisetsa ho lehlopha, ke ne ke mpa ke iphetela.
0: Kubu e ne e batla ho baleya hobane matsatsing ao ditshwene di ne di tseba diphiri tsa lefatshe lohle. Ebile e ne e le dikokonono tsa mehlolo, jwale kubu e ne e tshohile.
4: Ha ho botata. Se ke wa tshwa ha kana. Re ke ke ga ho le mahatsa. Re ho tlile ha o ntse o bina o seng. Ene e le wena.
2: E hlile jwalo.
0: Kubu ile ya bobothea ya ba e o maka hlo. E le ha ile ka ho pata lenaka la yona ke di hlo.
5: Na wa tsaba go bona le lentse la monnate ha holo. Na o ka re bina.
0: Kubu ke ha e bobothea lo fe.
2: Uluki
0: kubu ile ya bina pina ya kodi ya malla ya boela ya bina pina engwe e monate ya ba ditshweni di opa matsoho tsa theatsa batsalla dinaledi di ile tsa hlaya hudimo maru jale ine ise ile busi ya ba kubu ya dumedisa ya tsamaya
4: hela pele ho tsamaya hona le seo re lokelang ho fa sona
2: e ka ba ke nseo
4: butle butle o re file mpho ya bohloka ka ho re binela me ha wa ka wa re kopa se itseng bakeng sa tefo o phoofolo e ikgethang ka nnete wena kubu ka ho he re tla nka lena ka lena la hao le nkong. Hobane re a bona le a utshenya.
0: Kubu ile a tona mahlo ha nkgono tshwene a tshwara lenaka lena la yona. Yaba e bua mantswe a mmalwa a mosholo. Yaba e hula lenaka lena le nkong ya kubu. Tshwene ile a kenya lenaka leo ka hara mokotla o e neng e dula e o jere mokokotlong wa yona. Kubu e ne e thabile ho ile nyalla ha e ntse e leboha tshwene ena. Ya motsofe e sa qete.
5: Ka hape ka nako ya tlang o tla go binela.
0: Ha kubu e fihla lapeng, ile ya phethela metlou le tshukudu se etsahetseng. Diphoofolo tsena di ile tsa mamela pale ena, mme tsa kgotsa ka moo kubu e shebahalang ka teng. Empa ketsahalo ena yohle ile ya etsa hore tshukudu e tlale lefufa. Mme bosiung boo, ile a qeta bosiu bohle e shebile ngwana enwa wa boyona. E le ha e ntse e nahana. Tsatsi le latelang, tshukudu ile a leba morung ho ya batlana le ditshwene ile ya di fumana dintse di dutse ha monnate ka tlasa sefate dintse di ja ditholwana tsa marula
4: ba re nna ke kubu ka ba ke tsukuru nna ke kubu ka ba ke tsuku e nna ke kubu
0: tsukuru ke ha e qala ho bile ho bua nnete
4: nna ke
0: kubu e ne e se na le lentswe le monnate jwalo ka la kubu empa lona le ne le le letinya hape e ne ntse e tila fatshe ka loto la yona ha ntse e bina jwalo ke ha ditshwene le tsona di qala ho otlanya maoto a tsona sefateng sa marula di bina mmo le tshukudu hape na e fihla pheletsong ditshwene di ile tsa opa matsoho
3: ke kopa hore re tlosele nnaka lena la ka lena he ke le binetse jwale le lokela ho ntsha lenaka lenalaka jwale ka ha le entse ho ngwane tsukubu
0: jwale ditshwene ke ha di shebana ka mahlong ya bankgono tshwene o a bua
4: hei wena tsukulu hona ho bonahala e ka o tlile mona ho tla re binehela gobane o ne o batla se itseng
3: ke re le ntshe lenaka lenalaka ke eng se o nka letsetsang sona lona ditshwene ke ntsa dithopo
4: hei o sheba rona o bua le bomang wena
0: nkgono o ile a sesenya tlhogo a nanabela mokotla wa hae a o jara
4: ho ena le hore re tlose se itseng wena ke tla o fa se itseng wa re bapalla wena
3: ho lokile mphe ntho eo he
4: ke a bona hore e tlile o manganga nka o pelo ya mpe tsukudu ha se lena ka leno la hao le etsang hore o be mohobe ke bo phoofolo bone teng ka gago go wena mpho ya gao ke ena o tla ithuta thuto ya motlholo ka jeeno
0: ke a nkgono tshwene a bua mantswe a mmalwa a motlholo ya ba o latlhela lenaka la gale la kubu gantle qetelong ya nko ya tshukudu tshukudu e ile a sheba manaka a na a mabedi nkong ya yona mme matlho a yona a tlala galeng
3: o entseng wena gona tse
4: ke o jwetsitse wa re bapalla wena
0: tshukudu ile ya hweletsa ya etsa lerata go tshosa ditshwene tsena jwale ke ga ditshwene di balela ka gara moru mme tsa setlhole di bonwa gape tshukudu ile ya mathela lapeng kubu e ne ntse e tlapa ka gara noka ga e bona tshukudu e ntse e tla e matha jwalo e entse lerata ka manaka a mabedi a nkong ya yona ile ya qela ka metsing ya lesa mahlo le molomo
3: kubu ke wena ya entseng hore ke sheba haletseng
2: tshe tsukudu empa na ke o etsa letho
3: he kubu o batla hore ke le shame he wa tsama ke wa bona ke ha o ka tswa ka re metsike mona ke tla o shaba ka dinaka tsena tsa ka tse pedi ko rantanye ko tabola jolo ka pampiri ko bolelle
0: kubu ile a dula ka gara metsi ao a noka ya emela tshukudu kgoba matshwafo empa tshukudu ga e ya ka ya etsa jwalo ke ka goo le ka jeno o bonang kubu ka ntle go metsi ka nako ya bosio fela ga e netefaditse gore tshukudu e robetse ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya ka jeno ka teng ke a kgola gore botlhe leile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeno jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhoni ke bo mang ba neng ba sa kgotsofalela dinaka tsa bone
1: ke tsukudu le kubu mme matshepe
0: ke mang ya neng a bina ha monate mo paleng ya rona
2: ke kubu mme matshepe
0: ke eng se o wena o ithutileng sona paleng eo re qetang ho iutlwa
1: ke go ha o le motho o kgotsofalele seo o leng sona mme matshepe
2: gape o tlhomphe botho bao mme matshepe
0: ke a leboa metswalle go bohlokwa gore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na o ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhele gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
1: tsamaya gantle mme matshepe
6: Lenaneo lena o ne o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM. FM.
1: Mamedi e leshume le metsume le metsotso kamara hora ina ya leshume re ke boela hape ke o amohele ke thabele ha ontse o dutse le nna ho itlhabolle re kena mo kgahlelong wa bobedi wa lenane o lena la itlhabolle me ka jeno he ditebentsena tsa batho ba kwadileng re tlo bua le Dr. Sipati Baloyi yena o tswa ka mana ka University ya Free State le hlakoreng lena la thuto ha holo holo he o ditebentsena tsa bana Banting Batla Bahola Childhood Development re mono he o mono me re tabuisana le yena hore na ebe bothata bona ba o fumana hore motho o itshwara ka tsela engwe eitseng mosebetsing ebe le makalla boitshwaro bono ha le botlisisi jwale ha re ke re shebeta ba eno hore na ebe motho ona bothata ba hae e ka be e le bothata ba bophelo Impa batho boholo mosebetsi mona re sa hlokomele na Dr. Sipati Baloyi dumela ngwanes
2: dumela Austrulana dumela bamaledi
1: ke phela o phela hantle doctor
2: ke phela ha monate ngwaneso ke phela ha monate
1: re le boha hle mohlomo re ke re qala mona mohlomo mo mabedi a utlisise hore na ha re bua ka ADHD re bua ka eng
2: ke le boha Austrulana ha re bua ka bothata bona ba ho tsepamisa maikutlo le hona ho ba mahlahahla a feteletseng ke boemo ba kgolo ya boko ba holoholo methapo ya boko mme e qala bongwaneng ho fihlella motho a be a ba moholo a ba a bile a sebetsa motho ya nang le bothata bona ba boko re ka mo bona a na le di ntotsela telang hanga ka fana ka mohlala emebedi emeralo o ka fumana motho ena a hloka ho tsepamisa maikutlo mo sebetseng ka pa thutong i think that if inga yetsang ho ba nako ngo o tla be a sebetsa bona mo sebetsi mo e be ra mo sebetsi o mo fa mo sebetsi mo hlompe abane are e se motho yeo ke mo fitisetse pele ka hore a ke ne dithutong tse itseng o tla fumana he motho ena a hloleha haholo ha o fihla tabeng tseo o hloleha le ho laola metsamao ya hae le mahlahahla ya hae o tla fumana hore ha a tsamaya motho ena o ikagela fela le o mahlahahlaha kore ha kgone ho ithiba hore a ka ipope a tsamaye jwalo ka motho ha o le jwalo hape o tla fumana hore motho ena o hloleha le ho laola diketso le mantswe a hae o ipuela fela ntho engwe le ngwe e ka fitlha ka molomong wa hae o entsha fela ntle le gore a kanaganele motho e mongwe kapa o fumane gore gangata motho eno ga a bua fela jalo o utlwisela ba bang botlhoko ga nka ka bua e mosompe tse pedi tse tharo tsa go tetela ke tla re o tlholega le gore a ka laela kapa gona go latela ditaelo

0: so a di fuwa mosebetsing ere ke mo kere mo hlompi o mo fa mosebetsi o itseng wa molaela hore etsa tjena le tjena le tjena kapa mo hlompi o mo romella molaetsa ka komporo kapa yona email hore a ka a itse se itseng importa fumana hore motho yena ka nako tse ngata o hloleha ho latela ditaelo le hona ho hlopisa mosebetsi wa hae a tsebe hore na mosebetsi o tlang pele ke ofeng mme ho latele ofeng e le hore a tle a kgone ho fumana sephetho se phethahetseng.
1: Jwale dintlha tsena tseo di buileng kaofela di bohlokwa Dr. Jwale. Motho o ameha jwang ke dintlha tsa mofuta ona mosebetsing wa di ama mosebetsi wa hae ka tsela efeng?
0: Hey, o tla fumana hore hangata motho wa boemo bona o fitlha ka morao ho nako kapa o fetwa ke nako e ngata ya ho etsa mosebetsi wa hae. Jwale batho ba bangata kapa basebetsi mmoho ha ba bona tsena tse latelang ba di toloka e le hore motho enwa ha a tsotelle mosebetsi wa hae kapa ha a kgathalle mosebetsi wa hae. Empa ho se jwalo a laolwa ke ka mokgwa o boko ba hae bo bopilweng ka teng. O fumane hore o lebala le ditaelo kapa ntlha tsa bohlokwa. Empa bona bogodi bo teng ba hore a ka etsa seo a tlamehang ho se etsa. Empa ka hore jwale o na le kgopolo eo e nyanyana kapa yona short memory. O fumane hore hangata ha fitlhele diphitlhelelo tsa hae. E re ha ke boela ke tswela pele ke re o bonagale e le motho a ka a nang le kgatlhego. Empa hangata o na le disisinyeo gore o tlile wa tshaba hore a etse dintho goba nako ngwe o iphumana e kare ha ka etsa ntho eo a ka etsa phoso. O fumane gore jwale basebetsi mmogo le yena botsamaisi wa mosebetsi ba toloka sena kapa ba bona e kare motho enwa ga se motho ya ratang go nka karolo ke motho e leng gore hangata o ikhulela morago kapa o fumane gore o se a bitswa yona nthone re bitswang gore ke kemanosi. O fumane gore hangata o tla qala mosebetsi o itseng a santse a etsa mosebetsi oo o sa o tloetse gona moo o sa kadile mosebetsi e moo ketelelong o fumane gore mesebetsi ena e mene e merago e mehlano e leng gore o e kadile gara yona moo o tletsetse fela a tetile o le moo kapa e mmedi e re mosebetsi mona ga ba sheba motho enwa kapa ba leka go mo toloka ba fumane e kare ke motho a tlileng a sa tshepagale mme o fumane gore o ba le bothata ba gore a ka fuwa dintho tse mo fang gore a ka sebedise kelello goba jwale ramosebetsi le basebetsi moo ga ba sa mo tshepa ba fumane e kare hai ga re fa motho ena mosebetsi gangate ga tete seo a fisiweng mme o qetelela e le gore mosebetsi ga wa tswela pele gona mo o fumane gore ke motho ya ratang gore ga batho ba bangwe ba bua o tla ba sa ba kena ganong le ba se o qete le gore na ba ne ba batla gore ena sena sotlhe o fumane gore se susumetswa ke maikutlo a gae le gore yena boeneng ba gae o fumana gore o ntse etsa ntho e hantle gobane le ena o batla go ntsha se ka pelong ya gae kapa se ka kelellong ya gae jale basebetsi mmogo o fumana wa banka e kare motho ene tlile ga na tlhompho gohang ga kgone gore a laole maikutlo a gae ke ka mokgwa o motho eno a leng ka teng ena e re reng o na le bofokodi bono ba gore a kgone go laolega.
1: Jale ka mantse amang motho ya nang le boemo bo go na le phapang pakeng tsa gae le motho ya leng botswa mosebetsing ka tlhao
0: ehlile go na le phapang e kgolo gobane o tla fumana gore tantselelo e teng kakatso e teng bothata ke gore fela motho ona o iphumana le maemong ano a tlabe a mo sitisa gore ka etsa dino ka tsela e e leng gore di tlameile go etsagala ka teng ga ke fana ka mošhala o tla ba a na le mosebetsi ka pela gae empa o fumane gore ga kgone gore a rebe gore na mosebetsi o nka o tlala jwang ka o etsa jwang kamantso a mang ha ana moralo ka bo mapa ka sehu wa hore na nka etsa jwang hore ke tle ke gone hore le nna ke fihlelle se o ga mosebetsi wa ka a se batlang ha ana essence ka pa yona utlo ya hore e re ke le ka nyenyako ya hore ke etsa mosebetsi ona kana ko itseng ke etse ona kana ko itseng go go soka mehato e itseng gore e tle e mo thuse gore a e latele mme a ke a qete seo a tlamehileng go se etsa le ga o le jalo o fumane gore gape ke batho ba na ba rereng ba na dipelo tse khutshwanyane ga ba kgone le go laola maikutlo a bone le go qala mosebetsi ba ba o tlete ka nako ke ka go o tla fitlhelang gore ba matlhagatlhaga mme ba gotlhe mona o tshwara sena o a se tlogelela o tshwara sane o a se tlogelela jale ga o sa motse le motho o tla re o butswa kapo ga a kgathale letho empa he rona re bo mang gobane ga o le jalo ga se rona ba tlameileng gore re a tlhole motho e motho enwa o tshwanetse fela gore e be motho a tla tlhatlhojwa ke ngaka le yona ngaka e e nang le boiphitlhelo ba matlhoko a kelelo nna ke le mosebetsi mmogo wena o le ra mosebetsi o kekebe wa re motho o botswa o soka o bana le go tseba gore na yena motho enwa o maemong a jwang ke ka go kereng ra mosebetsi le basebetsi mmogo ba tlameya go tsotelela le gore ba tsebane gore ba tle ba kgone go tshegetsana ka nepo
1: jale nthwene ya gore ga ba utlwisise basebetsi mmogo boemo bona ba gago kapa ramosebetsi sena se ka duka dikamano pakeng tsa motho enwa le bona jwang
0: o tla fumana gore batho ba na ba sebetsang mmogo le motho wa boemo bona ga ba tlile ga ba mo utlwisise ka goo ba mo kgetsa nthong tse ngata le ena ra mosebetsi o tla fumana gore nthong tse ngata o a mo kgetsa gobane o gakanya motho eno a le botswa o gakanya motho eno a sena bogolo ka goo o fumane gore le ga go na le tswelepole e itseng motho eno ga a fumane gore a ka godiswa le ena a tswele pele a tshwane le ba bangwe ga e le gore go na le mosebetsinyana o ka godimo motho eno o ntse a beelelwa ka thoko gobane o ntse o thwe eno ga o botswa ga a tsebe mosebetsi ga ne kgona go etsa ntho e itseng so o fumane gore le ga ngata ga a re motlhompe o apply-a kapa gona go batla mosebetsi o mongwe o ka godimonyana ga o fumane jale basebetsi le bona go na le gore ba tle ba dule a ke ba ithute motho enwa e ba sebetsang le yona o fumane gore ba amogetsa ba tlele ba re eno ga tlete mosebetsi eno ga no etsa nthwena e re re mo tlweleng a tsaya le jalo gobane o tlo re senyetsa nako ke ka goo o tla fitlhelang gore bo ramosebetsi diphuputso di re ba tlamegile gore ba ithute basebetsi ba bone ga ba qetile go ithuta basebetsi ba bone ba ba fe tshegetso e phethagetseng ba rute le bana ba sebetsang mmogo le motho wa boemo bona gore motho ena ke motho wa jena go bitse ditsebi gore di tlo thusa gore batho bana ba utlwisise gore na motho ena ke motho wa boemo bona mme o tlhoka gore a ka thuswa ka tsela e itseng gore a tsebe gore le ena a nnegelane ka mosebetsi wa gae o makgethe o phethagetseng
1: Dr. Kekutle ha re bua mona le ditsebe re bua ka bana banang le mathata a itseng re fihlele potso ya hore na ho bohlokwa hore batswadi ba tsebise ma teachere ha ngwana a ina le bothata bo itseng e le hore sekolong mane ba tle skiba momakalla ha ba bona a etsa dintho ka tsela e itseng mabese ba tseba hore ke bane motswadi wa hae o la re tsebisa hore o na le bothata bo itseng jwale le ho rona mona mesebetsi na ho bohlokwa mohlomong hore o ye ho ramosebetsi kapa o ye mohlomong ho HR mo sebetse mona tseba hore ke na le bothata bo itseng ke na le bohloko bo itseng ke na le boemo bo itseng e le hore ha dinthotse jwalo di etsa hala batle ske ba o makalla mo sebetseng ka pa jwale se re tshwanetse re bone fela ka matshwao jwalo ka o so hlalositse hore na e ka ba motho wa mofuta ofeng e sebetsa jwang me sebetseng mo
0: ke tla kala pele ka batswadi ba rona kapa batswadi ba bana ba rona go bohlokwa haholoholoholo hore motswadi a ba le kamano e ntle le sekolo le mosuetsana wa ngwana wa hae.
1: Ee, ka sekolo ne se ke etsa mohlala fela ne ke batla fela gore na jwale ga re se re le baholo tse re le mesebetsing nna e tla nne e sebetse jwalo ka ga re ka ba sekolong ke ne se ke etsa mohlala fela empa ke shebisitse potso ya ka mona mesebetsing gore na gwa tlhokega gore ra mosebetsi ke lo mo jwetsa gore ke na le bothata bo itseng kapa ke na le lefule itseng o tlo seke wa makala kapa ke HR e sebetsa jwang mesebetsi mo
0: go bua nnete mme go bohloka haholo gore o tsebise ga mosebetsi ka sepa se o nang le sona o tsebise ga mosebetsi ka go kula go itseng go o nang le ona haholoholo bo o sa tlwaelegang gore ra mosebetsi a ke a kgone gore a o tshegetse le gore a ke a kgone gore a be le ntho tse a ka o thusang ka tsone motlhala e re ke re motlhompe go na le nako ye o tla tlameyang gore o le o bonang a ka ka yone ga ka mosebetsi wa gago a sa tsebe le basebetsi mmogo ba sa tsebe ke tshepa gore ga o tsebisitse ka mosebetsi o tla ba le tsela ya gore a bue le basebetsi mmogo le wena le teng ka tumelano ya gago wena o se o mo jwetsitse a o botse gore na nna nka bua le wena le batho ba o sebetsang le bona ka ba tsebisa ka seo leng sona gore ba tsebe go o tshietsa go botlhokwa gagolo gore ramosebetsi a tsebe gore na boemo ba gago ke bofeng le gore o tlhoka tshietso e feng gore o tlo fitlhelele diphitlhelelo tsa mosebetsi o o etsang
1: Dr. Baloyi e re re o lebogetse o tlhalositse dintlha tsa botlhokwa ka nnete jwale keletso e ka o siang momamedi ka yona mabapi le taba ena ke e feng
0: keletso e nka e sielang momamedi mabapi le sena ke gore re tlameya go latela melao e itseng gagolo-golo mosebetsing gobane re kekebe ra ba ra atlhola motho ka seo a leng sona ga o bone motho a na le diso le di leng o bore ga re no kgona go etsa ntsho ga re fueng menyetla e e tshwanang re tshegetseng batho ba re sa lekaneng le bona ka maemo a itseng gore re tle re fitlhelele le go ya pele gobane pele re tshwanetse re fitlhe re le basebetsi mmogo
1: re lebile go letlhe Dr. Sipati Baloyi ga re kopane gape le wena nakong e tla ngwane setsatsi le monate utlwa
0: ke a leboga
1: a se mohem mabedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e robong a pele gorra ya leshome le motso mo
2: lesedi fm ke molelo

God is good all the time and all the time.

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head. Clientele e tlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa Lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Kentucky Tuesdays ya KFC is a limited time.
2: Stop.
1: Fumana maqa a leshome a original recipe chicken ka 129 ka.
2: Stop it.
1: Obe o iphumanele 1.5 liter ya senomaphodi sa mahala.
2: Stop it, I like it.
1: Boloka 70 randa. 70 randa o ka reka meal o mong hape ka tjhelete eno.
2: Stop it, I love it.
1: Le rona re o ratela yona. E tholahala ka la 29 September fela. KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.

sosaka ke matla aka. O le sedi FM re kitika mo re tswang teng. O tlo ha ka mmino di jo le mo aparo. Ka bo chaba ba rona bo ri ko tlang sifuba ka bona ha ra di chaba chaba.

0: FM.
1: Ha se mo sutu ke bo hlaseng ba ha bana.
2: Mabedi le shume le metso robong a metso sopile ho ra ya le shume le motsomong o ntse mametsi e tlabolle ho le sedi FM la ka le bitso ke tholwana moletsane ke ntse ke dutse le wena ho fihlela mane ho reng ya le shume le metso e medi mi he mo mamete mo tle re kena ka dikantoro re kena dikantorong tsa tsindlena re ke re kokote dikantorong mona re shebe ditaba tsa basebetsi le bo ramosebetsi jole ka jeno re tla ke re shebisane taba ya bohlokwa le me mo leboheng molakeng yena ke HR recruitment ibile o shebana le talent ke talent specialist o shebana le talenta jole he re tla ke re bua ka taba ya bohlokwa hore na o sebedisana mmoho le jwang le ramosebetsi eo ho senang mohlang a dumelang hore o entse phoso mosebetsing re bua le moeti wa rona o santsa le teng mme mo leboheng molakeng dumela mme ke a phela o phela hantle moratiwa ke a leboha hle mme ka jeno re bua ka taba ena ya bohlokwa mme molakeng hore mesebetsing ya rona mona o kopana le boramosebetsi bao e leng hore ha gona mohlang a amohelang le ha e ntse phoso mosebetsing jwale o fumane hore ka nako nngwe o thata falletsa basebetsi hobane motho le ha nahana o hlahisa maikutlo a hae ka tsela e nngwe itseng o bo o fumana hore wena o bontse o le ka lehlakoreng le e leng gore ke wena ya phoso ka nako tsotlhe yena ga ona motlhang a itshwayang phoso a ananele gore ke a bona mona ehlile ke ile ka fahlwa kapa ke fositse o dula a nepagetse ka dinako tsotlhe e atile ga kae mesebetsing ya rona ntho eo
3: e atile gagolo metholwana e atile gagolo ke ka go bonang le gona fela ga o sheba dithagantse o thole gore bogolo ba batho ba na le lentse le na le ba lebisang go fumana gotho disebetsing mona go toxic ebe bogolo ba lentse le na le tlhagelela gona dinthong tse kareng tsena tse o fumanang gore baetapele ba mesebetsing ba na le mekgwa ena e le leng gore ga e sebedisane gantle le ba sebedisang
2: jale ha re ke re shebe matshwao ke a feng mohlomong a ka bontshang gore a ikhona mongaka ka nnete ga gona mohlang yena a ka reng ee ke a amogela ke ntse phoso mona le e lokise le tswele pele o bona ka matshwao a feng ga o na le ramosebetsi ya jalo
3: ga re ke retse jalo nna mme tlhola o mo bona ka matshwao a go dula a beya batho ba mang molato motho ya jalo o dula a na le batho ba mo beyang melato ntle le gore e be o nka maikarabelo a melato ya gae ke motho a dulang a galefile o a galefa kapa o itshireletsa ka go botsa dipotso tse itseng go batho ba bang go fapana le gore a itse go ena e be ga a sa batle maikutlo a fapaneng e be ke motho a tla fetola dipale gagolo ga o sena bopaki ke taba motho a fetolang dipale ke ona matshwao e le gore gagologolo o dula wa bona ka teng le se tlwaele go kopa tshwarelo le se tlwaele go kopa tshwarelo kapo go dumela gore kgato ya hae e ba e lokileng ke yona bothata
2: jale ha e ba mohlomong go na le phoso eo ke e bonang mohlomong ke le mosebetsi ke kgona jwang gore mohlomong nka supa phoso ena ntle le gore jwale ke mpefatse maemo le o feta gagolo ha e ba ke na le ramosebetsi wa mofuta o
3: edima gagolo aanatlwana mare tlameya e etsagale mosebeletsi a tlameyang go e etsa ke gore a bue le mokamedi wa gae ka tlhompho ene a buelele le ena le komiting ga a bua le ena a be le tsela e fakileng ya go bua le ena tseleng ya gae ya go tlhaka ka ntle le gore a re o entse phoso ga a bua le ena a buelela ka gore ke tlhokometse gore ntlha e o e buileng kapo qeto e nkileng e na le bothata and ga a ya ka yona a bua le gore e na le bothata a be dintlha tsa gae a bane le pelo ya bothata le tharollo gobane jaanong ga a kaya a ya a sa re e ntse phoso a sae le ka tharollo le pelo e tlo etsa maemo a bona a qetelle a sa dumelane hantle. Mara ha o ya ka tsela ya gore ke bona gore ntho ya gago e na le bothata and-e bothateng bo ke nagana gore re ka e lokisa ga re ka etsa tsena. Ga o e etsa jalo la e shedisana ntle le gore e tla re jalo o na le bothata ka diketo tse ena a di lokileng.
2: Jwale ha e ba mohlomong diphoso tsena tsa ramosebetsi di ama mosebetsi wa hao mme ebile ka nako e nngwe di o qobella gore o be o iphumane o itshupile ka monwana o itshwaya phoso empa go sena letho le lebe le o le entseng e sebe-sebetsa jwang mo
3: Nathulana, mare gobane mosebetsing a ke re ga se mosebeletsi fela go na le beng ba bangwe ba shebanang le dintho bathata e kare ga go na le ona ke mosebeletsi a tlamehang go etsa gobane o keke wa tlobelela motho o dumela gore o fositse Nathulana. So ntho e motho a tlamehang go etsa ke gore jalo o tlo tlameya gore a kenye HR, a kenye bana ba HR and a tsepamise maikutlo a gae dintlheng tsa nnete. E nngwe e ke ratang go e bolelela batho le Thulwana ke gore mosebetsing ga o tlo elelelwa gore o tlhagelwa ke mathata a tsena o bane le dintlha tsa gago tse e leng gore o tlo kgona go bana le bopaki ba tsona. Ga o na e tsona ga o ya mane kantorong ya HR o tlhaga ka tsona gore dintlha ke tsena re buile ka tsena empa ga wa etsagala jalo. HR e tle tsebe go shedisana and-e e bene le dinako e bene le o bane le dintlha tsa gago kao fela ga o ya kantorong ya HR gore HR e tle tsebe go tharolola ditaba tsena. O ka di tsepamisa gagolo maikutlong o di tsepamise ka lenaane la dintho tsa mosebetsi le gore di o affecta jang wena go ya ka mosebetsi ntle le maikutlo. Gobane ga se dikentse maikutlo Nathulana ga e le jalo o fumane ba enetsa e tla re bothata ke wena gobane jaanong o itsile ka maikutlo ga wa enka ka dintlha e leng gore o di beile gantle lenaneng.
2: Mamiti e leshume le metsumedi, metsosopi le horra ya leshume le motsumong, rentse ribua le muiti warona, me ribua ditaba sa bohlokwa ke me Moleboheng Molakeng, me ribua kataba ena ya hore, o sebedisana mmoho jwang kapa o leka o sebedisana mmoho jwang le ramosebetsi eo ka mehla a sa dumeleng le o ananela hore o entse phoso, a sa amohele hore o hona le mohlang a fositseng ke yona taba ya bohlokwa eo re buang ka yona re me Moleboheng ke feta fela ka mana ka mabenkeleng re tlo qetela ditaba tsena ke a lebo
0: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefit le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgethehileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
5: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM
2: Me Molakeng ha re qetela fela ditaba tsena tsa bohlokwa tseo re buang ka tsona hobane ka nako nngwe wa tseba mesebetsi mona ha o hloke hore o fumane batho ba ntse ba ba le dikgotlakgotlano le boramosebetsi mosebetsing ke mo o lokelang hore o thabe teng hobane boholo ba rona re qeta nako e ngata re le mesebetsing ho feta malapeng a rona jwale ho monate ha kakang hore ha o ya mosebetsing o ye ka mafolofolo o ye o bososela mme o tsebe hore ke ya sebakeng seo ke se ratang mo ke sebetsang le batho ba nkutlwisisang bao ke ba utlwisisang e seng o fumane motho ga a tshwanetse a tsoo seng a sulafalela ke go ya mosebetsing ke dikeletso difeng tseo o ka fang basebetsi motshotshong wa jwale bao e leng gore motlhomong mesebetsing ya bona ka nnete ba kopana le bothata bona bo re buang ka bona
3: Watu ba kele tuenka afan mwana ki hore, iske wa ita koto ya hao mwesebe si ipike heka hore mukamiri wa hao ki mutuwe juan, hapo mukamiri wa hao ki mutuwa atisa mwesebe ile hakai. Hoba ni bulu ba hao ka atikete la wati kise maipiku wa hao leko kwenye hao humutuwe mwini. Ipumana uimeki, ipumana hulibi na lini kukaya mwesebe si. Enga tenka ebisanko o se pa nitse ma ikutlo a hao ho e teng mo sebetsi wa hao ka tsela e wena o tsena ho o e etsa ka yona e di tsane ka o tsaka o bonuke di record tsa hao o khathe o sebetsa ka tlhaho sa para le o khatha dintla ho ya ka ho o se bo bana le khotso ka ha ha mosebetsi ho ba o ka nna tsitsa ho fetola maikutlo a batho ba bang le tsela e ba sebetsang ka yona empa wena o ka bana le boikarabelo hore na o araba jang maikarabelo a hao o mosebetsi wa hao hore na o kore sebaka sa hao o boikarabelo ba hao bo le wena ka maikutlo a hao o amohela hore batho bo sebetsang le bona kapo mosebeletsi wa hao o mokamedi wa hao ke motho a itseng empa wena o na le maikarabelo a hore na wena o tsepamisa maikutlo a hao jwang
2: Hai, re le buile ho le hle me la ke ka taba tsena tsa bohlokwa me ke tshepa le hona ho dumela hore ke tseding tsa ditharollo tse ka banteng mesebetsing ya rona me ke le buile ho le mere tla boela re kopana hape le wena kana kwetlang me mo le boeng tsatsi le monate magatu
3: ke le buile nna mme ke lona tsatsi le monate le rona me di le monate
2: thank you me bye bye
3: Bye-bye.
2: Hasimahem. Mamidi, isupile mitsotsopile horra ya leshumele mutsumonga. Ntabeleng sikupu.

0: mahare. Ke boetse gape ka jeno ke na le Nthabiseng Mojaki. Nthabi, dumela ngwaneso, phela hantle.
1: Dumela Thuli.
0: Ke phetse hantle wena?
1: Ah, ke phetse ngwaneso.
0: Ha monate.
1: Thuli o boreletsana mo mamedi o motle o nwa Poseidon.
0: A se le ntwe botswa. Ha se le ntwe botswa. Ke o amohela hape le wena bo babedi hle ditabeng tsa rona ka jeno ha ho letho le fetang bophelo bo botle. Mme ho ya thabisa o tseba ka moo value added life e ikemiseditseng ka teng. Ho re thusa ka dihlahiswa tse re thusang hore mmele ya rona e dule e matlafetse e kwenne. Se thabisang haholo ke hore batho ba bangata ba elellwa bohlokwa ba ho itlhokomela ka ho sebedisa dihlahiswa tsa bohlokwa jwalo ka Prosidin, Prosidin Junior le Promin, mmoho le Prozen. Ebe o re tshwaretse dife ka jeno Nthabi.
1: Thulengwaneso e re ke leboge ke dumedise mo mamedi hotlhe mo a leng gona teng wa tseba Thule monyetla ona ga ke onke ganyane ngwaneso wa o bua le mo mamedi ka ditaba tsena tse monate. Hey Thule, maemo a legodimo a gana o tsitsa ngwaneso.
0: Hei a gana o tsitsa Nthabi. Le tšhabile lona empa mogatsela o ka gara lona ka moo.
1: Mme sena Thule se bolela gore re tlameha go sebedisa setlhaiswa se etsang gore masole a rona mmele a dule a matlafetse mme maemo ngohle re dule re phetse hantle re kwenne ho thibela horeng re seke ga kula jole mo mamedi ha eba o khathatswa ke mogotlhane le sefuba promini ke karabo ho bane ke se hlaiswa se matlafatsa masole a hawa mmeli e fumane ha ka dipidisi le marothodi ke se hlaiswa se matlafatsa masole a rona mmeli le ho thibela di virus le mahloko ina le selenium zinc le sadalendia e le rumo la madi tse thusa batho ba masole a bona a mmeli a fokolang jole e thusa haholo le batho ba nang le tshwaetso ya HIV kapa TB jole mo mamedi ha o sebedisa prominently di ARV sena se ka thusa ho eketsa CD4 count ya hao empa ho polahle hore bohle re tlameha ho sebedisa sehlwekisi sa Prosidin letsatsi letsatsi hore re dule re kwenne empa e ba masole a hao a mmele a fokola ka pa o dula o kula kgapetsa hobane seo se bolela hore ho na le phoso ka masole a hao a mmele e matlafatse mme o matlafatse masole a hao a mmele ka ho nwa promin. Jwale le tsona o ka nwa tse pedi fela dipidisi tsa promin hang ka letsatsi. Sebedisa Prosidin le promin hobane di matla haholo ha di kopane.
0: Ke le bohle Nthabi o dula o tobeketsa hore Prosidin ke sehlahiswa sa mantlha sa batho bohle mme bohle re lokela ho etsa molekane wa rona ho sietsa molekane wa rona wa ka mehla bophelong bo botle ebe hobaneng re tlameha ho etsa seo.
1: Thule ngwaneso o buile ntho ya bohlokwa ha o qala ya hore ha ho letlotlo le fetang bophelo bo botle jwale mo mamedi ha o batla ho phela nako e telele o thabile le bao ba ratang o batla ho dula o le motle o le mafolofolo jwalo ka Thule tjena Prosidin e ka o thula sa hore o dule o phetse hantle ntle le tshitiso ya letho jwale ha o qalella ho sebedisa Prosidin ho hlwekisa mmele le ho tshehetsa ka hare o tla dula o matlafetse o kwenne ka gona etsa bonnete ba hore wena le ba lelapa la hao le nwa pidisi tse pedi tsa Prosidin hang ka letsatsi mme bohle ba tla o leboha jwale mo mamedi Prosidin ke sehlaiswa se ntshang ditjhefu le ditshila ka hara mmele ya rona tse ka re kudisang o seke wa lebala ba banyane hle hobane Prosidin Junior e ntse le teng bakeng sa bana ba dilemo tse pedi ho ya hodimo re a tseba hore nako ya kgolo ke ya bohlokwa haholo baneng mme ba batla ho ithuta lefatshe leo ba phelang ho lona mme sena se ka etsa hore ba hahlamelwe ke dikokwanahloko tse ka ba kudisang jwale rekela bana ba hao Prosidin Junior hanghang hore ba dule ba phetse hantle.
0: Nako nye fitileng o ile wa re tsebisa sehlaiswa se seng sa bohlokwa e leng Prozen. Ebe o ka re hopotsa melemo ya sona hape Nthabi?
1: Thule sehlaiswa sena ke sa bohlokwa haholo hobane re a tseba mafu a mangata a bakwa ke kgatello ya maikutlo. Mme ka nako nngwe re ikutlwe hore re imetswe ka baka la diphephetso tse ngata tseo re tobanang le tsona bophelong. Jwale mo mamedi Prozen ke sehlaiswa sa value added life se thusang ho theola kgatello ya maikutlo le ho thusa hore o robale hantle. O tla ikutlwa o imolohile kelello ya hao e le tjhatsi mosebetsing le dithutong tsa hao. Sa bohlokwa ke sa hore Prozen ha ena ditlamorao tse kang pelo e thothomelang kapa bohloko kapa mokgathalo o bohloko ha e tswa mmeleng.
0: Prosidin, Prosidin Junior le Promin, ke dihlahiswa tsa bohlokwa e le ruri. Ebe di fumaneha kae Nthabi?
1: Mo mamedi, iketsetse molemo wa hore o ye chemising e haufi le wena hobane Prosidin, Prosidin Junior, Promin le Prozen di fumaneha di-chemising tsohle naha ka bophara. Ebang o batla ho tseba haholwanyane ka dihlahiswa tsena, o ka etela www.valueaddedlife.co.za, wa ya Facebook, TikTok kapa Instagram, o iphumanele tsohle tseo batlang ho di tseba ka dihlahiswa tsena. Jwale mo mamedi, tsamoa o ye chemising ya hao o ithekele Prosidin e leng sehlwekisi sa

0: hao le se matlafatsi le mphromeno ka jeno o se ke wa thetswa hle mo mamedi ho pola
1: ha sa re prosiding ha se prosiding
0: halala prosiding halala
1: halala prosiding e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlekisa ka hare mamedi motla ke mo re fellang teng he ka ditaba tsa prosiding ka jeno e re he pele ke tlo di kwala hantle ke fete mona ke a khutla
2: E bang una na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha na na hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se police engwe le fella yona Clientele Legal e ho fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng
3: Soi ba wi be mo nyetlengwa ho hapa sebo sa hao ho di biri wa tse 3 million ha boxa. Reka Albany Brown Bread 700 grams tse tharo ka 39 rand. Kellogg's Noodles 5 spakana tse 4 ka 99 rand. Fumana 1 gig data mahala ka Boxacom ha boxa feela.
4: Tshebeletso ha ra di tshebeletso. Lesedi FM.
5: Ntle bo ke dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o gatile topo e be le kunutula o ke lefe le kunutula ka ke prosiding se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwe ke le morulu e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefahlao sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le borreledi ka mehla
6: ka boikarabelo ba bophelo ba hao ka prosiding o tla utlwa phapang
5: ke nnete prosiding e fumana dikhemising tsohle naga ka bophara
6: prosiding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
5: ha e sa re prosiding
7: Ha se prosiding. A khodi a lwetse hlola matsatsi a mashume a mararo ile la boraro bekeng. Le fa pala phumantswa matlo mona Gauteng le mema le sedie FM hore le beteng ho tla bona di project tse kholohadi tsa le fapha lena. Lo bona di project tse kholo tse ntseng di tswela pele tsa le fapha lena la matlo. Hape le sedie FM le beteng. Hape mba matlo ba kena matlong a bona. Lesedi FM le tla ba teng hobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ha kgwedi hlola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng re tla be re le moo.
1: Komedi e mashome a mabedi. Tshebeletso,
4: hara ditshebeletso, Lesedi FM.
1: Ema shuma mabeti le mosolomong meso so kamara hora ya le shume le mosomong haima uketika tsa sila hao la tsolo ka jeno 086-000-3084. Me ukarumela hape mulaetsa ka voice note kapa warumela mulaetsa kwanu ka ubala munati ka 079-758-5066. Ke sentse ke na le molaetsa kwano dumela hle thuli tsatsing lena ho hola setloholo saka yena ke tswanyane matsukudu me o kamana ka Lesotho peka ke mokopela jalo ke le nkgono wa hai lebitso la ka ke Mapuleng Ramadumane kamana ka Kempton Park. O mo hape molaetsa ore ka jeno ho hola Polina Mthiani ka mona ka Everton Puleng Mofokeng o ka mona ka Welcome lapeng ke Botterville le Simon Mofokeng ke motswala wa kahle ka mona ka Botterville ke re ho bona ba bona e dilemo tse ding etsa ngata ke nani Chiba ya leng ka mona ka Botterville ya ring happy birthday hle letsatsi le monate Moradi wa ka wa hola le bitso la hae ke Palesa Maparisa kere ho yena a bone dilemo tse ding tse ngata hle ke mokopela kgapu ya mahlohonolo Re tsiditswe Phofane wa hola o kopelwa ke Joseph Phofane ka mana ka Lady Brent Manyatseng are happy happy birthday hle ho yena a bone dilemo tse ding tse ngatangata tuli dumela hle a ke fitile ho yona eno o sa ngwe tsemelaetsa e batlangile mmalwa mba metse motle ke kopela batho bana ba holang ka jeno ke mmamo happy mokwena malefu motlong ke qetelle ka tshepa mokwena ke re ba hole ba kamana ka petsana ritse ba kopelwa ke Nomvula Mazibuko hona teng petsana ritse are happy happy birthday hle tsatsi le monate la tswalo ke neilwe tinte o kamana ka Lady Brand wa hola ka jeno kere gapu gapu ya mahlonolo e moantele hle o kopelwa ke Blandidi haba ya leng hona kamana ka Clocolen a re tsatsile monate ho yena hle latswalo a keteke ha monate Amos Kwalipe ka Bloemfontein o kopelwa ke moeketsi Kwalipe ya leng kamana ka Kroonstad ke re a hole a bona e dilemo tse ding tse ngata ngata happy happy birthday he ho yena letsatsi le monate la tswalo ka jeno ke re happy birthday ho Junior le mamane wa hae Lerato Mphenita ke nna Sellwane Mphenita me ke kamana ka Botshabelo ke re happy happy birthday letsatsi le monate la tswalo hle dumela hle tuli ke kopela Thandiwe Chabana wa hola o kopelwa ke Mathandiwe ka mana ka Forgeville a re happy happy birthday hle ho yena a keteke letsatsi la hae la tswalo ha monate nate nate e re ke hlekeng ke di voice note le sona ke tsena
8: dumela tuli dumela tuli dumela tuli ke tshepa go phetse ka jelo lena go hola mhatsaka e le mosadi wa ka Sibadi le di a tshabalala kopelwa ke monna hai malfetsan Philippe Chabalala mona matonto stands race vita dilemo tse ngata se ke re ho yena a hole a hole ke
9: dumela tools dumela tools ke cable motse tools ke kopa ho kopela mofumadi wa ka mewa bana ba ka ke tshepiso motse sentse re le lapa re happy birthday ho yena a fumane gapu gapu ya mahlonolo kopela ke mahatsa e cable motse ke le buile tools
10: tuli dumela hle o bua le Pulempele ha ka mona ka Carletonville ke rata o kopela ngwana ka le mofela yena letsibulo la ka ebile ke yena gorula e ka ba mang ha se baby ditsewana wa ha dipheko ke re mme wa ha mo rata ka lerato lena la love modimo a mo sireletsa a mo boloke a mo fetse o hletse ntle tse labalabelwang ke pelo ya hae bye bye tuli
11: tuli dumela bo my darling ya loka se tuli tuli ke kopa ho kopela ntate mhlaba yo ya hola ka jeno tuli ke re abeleletsa tsile monate modimo a mo ikeletse tse ding dilemo o ya ratwa tuli go pela ke nna mamhlabai bye bye tuli baby
12: dumela tuli ke kopela mogadi ya ka ha ile mane peka di shabeng ha ga di kariki ke nthabise e ke ne se mahlape phakwa go pela ke mme wa ha ile tsatsi la ha ile tswalo ka sheko o re ntate modimo a mpolokele yena a mo fe bohlale ka tsohle tseo a di labalabelang ke mme mamphasa phakwa
13: tulis a monate dikae a monate tulis setlhe tshwere makabelo ka Welkom ga o sane ka di-29 o ola re tshedisitse seroke ka mane ka COVID ka Thabong Welkom ke o yena a gola bone tse ngatangata ko pelwa ke makabelo ka Welkom ya lewatlhe tulisatsi le monate
14: Tulso khotso ngwaneso Tulso re ke kopela jalo papa ga mabitsa ke Mayor P ka mana ka ngwathe eating video na critical tsatsi la hae la tswalo tsatsi nna na maobane ke a tsepa o hotse ha monnati ha holo fela ke kopela jalo le Amos Kwalepe ka mona ka Bloemfontein bana ba babedi wena Tulso ba kopela jalo ke la Kwalepe la penke ngwathe eating video thank you Tulso
1: Mamedi renke ya mohaleng kwano a ke tlabe ke lepotile ka ofela ka nnete ke batile melaetsa di voice note to difitile mehala ha re utlwe ke market ka nka jeno le Sadie FM dimela
15: to di opese
1: ke phetse ga itse le motho
15: a monate ga itse ga thuli a gore ke re happy birthday ho mo aisanwa ka ke ntate Thabo Motsuni ka mona ka botshabelo section 2 ya reng happy birthday ho yena ke fusiwa pasta ka Boston thank you to Lee
1: ke le bile ga itse le motho le Sadie FM mo mamedi dumela
16: tsuli dumela fe
1: khotsa ntate
16: a monate le ga ke
1: ke tengwe ka ntate
16: ya ke le bo se tidi ya ka o bo le fitse ma shanga sa ka mo ke tsuli a ke lakale tse mo tsana wa re dinga sono lo ke wa moradi wa tate Khumalo moradi wa tate Khumalo ke ntlantla wa hola tate nna ka jeno ke re ho yena ga hola bone tse dintseng ata le moradi wa Osbushi ke sipoka se gasheka le yena wa hola tate nna ka jeno ke re ha hole ga bone tse dintseng ata ke tewe tse thule
1: ke lebile gaitsela motho
16: thank you gaitsela
1: hello
15: a thule
1: hi tate le kai
15: ke sharp wena
1: ke sharp
15: e a bore ke tena ka mona ka ratswana ho hola offense mo fukeng ke re offense a hola a bona tlo di tsengata a tse ba tsika bohlale ba hai empa ke ka mo hawa mo diu machilo wa go khosi le ratswana
1: ka itse ka kele bo le sedi hello
17: good morning tuli
1: hi mel kai
17: ka le ka baby
1: a monat
17: re le kopela batho ba la se
1: ei
17: e re kopela ma sentle ntse ba le ke mo se le ke mo le nna
1: Binda tsola pele ngwanes
17: e re kopela masimtse ntse ba nke mo seletse mo ho lenna ke ba ne phumolo ka go go kopela abdi edi tsholo ke re ha e bra edi ke mo go tsho 15 o happy birthday ke ke tla ka mo go tsho ka ka ntshetsela ena ke sono tatanyana ke re happy birthday guys ba le tsatsi le mnati tsone
1: thank you my darling
17: love you baby
1: bye ba be di o ke tla fela dumela
17: na tsile ka
1: ke tengwe ka me
18: a mamtino aphila ka mona ka mea thuni go ke ke kopa mathela mo le jimisteni ke re malifu le kekela a hole a bona le motsedi tsena ka mo ka jimisteni ka tika tole tong a tsuli thank you moratu aka
1: thank you mekele bile
18: thank you nice bye
1: e mashume amararo metsotso ka mara hora ya le shimele motsomong di makatsa folotsi o teng ha re fetela ho yena ho utla rona re ka lebellang ho imatlafatse ka jeno di makso dumela
0: go tsole ka etshile
1: ke pele o pele ha ntle
0: ke se ha ntle o ya kae magaga tswang teng le ngwe
1: e hlile jwane
0: ba tsa botsa batho ha ha ga tswa teng ke mpile ba le shono lo
1: fela what's up
0: ke le bile ho le tshili mo jwa tsweletsa le Sedi FM le ona ke sentse ke o dumedisa ka jano ho imatlafatse re tole kola dinhla tse kengelletsang hore commission ya ditokelo tsa botho mmoho le commission ya tekatekano ya botho ba tshwere kopano ka jeno e ho yona ba fanang ka ditlalewo tsa ditshietso tse ba difange bahlasipa a ditlekefeso diphuputso tseo ba di etsang nakong eo ba yang dinyewe magotleng a dinyewe le tsamaiso ya molao ya ditlolo tsa molao ka rona ya Afrika Borwa sena e le karabelo ditlekefetsong sa basadi ka hare ho naha ya Afrika Borwa ha re tshola re sheba hape re fumana hore abahlali ba Sam John Dolo le bona ba tshwere mohanto o ka bona ba reng ho lekane ka diketso tsa ditlekefetso le dipolao tsa basadi ka hare ho naha ya Afrika Borwa ha re feta mono re tlo boela re buisana le mosebetsi mo le rona ka ketsahalo eo ho yona ho fumanweng mosadi a bolailwe ka tseno mane provinceng ya Gauteng ho tlaloswa hore ho ile wa ba le ketsahalo ya ho tlatlapa hoseng mo mosadi enwa a ileng a fumanwa a bolailwe re tla boela hape re kene ka re ho komishini ya Madlanga mo re bonang ha ho tlatlahlelwa diqoso kgahlano le Feroz Khan tsena le tsedi ho imatlafatse hanga morao ditaba tsa hore a le shumele metsumedi ke le buile go lutuli o be le letsatsi le monate
1: ke le ba hledi makzo ke le buile ngwaneso ha se mohe mabete motle re tlokena ditabeng tsa bophelo baking e fitileng re ne re bua ka megwa e fapaneng ya go robala me re bua le doctor ya ileng a hlalosa le hore na megwa eo e ka ama bophelo ba hao ka tsela efeng jwale e bang o na le dipotso ka go robala mo mamedi motle le tsela eo o robalang ka yona doctor o teng hape ka jeno re tlo buisana le ena re o fetse baka sa o botsa dipotso ebe o araba dipotso tsa hao 0860003084 ke nomoro ka ya mohala hua bali he hua bali mo mamedi motle kgodi etlang ena ntate batho ba itukisa hao ba itukisa ba itukisa hua bali sentse ba qaleletse ho monate fela hua bali
19: Baeti ba bali nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradiseng ha e ba o tlo etela le se di FM ya bali entle ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao Yes, shake and say to men's a bad. It's all how the papa. Tabe re le boema fofaneng ba matshaba ba o R Tambo re le bile bo ithabiso mo sa le bale he mo re tsa mayanga di 31 October o fitlela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o inukile hlahloba di tokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa di aparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 087 292 7668 Me o seke wa lebala go nna o mamela le Sedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintlafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumulo ya hao e

0: Committee huwa bali huwa bali bali bali bali bali ke yona fela e re buang ka yona he rona re le lesedi FM batho ba pakela ba reka di suitcase tsentle e bali ba tla bo suitcase tsentle tse sa tlwaele hang e tse sa tlwaele hang ka nnete batho ba ya mabenkele mona ba lo reka di suitcase tsentle tse ba sokang ba eta ka tsona ho hang o tsebe mong re ke a bali ya but lo tsama ka suitcase ntse ke tsama ka yona mehlene ke lo reka suitcase entsha ya Bali e tsama yang le toilet bag ya teng ke le di bona setenyana yo e be e tsama ile mokotlaneng yana ka thoko ka mona thotse jwalo ke ntho tsentle tse batho ba iketsetsang tsona ha le motho a ko iketsetseng ntho tsentle hle e o ko ithabisa ka chelta hao ko ithabise tlo thabisa batho ba bang a ko itshebele wena ke nako ke monyetla ke kopane le ba bangata bo mme ba ntse ba re tswa Mauritius re ya Bali thudi ba re tshelte tsena tsa rona re di sebeleditse ka thata ke nako jwale ya hore ha o hlaha menyetla e tjena e o re neng re soka re ifumana pele re kene ho yona le rona re ye Bali ka re cheza bo mme cheza a kenye a reka suitcase skirt e tsamaya le madinyane wa etse ba suitcase e tsamaya le madinyane ha a reka yona mme ke o jwetse a re ke reka yona ena thuli ba re o e bone price ke bokae mama a re ska wa ranka price ha nna ke ya Bali ye phetho ke tu snazo di katareng he re dumelang bana le ntšhaketse ke he bathong ke ntse ke sa bone gore batho ba ntšhaketse ka ma dumelang le phela jwang ah, bathong le tsa sekolong sefeng?
1: Re ne ke primary school.
0: E ho kae?
1: Beka le ribe.
0: O le ribe. He banna, jo ke le thabetse ha ka kang. He? Le tlile kang ka bese?
1: Yes,
0: mme. Ya mme hle re tlile ka bese. Le tlile ka nako mang ha e kwa?
1: Ka
0: 6.
1: Ka
0: 5 ba bang ba tlile ka 6 ke a bona dinako ne di fapane a kotle kwane papa go tla go rata go wena a hle jo a hle mogotsi hle a hle go tla go rata hle boy dumela
2: dumela
0: ho tswang papa
2: ho sharp
0: ho sharp ke mang a o hlapisitseng ha o no tla mo
2: ke mphama mokete
0: nkhone mamokete Jona aska wa pesa hantle ngkhono ma mokete o itse o ya kae
2: Bloemfontein
0: a go ya Bloemfontein papa a o tso sakana ko mang khono ma mokete
2: ka 3
0: ka 3 a jo ngkhono ma mokete ngwana o tshwere ke bogoko na tjene he a o hlapisa o hlapisa wa ba motle papa o tle ka mofao wa eng o tlo ntshiela ho baneng o tlo jang ba itse le tloja kae
2: o tsi
0: a o ri keng ke ngwanana he o motle papa utla o motle wena my boy fani ya ha o ke mang ko wena mang le bitso
2: atla
0: ha mma
2: namani
0: eh o motle utla papa o motle ngwanana o kae gelgele o kae ngwanana ka pelinyana ngwanana tlo ho ko wena ngwanana ka ba o moshanyana na manyo ngwanana ke
2: yasne
0: ya hle le bitso la ha o ke mang
2: moleboheng ga bodi
0: moleboheng ra bodi ba wena o etsa great man sekolo
2: grade 5
0: wena o re bese tlile nako ma
2: e tlile ka 6
0: ke nye o borileng ka beseng e bana ba nentse ba ietsa ba nentse ba etsa
2: e tse wa sa etse letho
0: bana ba dutse fela
2: a nentse re bitsa
0: le bina e reng eng hle Inering.
2: Ke sa Natala.
0: Luna le le sa Natala empa le tla mo Free State. Wa le sa re kits ke sa Free State. Eh. Ah, ke tabe tso bua le Luna la utla. Ka ofela. Ha ba se ba buile tsena ba le buelletse ka ofela kere. Wena o mang le bitso?
2: Ke molebohe.
0: Molebohe mang?
2: Rabudila.
0: Rabudila. Ha se mo he molebohe. Kwena o itlapisitse.
2: Esmere.
0: Ao, mere me. Ke thabile, ke le thabetse la utla. Eh, ya hleng, ke a le rata. O fa se marapo boy o ska ba wa utla. ha o tsomana ho fa se marapo wena mshanyana. Fa se marapo. Mabedi ke metsotso e mashume a mabedi pele ho rra ya le shumele metsi medi re fela ke fete mona ke a khutla.

0: Repetelo tseno tsa rra ya pele ka o le kulang bo e mo bale ho di mo re qala ka province ya Gauteng le go etse ka o kgetha di ba ka o futhumetse ka mafafatsane tsa dileng a di a duma empa o tla tshisa ka go leng e ka le boya Mpumalanga le tibile ka mohodi ka dihlabeng mme le go etse ho abata ka mafafatsane tsa dileng a di a duma Highveld Northwest le ho di mo le hlakile ho tshisa fela le tla kwela ka o kgetha di ba ka botshabela ka mafafatsane a tsa dileng Free State le go etse ka o kgetha di ba ka o futhumetse ka mafafatsane a itšadileng a di a duma ka botšhabela Northern Cape le godimo le kwaetse ka go kgetha dibaka ka borwa botšhabela mme wa tšhisa dibakeng tse gaufi le Lebopo le ka Leboya Western Cape le kwaetse ka go kgetha dibaka ka botšhabela go abata ka go le ka botšhabela ya Eastern Cape le kwaetse o phodile ka mafafatsane a itšadileng le pula ka botšhabela KwaZulu-Natal o kwaetse go abata ka mafafatsane mona le mane ditaba tseno tsa gora ya pele mmogo le tsa bolepi di felela mona go ka boela tamela imamelela tse ding gape ya nako e tlabele gorra ya bobedi ke kutlela o thuse motaung ka lenaneo la jale ke nako
1: a kole bo rabosana madiege moshanetso ke tla o bona ape goreng ya bobedi go na jale ompea metsotsong ere o bonne sekoto ka mora gora ya pele mante a bekeng lenaneo ke jale ke nako naneo le e shebaneng gagolo le ditshebeletso tse re lokelang go di fumana mmasepaleng tsa rona tse e fapaneng mmogo le mmusong wa porofense le mmusong o bogareng go na jale o ka ntumelela ge mothe motla gore ke tle ke tshware mabenkele
2: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

batsama lo wena fo menza eta ka pina manate ya sesotho hantla ona jwa le metsotso re shumana metso mehlano ka mora ho ram ya pele fefe tua Frankfurt le fumane dikatakata maobane he jwale ke khola mebila Frankfurt e tla ba hantle haholo le fumane di lori maobane ke khola mebila mono e tla ba metla ona le mshane mongwe ke tla ke motsa ona na ha sheba o bona eng ka ra motse bona wa nna mahadi ho la Afrenka Fort horna ho wa lukiswa na ditshebeletso na ne lo na ke la ditshebeletso bile kgwedi ena he ke kgwedi e kgolo hampe ya mmuso e shebaneng le ditshebeletso nomoro ya mahala mo ke leng teng ke 086-000-3084 o tla mphumana mowa ka tshwara lengolo ntate Motaung ke nna ke masabata ke sheba kwano ngwanaka o fumane nomoro ke a bona masabata o mpolelelang gore ngwana o fumane nomoro ya hae ya ID empa ntho a soka a e fumana ke ID gore a e tshware ka tsogong la hae gobane ba le batla abridged certificate. Ke a leboa ke fetise taba lona ke file ntate Mokete yona jwale gore a ke a potlake a shebane le yona gobane jwale bothata ba lona mane botla bore ha ba tse bo rena ke mang a ileng a ngodisa ngwana ke a leboa ke fetise taba ya lona e re ke bele ke tshware ngolo le leng gape ngwanaka ID ntate the birth certificate o le modile shoma le metso e mehlano re na le bothata bo boholo bitso la ke Thabo ke wa ha chefa ntatae o ka mane ka Mpumalanga mane ye mona tumelo chefa ka mo ka Mpumalanga sekunda embalenhle ka mo ka Mpumalanga sekunda embalenhle e tsa hore o ikopanye le mmangwana monna le khone hore le lukise ID ya ngwana a tsebe o fumana a birth certificate ka monoka Mpumalanga tumelo chefa kopanye le mmangwana o potlake ntate nako ya tsamaya ke ka Mpumalanga ke bere ke kope hape ho kgaitseditsa rona tsa Lesotho ke utlwa bohloko bona ka bothata ba bana ke utlwa bohloko haholo le ba le bana le bo abuti ka mona ka Afrika Borwa ho tloha mona abuti ka Afrika Borwa a nyamele a ipate ha tlameha hore a thuse ngwana gore a fumane ID ngwana a be sekolong hona jwale bana ba ngwana matriki ngwana a sokole o fumana bukana ena ya boitsebiso.

ke le kopa bo ausi ke le kopa gaitse ditsaka lona ba thewang ha bo rona lesotho ke a kopa ka boikokobetso bo boholo ke bele ke kope bo a butika kwa no ka Afrika borwa bana beso ha se le ntse bana le khaitse ditsena tsa rona le skela ba le ha hle bana bana ba fumane mangolo a bona hwane le a tsebo robo ausi ha bana ditokomane tsa ka mona ka Afrika borwa ha skela itsang se hloka bana hle le ya bona mathata rena le ngona hona jwale Afrika borwa mona rena ke mathata makakang bana ba utlwa bohloko ha bana ba bang ba ba tsheya sekolong hore ha bana di ID ngwana kana ke ba mmitsa ba re tlohe tlisa ID ya hao ngwana ha na ID o kene lakane ntsa pao wa kena lakane ntsa pao wa ithatela ka dilakane tsena wa ba ithatela ka dilakane wa ithatela magetlo a supileng ka ra lakane tsena jwale lakane tsena di ufile karabo go ba lakane na le karabo jwale ha o fa karabo karabo ke ngwana ngwana a sa le teng o hloka bukana ya boitsebiso a kere so ile wa ithatela ei o reng ke a o jwetsa o ithatetse ga ke etsa jwalo o utlwile ntho e reng gaxa eo ke hana boi gore jwale ke bona gore ke tla romela di hana boi gaufinyana e re a o ntse o tshukodisa katla katla katla ha ona rona ba ka sukula kana bana ba tlolla he ke mona ntate motaung a ntate thuso ha rena bukana boitsebiso ha o tla ntate thuso ke a ngola beketlang ba nkhutisitse sekolo mane ntate wa ka kwa South Africa mme wa ka o tswa Lesotho hana dipampiri e batho ba e rata lakane man ba utlwisa bana bohloko motho ana re jwang jwa ape ngwana o moisa kae o sena ntho bane o sena le ntho le ID kapa o sena ngwana o moisa kae ae maikutlo a labe sa phahama maikutlo a he modimo o moentse motho wa tseba a modimo o moentse motho e gabariela a o moentse motho jwale motho a ba le maikutlo a dilakane Erokofe, Lionel Richie, three times a lady.

0: a kgwedi ya Lwetse tlhola matsatsi a mashome a mararo e le labararo bekeng lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema lesedi FM ore le be teng go tla bona diprojeke tse kgolohadi tsa lefapha lena le go bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng Habeng ba matlo ba kena matlong a bona lesedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ha kgwedi tlhola matsatsi a mashome a mararo e le laboraro bekeng re tlabe re le moo
1: Sekhorani Entertainment and Projects mmoho le lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground toho o tlo bona lebo se kgwabela Spoonowa Ayanda Ntanzi Oli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Nao Mabote, Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong, hoseng, ho fihlela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela moaparo ke all white tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feletseng o ka letsetsa 082-365-6565
0: ke o taba all white o tlaba monnate mono o utlwa tlhopha di tlaba teng mono bo tshepiso mpotla ba tlaba teng o tlaba bina kantsola ile monnate nnate nnate nnate morampotle o magiyekela nguwe njo phalala nje ngamanzi awa tlaba e wotla tshojolo he morampotle hey hey hey o tsikwale ka wa fetwa he barke all white le bo se khobela le yena o tlaba le teng a bina ha monnate nnate nnate nnate ya re ke nke mo mamedia le mo ngotlo mo ke kene ho ntate mafaisa mo mamedi o moeng hona jwa le dumela
2: re dumela na ke tsole ka ena re tsi
0: ke phela ntate o le tsole kae
2: ke le tsakela ka David o le ntate tsi ja ona ngo sa le mina o le Lucas mo tawo ntate mo tsole ai sala ga le
0: David Thorn ana ke mang Lucas
2: ke Lucas mo tawo
0: Lucas wa ID Lucas mo tawo ana o le modika e Lucas
2: ke mo di 40
0: ke mo tsamaya 40 tsara jwa tsara jwa e fono fono ya kae kae mo fono fono ya kae tsara jwa Lucas
2: e
0: tola he tsara jwa lo Lucas a utlwa
2: e
0: ke ba letsetsa ona jwa le tsara jwa lo mshaniso tsara jwa lo wena o tsara jwa lo fela o thola o rutu re ke bone he Lucas ke ba letsetsa kwa no mona he o tshwere mangolo ha mona ke re o na le mangolo o na le ngona
2: tate mka o nga gina be ho na ke re na tshaitse plasi ke te mo ga ke re mka tshwere idea mo ha e ka hore bana bo ba dile mo gaute ba bang ba dile mpopo ba mo fi di idea mo wa bona hore ena a itse id ka no bana ba o so go from Kuala Lumpur until mo tle mo bana bile a tlhopa
0: all right e mahanyane fela he Lucas Emma Hanyane fela thula wena. Emma Hanyane fela. Emma wena o thula o rutu. Hanyane fela ke ba litsetsa ke etsa tjena. Ke ba litsetsa. Mohala wa bona walla Lucas out. Walla mohala wa bona ha ba kankara ba fela. Go walla mohala wa bona. Ere ke banke mohala ngo mongwa bobedi. Ere ke nke mohala o mongwe wa bobedi Lucas ke banka mohala o mongwe wa bobedi hanyane fela mshane tshwanyane ake ere ke bone he o monkuno kono monkuno ka ke kuno tla ke a monka hape mona dumela hle mamkubungu gaitsedi ya ka o phetsa ntle
3: re teng tete wa ka le kae
0: ke a phela ke kopa ke a kopa ka boikokobetso a ko tshware pene ho wena mo hleletsong la hao.
3: Okay, I have it.
0: Thank you so much. Lucas a ko re fe nomoro phone ya hao ke mang gaitse di aka o tla o letsetsa phone ya hao ke mang
2: nomoro ga ke 0693
0: 0693
3: 92345452 there's an number x one with 076939
0: ere repeat ape bitsa nomora ka pele mushimane re utlo ape 0693 0693 923 923 923 452 452 walla jwa o tla sothosa ka samane khola khwemane o re pelu di tshobo jwa long khopotsa ha iso banna a ko motshware mo no re ke rutlo rena pelu di tshobo king
2: okay that don't give David tone na khola khwemane
0: o ka Davidton o Davidton e thula wena ke bua khola khwe ya ka o kana ditaba letsa batho ba baholo thula mtawu wena o Davidton danki ba o letsetsa a komeletsetsa bye bye mama bye bye motho motho ke mo ke lenteng wa right yeah hona jwa le ke na lenga ka mafaisa jwa le wa tsha wena ke tsaka ke hula le mafaisa jwa faisa dumela nga ka mafaisa dumela ngwana mme
4: dumela na te mutaung le ba ba medi ba le sedi FM ka ofela
0: ke le bonga ka mafaisa phamisa ke pitsi kamera ka ba mpolella mona hore kamera ena e batla ho bona hantle simo henga ka mafaisa o khona ho mona hantle jwa nga ka mafaisa ke tabula mafaisa hebale ako a re kene nkenya ka pele fela hlalosa le botlolo la roska ba le motho ya etsa mbotsotsi ka tabula mafaisa hebale ibile o tsama le make no how feel rona kamera ka that tinya ere e shebe mfumo ha di wan tate mafaisa ke no mona ngwana le motswana banna ha ah mafaisa
4: ke le bona dem taung botlolo ena ya tabola mafaisa he ba le ba mamedi ke botlolo e tshweu e printueng ka khala e tala e lo re stika ga sa teng a se sa pampere ke sa penta se tlowe ina le phofolo mono ina e bitjwa mosha ina le mohatla o motelele jena e lo ga ha o thola botlolo e jwalo e tshweu ka ofela mamedi le sekwalo sa yona e lo ga o thola botlolo eno e jwalo o tla bothotse botlolo e bitjwa ntabola mafaisa heba le hantle o ska ba etsa phoso mamedi bana ba bangata hona le nako ba phone ba re rekile e nna le sticker sa pampere a se ona eno empa ke latello re be go fihla mono ke be ke thole go jwalo e be ke khotsa boemo bono re ho se ka nnaetsa lataba se jwalo
0: ndate mafaisa
4: ndate mtawu
0: ha ke re bua he a o tabola mafaisa a go iphamisanyane o re kamerena ife ya koro o ise bo iphamisa ke ke o he ke o tabola mafaisa ke wa bona tabola mafaisa mono ke ka le bonta tabola mafaisa ha re tle jwa lo rena e re thusa jwa tabola mafaisa
4: ke a le bo ntate ba mamedi botlo na tabola mafaisa he ba le ke qale ka go ke botlo e matla haholo wena o so fitleng ho yona ha o so tsebeletho botlo la tabola mafaisa he ba le ba mamedi e thusana ka high blood tswekere arthritis etlina madi ibile phamisa so le sammele ibile etsa takatso ya dijo
0: eh
4: jwa le ha ona le di cramp sebedisa na botlo la tabola mafaisa hebale ona le siki ya dipio sebedisa botlo la tabola mafaisa hebale ha ona takatso ya dijo o ka sebedisa na botlo ena tabola mafaisa hebale etlo hlatswa pelo melwa ha o tlala mahlaba ha o tsebena bothata bo hoka sebedisa botlo la tabola mafaisa hebale bomme ba sa thole mbana sebedisa botlo tabola mafaisa hebale e tlo thusa ka sikia ya selumi e seqete se fele e betline popelo ebe motho a mme o tseba o thola bana ebe hona mono motho a mme ha ya dinakong a sa emisi o sebedisa na botlo tabola mafa e sa hebale e tlo mothusa go dinako tseno tsa IDM ha o sa di bone dinako ho hang sebedisa botlo tabola mafa e sa hebale mamedi e tlo tla yo thusa go bula dinako tsa hao batho ba bontate hangata re hlupua ke bothata ba ditakatso malapeng mang sebedisa botlo tabola mafa e sa hebale e tlo tlina senya ho motho a ntate ebe fana ka madi ntate ya tseba ho ba le ditakatso lapeng mane metse ya thuea botlolo na tabola mafa e sa hebale ntate tla phamisa lelapa la gao lapeng mono go na le sekiena e bitswang hlala hangata e rata bomme matsweleng mona le ka sebedisa botlolo ya tabola mafa e sa hebale e tlo o thusa ka sekieno ya hlala re bue ka seki ya lebanta batho ba bangata o tla utlwa ba re ba tswile tšhabosibu a tswile lebanta mashashatsa kapo magopo a tšhesang haholo a bohloko seki eno ke lebanta botlolo ya tabola mafa e sa hebale e ntle haholo bakeng sa lebanta e tlo le qeta ka ntle e be kene ka gare e le qeta ka gare seki eno ya lebanta go na le batho ba tla utlwa ba re nna ke bona ntse ke fela ke sa tsebe na bothata ke bofeng sebedisa botlolo ya tabola mafa e sa hebale e tla kgona go thusa nako nngwe motho o ya ntlwaneng o thola ha ya ntlwaneng o ntsha madi ha sebedise botlolo ya tabola mafa e sa hebale jwale re bua ka mathopa motho o tla ba re mmele wa gae nako yotlhe mathopa a itswela gotlhe maratang
5: teng
4: o sebedisa botlolo ya tabola mafa e sa hebale e tlo kgona go thusa ka mathopano a fele tu ha o sebedisa botlolo ya tabola mafa e sa hebale e o fa maatla e fana ka maatla e le go botlolo ya tabola mafa e sa hebale ke tle ke tlhakisana teng motaung ke potso tse ke di tholang tsena tse ke batlang go di otlolola motho o a botsa gore na e sebediswa ke bomme fela ga e kgethe ntate lo ya lapeng mono a e sebedisa le bana ba e sebedisa ga e kgethe botlolo ena ka mokgwa o leng ka teng jale botlolo ya tabola mafa e sa hebale gangata batho ba bangata ba e sebedisa e ya ka gore na bothata ba gago ke bofe mmeleng go na le batho ba re ga e ba sebedisa e be ba founa ba re mmele wa bona o tetetsane ke go ya ka bothata bo motho e a nang le bona a se phoso ha e tlo hlekefetsa mmele wa motho wa e sebedisa go ntse go le jalo botlolo ya tabola mafa e sa hebale e kampa ga utlwa ka re ya go hlekefetsa e be neng o theola sekala sa yone ee ya ntate wa ka jale ke bontsha
5: jale ba sentse ba letsa gona jala ko ba kwale mo go ba bona ba sentse ba letsa ba utlwa fela le bua ka tabola mafa e sa ga re etse tjena he wena motswalle wa ka jalo ka tsa ba qadile o letsa a ko ba fe dinomoro tsa ga mme a ntse a kwala fonofono ena ka mona o tla e bula ga letswa mona
4: ke a leboa ntate e re ke qetelele ka botlolo ena bo yone e nyane botlolo ya tabola mafa e sa ga ba le bamamedi e na le salfo ya teng ya bothata ba serame masapo di krempe mahlaba mmeleng kapo haholo bonggono tla kwa balla ka matheka ina le salfo ya teng salfo ena e ngotswe mafaisa ultra cooling balm jwale yona ya raba wa iraba ka yena o itlotse hohle mona mo bang ho pateng jwale ke ga fana ka dibaka kapo ke fana ka dinomoro pele re mdao
5: nomoro 078 683
4: ke ona ntate
5: 559090 ke bona mona ke shebile mona le mona le botlolong 078 663 5590 ke bona nomoro mwe hape ke 063 186 6554 063 188 6554
6: Ibangu nana hore ke ke wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo eseng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
5: Ha se mo he ntate Mafaisa ha re shebe he jwale ba ifumana kae tabula Mafaisa ba tle ba lo e batla e ba sebeletse
4: ke a leboha ntate mo e fumane ya nteng e fumane ya Bloemfontein chemistry ke batho batsho e fumane ya matatiele sebaka se fumane ya sona ke supermarket ke shop ke famous supermarket ebe re tla ithola qwaqwa BB Cash and Carry re thola Frankfurt TFS Bethlehem e fumane ya Bucks le All in One e fumane a Minisi Lucky Boy le containing e khubedu e fumane ya Klerksdorp African Motor Shop Johannesburg e fumane ya Beckham Corner Market and Court le Africa Cash and Carry Kronstadt le teng e fumane African Herbal Store le teng ya fumane ya Porsche e fumane ya Humas Bengele Frenegeng e fumane taxi to pharmacy e fumane hape e fumane Pretoria Marabastad le teng ya fumane ya Rustenburg le teng ya fumane ya ke di chemistry ka ofela Rustenburg e fumane le Klerksdorp dingata ho lata mo taung ke ka
5: fa
4: ka tsa di chemistry ke a hola
5: ke ka fa le ke so miriana teng tsa ma o ile batla tabola Mafaisa
4: e jwalo ntate di chemistry
5: ho tle mo ke so miriana le di chemistry mono o ba jwetse o tlo batla tabola Mafaisa
4: e jwalo ntate mo
5: ke mo re fella nteng ka tseno le ngaka Mafaisa e bile re tshwere le yona rubbing a salofu ya hike nighting wa bona mono e shebe mo ngwane so e bona le mmala wa yona kuono mono o bona le mmala o no wa yona o kare ngo perese o no mono e bile ha ke tsa jwa le kutlong go tsena bile di buleya motho mo tla he ke ifumane e rona jwa le ko fepa le monate nate monyaka.

0: Silas, Silas.
1: Baby, baby.
0: O bone ke nako ma?
1: Sorry baby, ke ke
0: a bona. Tolo fela.
1: Ma ba tlhoko botle ka ska tsa magata tse. Ha ke a tsaka bo mo baby ma. Ke nako ne re tsamaya re tla bua ke.
0: Ko Silas, ho se tsela matsatsi a mararo ntse o nlata. O so fitla ka magata. Ha se jwale ke piraletse mona jwalo ka ke re ke lahlehile.
1: Ma ba tlhoko ho kotele ka koloing o tlwele ho ntla tsa magata tse na. Bona le bana ke ba ba shebile
0: ko. Ke tlamehile ko tlatsetse magata hobane o nkentse o tse o tse pela bona bana ba. Ha o fitla mona, ha o kopile tshwarelo. O go ntshwe mongwe o lukile matlhoko ao.
1: Ma batho, ke itse sore.
0: Jolo fela.
1: Ante bothata ke eng?
0: Eh?
1: Eh, bothata ke eng?
0: Bothata ba ka ke hore, ha o kgone ho etsa ntho le e le nngwe o e qete ka nako, o so ka o ba le phoso o e etsang Silas.
1: Oh, jwalo o batla gore nga o tshwa jwalo.
0: Ha o wa nkutlwa.
1: Mamela, o batla go mpolelela gore ga gona le mohlankileng ka etsa ntho e nepagetse fela matlhong a gago. Ore e le nngwenyana fela.
0: A ko mpolele e le nngwe. E le nngwe tlho mongwe ke nna le etseng. E le nngwe wena o e gopolang ke fe.
1: Ka nnete o nkata matlha ga ke tse gona ke tshwanetse ke reng jwale go wena mona. Ga o tsebe gore na ke nkile matsapa a makae ka jono gore ke tle mona ke tlotla ko o lata mona jwale ka ke ne ke o tshepisise ga bobebe
0: okabe o boile ga o ne o sa kgone kapa o sa batle le teng ga ke re ke tla kopa thuso batho wa kwata ga ke re wa kwata
1: o a mame nka founu ga o letse mogale a tle o lata o ise ntlo
0: ga
1: ke na taba gore na o naganang ka nna mane ga o banna go ne kere mogana
0: ka go tla koloi ga ke so kenele gantle Silas wa tla go nthoba maoto
1: mamele ga se taba ke batla go roba maoto ke gomo o sale mona o emele mogale a tlo lata wa utlwa gona kereng ga ke tlo o dula gona ke mammeleletse mepoteni ya gago mane ke ntse ke o bolelela gore ke re go wena sore ga ke a etsa ka bomo fela o ntlatseditse marata mo ke ntse ke o galeme tloeletsa marata a tena ko wena o ntse o tswela pele ga o bone gore ke ntse matlho a batho
0: wa seke wa halefa empa phoso e le ya gago gona jwale mpolele ga o tlhokagale o tsamaye ka lebelo lena le lekanakane o tla keteletse go thutse bana ba sekolo wa bona bana ba ba tlatsetsetse jwa mo Silas gantlentle o keno ke ema
1: mabato bana ke bona tlhie ka o ikemisetse go duba maikutlo ona ka gona tsatsing le e ga ba ke tsela ya gago ya gore o batla go busetsa mogale bophelong ba gago ausi ga ona letho le tla o thiba ka pele tswela pele o bone gona o etsa jwang le mogale gobane le ntse di lelela kgona go e ka nna kong ya go feta kere empa o se ka bankesa sebisa sa nkutlwa nte gona kere
0: Silas o nako ena ka go fela ga re bua go ntse go mogale mogale o tlo keteleletse o lebetse neng ka mogale e le gore o insecure mara
1: nna ke lebetse neng ka mogale ga se taba insecure bone bo buang ka bona bona mma batho o mpha maikutlo a gore e kare ka ntle ka mone go na le mana ba betere go feta nna jale kare ga ke etse ntho tse tshwanetse gore ke dietse go mosadi wa gae mane
0: gobaneng ga o nagana jalo
1: ke tla reng
0: gobane ke a bona gore taba e ne e re isang twe ke kopa mphe sentlo tlolo sa koloi yaka
1: mabatho butle butle go fa sentlo sa koloi yakapa bua ka koloi ya rona
0: yaka o lebetse ke nna o tswang ka koloi yaka mabitso
1: aka mame ke kopa retse je
0: hao
1: theola maikutlo gobane jwale ntho e ne o bona e se e re isang twe e se e tswile tseleng jale ke kopa ko sie mo lapeng ke kgokele mosebetsing then tlatla re qetela puo ya rona mantsibua nna no ga wena ke wampha maikutlo ka re mogale o bete go feta nnang ke be ka bua ka yone
0: o rutse o tshwile nako ena ka go fela ga le ke fetile o mogale ke ntse ntho tsotlhe o bontsha gore ke fetile o mogale ke tshwile go yena
1: ekanako
0: ena ka go fela ga o tlala o bua ga re tlala gore akanyetsano ya mantsi fela o mpolelela ka mogale
1: ma batho golokile ke yana ka tlogela tla re bua e
0: gaoaee o nna se ka nteka ka mogale
1: banna o mosadi o mabatho no man ka nne dintho tsa di buang gona di mpolelela gantle gore o ntse a se o lebale ka mogale go na le nako eo a ke ka nagane ka mogale ka yone he gobane ga e ba e le jwalo a re nna ke insecure ache etlile a tshwara ditaba gantle ke bone ka bothata bo go yena mane and-e jale ntho ne ke tlame ke e be e letlho ke thotse gobane ga ke qala ke bua ka yone ntwa ya kopa pakeng tsa ka leng and-e ka mokgwa ke sa rateng go lwana le mma batho haman mosadi ne go bua nnete fela ke morata empa tse ding tsa ntho tse ba di etsang se kang yona moleko ntho ke mogale ke tsona tse ntenang ache empa ke na jalo ka monna go batla go ntho ena ke emele ka maoto obane ga nka e tlwelela ya tswa taolong go feta ke tla mosupela go lale mane a mathela ena mogale kapa ntle le moo go tla tlhalwa ke mathata obane mogale ga iketlale ke eno gona lebale ga ke tsebe gona o ile a sotha kolelletso jwa ga gotlelane le ene go bona ba mogale o lemele monate a ka nna tlwa a etsa ntho ngwe mme ka ikgona se ke latlhetswe ke mmabatho gape ene ga e ka etsala jalo fela a lebale ka nna mmabatho.

0: a tlo wena ntwa e monna o e lona lemo kore ka gara moifuna wa gaona yo o ka reng eno ena o tla owa a tsoge le nna ga go sana a le moo fela
1: ga ke tsebe o batla gore ke reng ane ke o boleletse ka makgetlho gore e sa le ntho e ne ya oto e ne e ropoga e be ke opona le botlhaswa bane ba modiei ke tlasa gatelelo e e tshabegang ga gona motho a batlang go bona le nna
0: wa tseba ke nagana gore jale o tlameha gore ka ona motsotso mošhaniso o dumele gore o lwanne ntwa e o tlotse ga magata moo a gao monna a utswa ka tsela ya mofuta o tseng le teng ba sa ipate o lebeletse gore ke mangye a tla tlholang a ema le wena
1: ga o le teng fela wena bophelong baka ka nnete ke santse ke tlhokang
0: wa bona gore babedi palonyana e rena rona eno ga e bulele letho monna wankutlwa dikgetho ke papadi ya dipalopalo
1: re ko etse wena o ipona o le moo empa ga o shebe dilemo tse o tlang o di hulanya ka morago ka mona ka mantswa mang tsa experience
0: o
1: ga ke tshwere motho a nang le experience jalo ka wena e ke e shapo bradabiki
0: hela
1: ya ande ga ke dumele gore ke wena a tla buang puo tse jalo gobane ga ke a lebelela puo tse jalo go tswa go wena
0: o
1: gobane ke di utlwa metlhaena bathong ba batlang go mpona ke wetse fatshe ga utlwa go wena ke lebeleletse puo tse mphang matlhagatlhaga le morolo bonyane o komphe a positive energy brotherbe
0: faniwe mamela bo ga ke mona go tla o thabisa ka leshano
1: o
0: ke bua nnete fela
1: brotherbe
0: e
1: abuti
0: hela mamela go ja ke ne ke le wena ne ke tla tlogelela ntlo tsena ka o fela e shebana le ngwana wa ka ya kula ga o a tlameya gore o be o mmona o ntse o poralela setšhaba sena se sa tlholeng se o batla le lelapa la gago le ya o tlhoka ga bofane
1: ke le o thusa ngwana ka eng ke doctor keo ke masimo a ka mona mo ke leng teng ga ke le mona ke lemela lelapa laka ke mo ke ba fatelang dijo teng
0: mamela mamela fane dingaka di lekile empa maemo a ngwana ga ntla fa le mošhanesonkutonakeletse
1: jale ba nkemeleletse ka mona ke bolawa ke stress ka mona ke wena ga o batlo mpha ntlha kore tse positive
0: nkekekabaona
1: ntho buang ka yona ke a e tseba a bona ga ke tloa pela gae ngwana ke be ke leka o baleisa megopolo yaka goduma ntho tsena tse dutseng mo magetleng aka tse nkimetseng tse nkotlang pelo jale ga ke tlile mona ge ke bua ka polotiki ke tlo ga maatla radabiki ga ke ngaka I'm a politician
0: ngwana enwa o tlhoka leseko ya fane nka ngwana enwa o mo etsetse mosebetsi monna mosebetsi o o tshwanetseng jalo ka ngwana wa rantlile
1: mara nka bontse o bua nnete fela gore o lakatsanang
0: tlhoamoo
1: batla fela ke tlhabeamona o kgone o lojanagae o batla gona jwale ke di o qala ntwa e nngwe e ntšha le modiei a ntse a mpatla dintho di gana o fela te
0: helang wena o dumeletse ngwanana yo a o hule ka nkotolo ka e kare ke mosadi ao e ba monna
1: ke monna
0: ema ka maoto
1: ke a
0: lekaela se e leng sa gago
1: ke a se lwanela
0: jwa

0: pedi wo keteng tse pedi re keng ke mo mamidi bonga taba ya abusi he ka mona e seile jwale keng ka aketsa tsena he keng ka mo mamidi monga ke feta le ka ndate tuso ke aphela hle ngwane so harutwe ngwana hana ditokomane mme o ha ke motho wa lesotho ke a sokola ka ngwana ntate ngwana o sabile a le lemo tsepedi o sokola jwa ntate o ntate wa ngwana ha o wa sokola ha jwa go bana ku wena ntate wa ngwana ha ku utlwa ku utlwisisi ha ku utlwisisi taba eno ya gago ya gore o na le bothata o ntata ngwana tshwantse o eme o lokise ditaba tseno gobaneng ba go sukodisa ba go sukodisa jwang monna gona jwale o tlame gore wena o eme o shebe ditaba tsa ngwana e re kutlwe mo mamedihe ya llang ke santsane ke rome tse ditaba gape ngwaneso ka UIF tsa bamamedi ba lesedi FM walla mahala. Hello? Dumela ntate, ke ntate thuso motaung, kgotso. Ela, ntate, ke a phela wena.
1: A, ke tsibile thema.
0: Ke a leboga. Monna, ha re utlwe, o re bothata bo kae, ho etsahala jwang?
1: Ke ne ke tsamaya le motho ya seng mo ntate thuso, ko ngwana wa go mo tsaya go lela tlhao.
0: E, wena, le ho kae lona?
1: Ke
0: mo khauti ya lenasia south o nyetse mai mna lenyala ne le mai ho bana hore mai kwa lesotho
1: ah ha nyala na ta
0: jwa le ngwana o fihla jwa mkhotsi ya ka mna ba tla o sukudisa mse
1: ndade
0: ngwana ke re ke utlwa tabo lang ka yona ke ngwana
1: e ke mo rona tsa la ngwana ke mo thusa ra lona na ho ba se ke mo ntse ba sukudisa ra so ga gongwa la mesediwa le go ba thuso le tlhomo
0: mamela ntate wa ka e re tle la o hlaitse kwa na Afrika borwa hona le ntho tse ding tse ba tla nne ba o botse tsona ba di batle ho wena tsa bohlokwa haholo ha re tla ka pokothong ho jwang ba le pokotho ba e botsa man home affairs a ke re wa tsa ba o botsa rena le ka pokothong ho hantle na hore a jwalo ka ona le ngwana le a uksiona wa ka lesotho o batla o monyala a uksia kere
1: e ga la monyala ka
0: e ke le boa fela pokotho ye me hantle na mosamo o teng ka pokotho
1: a mosamo ha o le nda
0: eish mna o itse ngwana o le mo dipedi ka pa ke di kgwedi
1: o le mo dipedi nda
0: wena o hlaitse kwa no ka Afrika borwa mna o tsebe hore ntate ba sheba le pokotho ba sheba ntho tse ngatang pe jwale rona re sheba bete pele re sheba pokotho bona kamane ba e sheba rona o tla kgona hore na o supporte mosadi enwa hantle o supporte ngwana hantle ha wena ka man wile wa sheba lakane pele bona ka mona ba tlo sheba ntho lokile mchaneso hona le motho e tla mo kopa hore a o letsetse a buisane le wena mme o tla bua le wena hantle mona tya holo le hlalosetsane ka tabene tla mo fa tsona nomoro tsena tsao wa utlwa ntate
1: okay ntate ke tsong ka le wa holo mchaneso
0: hayate khotso ere ke fete mono he ngwane so ngwana mme o ka mona ka le nashia ore ha ile pokotho mane a so be hantle ho hantho tse wa di etsanga ore ha ile pokotho nga so be hantle fela ngwana ke no saleteng ba tlo mmotsa mane home affairs a ding he ba e batla teng ba batla ba tla botsa potso tsa bona dingata mme ke potso tse matla tse etsang hore monna ipotse habedi a ipotse hararo re metsotsong re shumela metsorobong ka mora hora ya bobedi re tla mabenkeleng a re khutla fela mabenkeleng ke kakata
2: e bang ona na hore ke ka wa khona ho lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di

0: Eletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Kananelo ya kopo ya Capfin loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
2: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
1: Etsa kopo online o tla o bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
3: Haile politiking Russia e botsa America e ro America ho baneng Afrika Borwa e samengwa ho G20. Russia e botsa America e re batla ho bona Afrika Borwa e le teng mona ho G20. Wo. Me o tsebe hore le petrol e tlonyolwa hape thabang utlwile hore mafura a ka nna nyolwa hape ke bothata bo boholo politiki mona ha holo ntwa ena e pakeng tsa America le Iran. Iran e rometse melaetsa ho America re monna wena Donald Trump rona re hopola hore ha o ka etsala tjena ao taba tsa rona a di tlaloka ntwa ya fela ka mona ka ke homukse ka mane bara Donald Trump ra kore Donald Trump ha bua ra jwale re aba qeta jwale ba itsa tjena o bana habana hona habana hwani jo wo ai ka itsaba ntwena ya America le Iran rona ka mona rutlwa bohloko a holo petroleng dieseling re ale mala ha holo e seng hanyane ha ke kene tabeng ya bohloko a kena selemon sena kgetha sela slimming tea clear skin tea and capsules le blood clean tea du thusa o shebala le o ikutlwa o le maemong a matle ka o fetisisa sela e a sebetsa e fumaneha hohle naeng ka bophara o e fumana mabenkeleng a Clicks, a Pick and Pay, Dis-Cam, Shoprite, a Checkers, Boxer, moho le Spar. Ke o he, sela. Kgetha sela. Sela Slimming Tea, Little Skin Tea. Metsotso mashoma mabedi le metsomene hantle ka mora ho ram ya bobedia. Jwale ke theoha le tsona ntja e kgolo dinyana la taule diphakaphaka. Wena moshanetswe ke fetise taba ya hohe ba tla o letsetsa monna ba ke mono ngwana o sa le teng. Empa a ile. Ntate wa ka o ile a sebetsa mining mme a hlokala a se o fumane letho di le molemo a sebeditse mono jwale ha ke tsebe ngwaneso o bolela gore ga ka fumana provident fund ya hae kapa e ne e le tšhelete ya sebua sa mine goba nna ke kakata le moshaneso kwano ntate šhale a moshane a sebetsang ka thata ke ena motho e ke buang le ena gagolo jale o ngotse kwano mona jale le tlhalose gore na e be bothata ke provident fund kapa keng le ona teng mono ke se ke na le batho bao ke sebetsang le bona se ke na le batho bao ke sebetsang le bona ba di-provident fund jale ha e le provident fund ke na le bona batho bano nomoro tsa bona ke tsena ebile ke di tshwere mona ga ke na bothata re ke fete metso tse ma shoma mabedi le metso mehlano hantle ka mora hora ya bobedi o mametse le sedi FM fela re ke la tele o shale shale o tla mpolella rona wena mona o lakai ka fita ka fete ba twa la ka di chelete mora o tsena ye ha iyo chelete wo a iyo mota ndumela ke nala botata ke khola sasa jwale botata ba ka bobuholo ke matso matso a ka ha sebetse chelete inyane e ka motho ka fumana mochini wa ohlatswa a o bana o kapa motho ya ka nthusang ka letso o ngotse second o ke a bona ntho e buang keng second hand ya mochini o hlatswang wa shin wena o ka mona ka Troyville Gauteng nomoro ya 0783434739 ke le bangone so ka mona ka Troyville ona motse moholo Gauteng re keng ke mo mamidi mo nkwano tla mona ke mo halenga kilo ke na mo haleng ntate thuso dumela UIF ke a sokola ntate ke di placing ha ke a fumana UIF ke fitisa taba ya ho ke taifa ntate mane tara ke moletsetsa metsotso ke mashoma raro ka mora hora ya bobedi a mphehe UIF ya lona e mejwang ke no ntate mona singe nako ke UIF yena UIF ke are o ma placing re ke lahlele ndate bolofo re ke lahlele bolofo ke ngwana bo motswalwa ka eno ba nna o o re se betsa mo natampe le bo ndate bolofo le bo skekete nthapao robert skekete pumula mona skeki ona tantitse tsa ona jwala re mna motaung ke utlwa mono ha ntso thewa o thusa mo mamidi wa le CD FM ere ke tek shebe kwano mona ntate motaunga ngwana butwa ka ha khone fumana grant ibile o 19 years me wa ya soka a ba le pasa ntate wa hi la hloka ha e sa le lesea. Jwale re batla ngwana enwa a tlang ke fane ya rona re ka etsa jwang. Ngwana ha nke fane fela ho na le diforomo ho na le eng tseo le tlamehang hore le di tlatse ho na le ntho a se ntho eno fela. Sintu enu fena. Nati.

Ya va pina manache hot sticks mabusa tsamale a Steve Tebo kekana bend out. What's our tabang mohla hot sticks aning a hatisa pinena mani galo. Steve kekano una fita a utwa Steve a utwa Steve kekano una fita kura fita mnyakonguna wa studio. Jwale itsa ba bula mnyakona studio a utwa ho bapala kodilo lena. Don do do dum do do do do vo vo vo. Jwale kura mtsa bona rata ho bapala ka lentswe. Ya ba kekani o kura hana kwe ntse e bapala aba itsa yona nthwena aba itsa mtho a hlokene hlokene hlokene kuri ibile ntho fela ena ya ka ba ntho e plenning ya ba o santsa kena a o tla thimona e tla itsa hiti ena e tsabe ya ngaholo o burn out ila ba pine monnate bona ba isa ke tse dintsa dipina tse lo ra nna ra apa di gaumane go top 20 ka tsona tsona pina tsena tsa bo hot sticks mabutse ere ke fete he motemotle ke tle ke nke mo mamidi mo mona ha wena ndate bolofa ere ko tloele mohlomong mo mamidi o tla emo mo tla ngola batlangola hape ba ke bona ke na le ba ba hlano mona ba re ngoletseng ka UIF me se ke re metse ndate bolofa dula o mametse le o sane dula o mametse le o sane ka fumana le ngolo le tswang Dumela ntate Motau. Re ba a iba ka mona Excelsioro. Re kopa le re thuse pula ya re nela re ya koloba. Bothata ke clinic. Muso o go re thuse ka clinic ibile re hatsela mono. Batho ba maplacing bona ha ba sana koloi. E ba ikisang kapa e ba latang banna. Jwale ha batla tliniking ba hira dikoloi. Ena e batla moprimiri ena. Ena e batla ke tle ke letsetse moprimiri hore a ka shebe. Banna, ho sa nne batho ba bangata jwang. Ka kgola ke batho ba makgolo a mabedi mona. Ba nthomelletse jonna. Ke tliniki ke koloi ke bona ke koloi ya bophelo e ya maplacing ke mohlo wa selepe ya re ngoletse mkwano mona wena selepe mna yo ye ke mohlo wa selepe ke na re ngoletse mkwano ere ku utlo rena re ka fumana mo primiri na re mmolelle letle lutlo re mo file tlaleo ena ya lona taba tsena tseo le llang ka tsona ere ke le ke kutlwe na nka fumana mme McQueen ke mmolelela gore jalo ka pula ena tjena mane tliniking ho hang ha ho hantle ha ho hantle tliniki eno e ya nela ke ka moo ngotseng ka teng wena ntate mohlouwa ke le ka o batla moprimiri jwale mona ena tla ama mo primiri me makwina o tla bua le matona a hae go ba nthongwe ke bona le laka yona hape mona ke koloi ya bophelo e ya maplacing ha le sana yona butle ke leke me kwano mona hanga mo fumana ke tla motsebisa ke mo fedi tabatse ke a moletsetsa ona jwale ere kutlo malai walla ha ka nkaraba fela malai walla wa utlo lwena ku malai lo utlo ke mo letseditse mme ke kgona gore o tla gutlela go nna e tla re ga a fumana ditaba tsena a gutlele go nna le o sane ke tla mo letsetsa ngwalo la lona ke tla lebeya gaufi mona gore go sane gape ke tle ke qale ka lona
mohlowa selepe moho ke bo mamba bang hape ba ngotse mona ke bona bo January ke bona bo Pulane se bolai bo matsietsi kobedi bo Jeanette Komane bo itumeleng kotedi bo dimakatso mohlaphudi bo nyaka loma khotla ke bona mona ba bang ke maplasi mona ba Jacob se ba khola ba mojau ba moitheri bo mama tolo ke ba bona bo Lucy Zembe e ke plasi tse di ntse na voner boom plus Pulane setsheo ke bona Sipati kwa musehle ke bona wa makai le hlonolo makai mo mamedi ke ngwe le tswe di plasi tse ngata kwa mona engwe ke na ya South Belt plasi ke bona Thabo ke bona Ntswaki Rankanani ke bona Mantsha Ntheri e mong ke Ntsane Dipholo metal spray ta so ni mo happy mo she hey baba ngata nge ke ka baqetha baba ngata holo ke a fitisa taba ya lona jwang kapa jwang ke tla e lahlela kantorong e kgolo ya mo premiere.

0: le kae bana beso. Ke le jile ka tsebe ke le ka monna ka Zamdela, ke le mametse ho SABC Plus bana beso. Danko ho fihlela ho renya ho qetela mantaha o monate. Tshora wa leboha a le ka monna ka Zamdela, Sasolbeck.
1: Boraro bo kopaneng ka bogabane. Wena mokono wa ntšhidikgolo, topila ma 7 le bongzito sentse ke beile lenaka lanta, ke le beile gantle mo o nepagetseng 88.4 re tlhekise ka fetwa ke eng kapa eng e letlileng le yona ka sheko a kaleng beke re le mafolofolo re iputse fitela pheletsong ke na le lona bana beso ka lerato lona leo le letsebang a dijeng fatshe modakthele ke yena ka mone ka metrendi tsa maung.
2: Skim sa drive seo ke se kena skim sa drive Thabo le Lebo Bongs ka dipapadi a ke na le lona 3-6 a bone e nka bolang tja rona le bakae bothabo ke ba ba kena bothabo ke ba ba kena a ke Mosuthwane ka moka 4-6 Msimanga batho location Bloemfontein
3: Le bolitibos, horiate.

Oh.

0: ho blacklistwa lebitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang. Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya, mena ha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
2: I'm not going to be able to do this. Ke na le maikutlo a mangata haholo malebana le
3: seo.
2: Fela he, ke mantaha ka jeno momedi. Mme ha e le mantaha tjena wa tseba re tshwaretse e leng gore di itlhomme pele. Mme ka jeno ke World Rabies Day.
3: Bohlanyantsa.
2: Ke letsatsi la bohlanyantsa ka jeno.
3: Mamedi bohlanyantsa ke lefu le kotsi le bakwang ke kokwanahloko e hlasang tsamaiso ya methapo ya kutlo. Botswa ho di phofolo tse kulang haholo ha bolo bolo dintsha.
2: Mme mo medi he Simon sena mokota ba wena ke stronger together. Mme sena ke ho matlafatsa ka pa hona ho toboketsa ho kopana ka lentswe le leleng ha re tla re bua ntleng ena ya bophelo bo botla. Ho le jwang mo e kenya njalo batho moho le di phofolo le tikuduho ka kakaretso. Jwale botlhanyana tse ke lefule teng mme ke lefule leng hore lentse le bolaya batho kapa lentse le tshwara batho go baneng hape ntle e kgolelong hore World Health Organization e bua ka yona kwano ke go ba batla hore ka selmo sa 2030 ebe ba fitlhela mo leng hore ha o sana batho ba shwang kapa ba hlokahalang ka bakala la mafu a tswang diphofolong tse kengeletsang jalo dintsha hona le mafu a teng diphofolong a kenang ho motho ebe motho o fellwa ke bophelo ba hae.
3: Jole mama di kona re tla re hlokomela di portfolio tsa rona ha holo holo check di portfolio ka fela fela ha holo holo tse re lokelang go di bea le tsoa holo ke dintsha o bane ho thwe matshao a teng mamidi a portfolio tse a meileng o tla fumana e fetola sebopeho sa yona sa tlhaho e ba hlaha ha holo e ile ba tla ho loma ka pa ho janthweng le nngwe e o tsebang o sa tloelang ka pa e sa tloelang ho ja tsbana le hlaha ho o tsebo re botata bo se bo le teng.
2: Me ha ga ya uluma fela mwamedi kapa ya u fihlela fela kenya meno ho wena ho fedile. Phofole jwalo ha ga kenya meno ho wena o sontso na le tshwaetso yeo o tshwanela o potlakele bokelong. Me ona le batho ba ne ba ntse bana le di rata tsa ntsa galetsa o fodisa motho a longweng ke ntja. Jwale se ha re ske ga iketsetsa dintho potlakela bokelong hang fela hangwa le ha ga uluma hanyane aba e kentse dino le leleng. Potlakela bokelong go go tlo o se iphumane o le ka kotsi.
3: Wa tsama ntona ya thabisa ha o ntso ho la ntso ithuta ntso bala o se o sebetsa selemong. Khona o tlisisang hore ho baneng ha o ntso ho la ha o lengwe ke ntjang khonona re ska mpa bena le magadi. O bane ne o khono ba re o bane ngana re ska mpa bena ina ina le mara. Jwale khona o tlisisang ro kana kwe o khono na a e bona ntho re yo lumme empa a rapela fela re ska mpa be ya kula. O re tlo tshwaetsa.
2: Go jalo ga itsela ka me Africa bo Africa bo go ndi palpal di bontsa ha ile go tlokala batho ba 15 ba longweng ke dintja.
3: Sho. Ka selim.
2: Ka selim.
3: Yo.

0: Mike in.
1: Riatella. Riatella.

0: Friendship Monday. What do you have to
1: afternoon drive le city FM. Mabedi ke Friendship Monday e fela re batla re ka tsena re ke re bule re ke re kenyeletse batho bohle bophelong sekolong motse mo leng teng kgolong re ske ra e beya fela ra e shebisa fela setswalleng fela re ke re bule fela gore kgone gore e ame batho kaofela.
2: Hello, Mohamed. Tabe re bua ka yona mona ENTSE wa tsama mama di ENTSE gore ke nke ke ke ichebe itse wa tsama ntwe botlhoko ke gore motho ha o mo joetsa ntwa ba sa ogolo wa bona jale ENTSE gore nna le tabo ge bele le o se utlwa utlwa
1: mwa bane
2: ha go tlo se sego ke nga sa ikutlwa se ntwe nya ke mo joetsa nyona ga le le ja pele e tabe ke re Mohamed hona le bana ba ne ba no kena le bona sekolo hona le classmate ha o tsama gore a ke ne ga ho mo sheba gore a le gale wa bona ha thabo ka fitla mo tla ba ka nnete ha hai bophelo bo hana
1: yo
2: o re thabo be president le gale ho ba nila motse ba thabo jwang o tla sekolo nga sa ikama e mongwa sukudisa ka papusi nya bogudelo o ga mphe zero mem give me zero fair of mana give me zero ka jeno kyane kyana a sengile lecture wa makala jwang
1: re bua ka batho ba kholong ya lona sekolong kasi beng se chaba sene se raona mo yang fela ka jeno ka jeno ntori fe kyana sengale kudim fela boholo ba rona re ne re ra muthina bana mo shebele sekolong ha ikemise mutsona wa ba para mudadi o chitse sebile re nkile qeto le matitshere ba sebile ba nkile qeto ha ona sempa fela re nna ha ona moya
2: a nga lisa le matitshere e ke re bona ba mo ba ka platla sala ya go o sharp tswela ngwana
1: o sharp o sharp to fumana tshega e o fana
2: tema
1: e o fana tema go luki
2: jwale ke ene tshega ka jeno motheo ra etsa jwana
1: a go re tlokela ka batho bao nao ye mongwa batho bao be huneng huna le ntweo ya hore ka mogho huneng ho le ka teng bophelong bogolo ba batho ba ne ba sa dumela hore na le mo ka yang teng ka bophelo na le ntweo tso ka di fithellela lo wena o na le batho bao ba tse ba mbe re batlang re tlokela ka bona ba neng ba hle ba sa bontshe boikemisetso ka nako e ntse le hola empa ha o sheba ka jeno ba hodimo haholo o ipotse ho etsa etse ho na le batho ka tlaseng be re ne re tsebo gae kotso ha a rate kotso ha mothena ha rabine ha tsebe letho fela ka jeno thwe kotso kwane department of what what ke na
2: o ya mo no bile ke ena o tikinelang a renga kwa he thabo mo go kwano feta line no go ofising yak go ofisi wena monne
1: wena
2: o ke yo
1: o re tokela ka batho ba re bua ka batho ba no ka jana mo mamedi ka ona re tseng yes ke friendship empa re ke re bula hanyane re bua ka batho ba re hotseng re sa bona rona le mo ba yang teng ka bophelo fela ka jeno ka nnete a khona tulo tse ba di dutsing di phame ya bo lo wena o ka re tokela ha e beneng kwe
2: na nakeng
1: hai hai
2: ah nakeng e seng o re batho ba ne ba sa na mamela nana ke top dog na sekolong e batho ke kupangwa sa ke ke jetse mthelo re na mohala di tene ke tsa ntwengata nana ke balance sa balance sheet na mone ke ya ke
1: wena mohala di tswe boholo ba bona hana jwa lentse ba ipo ke yena nne wona na ke na ke itse
2: Mama what's on na ndati mtlo ke hlenta ke mtlo ung hla matichega ka ang rutileng batho ba tseba gore ne ke le blind jetsa motho yo na hlemba thu
1: o ndati mtlo ke ne ba
3: tsana ke bona motho ana bua fela a bua
2: ah next sa bu
3: lo ile ba tsana
2: ba ah next sa bu ne ke dula ke lela sekolo
3: o lela
2: ba man ka biuza
1: fela fela bongani wa bona gore kana go bo ndati mtlo ke ne ba sna tshepo ine le ntwe fela ga ya mpere phushe fela
2: no ke ngwanane a fuweng chalet ya ha wa apply university ke ma teacher ka
1: mona
2: ke le top dog ka teng ne ke le a nna nga na hle
3: a umutswa ka umutswa ha bua ga le gata gona ona foster na ri etsa ri etsa ha le la ditse a
2: ke le ntse go nna
3: ya la mona wa bona wa bona
2: yo ye nna a ma mele ke sa tsebu bua nna sa le ke lengwana thotseng a idilelang fela
1: ke ka hona ke tshong ke
2: ba utswa bukatsa ka ba re balancisa mo ke balancisa ba ni ke
3: o le bo le papa hona jwa
2: ke ka tla etsa jwa
1: ba bo tsana ka le shock yena le shock ye
0: a tsa di papa di horia tella le bongane tshabalala
3: kile bile a hore ba rabese ba medi wa tsebeletsa le seri ya re ditlale ka tsa papadi ya bolo re shebe mafelo a fitileng a beke jwa le ka ngwana mme a se a ile a hlalosa kwano hlopa sa bafana bafana se bapetse hantle a holo le ha papadi ha se ne se hlola sa naha ya Guinea ka dinthatsepedi ho ile ngwe mo go tlisi pitso mosimane wa mo etse tlhulo ya se hlopa papadi nena e neng le ya ha ya pele a go tlisa se hlopa sa bafana bafana jwa ka sa gutla kgatlwa la bobedi tsena mme bile le papadi ya pele bakeng sa di papadi tsa o punyeletsa bakeng sa se hlopa sa naha se le mosena tsa ho ya mane naheng ya Kenya, Tanzania le Uganda selemo se tlang a tlhodisanong ya Africa Cup of Nations. Papadi eo e bapaletswe ka mona ka Orlando moqebelong ona o re tswang ho ona. Mokotlisi o boletse hore le hoja ba kgonne ho hapa papadi o dumela hore leeto le sa le lelelele bafana bafana ba kgonne ho etsa menyetla e mmalwa karolong ya pele ya papadi empa ba hloleha ho sebedisa menyetla eo le ho hlaba dintlha tse mmalwa jwalo ka ba kgonne fela ho hlaba e le nngwe e keneng pele fela papadi e ka kgefutsweng e kena jwalo ka Ime Okon ya ba he ho tloha mono re bona motsotsong wa bomashome a tsheletseng a na le metsoro bong hlapa sa Guinea se le kenya dintlha ka CA Duba Sise ha Samkelo Kabini a ile a hlabela hlapa sa Afrika Borwa ntlha tlholo metsotso e supileng ka morao re hlapa sena sa Guinea se hlabe ntlha ya sona. Mokotlisi o hlalositse ha hlapa sena sa Guinea e le sehlapa se matla le hoja a dumela hore tjhe monyetla o sa le teng bakeng sa bona nakong e tlang empa o bona etsehle a tholetsa haholo mmapalo wa hlapa se hore e kae ke motho ya neng a sa lebelela hore se tla bapala ka tselo se bapetseng ka yona le hoja se na le dibapadi tse leng hore di hlwahlwa tse e leng gore tse dingwe tsa tsona di bapala mane Europa a ka re utlwe mokotlisi mosimane ha bua ka hlapa sena o di beile jwang.
4: What a game, yeah. I think we have to give respect to Guinea. The level, the quality, the arrogance of playing, they play well. You ask yourself, this team has not been in the Cup of Nations for so long. Yeah, what a good team. But they've got the quality of the players playing in Europe. Very difficult for us because you play home, we have to attack. Yeah, we have to give respect to Guinea. It will be an interesting game between Guinea and in Kenya. Will be very interesting. You know, this is a quality team. I mean, they are wingers, they're full of trickery. Fadiga, he came on, he created the problem also on the left side. But Sibilibile was there to match the duels, and that number 10 who was giving problems in the first half was this side. So they had so much good quality of wingers.
3: Papadi ya latelang ya sehlopha sa bafana bafana ho group D dipapadi tseo tsa ho phunyeletswa bakeng sa AFCON 2027 e tlo bapalwa ka labararo lena le o reyang ho lona mane Cairo kgahlano le sehlopha sa Eritrea. A ka re shebe he hore na be diloko tsa mekgahlelo e fapaneng di eme jwang jwalo ka ho so bapetswe dipapadi tsa pele mme ho tloha kajeno o tla kena jwalo dipapading tsa bobedi tsona tsena tsa ho phunyeletsa ho ya tlhodisanong ya 2027 Africa Cup of Nations e kitseng e tla bapalwa mane Kenya, Uganda le Tanzania. Ha re sheba ho group A sehlopha sa Morocco se ke sona se maemong a pele ka dintlha tse tharo maemong bobedi ke sa Niger ka dintlha tse tharo. Ho group B hlopa sa itlhomeng pele ke sa Malawi ka ntlha tse tharo maemong a bobedi ke sa Egepeta ka ntlha e le nngwe. Ho group C Cote d'Ivoire maemong a pele ka ntlha tse tharo, Gambia maemong a bobedi ka dintlha tse tharo. Group D hlopa sa Bafana Bafana se maemong a pele ka ntlha tse tharo, sa Kenya se maemong a bobedi ka ntlha e le nngwe. Group E sa Democratic Republic of Congo se maemong a pele ka ntlha tse tharo, se lekana le se maemong a bobedi sa Zimbabwe ka dintlha tse tharo. Ho group F hlopa sa Mauritania ke se maemong a pele ka dintlha tse tharo, sa Burkina Faso se maemong a bobedi ka ntlha e le nngwe. Ho group G sa Cameroon se maemong a pele ka ntlha tse tharo, se lekana le se maemong a bobedi sa Namibia ka dintlha. Sa ho group H teng sa Libya se maemong a pele ka ntlha e le nngwe, se lekana le sa Botswana se maemong a bobedi. Ho group I Algeria e maemong a pele ka ntlha tse tharo, maemong a bobedi ke hlopha sa naha ya Togo ka ntlha tse tharo. Ha re sheba ho group J hlopha sa Sudan se maemong a pele ka ntlha tse tharo, ha sa Mozambique se le maemong a bobedi ka ntlha e le nngwe. Ho group K sa Rwanda se maemong a pele ka ntlha tse tharo, se lekana le se maemong a bobedi sa Mali ka dintlha tse tharo. Athe mokgahlelong wa ho qetela wa group L hlopha sa Guinea-Bissau se maemong a pele ka dintlha tse tharo, ha sa Nigeria se le maemong a bobedi ka dintlha tse tharo. Re tla bona he jwalo ka e sa lo seng hore re ka bua hore ke dihlopha difeng tse na le monyetla o phunyeletsa ke difeng tse kekeng tsa fumana monyetla hore na be tlahle dipapalo jwang ga re kenelela dipapading tsa bobedi, papading tsa boraro le dipapading tsa e leng gore di tlabe se le tsa bobedi mo dihlopha di tlabe ile le tiana hape mona mo se leng seetetswe se tla eta kgetlong leo. Ha re tloha mono he mamele re dikwala ka tsa papadi ya rugby re fumana hore dihlopha tsa Afrika Borwa tse neng di etile le tse neng di etetswe tlhodisanong ya URC mafelong a fetileng a beke di bonala di sebeditse hantle. Ka kwana ka Johannesburg hlopha sa Lions se hlotse se sireletsang sekola sa Leinster ka dintlha tse 27 ho tse 26. Ha re sheba ka mane ka Durban teng hlopha sa Sharks se hlotse sa Ospreys ka dintlha tse 41 ho tse 24. Mosomo wa Atlete teng hlopha sa Stormers se etetse mane Galway sa fihla sa hlola sa Connacht ka dintlha tse mashoma mabedi ana le metsuru bong o tsela shumele metsuru mhlano athisa bulls sona sene tsela mane na nya Italy mo sileng sa fitla sa hlola sa zebra pama ka ding tlhatse mashoma mane ana le metsuru supileng o tsela shumele na le metsuru e miraro dibile ka lotso ke neng go tsara tsona ele tsa pele tsa dipapadi tsa bobedi di metsuru nyele shume pele ke fitla o renya mhlano ka ha ka jeno ke manta gona le sokhutlwana sa thuto bana be se kitseng
1: lebela ho le fela bongzito
3: hola
1: mabedi re pele re a spitipiteng re fete mabengeleng
5: Ipehe monyetleng wa o ikgapela le leng la maeto ho a mabedi le lefeletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix. Mole seabo sa 1 million rand, betjha ka 10 rand kapa ho feta ho JetX bakeng sa monyetla o tlang hanngwe feela bophelong. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefit le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgetheileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
1: Ke rata molaetsa ona pele ya sephethephetheng, top number 7. Ke rata molaetsa ona haholo. O tswa ho Sister Tidi ka Meyerton. Sister Tsidi o re thabolele bo ke le bo haholo hore le bue ka rebisi. Bolelang ba mamaedi hore le ditweba le tsona le aphofolo tsa naheng di tshellana ka rebisi. Thibello ke hore batho ba o banang le dintsha ba di ise hore di ye vaccination e thibelang bohlanyantsha. Di jarte environment di di ke bana di phepafadiwe, di phepafa ke Setswana, di phepafadiwe. Are hona le challenge ya vaccine mo South Africa. Ke nna Sister Tshidi ko Methole le ntse ntwe kgolo ka bua ka rebisi. Sister Tshidi re a leboga. Re lebuile ha kholofela.

0: re tsena ka sepetipeti.
1: Hakule bo tipla mo le bong zitho ke na 12 was bound ga pele fitla jwalo ka pa dipakeng tsa Comaro Street mo jwalo le Clip Reef Drive mo bona la ha ona le tukisentsengetswa ka mono Mohamedi fela o iphetetswe ha jwalo Miss Pete Principal mana jana fela o tshwanela hore wele hloko e bang o sebedisa mebila eo mme here a fetara ka mana ka N1 northbound pele fitla jwalo a Golden Highway mele medie ka le phirole le tona e kwetswe ka mo gana ga kelo hloko ona le kotsi e a manjalo lori moho le kului e nyenyane 12 is bound ke yone ne qeta ngo feta ho yona ya Comaro fela he ganna ga kelo hloko e bang o sebedisa mebila ke re go tsoga tsona tsena mo medi horeng yana me bana tso di bona ngsa di bona go tswaga ke at tibos_mokone @limawela1x #ratela traffic

0: o be di re tswela pele re re tshwanela be re tlo buisana le Miriam Kau fela ha re mo fumane moemedi mme re tla buisana jalo le ke le bone Putswana yena ke moithuti wa mehleng wa CET ke a tshepa o sentse a le teng mogaleng kwano mme kgotso
1: dumela mme
0: le kae
1: amonate o kae
0: re phetse tlhengwaneso
1: Ehe.
0: Mme ke le bone o moithuti wa CET. O tsebile jwang ka CET wena?
1: Hansense ke le ka tseba ka cousin ya ka. Yes, ona kena teng. Itse ha ke mana ya schooling ka ke mota ke ha fitlang fa information ya teng.
0: Mhm. Jwale ya ba wa kena ho yona le wena ba karolo ya CET jalo ka morutwana. Ho ile ho ba jwang?
1: Hey ke batla hore ho bile monate go tlala sekolong. Motho o go tlala sekolong o so ona le thebelo pele kapa o so ona le ditogo tsa hona o batla eng o se bona le kotlisiso ya sekolo. But gone ho se bonolo because motho no kopana le dikholotso tsengata jolo ka ha ke khotletse sekolong ke sekele mogolo ene se le nna ya nenga bona gore dijo di batafuleng tsa tsile tsa tsila teng empa he jolo ka sekolo motho o ne ona le tsantjelo ka nnete ile ba leto le monate ile na di dikholotso
0: mhm me u thusitse ka eng CET
1: ntlhagale ntlha ke go popet
0: e u thusitse ka eng CET
1: Whatever it is, it interests a haholo ka hore e bopile bophelo baka insile bokamoso future ke e bile interests le ka hore ke tshintshile le lapa la hetse le nene le shabala ka yona mme ka nete e mputsi mahlo ntlentsa bophelo tenga haholo ha ya re shabana le taba ya education re papisitse le batla le thuto
0: mhm ke rata holo ntho buang ka yona hore ha o ipapisitse le thuto mmoho jalo le o le motho wa motjha fela ke batla re kenele ka botebo hanyane fela ha o tloa CET o ile wa ya kae jalo ka hore CET e fetotse sebopeho sa lapa leno
1: okay ke qadile ke etsa general certificate of education e tloileleng ka go ke level 4 ehe ka ipasa and then ka be ke etsa grade 12 ya ka ka e pasa le na grade 12 ka fihla ka enrolla le University of South Africa UNISA ka etsa higher certificate in adult basic education and training ka etsa diploma ya teng ka ba ka etsa advanced certificate of education le UNISA ka tswela pele hona mo ka UNISA ka etsa honors degree ya teng ya education dilemonyana tse mmalanyana itse ha ke utlwa ke jewa ke bodutu cause ne se ke tlwaetse buka ka ba ke ya gotla gape ke gotlela CUT Central University of Technology ka fitla ka etsa postgraduate certificate of education ke tsona tseo mme go ntse ke studya jalo ka lefano ne ke ile ka fumana gona mosebetsi gona mo neng ke kena teng CET le mo ke ntse ke sebetsa gona jwale ke qadile ho sebetsa as a lecturer gona jwale ke tsheketse ka position ya ho ba center manager gona mo CET
0: mme ke le bone ka nnete pale ya hao ke e bohlokwa haholo ke a tshepa hore e khothalletsa le mo media mo adutseng teng hore lena anke gato a se ya nyatsa di CETs a bona hore ke moeleng hore boka mosoba hae boka qala teng fela o ka reng ho motho a motho na ko ngwe le ha se motho a motho o ka reng ho bo mme o ile a tswa sekolo ka bakala maemo a itseng a neng a etsa hala bophelong ba hae mme a ba ha sa khutlela jwale o se bile a sa ipone ka ke motho a tshwanele hang ke thuto o ka reng ho motho ya jwalo
1: also ka ere ke qala mo ke sokometse hore batho ba bo rona re batla ge sena information ha hore motho mong a ka botsa gona ha re ntse re bua ka CET re bua ka eng ho re ba mamedi ba utlwisisa gona re bua ka eng ke re ha ke bua le bona ke re bua ka tsantse neng di bitswa di abet sekolo sa bosiu gale gale kwana gona jole re se re se re tsintla ka bitswa di community education and training hence CET jole ho ga ba potso ya ha ngwaneso ke bulele bomme ba bangata ke re ha ho lata ebile mosotho go thuto ha e tsofalle ebile ha ke qetella ke re how o sheba investment ge na le di short term, medium term, le di long term. Onke fela education ili investment towards your future. Ha re o batla ho sa ne bophelo ba hao bo fetuwe. Investor go phelo ba hao education. Education e fetola bophelo ba motho. It's never too late. Ho manka pa mangwe a ka gotlela sekolong. Regardless hore na maemo ke a feng o tlile sekolong go le jwang ka nnete. Education e ka fetola maphelo a rona haholo ke paki. Ke lebohile.
0: Me ke le bone re lebuile ha ho lo ngwane so me se ka dintho di ka dula dintse di tsama hantle fela ke a tseba gore mo media na o ithutile ho hong ka puisano ena rona ke a lebo ngwane so
1: ho le bona mo eto
0: ke lebo mo me di tsama le fela jwa lo puisano ya rona le me ke le bone putswane ena o tlile henele e mong wa ba ithuti ho tswa ka mme ka papa go tlwana ka di CETs me na bua ka bohlokwa ba yona ka nete ho bona la gore e etsa tshebetso etswile matsoho ba ke mo mme o ile ba fitla bo Unisa twa Unisa ya CET jwale lwena Mohammed e ka o sebeletsa ha o rata ho ka fumana dintla ka gatshel neno lena le ya manga fitileng o ka letsa masirame meter mashao ho 051 503 3225 le Eric Mkhwanazi ho 011 714 7342 Mohammed se gutlwaneng sa sekokotelo ka labone lona lena le reyang re le lebile re tlabe re bua ka sehloho sena se pio kapa se bopeho sa pampiri ya English FAL first additional language paper 3 jwale etsa bonnete ba hore ha o le moithuti kapa morutwana wa grade 12 o tle o tlo mamela ba tlabe re bua jalo ka English first additional language paper 3 dikatentsa yona ka ofela gore na e bopeile jwang nana o lena o ne o litliseditswe ka motlotlo ke SABC Education mo ho jalo le fapha la thuto e phahameng and rich minds and rich lives kwa nolese FM botla isimba tsidiso ramatsie

0: amazing umalolo sele family Thibo PY Lock Drum King. Ngikhona Dr. Tools ngisakuthanda mama. Sentsha. Kuhata ngwana. Kuhata. Kopana le motho ka magale motse phone. Sibile o mlebetse monna. Sibile o hlonolo fa ditso ka le gabunyane le na le bo 2 years. Le monate kopana le na molonga ge se kuhata wena. Se kuhata wena.
1: Atadi papadi horiatella libongani chabalala
2: ke le bua bana beso mo mamadi wa lesedi ya ri ka letsena tsa bobedi kwa no riatella ka o lekula tsa papadi ya rugby di shopa tsa kwa no la penga di kadile le eto la tsona ka noto ye udimo tshulisano nya United Rugby Championship mafelo nga fitile nga beke ka kwa no ka Johannesburg shopa sa Lions se hlotsi se sireletsang sekola sa Leinster ka di ntlhatse mashuma mabedi yana le metso supileng ho tse mashuma mabedi yana le metso tsiletseng se papadi sa ka le Pyong Eric Cronje o hlabile di ntlhatse tharo ha Kelly Mpeku a hlabile a try hoela pelletso nya papadi e ile nya converto jalo ke Chris Smith o podcast se hlopa sa Leinster so ba bangata ba ne ba lebelletse hore se tle se fitele fela bolacha papadi nyena ya mafelo nga fitile nga beke ka bona ka Durban teng hlopa sa Sharks se hlotse sa Ospreys ka bonus point ka dintlatse mashume a mane ana le motsumong ho tse mashume a mabedi ana le metso emine mo Luan Giliomi le Vusi Moyo ba ile nga ba hlaba di try mo soma wa atleteng se hlopa sa Stormers sile mane Galway mo se fitile nga sama mola sa kona ka di ntlhatse mashumo a mabedi a na le metso e robong ho tse le shumele na le metso e mehlano dipapadi tse ntšha e leng Venom Paulo e ka setsana le Ezekiel Ngubeni ba hlabele di ntlhatse bohlokwa ho ela pheletsong ya papadi le ho netefatsa tlholo ya sehlopha sa Stormers papading ya sona ya pele sehleng sena. Shopping sa Bulls teng a re sheba sona se ile sa sebetsa hantle haholo ha se ne se tetsemane Italy mo se ileng sa hlola sa Zebre Parma ka di ntlhatse mashumo a mane a na le metso e supileng ho tse le shumele na le metso raro tlhopa sena sa kamona ka Tshwane sile salaola papadi ho tloha motsotsong wa bo mashome a mabedi mo Reinhard Ludwig Ruan Verma nka tlhaka re Vermak e ka setana le Harold Foster ba ileng ba hlaba di try le ho etsa bonnete ba hore tlhopa seno se batla hlihle selaola papadi le ho fana ka taolo ho elelliswa batshehetsi hore hlihle papadi e ya e lebile ho kae mona mo ba ileng ba qetella ba e hapile jwalo ka sekoro sa hodimo sa dintlhatse mashome a mane a na le metso supileng ho tse leshome le na le metso meraro fela tsa sehlopha sena sa Zebra. Ho tsa papadi ya cricket teng David Miller o bapetse ka bagabane ha na hlaba di run tse le kgolo mashume a mane a na le metso medi di bolong tse mashume a robong a na le metso meraro ha mo kapteni Themba Bavuma a entse tse le kgolo le metso meraro thusa hlopa sa Proteas ho hlola sa naha ya Australia ka di run tse mashume a mararo a na le metso medi papadi ya bobedi ya ODI e bapaletsweng ka mana ka Wanderers kwano Johannesburg tlhulena ya hlopa sena sa naha e hlalosa hore he se sentse se hapile le totolola di papadi tse tharo lo ho se tse papadi ya o qetela ka lebaka la hore se hapile tse pedi tse qalang hlopa sa mokotlisi Shukri Conrad sile sa qala ka monyebe ha se ne swotla mona mo Aiden Makram a ile ngatswa bolong ya pele fela ha Quentin de Kock yena ile a tswa ka mara di rane tse le shumele na le metso mehlano ka mara mo dintho di le tsa fetua ha Matthew Briska a ne a itsa jwalo di rane tse mashuma mararo ana le metso mine pele selekane sa Mila le Bavuma se etsetsana ha di rane tse le kholo mashume a mahlano ana le metso e mine Mila ya neng a pere jeresi e ngotswe lebitso la mme wa hae e leng Jenny o boletse ha ne a bapalla yena papading eo ya Pink Day mo a entseng di 6 tse le shumele na le metso mmedi le di 4 tse robong ho fitlhela skoro se hodimo ka ho fetisisa esale a ba le kabelo dipapading tsa ODI. Duane Youngson o ile a phethela mosebetsi he ka ho etsa dirane tse mashome a mabedi a na le metso e supileng o thusa hlopha sa naha ho fella ho tse makgolo a mararo mashome a tsheletseng a na le metso mehlano se lahletswe ke diwikete tse robong ka morao di-overa tse mashome a mahlano. Sehlopha sa Australia sona se qadile ka sekgahla se seholo nakong eo se neng se otla mona mo Mitchell Marsh le Travis Head ba ileng ba theha selekane se ileng sa etsa dirane tse lekgolo le mashome a mararo. Marsh yena he ka o le leng o ile a tswela pele ho sebetsa hantle tsa tse mashume a robedi a na le metso e mene di bolong tse mashume a mahlano a na le metso e meraro pele di spinara tsa hlopha sa the Proteas di sebetsa ka bagabane le ho qeta papadi di bile akalotseo keneng ko tshwaretse tsona tsa bobedi tsa dipapadi tsa ho qetela di metsotsong ye mashume a mararo ka mora hora ya bohlano bana beso ke tseo
3: FIFA break eo sa setse beketse kae
2: ke hola ene re qalang ke ya bobedi ho na le nngwe hape e santsane re sa le ka mora dipapadi di tla qala ho kgutla beketlang mafelong a beketlang
3: aiko Itelele man
2: Itelele na
3: se go potse batho ba
2: fela monate
3: ai
2: go ba o shebella le dipapa ditso sa ditloela mo di bona tsentsha ne ne tswe fela o re so shebile bo hlopha se leng re mo sa tloela lo se shebella o bone mo nna ba ba papa di joang o na tefele ke bolo
3: se go botse batho ba ane bonga ba tsaka tsa gona o phela ntle le batho ba
2: o ba ne ba ho
3: ayeyeyeye mo na ho ba bududu ha ba sa tebuki ma
2: oh
3: yeah
2: fela ba teng ke ba bone le hlopheng se
3: ai mo nna ho batla mo na mo ile mbo
2: oh o shebile le bana ba setseng ba sa gona ngwe hlopheng sana
3: tatwa ka ga ba hopola ga ba hlolwe
2: mm
3: o sa sa le tsuke be ke tsepe di ha le hantle
2: ke bona ka thabisa le ke tabene ya dipapadi ka letsogong
3: ai ga ke na taba lentwe
2: o hopotse fela bona
3: dipapadi ka letsogong
2: eh
3: ai ai re le thontwe ha iso ka re le thontwe ga ke dipapadi ka letsogong a se dintla ka selatane
2: mm
3: fela bona ha ba le teng ho ba le ntwetsa la man Africa bo ba boemo bo hona le ntwetsa la ma
2: ibile bo simo bona re tla tseba PS le tla tseba hatla hore papadi ya magaola ganga MTN 8 ile ba palo ka
3: he u bana khutlile ntwa man
2: eh
3: o tshwere khathetse ke Durban ba bang ba re batla ka Mpumalanga ba bang ba re hineng di tla Mpumalanga ba bang ba re gaute e mona jwale
2: ba tba free state le bona ba Mr. Matso
3: ba
2: hai re batla ka mo
3: ke free state
2: Eh ile ya bo kapa bo Durban bo ke ye province bo
3: ke ke se tsata ma
2: ke ka bona ka province ya bo rena
3: jwale re tla utla simba ka jene
2: a re tla utla simba ka jene ho renya borobedi bana ba PSL ba tla etsa phatlalatso he rena be papa di yo tla ba palla ka e le beletse ka tjantjello ya masanda wana le mabakhania MTN8
3: ho re lo enkela ka sha

0: Mamedi ha re lekola tse amananga le dikgetho tsa magotla a metse re fumana hore setho sa komiti ya phethatso ya ANC Andile Longisa se tlo tshamelana le mongodi e moholo wa moga wa habo Fikile Mbalula le gotleng le phameng la Johannesburg Hosane mabapi le ho tloswa ha lebitso la ha ile naneng la bongkgetheng la bogamotse ba ANC. O tlosa Mbalula ka o motlosa ka boyena lenaneng lena la ditulo tsa kgekgethane la moga. O boetse o bolela hore Mbalula o ile a laela ditho tse dingwe tsa ANC tse ikarabelang bakeng sa ho hlophisa le ho fana ka mabitso hore di motlose lenaneng leo. Longisa o bolela hore o ile a thongwa ho ba boemong ba pele lenaneng la Nelson Mandela Bay nakong ya metjha ya ka hare ya moga. Mosopuli wa ditaba tsa dipolitiki o bolela hore ANC ka nna sitwa ho hlahisa bongkgetheng ba bogamotse bakeng sa masepala o le mong o moholo ka hare ho profense ya Free State e leng wa Mangaung ka mora hore moga ho tlalewe hore o ile a hloleha ho fana ka mabitso a bongkgetheng ba bona ba lekgolo le mashome a robedi le motso le mong ba tlong ho iketela maemo a ba lekgotla dikgethong tse tlang tsa makgotla a metse. ANC se se taba yena ya bongkgetheng bana ba lekgolo le mashome a robong le motso lekgotleng la molaotheo. Mangaung ke o mong wa bomasepala ba tsheletseng ba amehang tabang ena, mme mohlophollo wa ditaba tsa dipolitiki Dr. Lele Phukuntsi o bolela hore o hloka kemedi ya ditulo tsa kgekgethane ho ka baka ditlamorao tse tibileng.
1: Peer councillors ke batho bao e leng hore ba emela mokgatlo ho feta community ka mantswe a mang, ba kena moo ba emela ditabatabelo tsa mokgahlo ka bona. Ka hoo, ha ba sa kgona ho kenya mabitso a bona, e batla e ba le mathata a hore na ke mang a tla ba emela. Hape-hape e nngwe ya ntlha tsa bohlokwa ke ntlha ya hore hoo ho bolela hore ballot paper e tla ntshuwang ke IEC, mokgahlo oo o ke ke be wa ba wa kena.

0: regularity la afternoon drive show.
1: Na ke botsata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona. Na mohlomong phuthe ya o di lokela re di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ena le tokelo ya hore camera ya rola kereke e qala hore o batla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba se kereke.
2: O so hlaya o na le ntho le timona mono o so wa. Ke le bakai ko wena ntsa ga re 8. Re se ha se ho sha mosebetsing. Re se ho sha ba re re mo jona. A tshwana ntse sa iketse.
1: Re go tsaba tsuba ba ke. A o fitse. Ke nna le motho. Go tsaba ba ke tsaka.
2: Ba sale. You say.
1: Wa makalo se itse. Se itse go ngati. Ha o bua ka wena. Ha o alegelegele a bua fela. Tsala le botlhabo ba itse. A o inkelishwe.

0: Ay, bo, summer days. Ah, chao lile, wunu na mahi. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ha sala ke la le do ne ba le skill je le ka tsebe ka mino mo nate a ba le sa re ho ga nya botsela la ba le bese ha re eng ka la gato le o tanki
0: bo le le bu yo mo ho di monday wa wana ke nana o tsama ke nana e mo ho di monday ke nana music wa wa ke a tloela dula fatshe ke a mamela hantle jwale yo ay ay ay ay ay ay ay ay ka la gata lo ne hle ba tsho mdimo
2: Thank you.
3: Tumelang skim sa drive le boela khalemo le ka go de port o mo du monday le tseleng tsore hand tshebana beso ke ntse ke le rata ke ntse ke le rata ha o lo fela tsanko
4: ye lalo he lalo a ke le rata o lo kana go ile tsentse le tsotsa mae ke le di mo ka botsa
5: ya la ka ta lo ke le nna se ga 87.8 tsanko
6: Tiwa silile bu, hell, gimantra agatata buat. Ibu saya kira kita kat sini, kita mesti take spirit dia mon, Tango.
7: Hey, tabo lile bu, TLB. Bayu surut kat konstatang. Nzeki na lilo na kamis girl na omu nati nati nati kemo whole Monday. Thank you so much, Luna.
8: Whatever Luna has summer days, Nick Holder. Something about you, Lorraine. Engwe King, red carpet. All right.
9: I feel like I'm going to have a lot of hosts for the game.
8: Yeah, no, but what's happening?
9: But it was a long weekend. Where I'm going to go to the house, I'm going to laptop. I'm going to go to the baking. Hey, what is that?
8: What do you want to do? I'm going to go to the trend. Hey! Madam, I'm going to go to the house. How can you do it? Hunkwa phone ya how retrieve wa di message tsa gale tse ileng tsa phumula o safe o sharp
10: ke monate
8: monate leuza
9: ba di batla dipakeng tsa ka le mang
8: mo hlomong mulao mulao
9: o ba ya o mo
8: bo kwena ntate sindani kwena ma langa commission e bitsitse eng ka di phone e lo retrieve di WhatsApp message
9: ho tla tsa fela go ba batla tsa ka le mang puisano ya ka le mang
8: fela o sharp o safe ai kwela ngone ska ka ka ba ha yotwel
9: ha ba tla ya mang
10: e ba lo tlhola dikakata o sontse o bona
8: fela ntshona ya mahlanga ya o retriever di message e re ruta ntwe kgolo e re ruta ntwe kgolo hana jwa rona le di phone tse ngata batho ba bangata di le montse 15 tse 10 tse 15 ngona le di ntho tse ngata tse re neng re dietsa re nana ga di fele ga di le
9: ntse o hlakola ntse o hlakola ke tsena no ba tsena di a hlaya
8: bona o hlaying hana jwale
9: yo
10: ha ona ha no re taba ye e tswang ho madlanga ha e ka sebediswa magotleng a dinyewe mohlomo re ka tseba le baitse ba botlotse
8: ba ntse ngata
10: le ho tswa ha batho ba sa etsa botlotsebe ho ka fukutse
9: eh ya nete
8: ke ntwe ke botsa ha o ka thwe na bonga ndi reng ka phone na jwa le re lo sheba o safe na
10: ha nna ke monate
8: ha le nna ke monate
9: o tshoba a nna go se ke tshoga na le ma a ke go
8: ka tla ka kana go e batlelwang
9: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
8: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
9: Mm.
8: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
9: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
8: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
11: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Le bongane tshabalala.
10: ha ke re o bontse he thabo le bo ana la bagotsi ba hae o reng ka wena bona mona ona bua
8: jo jo
10: Papari nyabolo mo kotlisi wa sehlopa sa Majita Raymond Mdaka o ipileditse hore sehlopa sa hae se lokela ho ba le botsitso hore se gone ho emelana le sefeng kapa sefeng se phahameng ba mo mba machaba ho latela tshebetso ya sona entle papari ya magaolagang tlhusano ya Khosafa ho ba ka tlase dilemo tse 20 mafelong a fitileng a beke sehlopa sa Africa Borwa se hapile tlhusano eo le kgetlo la boraro ka tatellano ibile le ya botshelela ha o sheba ka kakaretso ha isale ha se ne se hlola sa Mozambique ka dintlha tse pedi ho ile nngwe papadi nya magaolagang e bapalletswe mane Maputo na heng ya Mozambique dintlha tsa sehlopha di kene ka o arabile Boysins e ka stana le Steven Mendes mo go tlisa hore tsela eo ba bapetseng ka yona e lokela ho ba e tshwanang le dipapadi tse latelang ho ya pele o thabile haholo ha o sheba ho ya ka mokgwa bahlankana ba hae ba bapetseng ka teng mme leeto la bona ha ya ba le bonolo jwalo ka ha ba ile ba bapala le tse ding tsa dihlopha tse nkuang e le tse matla le ho di hlola hlopha tse kang sa Angola, sa Zambia le sa Mozambique e leng seo mokotlisi a se hlalositseng ha ebile teko e kgolo ya semelo sa dibapadi tsa hae ha re dikwala ka tsa papadi ya rugby mokotlisi wa Springboks Rassie Erasmus o re sehlopha sa hae se fumane boiphihlelo bo se neng se bohloka maobane ha se ne se hlolwa ke sa The Wallabies ka dintlha tse 42 ho tse 38 papading e bapalletsweng mane Perth Erasmus o boletse hore ho bapala le sehlopha sena se e le hore se tloa moela baeti tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe selemong se tlang go ba file seo ba ka nnang ba teana le sona ha ba ka thulana le sehlopha seo dipapading tsa mantshano tlhodisanong ya selemong se tlang jwalo ka e le gore dihlopha ka bobedi di megatlhelong e fapaneng ha o sheba tlhodisanong eo mokotlisi o ile a re makatsa botlhe ha a na etsa diphetuo le o kenya banka gae ka o fela motsotsong wa bo 47 mona mo ileng a kenya dibapadi tse kang Malcolm Marx Oxenche Wilco Low Ludiega Jasper Visa Monet Vandenberg, Vandenberg, Sasha Franbock Mkomezulu, Kwan Horn, Motsotsungo no he wa mashuma mabedi yana le metswe supileng ile ha ba kenya ka ofela kana go ile nngwe, mme o re wentse seo ile ha na ile lo ha hlile hlopa sena sa Wallabies, sine se batla se balea ka papadi, se tla sitlile, mme a re o entse seno, ha sha ba di ntlhafumana hore e hlopa sena se tla sitlile ba ke mona, se seteletse papadi pele ka dinthlatse mashume a mabedi, jwale ona ba tla o nyolla se gahla sa mapalo wa se hlopa sa de Boke tlhulwana ya Australia he bamedi e tla sa hore ha se so la hlelo ke papadi le ha ile lengwe se tlhopa seo ho tse hlano tseo se seng se di bapetse tla sa tata iswa mo kotlisi ya mocha e leng less keys di bile ka lo mamedi tseo ke neng go tswara tsona tsa di papadi e le lorna no le feletse le teng bo simona ba ke ntsa hore ya bo supa le hore ya borobedi ka sebini molefe ba hla isi mono he ke thabiso motlong le DK ho sa no se malaxen o tla bateng o thagwa nna le wena re kopana kwa no hore ya thella ho sane se khutlwaneng sa di papadi bana ba yesu kitseo
2: le bula ho le fela bonzito
10: ho le bule nna tibla tibla
2: ne le itse le tla tshwara taba he ya mafela we ke go le sebeditse jwa wena le auswa ka kamo sisters
10: a ntse re bua tswe ngwaneso re ke gara iphapanya se re se bona ngo marangrang a dikhukanyo tsa sechaba ho bala tedi ba sehlopa sa bafana bafana re le re bua ka ditaba tsa sehlopa he ho re nya pele mo mamedi ba ngo sa utlwa re le re fana ka sepheto re sehlopa se ba petse jwang le maikutlwa mo kotlisi ka mara papadi me re a hlokomela mane ho marangrang a dikhukanyo tsa sechaba ma Afrika borwa alla ka tsedintsa dinthotso mo kotlisi a di buileng ka mara papadi e le hana a bua ka tsela e re ba paditseding di lokelang ho bapala ka teng e le hore ditle di gone ho imatahanya le mapalo wa tsedi jwale ntho eno ya tlisa ditaba tse monate jalo ka re tseba gore Afrika borwa kwano mona ntse le teng taba ya go se utlwane wa balatedi ba ditlhopha go latela ka mokgwa ditlhopha tsa bone di bapalang ka teng jwale mokotlisi ha a bua e ka re o re dibapadi tsa tlhopha se itseng di lokela di ipapise le mmapalo wa bapadi tsa tlhopha tse itseng ga ya fitlha gantle batho ba bangata mme ke yona taba e leng gore e halefisitse ba bangwe ba batho ga ba bangwe ba batho ba utlwisisa ga ba bangwe ba re ke ntho ne paetseng eno go ya ka tsela ya gae ya mokwetlisi le tsela batlang tlhopha se bapale ka yona empa o ne a sa lokela gore ebe o e buile ke ntho lokela e be e feleletse ka mane ka mo ba kopanelang ka teng ka morago le dibapadi ge se ke ga e utlwa rona gobane fela e tlhagisa setshwantsho se sebe gore e ka o ke motho a batlang a rata dibapadi tse itseng papiso le tse itseng mmapalo wa tsona ga e le gantle
9: ke dumelana le batho ba tshwang jalo gagolo fela ke wa tsebala ke se ke motho wa setlhopha sefeng fela go kekeng go a loka gore ka nnete e be o nkgethile kere e bang o nkgethile ore ke be karolo ya ting ya gago ga ona mo o tshwanelang gore ha Thabo etsa beti tsana go mpheta ebe ore hantlentle tswalela o tshwane le Thabo o tshwanela o le motswadi bo fitlha gore ka o fela lona e ka re le ka tshwana le Moleboeng fela ga re tshwane wa bone o tenne o nkgetha gore ke be karolo ya setlhopha seo kapa ke be karolo ya seo se etsang gobane le gore ke tlisa se seng se fapaneng le se tliswang ke motho eno fela ke a rata le nna o hang a ka bantse e buile fela mane mo ba dulang teng e be le teng ga o bontsha motho o mmontsha gantle gore ei wa tseba monna e ka go ka dula o le gaufi le mang o tsebe gore 1 2 3 4 e seng o tlong jotsa gore ke tshwane le ena a di ntse ke etsang
10: fela mokwetlisi ntlha ya gae a ke emametse tibla o tla nthusa mone nako e ntse le
2: tengaum
10: ha ke nagane gore motlhomong ke hampi ke gore fela motlhomong o ne a sa lokela e be o e buile sebokeng sa boga ditaba ka
9: mokgwa
10: ke ntho ya gore fela gore ke o kgethile mane ke tseba gore sebapadi se tjena empa mona ke utlwa ke o rata ga o bapala tjena e ka re mona o ka bapala mona wa etsa tjena mosebetsi wa ko o etsa tjena ke a tseba wa kgona go etsa sena se itseng empa tlhopheng sa naga ke kopa gore o seke wa gobane go na le motho eo ke nanang gore a ka kgona go etsa ntho
9: ga utlwe ke tso balo bongane e fosaetse go e buile go boga ditaba goba gona jwale e se seile le tatso e nngwe se monate ka ganong go maAforika Borwa mangata o la bua gape le ntlha e nngwe ya botshegetsi setlhopha sa Aforika Borwa ne sa tshegetse ho hang ka o phetala go ne o sena motho a parang skipa sa bafana-bafana ka sebete mme monghadi bros o e fetotse taba eo re a tshegetsa mme itse ga qetelela sa bua ka taba letshwele le o tshegetsa ke le ka utlwa le teng mono ke re ache o tala e nngwe
10: motlhomong o batla gore re eketsege a ke go utlwile o na bua le ka taba gore o na ile papading ya rugby o batla go tshwane le mono
9: lala
10: re tlale jwalo
9: skaraball
2: ona lala
9: yo
10: a ke tsebe tibula ngwana mme taba ke ena mona ai ke a bona batho ba hula hulana ka yona
2: ai nna bongane monna ke kopa ke seke ka bu ah ke kopa senwelo sena semphete
9: ha ho lwa ngapere je ha thule hlile
2: ah semphete
10: mma go sheba ba hlomo na fela ka re tabena e o na le ntsho tsengata
2: bonga
10: ba o kgetha o thule
2: bonga
10: eh
2: ke setsa lona mona manta o fhlela la bhlano mo re le babedi mo manta o fhlela la bhlano
9: no se le mkwale
10: a ke re o utlwa re
9: e ka ita a ke na ta a ke na ta ba mkwale la ka ntle
2: ha hona le ntho e ke tshwantseng go thuse ka yona ka pa ke boneng e ka ke tshwantse go jetse mona ga be ke re le babedi re le babedi mo ke re bong se lukisa 1 ka pa re tibo se lukisa 1 2 3 e seng ke stadium
9: mo tletse lo ho letsa kaka
10: kakat.
2: Abana ntikire na simphete sinelo.
9: Ah fela yone for science hle kya tsho.
10: Ya ke mo go tsiwe tsa mosebetsi wa hai empa pulelo yenwe ne sa lela hlae.
9: Mo
10: se booking se se bogita. Ne re go la se bona se bona fela re ipotse. Ha o sebelebele ho ba le ngasa. Asa fela ke bona ho hantle ba re ke yona ho gona ho.
2: Fela nthwengwe ape hape. Ke tsantse re lukisa le go bona ba qolotsi ba rona ba ditaba le dipotso tse le dibotsang ba nna e khona. Ai bongana ai. Le ka se botse hona le dipotso tse ding ha o mametse mo qolotsa ditaba botsa potso. Wa utlwana na gae.
10: Ka tere ke se di pampiri batla
2: content. Ha, ka. Ho le potso ileng ya tswa beke ntse fitileng mokolotswa ditaba are se bapadise itseng ke public enemy.
10: E ke le ga yutla ga re.
2: Are ke public enemy. Mokwetlisa ba botsa a go reng public enemy. Ho ka lwana hore dipotso tse di botsa le rona. Re le ba qodutse ba ditaba. A khona bana.
10: Ke phela ya sebetsa public enemy man. Ha ya sebetsa public enemy.
2: Jwale kana ko mo tshwantse o seke wa sheba ka mona fela ko shele le rona ba nna.
10: Ba yintwa khale ba tlotsi ba ditaba ka kakaretsi la se ba dipapa di fela. Ba ka ifetola ntshontse ba e bona kene ba yetse hore e hlae ka setshwantse se itseng. Re fela ba thumhlomo ho be le thaselo itseng e ba e batlang.
2: Le rona tshwantse re itukise ba nna. Wa bona tshwantse re journalism re save.
10: Ba batho ba na le bona ke batho.
2: Tshwantse re save journalism. Go re motho o motse potso utlwang go motho ona o researchitse motho ona o na le ntwa itse ba ona ntwa batlang go ela le ka mogwa e yang ka teng ha o qholotse ntwa itse ba ba na ko ngwe kana ko mo kotlisa dula mo maikutlwantsa phamo o sa go botsa potso ya mo bonga
9: a se mo a tlogola seta
10: fela ona potso for side dite
2: ai ai
10: mo qholotse mba ditaba
2: ai ai bongane.
9: Ai, nna jwa le bana ba sene ke tshova. Bonona nne ke tla. Ah, ke ne wa jwa, la ke jwa.
2: Ke tsimpete sene lo.
9: Nna ke jwa, lo ke a tsa ke mo ke bona mphoso ke phoso e ka.
10: Ai, mpa mme ya nne re tsoleng pele re ba tsietse.
2: Ba
10: bona ba tsendile ka lo
2: tumele.
10: La bararo ba bapala le Eritrea mane na henya e gepeta.
2: Ah, re tla ra re mo ka pile. E wa fana le ha ba ya re mo ka pile. Ha ba nge.
10: Ha la bona ba thulana le Kenya. Ya mokotlisi Benny
2: Makati. Ile re sebeleditse Kenya go tlile hle ka re yentse.
10: Ile ya khina batho.
2: Ya khina batho. Mokotlisi Benny wa rona. Benny wa rona. All right, le bile bounce.
10: Ho le bile nna bana be susa.
2: Hala.

0: CBS Sul.
1: Tibos Bonkane Luena Lebo bana beso bakolotsi ba ditaba ha bana molato ha o le mokwetlisi o motswadi e di bapadi o di tshwara jwalo ka bana ba hao o tshwanetse wena o di tshireletse le utlwile mokwetlisi wa sehlopha sa rugby o reng di Springbok o re Kuru, o aba tshireletsa ba juwe empa o aba tshireletsa ha batswe o yema le bona ntate Pitso Moshimane o buile ntho eo a neng a sa tlameha go e bua go hang le ha mokolotsi wa ditaba a ka leka go isa kwa wena a gabella dibapadi tsa hao jwalo ka motswadi wa bona ke boleke bere ka Stelfante
2: Tabo, o tla bula batho ka lefula pelo. Ha o bua ka taba ya commission, ya Madlanga commission. Hey, ha o tshwara le motho kwa ho eletsa, eh, Tabo etsa jwang ke re keng? Tabo etsa jwang ka? A re o tsho go rona Tabo o reng? Ke re o reng? A re bona wa ukwa be se ke mamela. Ke re bua nna we, batho ba dikate we. Hey, ka bula batho Tabo. O tsha so ho eletsa jwalo ya ka boka ya ka go hlabue ka nna.
3: E se prefera metso tupelo ra botshelela e ba re shout out ho Abdi Paku le fata o khonela frena go ntshu Sharpville ra taxing yae ke ra thella volume down bra panze thank you o thaka ra lemo
4: thank you
3: dinani thank you sir

0: Quentin Harris are my joy. Ho le se di FM. Mo bidi a ka nete re se re ithutsetsa o tsamara. Sentse re putiputile tsa rona ka mona. Re lukisetsa ba le go bana ba se le bona ba tlokena. Re bo jolo ka matshotlo se buhudi ke dipone, matshela le moifo ba isa go nyane ya bo super. Ho re nya bo super teng he. Ma DK as a majoro le chocolate girl tsa mali DK me horenyane e probedi utla balete maroi roi e wentse mosebetsi o motle roi mafelo ngana a beke mosebetsi o motle jolo tswile matsoho ba sadi ba apere mafumadi a bona hala hore ke nako ya pitiki
1: roi wa rona
0: me ke bone le famo ndi tsamaile ka tsela ka mosebetsi ne le mosebetsi o magethe ke me wentse mosebetsi o magethe go ira o le bohela ngwane so o sebeditse o no le motle jo a na le motle go ina le motle o na le motle bona ba.
1: Woi woi.
0: Hey ke ana tang he mo video ke nge bogobedi. Fisa go nyala tshimele metsimedi. A ti ponto o teng ha ba melo le yena ho re qhuba
1: bosi. Yes. All right. Ebra Eri a ruti le khotman. A ti di ruti le.
0: Hey.
1: A ruti le bra Eri.
0: Nga di be.
1: Ya fela ge be letse ka thuko. A ge be letse ka thuko bra Eri. Fela go utlwile. Go utlwile khotman. Yo! Arta mala masebe.
0: Ha re tsamaya tibile mo bidi bile mo natuba lwana ke jeno ha re bona ha fo sane la beri ke mjalo Tuesday ke 30 and 30 la hustlers Tuesday 100 la gati le 11

Mamedi hari dipethele tsena tsa hora ya botshelela ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo bo ka lebelwang ho sane. Ho botolo ha Alena re qala jwala ka province ya Gauteng mo teng le hodimo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka mme o bate. Fela o phole ka lebo ya le hole ka mafafatsana e jetileng a dia duma Mpumalanga tenga ho tla kwaela mme o bate ka mafafatsana a jetileng a dia duma ntle ka lo fela. Ha ile province eng ya North West o tla kwaela ofuke moya mme o phole ka mafafatsane a jetileng a dia duma Free State tuta batha ka botshabela ntle le mona o tla kwaela mme o phole ka mafafatsane a jetileng a dia duma ntle le ka leboya. Province eng ya North Western Cape tla hlaka mme o futhumale fela o kwaela ka ogetha dibaka ka botshabela ka mafafatsane a jetileng a dia duma Western Cape tla kwaela ka ogetha dibaka ka leboya botshabela o seng ntle le mona. Le dumela tla saka me o pole ofela o futhumala fela o chase e ka bophirima ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape o tla kwaela ka o kgetha dibaka me o pole e ka bogwa a dihlabeng re phethele jwa le ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla thiba ka mohodi o seng le bakeng a tse boa geng ntle le mona le dumela tla kwaela me o bate o fihlela go pola. Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya botshelela ha re tiano tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bosupa ke khutlela wena ke di bone ha mmoho le moifo.

0: ke metsotso e rabang ho ba ile shume ka morao ho hora ya botsilela e rena corona e mona re fitela mabenkeleng re tlabela re tsola pele
1: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya holu bets ge tari no moro le tatamola di kitikit tsa di draw tse akhang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molaka moo. Now we could only show no. Betcha hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Ere re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke metsotso e le shumele metsomong ka morao ho hora ya botsilela ha re tla pele ka ditaba tsa rona. Re fumana hore sepolesa sa Gauteng se re se letsholong la go batla motho e ho dumelwang a ikarabella polagong ya mosadi e dilemo di 23 wa Thembisa ka botshabela go Johannesburg ya bolauweng ka jeno hoseng. Ho tlalewa ha boitumelo Mashita a ne a lebile mosebetsing ha tla bolawa ka ho thunga tlalehong ya tlatlapo. Sepolesa ha se iso netefatse e bang ketsahalo ena e amana le diketsahalo tsa maraorao tsa ho fumanwa ha ditopo tsa basadi ba bang tse 11 e Kuruleni. Diengone Moedi o fetisa tlaleho ena e hlophisitsweng ke Session Naidu.
3: Yet another woman has been brutally killed in Ekurhuleni. 23-year-old Boitumelo Mashita was gunned down just after 5 a.m. this morning while on a way to work.
0: Re kopetswarelo ka gatiso yo ire re hatele pele ka ditaba tse ding tsentseng di tsahala. Me re fumana hore letona la mihleng la sesole no siviwe maphisa ncakula. O hanane le ditlaleho tsa hore o ile batla ra kontraka Nomapasa Ntshondana Ndlovu di renta tse di milione tse pedi bakeng sa netefaletso ya hore monna wa hae a phamiswe maemong a hae ka hare ho lebothola naha la sesole. Maphisa Ncakula o hateletse ntlha ya hore o ne a hloka matla a ho thonya ditho maemong ao le hore seo se matleng a moporesidente fela le ha o le jwalo. O tla hopola hore botjhotjhisi bo hateletse ntlheng ya hore o ne a tlilo sebedisa tjhelete eo bakeng sa ho ba susumetsa hlooho ya sesole Soli Shoge ho etsa bonnete ba hore Ndlovu o phamiswa maemong a hae a tshebetso. Ke tsona tsentseng di etsahala e rena corona ha ime mona re fetele mona.
4: E fitlhile nako ya kgaso ya mananeo wa ditaba a ikgethang pele ho dikgetho le selemong sena. Manana wa ditaba a Lesedi FM a tla etela dibaka tse fapaneng ho buisana le mekga ya dipolotiki le bonkgetheng ba ikemetseng. Lenaneo la matshohlo le tla haswa ka kotloloho holong ya sekolo sa primary sa Phahamisanang se Melodin, Virginia, jwalo ka mehla. Le wena o le moahi o mengwa ho ba le kabelo puisanong ena e amanang le tse wena o ditshepiswang kapano ya ditshebeletso sebakeng seo o dulang ho sona.
5: Ao batho, hobane le re etsa tse? Ho balele re etsa tsena nena meti ana khutla pila menya ko tsena ka tu wang ke di thole ke di anyuluwa ke di ke anyuluwa
6: ke selo sa bogago o khunwa ka antsa phela ka sorigena na ntse reportuwa e reportuwa mara ho sina action e nkuwa ene o khume ke motho a phelang ka sekita hai a ke
7: lebele di phetuo sa go bana ba sedise ke singi do dula le bana ke di bala ka ditse bana ba bana ba ka ke ba kentse dikolo nna ka matla a ka mpa ka shego ke bana ke ditse le bona ha ba sebetse
4: tsena tsohle di etsa la ka lapedi go dinyamphalane go tloa ka hora ya bohlano thapama go fitlhela ka gore ya bosupa ka phirimana sekolong sa phaamisanang.
0: Ke metsotso e le shumele mesomine ka morago go hora ya boselela. Ere re hatela pele ka ditaba tse di ntsentseng di tlhaela tsatsing la kajeno, mme re fumana gore moetapele wa moga wa Rise Mzansi Parlamenteng Makashule Gana o re ntlha e amanang le dithunya tse semolaong e lokela go nkelwa mehato ka potlako, mme o re sena se tswa e le go thibelwa go bolawa ga batho ba bangata. Gana o buile sena mabapi le dipolao tsa batho ba bangata tse etsaetseng mafelong a fetileng a beke. Batho ba le18 ba bolawe mane Wadela Carltonville profenseng ya Gauteng, ga ba bang ba leshome ba bolawe sebakeng sa Lwandle profenseng ya Western Cape. Ka labobedi la beke fetileng batho ba ka bang le18 go kenyeletswa mosadi wa moimana ba ile ba bolawa ka go thunngwa sebakeng sa kwa Makhutha ka borwa go Durban. Ke tsona tsentseng dihlaga le go etsagala re shebile go potologa le Aforika Borwa. Ga ra tseding gape re fumana gore mokomisinara wa sepolesa sa Gauteng Tommy Mthombeni o re ba fuputsa sebaka sa bobedi se go entsweng tlolo ya molao go sona se amagangwang le polao ya batho ba bangata Wadela Gauteng le Jeleputswa Bophirima mafelong a sa tswa feta a beke. O tla bola gore Mthombeni o bile a netefatsa gore palo ya bafu e nyolohetse mane go le18, mme batho ba bang gape ba le18 le bona ba tsole dikotsi. Sena se etsagetse mesong ya Sontaga nakong eo dinikwane di neng di tlhasela baagi tameneng e nngwe ya lehae ka dithunya tsa di-AK-47 le dipistolo. Mthombeni o re go bonagala ga sesosa sa ketsagalo ena e le tlatlapo. Ke tsona tse etsaetseng mafelong ana a beke. Hopolore lenano lentseng le kene ha jwale ke lenano la ditaba la masohlo kwano tshebeletsong ya Lesedi FM. Ke metsotso e le shume le metso e seletseng ka morao ho hora ya bo kamra ho hora ya botselela. E re nako ya rona haime mona re nne re lekole dintlha tse ding gape tsentseng di etsagala, mme re fumana gore mona sepolesa sa profense ya Gauteng se re se motlhaleng wa motho e hobilelwang a jara boikarabelo.

0: Ke metsotso e mashoma mabedi le motsomong ka morao ho hora ya botshelela. Re hatela pele ka ditaba tsa rona, me re fumana hore mekgatlo e fapaneng profenseng ya Free State e matlafatsa boipiletso ba ho lwantsha tlhekefetso ya bong le polao ya basadi. Mekgatlo ena e kopane ho bokella banna ba fetang 200 ho kenyeletsa le bakganni ba dithuthuthu ho ema mmoho kgahlano le tlhekefetso ya bong le polao ya basadi. Mohato ona o kgothaletsa banna ho nka boikarabelo le ho ema mmoho ho lwantsha GBVF. Metseng ya bona le ha baetsi ba diketso tsena e le metswalle kapa ditho tsa malapa a bona. Mekgatlo ena e boetse e bokeletse menehelo ya diphuthelwana tsa dijo le disebediswa tsa basadi ha ba le matsatsing le dikobo bakeng sa malapa a Free State le Gauteng a sa tswa lahlehelwa ke baratuwa ba ona ka lebaka la GBVF. Ishmael Modiba o tshwere dintlha tse feletseng.
1: Basadi go ralala le province ya Free State ba ba tsenetse kopano kgatlhanong le go tlaiswa ga basadi le bana ka nageng. Mekgatlho e fapafapanego e lešwa ke go bolawa ga setlhogo ga basadi mo ditopo tsa basadi di ile go tsa gwetswa. Mopremiri wa maloba wa Free State e le go Sisi Ntombela yo a šomago le mokgatlho wa gagwe wa Sefora Ntombela Foundation o re basadi ba tlhoka go phela le go dula ntle le letswalo. Ntombela a ipiletsa go banna le bašimane go ka emiša ga go bolawa setšhabeng ga basadi.
2: Ntho e re e kopang fela ke kgotso, re utlwile.

0: Mamedi ha re le kolatse amananga le dikgetho tsa magotla a metse re fumana hore setho sa komiti ya phethatso ya ANC Andile Lungisa se tlo tjamelana le mongodi e moholo wa mogha wa habo Fikile Mbalula. Le go tlengele phameng la Johannesburg o sane mabapi le go tloswa lebitso la hae lenaneng la bonkgetheng la bokamotse ba ANC. O tlosa Mbalula ka o motlosa ka boyena lenaneng lena la ditulo tsa kgekgethane la mogha. O boetse o bolela gore Mbalula o ile a laela ditho tse dingwe tsa ANC tse ikarabelelang bakeng sa go tlhophisa le go fana ka mabitso gore di motlose lenaneng leo. Lungisa o bolela gore o ile a thongwa go ba boemong ba pele lenaneng la Nelson Mandela Bay ka nako ya metšha ya ka gare ya mogha. Motlhophile wa ditaba tsa dipolotiki o bolela gore ANC ka nna a sitwa go tlhagisa bonkgetheng ba bokamotse bakeng sa masepala o le mong o moholo ka gare o porofense ya Free State e leng wa Mangaung ka mora gore mogha go tla lewe ga o tlile wa tlholeya go fana ka mabitso a bonkgetheng ba bona ba lekgolo le masome a robedi le motso ba tlileng go ithitela maemo a ba lekgotla dikgethong tse e tlanga tsa magotla a metse. ANC e sitse taba yena ya bonkgetheng bana ba lekgolo le masome a robedi le motso lekgotleng la molaotheo. Masepala wa Mangaung ke o mongwe wa bomasepala ba tsheletseng ba amegang a tabeng ena, mme motlhophololi wa ditaba tsa dipolotiki Dr. Lili Phukuntsi o bolela gore o tlhoka kemedi ya ditulo tsa kgekgethane go ka baka ditlamorago tse e tibileng.
1: PR councillors ke batho bao e leng gore ba emela mogale go feta community, ka mantswe a mang ba kena moo ba emela ditabatabelo tsa mogatlho ka bona. Ka go ga ba sa kgona go kenya mabitso a bona e batla e ba le mathata a gore na ke mang a tla ba emele. Gape-gape e nngwe ya ntlha tsa botlhokwa ke ntlha ya gore go go bolela gore ballot paper e tla ntshiwang ke IEC mogatlho oo o ke ke be wa ba wa kena.
0: Mamedi ha re lekola ntlha e bileng ka setlhogong ditabeng tsena tsa hora ya bosupa. Monna ya belaelwang ka go bolaya boitumelo Mashita ya dilemo di masome a mararo le metso e megago ya bolauweng ka othung wa Thembisa o seng gona o fumanwa tlhokagetse Midrand ka leboya go Johannesburg.

0: Mamedi ntwa ke ena ya Tyson Fury le Anthony Joshua jwale he ona le ditlalo mona tse sentse dikuma eka Anthony Joshua le ba le sakana la hae sentse ba ena lengongorego e itseng ya hore bana ba vada ba re Tyson Fury ha soka a etsa diteko dife kapa dife tse mabapi le ho lekolwa madi a ke go tsa ba o re ho yo no lekologe di bapadi batlete ha ba sebedisi di thetefatsi kapa miriana e sa dumelwang jwale ba re bana le ngongore e ho ya ka tse dintsa ditlaleo ha botle mmamedi ba shebile o re e tla hlebeng ya dintwa ha ditse kgolo ke mona he ho sontso bua taba tsena tse ka ntsena ebile ba hantle ntle ne tla mele be Tyson Fury ha tswang tweng yane ya hae e wa ileng a elwana e mogautjene July mon o ne a tlameile be e sale a ntsa le ba vada ntse ba molekola hore na e fela a ntse a etswa diteko tsena kapa jwang jwale ba re bana le ngongoreo eo e baneng bona ka tlhakogang la bona ntse ba tswela pele go lokisetsa ntwa mme diteko ke tse dintsa dintho tse tlameileng go etswa pele ntwa e ka nka sebaka jole ke tabe tswelang pele mamedi re beile leihlo lo batla go bona gore na ebe na ebe mohlomong ke hona ha Tyson Fury a santsa qalella Joshua Anthony Joshua ke hona a santsa qalella mohlomong a gohle Tyson Fury ka leihlong hore e re ntwa e fitla mona wa batse ba ke re ba ka kalatsana le pele ba kena ka go le sakana mamedi ba tla o tlana pele ka mantswe e nebe ho ya hodimo le tlase jole ha re tsebe re tla tswantse re beile leihlo me ditlalo tsena dikuma eka Anthony Joshua e bile ke yena a phatlaladitseng email e neng e sa tlameha hore e phatlalatswa kae kapa kae ena e supang ha Tyson Fury a soka a etsa diteko tseo mme re tseba mamedi hore ke nngwe ya dintwa tse kgolo tse tla hle di hohele barati ba ditebele selemong sena sa hodimo ha banna bana ba babedi ba qothisana le hlokwa ne ke shebile nngwe ya dipuisano tsa Floyd Mayweather wa tseba ka nako tse ding a ke re ba ba re dipolotiki ditswe dipapading le dipapadi tlameile ditswe dipolotiking mona mo waneng a hlalosa ka hore yena o tshietsa mo presidente Donald Trump ke bone hle ona le batho ba ba mohlaselang a bohlokwa mpe ba re o senya ditaba ba lo batlang dipolotiki ke a gutla.
1: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
3: Lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
4: ke mo tlotloka dilotho le disumo paletseng
3: go fa maikutlo a o beha motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho
5: fa ba dimetsotso e le shume le metso robedi pele ho ra ya borobedi ho reng ya borobedi ya go tswa kwano ke tlo le ba ho roikant ntswa ke motlo motlo ba lwana ma medibile wa tsaka bo mantache na o nyolwa le keni baby ga tlo sia matsonga mo futhi wa bona ah ma medi ho la maschaba tsatsileng jo ho ho la motho e moholo me di makatso Elizabeth le o kaoke ah me wa rona wa tsuba ga le bo ka nnete ge le bo ha mo ha wona o ntate modimo a o bontsitseng wona mamedi le motse 92 ha se bohle enwa mme e o ke buang ka ena ha utlwe kere ke mme maschaba ke mme wa ntate abuti lava wa ga tsolo le o ka oke ee ke ena he ya holang ka jeno mmedi makatso Elizabeth le o ka oke jo mo ha wo mo ka le lava ha se fela le wena ntse o shebala ka nnete o le jonko go tsena eh a mo sheba tsholo ka nena ka go 26 ya o nkile di jini tsena metso yena e tswa hola e tswa lape o mme di makatso happy birthday le mama re o rata ka lerato hle le bo DK go rene re tswile lava ha re 92 re ntse re gotsa le dikele di re batho 92 le gona ka nnete mo hawo sentse go amohela hona na jole tsena re bua matla ka bophelo ba mme di makatso re rona e se re ka re ka fitla le montse o mo medi ha se ba bangata hle ke mohau ona o re tlameileng ho leboha Jehova ha ile mona a beile lo ba balla medi makatso Elizabeth Loka o ke o fihlella le motsena o tseba mamedi ha di fihlellwe fela ha di fihlellwe fela ke tseba hantle tsena ntwe ke buang hore wa itseba le hanke ke ka gona ho iqhakolla ba njwele nako ke yena di papadi ke tsena empagele bohela mo ha wo mme waka ndate modimo a wekeletse ka thabo le hlonolo wa tseba ke eng trading hapetse latela re ne re bone bo Japan mane bo Korea bo Tokyo ba a fitla batho ba holoma medi bo 130 hantse a hlokometse fela hantla le monati jo e bile lava ka o bola tsololo ka o ke ka mme wa ha yei ntwe le ngwe ya ema ke ri ya ho tla meile o betsene ho tla meile o betsena mo medi ka nnete ka o le boela hle me di makatso Elizabeth ke a tsoba re le bo hlale bona e bona le bona lava wa tsoba re sonelo sa ise ka wa tsoba re ruwa mo putsa jo nna we ngwana se tla ne lo betjena o dule pela bona mona e bong khono ba gona le bong tate mo lo ba gona le wena mamedi ba ngwa ho latsa tsine na hle sentse ke re happy birthday tate modimo a o ekeletse ka tseding tseng atangata bo hlale ba Jehova e dulentse le bona bo tla mpele pelong ya hao ka dinako tsohle o dulo mo le bohangwa me di nthontso hlo ska ba thabe hey ska ba yetsa phoso yeo ka re ke bohlale ba hao he ko go wena wentseng he tlwalane le bomme hey o dulo ntso ho pola tso ba be di ka mehla re o le boela hle le wena ba ngwa ho latsa tsing lena happy birthday
3: tembisa o ba tshobale motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le khubula lona la khaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa
5: America Spina Zonke Prize Drops ya Hollywood Bets. Oka hapa siya bongsa 2.5 million rands. Betcha ka turanta ka paufeta di papadinse ekhe tilueng sa Pragmatic Play Games. Mantaha om li omung. Labo bedi le labone. Hotlo waka half past 12 ufutela ka half past 10. Betcha hona jwale. Hollywood Sportsbook. Kimoza maisu wa obetcha nang license. Baadi li moteka tlasu 18 habadu melwa obetcha. Bahludi batzibana kwe o emisa. Mohala wa mahala wa oto wa maikuto. Wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 ka pa romela help ka WhatsApp ho 0766750710
3: dipapa le sebidi molefe
5: Mamedi re shapa pere jole here ke na kampong ya dikwena ga itse le ka santsa le teng kwano miki ya kalati ngwana se ngwana eso Abuti re fetse o phetswa na ngwana mme
6: ah ntirikela ka nete ha ona ke ntse khaitsi ya ka ke moye ke lona wa papadi ya ho sane
5: khaitse dia motho e ke bone mang le lwanne papa dinya lona le ka mona ka gana mafelong a beke ne ke shebile dintlhagolotsa yona ka go le hlolele fela ka nyana nyana fela empa le tshware mogethetho ntate ke a dumela go sane hala mola mogoko no nyana ditla dula batho a kwa re fele mo mamedi mo ho re diteketse tsa lona ntse ditsa majwang ka ha maobane ile la buisana le tsholo ka oke re ke re utlwa ngwane so gena dintho di emeka o bane jwele ena papa di ha se papa di e o motho a tlameileng a dumela gore mo fete le nkana ne mogoko ntate
6: moya o modimo haholo moya o modimo haholo ke ya ga ke o mete e se re tsela pele ba le sedi ba rati go ba papa di ba thetsi ba dikwela moya ke o modimo haholo ka malong fanteng ka bona gaitedi yaka mme le ditaba tse thabisang ka rona ya Lesotho ke gore ke bone secularentse tsa mamona marangrang gore le mmuso wa bo rona o lokolotse basebetsi botlhe ba mmuso gore botlhe ba rekileng ditekete ba yang papading ga bana theoela go sane e le gore ke taba e nngwe e fitlhang e matlafatsa ditsaba tsena tsa rona tsa gore e ka nna ba go tla ba go tshofela ka Bloemfontein ka mona go tletse Basotho letsatsi na le la go sane kgaitsedi yaka e le bona go tlo tshetsa tlhopha sa dikwena nnete ke gore re na raba ka Accra ka mane Ghana moo re ne re bapala le Niger a re thakgola dipapadi tsena papadi e o kareng e re utlwisitse botlhoko empa he ya boela a re bula maso obane ga o ka sheba di-stats tsa papadi eno kgaitsedi yaka o tlo fumana gore dintho tsotlhe tse ntle motlhomong ke tseo ebileng ka letlhakoreng la dikweno so ka utlwisisa bo papadi e le tsamayang lotlhe bo di-cross ba habedi kgaitsedi yaka
5: oree
6: ba bodutu gaka e qetelong ya letsatsi ga o sa tlholo empa ke ditaba tsa papadi tseo mokwetlhisi a latsho gore ka nnete go la ba le frustration e leng gore re gotswe empa ka nnete o na gotsofetse ke ka moo tlhopha sa e fileng sa lwana ka teng gagolo second half-o ba bontshantwa ka nnete ya go batla go tlhola papadi yo empa ditaba tse ga di a tsamaya gantle ka gona focus se shiftetse letsatsing la go sane jelo ka go bone gore ka Bloemfontein ka mona sotlhile go le monate ka nnete bo le bona ba moroko ba ile ba gotha bo hakime bone go ba teng bo diaze diazeno ke yana go utlwisi botlhoko kgato le leng ge le moroko male kgaitsedi ya ka tlabantlha ka bo 94 minute ba wina wanoto fela e le mokotisi wa teng o ne ntse a bua ka yona press conference ka jeno go ka nnete o phasela sasa Lesotho se ne se batlise se ba bontsha ditaba tse ntse ka ga bo bona ka mane e le gore e tla ba papadi e maatla o sane le ka nnete se ntse re bitsa setšhaba sotlhe sa Lesotho setšhaba sotlhe sa Freestata gore ba tlo lwana le dikwena papading ena e botlhokwa gagolo gobane jale mona dikwena e semetse rejin ena bo rona ya tlhopane
5: ga itse ta motho o di beile fela ke batla o tlo e phetela ka gore mojetse moamedi ore ditekete di fumane ya kae tshwara fela jalo re fete ka mabenkeleng mamedi ke a gotlha
7: Shoprite e o fa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jalo ka 1 kg ya Clover Bliss Double Cream Yogurt ka $39.99 le 5 kg ya Goldie Kappa Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99 e le nngwe di fumane o fitlhela ka 11 tsa October swipe ka extra savings ha Shoprite fela
8: ipehe monyetleng wa o ikgapela le leng la maeto go a mabedi le lefeletsweng tsohle la go ya Abu Dhabi Grand Prix mo le seabo sa 1 million ranta betša ka 10 ranta kapa ho feta ho Jet X bakeng sa monyetla o tlang ga nngwe fela bophelong betša gona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betšha. Bahlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
9: Haisale, dilemong tse 90 ro fa ditaba tsa bohlokwa, ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua, ro fa lesedi, ro fa nnete e felletseng. Minona, mino wa maikutlo, pholo ya rona e ne ebile e re kopanya. Mantswe a teng moo ke mantswe a o kekeng wa lebala, le gona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng. le motse mashema robong tsa SABC re halala halala halala halala SABC
1: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mechanic ho blacklist wa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho ma Afrika borwa ohle ke planet tsa rona di theko e tlase recover ditaba tsa setjhaba bohloko tsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplanet tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5000 rand SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo eseng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
5: Papa, di papa di robedi pele ho rena ya robedi ga itse da motho ke boeske ya o mola hapena ngone so ha ge shape pere he jo tsa mo mamedi o re di tekete di fumane ha kae mikia di o khawil rona we a tshikane tha ga wile ngwana eso ha ona letho le o getla lietsa fela e Mohamedi so utlile ba se ba fihlile bo hakimi o solobe ka go province ya Freistata a perenye tsho singanga ta tswetswe weso ha re emeng le lesotho sa ne Mohamedi ke dumela hore ba hloka tshetso ya hao ka hohle hohle so utlile lore ka nnete bohle ba tla le ba papa di ntlo di bona ska go nka di chance Mohamedi wa gelang ke tla re la boga go ke thobela ne ke ile papa di o tloshe bua le di passport o se jore na o la feta bodareng o tempetswe na bontsa go la kena ka ga fre ka bora ska ba yetsa phoso yo Mohamedi ho sane papa di Mohamedi e tla ba pala ka mona ka thoya stadium ho reng ya boraro thapa mahle le sotho le moroko e gweletso ke yo Mohamedi le nna ke etsa gweletso Mohamedi ha ke tsietseng dikwena e wa tsoba go ka ofela ge bana ba motho wa bona le batweng le ka mo ka bogwa re ka ofela re bana ba motho me sense re tsa gweletso a masele ke a letshepa bagotsi baka ke letshepa bona le halikala ya ka mebala ya lona monato wa taba kore le sotho mebaleng ya bona mane ke bobolou ke bosweu le botala jwelo ka utlwisa go lona le hlamono mogoko e tlofirikana fela ofela ka yona ke papa ntse o phunyeletsa ho le ba afkona ga itse ya motho
10: merci bidi
5: Ke tong ka hla Matthews?
10: Ke hot.
5: Ah re pitsona ga itse ra motho se ke shebile na kwa gona ntate. Papa ri ke na ge bone ya pitso mosimane. Gini ga itabola ka ntlatse pedi uno o ile ngwane so fela ne re hlile re shebile papa di ntlhanyana tse batlang di lengata o feta mo. Ah re bone gini le ona ine le wana buti. Maikutlo ga ke a feka papa di yona ga itse ya motho.
10: Ke dumela gore sofa sa gini ka melo gore ba ke ka teng ba khone go ka bula ba fana matlo ya le pitso mosimane wa itse gore ga ya nna motshanoko wa gagwe wa ntla o ile gore ngobile bonolo khone go bona phenyo e me wa itse gore go gontsi go ile gore tswana ke gore go siamisa sedidi ntse ke shebile gape le kamelo gore ntshopa sa gagwe ba tsamiki ba nang le bona a na o tla simolla ka thano ke ra o tla simolla ka bona ka thano le re tsiana
5: ga itse la motho a kontjetse ho fitlala ha kana ke sepheto sa one ngwe se lebelletse hlakoreng ya Afrika borwa le Guinea bile re shebile phapang se geo se teng pakeng tsa di ratings re sheba mani FIFA
10: so basa bafana bana le jara tse soma mabedi le gore ga batsa mae ba fenya ka thano le Guinea ka tola bofelo go pala bana tsheketse ka no pedi go lefela 2006 me go rialo ke stopa se popota MSB di stopa se le gore motho ga no sheba ga na ba simolla motshameko stopa sa gene ke bona ba ile gore ba tsere motshameko ba romela yalo go bafana ba fana ke ka mele gore re itse ka ba sa go tsona le Aloy Bandara o ile gore o montle thata ga mo lebella siko o uma o ile gore wa jersey number 21 ba ile gore ba tsentse le tiritlo mo tlhopetsa bafana ba fana me bafana ba khona go ka boa ba se itibale ba se letse le gore ba khona go bona nno mme ko bofelelong gape wena CBD karolo ya bobedi ya motshameko ke motho o leng mathata a bafana bafana gore ka nako nngwe nna ba latlhegela ke megopolo kekete batho ba itiretse ke ka mo e le gore selegini ya khona go bona nno
5: ga itse la motho se re tla e shebe ena Eritrea ena he la ba gago ka 6 o'clock o mantsi buya re o lebuile a holwena ngwanetso mme ke a dubela re tlotla re buisana le wena nako e sa fedise pelo re ke re sheba shebe bane jwele re santsane re le ntlhenyane ya gore le botlhe ba batla go bona gore na e be mokwetlisi pitso le technical ya ha ke di fetse ba tla hleba dipheo hatela pele ka stopa sena sa ona sa bafana bafana
10: ba tlhoka theko ya rona le morena morramo re bodi a re nentse re wa thekile re solofele gore Eritrea re tla fenya ka tsone le bone
5: itsela motho ke le buile a holo
10: ya le bo
5: thank you ngwaneso Matthew Mpete tsabeletsong ya lesedi
11: gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale.
5: Mamedi ke nka mohala wa hao ha re utlwe maikutlo ao he ka dipapadi tse bapetseng mafelong a beke le seo re seng re o file tsona
12: letsetsa Lesedi FM hona jwale 086 000 3084.
5: Mamedi motla wa tseba re shapa pere re etsa jwang a ke re dumela tle
10: ela bidibidi o phetse
5: ke phetse ga Lesedi aka
10: ha mna ke mano tsere ku sima phaisa ka Boston sibidi a che ba farma fana e bapetse empa na ka rata mantse a pitso mosimane ka nnete
5: eh a feng tate ha go utlwe
10: ya hore di bapaitsa pirates o tlamile di adjust di tshwanele bo mthakona wa Sandows o Brimudiba ka nnete ha nthabisa ha go lomantsa o sebedi
5: ga itse ra motho ke le bola maikutlo ha wena ngwane so tla tifusi
10: thank you diris
5: chaps into ga itse ya ga le ke o tlhabele tabe re pa ke tlile ka nna ya ga tla ke shebile le marang ram mo na mamedi tsha ke tsei dumela hle
13: mme se dile go hlomphile marona
5: ga itse di aka
13: mme wa ka tsopa se ba tsitse se ba tsitse le a re tla re le ba tsitse empa ke na na hore ha tshe ba ka di bona ba ba tsitse wa tswa le ba futsa di ntla kana go mo a dikisa tsebo lo re le botla la rona le ka morao e ka le a itibala nyane tsa tlame re le rahlalwa ntla bonyane ntlame ba ntlhatse pedi lo tempaneng re ba pedi maro ga re ba go tsatse re tswe le pedi a peka le ke tsone le se se ke ne tla gore la re ya jwang e ke a le bua maro
5: ka itse ra motho le boela maikutlo a utlwa
13: thank you
5: ana ngwane se mabiri o pola tlhogo maikutlo a ntswang kwano ha se maikutlo a tshebeletso ya Lesedi FM maikutlo a lekgotla la gatso la Afrika Borwa maikutlo a ka kapa a DK ke maikutlo a momamedi dumela hle
14: a sebedi
5: re tsile le ka ngwane so
14: re ding sebedi ho bua le molefikweng kutlo ngwa ding ba
5: tshwere a butime lefikwena a ngwane so hle o mohala wa o etsa jwang hla butime lefi a skisi man le ka hape go utlwa ono reng
14: ah ke re di Springbok ngwane so man ai ai khona man ei ga ka to shapa New Zealand e so pati ka kana le go to shapa ke tse tsikana nyana batho ba mutshimo
5: fela Australia le yona ya lwana ntate
14: bua ke mongwa ba thu
5: eh
14: ka bo ke bona ntwa go to idiwa ke mongwa
5: mongwa
14: I'm not going to be able to do it.
5: A ba tla khutla gaitse da motho so ntse o lukile utla.
14: Ya khone ke ke boela se bidi ma.
5: Ke le buila ho lona ngwane sa ebe khotso hle. Ba bedi ai se ai fitlile na ka gona. Bona wena ka gona e fedile mamedi. Tse ba hle mamedi o re di tikete tsa Lesotho di kwena le Morocco ntse di fumane ha ticket pro. Fela ka mogodi pot di tsamaeng ka potlako ka teng. Ai di tsamaka ka tsela engwe makatsa mamedi. Ke dumela hore o ka hla iphumanela tsona di santsane di fumane ya hle wa tse ba le bo online wa gona o kena ticket pro o reke di tikete tsa hosane tswetswe ha re yeng re lotse tsa Lesotho go go tswana kana la ba pala Afrika Borwa o sane ha re qeteng ka Morocco ha re nyoloeng ka ofela dinatsena tse borwa ge lo tshietsa dikwena ge ntse le kana hle ba medisumana le dikelele ditsegi ne sentse re mamadi bo monate mana nonga la tlang kwa no tsebeletseng le seri go gata ka legato ha ebe khotso hle
12: adi papa di ho le Lesedi FM
5: neso
15: neswe
0: Laska ba batle hele monga gona mme manini nyokong.
15: O mboni,
0: a o siwe a e. Ka re mona fatse.
15: Ke ha ka ke popi.
0: Mai na ke ka re le regisane ho etsa la rondwa le ha motho le monga ha se ba le batla ka le.
15: Ah,
0: I'm going to go to the house. Ai o mo bine se bona mo qetetse mo mafelong ana beke ke re ho wena tswela pele
15: a ke le weekend ntse ke shapa balo fela bidis
0: awe ngatola ka
15: le bona se
0: thank you ratola ka tsebetse ntle
15: ha se mo he mamedi e ga ke tloa o sibidi mo lefe jwalo ke kopane le moifo wa monyaka gaolo ke a dikete tse thago magolo a supideng mashume a manana le metsu e supideng ya monyaka

0: Silence.
1: Baby.
0: O bone ke nako mang?
1: Sorry baby, ke ke
0: a bona. Tolo fela.
1: Ma ba tlhoko bo tlhaka ska tsa marata tse. Ha ke a tsaka bo baby ma. Eish. Ke nako ne re tsa mae re tla bua ke.
0: Ko Silence. Ha o fetse le matsatsi a mararo ntse o lata. O so fitla ka marana. Ha se jwa le ke piraletse mona jwa lokha ke kere ke lahle.
1: Ma ba tlhoko bo tlhaka ka koling o tlwele ho ntla tsa marata tse na. Bona le bana ke bana ba re shebile
0: ko. Ke tlame ile ko tlatsetse marata o bana. O nkentse o tse o tse pela bona bana ba. Ha o fitla mona, ha o kopile tshwarele. O go ntshwe ngwe lokile matloka
1: a. Ma ba. Ke itse sore
0: gantente
1: bothata ke
0: eng?
1: Bothata ke
0: bothata ba ka ke gore ga o kgone go etsa ntho lae e le nngwe o e qete ka nako o se o ka o ba le phoso o etsang Silase
1: jalo batla gore ngao tshwa
0: gaowankumamela
1: o batla go mpolelela gore ga gona le motlhankileng ka etsa thone paetse fela matlhong gago ore e le ngwenyana fela
0: a kompolele e le nngwe tlho mongwe ke nna leetseng e le nngwe wena o e gopolang ke fitse
1: ka nnete o nkata maatla ga ke tse gona tshwanetse ke reng go wena mona ha o tsebe gore na ke nkile matsapa a makae ka jeno ke tle mona ke tlotla ko o lata mona jwalo ka ke ne ke o tshepisise ga bobebeabe
0: o buile ga o ne o sa kgone kapa o sa batle le teng ga ke re ke tla kopa thuso batho wa kwata ke ga ke re wa kwata
1: o a mame nka founu ga o letsitse mogaleatle a ko o lata o ise ntlo
0: ga
1: ke naa taba gorena o naganang ka nna mane ga o banna o neng ke re mokana
0: pele o tla kolo ya kso kenele gantle Silase wa tla go ntho ba maoto
1: mamele ga se taba ke batla go roba maoto ke gobo sale mona o emele mogale a tlolata wa utlwa gona kere ga ke tlo dula gona ke mammeleletse mepotene ya gaomane ke ntse ke o bolelela gore ke re go wena sore ga ke a etsa ka bomo fela o ntlatseditse marata mo ke ntse ke o kgalemela tloeletse marata tena ko wena o ntse o tswela pele ga o bone gore kentse matlho a batho
0: wa seke wa halefa empa phoso e le ya gago gona jwale mpolele ga o tlhokagale o tsamaye ka lebelo le na le le kanakane o tla qeteletse go thutse bana ba sekolo wa bona bana ba batletsetsetse jwa moo Silase gantlentle o kene ke
1: emamabato wena ke bona tlhie ka o ikemisetse go duba maikutlo ona ka gona tsatsing le e ga ba ke tsela ya gago ya gore o batla go busetsa mogale bophelong ba gago ausi ga ona letho le tla go thiba ka pele tswela pele o bone gona go etsa jwang le mogale gobane le ntse di lelela kgona go e ka nnakong ya go feta kere empa o se ka bankesa sebisa sa nkutlwang te gona kere
0: Silase o nako ena ka go fela ga re bua o ntse go mogale mogale o tlo qeteleletse o lebetse neng ka mogale e le gore o insecure ma
1: nna ke lebetse neng ka mogale ga se taba insecure bone bo buang ka bona bona mabato o mpha maikutlo a gore e kare ka ntle ka mone go na le mana ba betere go feta nna jale kare ga ke etse ntho tse tshwanetseng ke di etse go mosadi wa gae mane
0: gobaneng ga o nagana jalo
1: ke tlareng
0: gobane ke a bona gore taba e ne e re isang twe ke kopa mphe sento tlolo sa koloi yaka
1: mabatho botlhe o fa sento sa koloi ya kapa o bua ka koloi ya rona
0: yaka o lebetse ke nna o tswang ka koloi ya ka mabitso aka
1: mame ke kopa retsetse
0: gao
1: theola maikutlo goban jwale ntho ene o bona e se e re isang twe e se e tswile tseleng jwale ke kopa ko sie mo lelapeng ke gokele mosebetsing then tlatla re qetela pua gona mantsiboa
0: o santse ne o tlo ikalafatsape mantsiboa
1: puo
0: o tlotsa ka mogale gape
1: nna no ga wena ke wampha maikutlo a kare mogale o bete go feta nnang ke be ka bua ka yone
0: o rutse o tshwile nako ena ka go fela ga le ke fetile o mogale ke ntse ntho tsotlhe o bontsha gore ke fetile o mogale ke tswile go yena
1: ka
0: nako ena ka go fela ga o tlala o bua ga re tlala go bala phapanyetsano ya mantsi fela o mpolelela ka mogale
1: ma batho golokile ke yana ka tlore latla re bua
0: so o nna se ka ntleka ka mogale
1: banna ko go mosadi o mabatho no man ka nne dintho tsa di buang gona di mpolelela gantle gore o ntse a seo lebale ka mogale go na le nako eo a ke ka nagane ka mogale ka yone he gobane ga e ba e le jalo a re nna ke insecure ache e tlile a tshwara ditaba gantle ke bona ka bothata bo go yena mane and-e jale ntho ene ke kama ke e be letlho ke thotse gobane ga ke qala ke bua ka yone ntwa ya kopa pakeng tsa ka lena and-e ka mokgwa ke sa ratong go lwana le mma batho ga mane mosadi ne go bua nnete fela ke morata empa tse ding tsa ntho tse ba di etsang se kang yone ya moleko ntho ke mogale ke tsona tse ntenang ache empa ke na jalo ka monna go batla go ntho ena ke emele ka mogoto gobane ga nka e tlwelela ya tswa taolong go feta tlamo supela go lale mane a mathelela mogale kapa ntle le moo o tla tlhalwa ke mathata obane mogale ga iketla ga lebale ke eno gona jale ga ke tsebe gona o ile a sota kuleng letso o jaga gotlhelane le ene go bona bao mogale o lemele monate a ka nna tloa a etsa ntho ngwe mme ka ikgona se ke latlhetswe ke mmabatho gape and-e ga e ka etsala jalo fela a lebale ka nna.

0: a tlo wena ntwa e monna o e lwana le mone kore ka gara moifuna wa gaona yo o ka reng eno ena o tla wa a tsoge le nna ga go sana a le mong fela
1: ga ke tsebe o batla gore ke reng ane ke o boleletse ka makgetlho gore e sa le ntho ene ya oto ene ropoga e be kopana le botlhaswa bane ba mo diei ke tla sa gatelelo e e tshabegang ga gona motho a batlang go bono le nna
0: wa tseba ke nagana gore jwale o tlamega gore ga ona motsotso mošhaneso o dumele gore o lwanne ntwa e o tlotse ga magata moo a gao monna a utswa ka tsela ya mofuta o tseng le teng ba sa ipate o lebeletse gore ke mang ya tla tlholang a ema le wena
1: ga o le teng fela wena bophelong baka ka nnete ke santse ke tlhokang
0: wa bona gore babedi palonyana eno ya rona eno ga e bolele letho monna wankutlwa dikgetho ke papadi ya dipalopalo
1: re ko etsee wena o ipona o le mongwe empa ga o shebe dilemo tse o tlang o di hulanya ka morago ka mona ka mantswe a mang tsa experience
0: o
1: ga ke tshwere motho a nang le experience jalo ka wena ke e shapo bradabedi
0: hela
1: ya ande ga ke dumele gore ke wena a tla buang puo tse jalo gobane ga ke a lebelela puo tse jalo go tswa go wena
0: o
1: gobane ke di utlwa metlhaena bathong ba batlang go mpona ke wetse fatshe wa utlwa go wena ke lebeleletse puo tse mphang matlhagatlhaga le morolo bonyane o komphe a positive energy brotherbe
0: faniwe mamela mo ga ke mona go tla o thabisa ka lešano
1: o
0: ke bua nnete fela
1: brotherbe
0: e
1: abuti
0: hela mamela go ja ke ne ke le wena ne ke tla tlogelela ntho tsena kao fela ke shebane le ngwana wa ka ya kulang ga o a tlameya gore o be o mmona o ntse o polalela setšhaba sena se sa tlholeng se o batla le lelapa la gago le ya o tlhoka ga bofana
1: ke le o thusa ngwana ka enya ke doctor keo ke masimo a ka mona mo ke leng teng ga ke le mona ke lemela lelapa laka ke mo ke ba fatelang dijo teng
0: mamela mamela fane dingaka di lekile empa maemo a ngwana ga ntlafale mošhanesoeletse
1: jale bankemeleletse ka mona ke bolawa ke stress ka mona ke wena ga o batompha ntlha kore tse positive
0: nkekekabaona
1: ntho o buang ka yona ke a e tseba a bona ga ke tloa pela gae ngwana ke be ke leka o baleisa megopolo yaka go duma ntho tsena tse dutseng mo magetleng aka tse nkimetseng tse nkotlang pelo jale ga ke tlile mona e ke bua ka polotiki ke tlo ga maatla radabiki ga ke ngaka I'm a politician
0: ngwana enwa o tlhoka leseko ya fane nka ngwana enwa o mo etsetse mosebetsi monna mosebetsi o mo tshwanetseng jalo ka ngwana wa ranti
1: mare nka bontse o bua nnete fela gore o lakatsa nang
0: tloamoo
1: batla fela ke tlhabeoa o kgone o lo janagae o batla gona jwale ke le o qala ntwa e nngwe e ntšha le modiei a ntse a mpatla dintho di gana go fela te
0: helang wena o dumeletse ngwanana yo a o hule ka nko jolo kae kare ke mosadi ao e ba monna
1: ke monna
0: ema ka maoto
1: ke a leka
0: se e leng sa gago
1: ke a se lwanela
0: jwa

ke metsotso e mashume a mabedi metso e mehlano ka morahora ya borobedi manta habe ke ngkhodi ena ya lwetse e pepile matsatsi a mashume a mabedi ana le metso e robedi selemo ke sa dikete tse pedi mashume a mabedi ana le metso e tsheletseng khodi ya bogobong a se bonnete tsona sile selemo ka nnete shanu le lebe e ke ie tsa taba kgolotso go so hetla fela o se ka UI phagatello re ebe ke yentseng le monse ke fitlelletseng ha ke a fitlellang tso sa di fitlellang ngwane so se re tla di bona le monse tla ntho di bileng a South Africa bo ga monatsa se ile ntse etsa boemo bo fetuela bo ntso na le morago ke bile di taba tsengata ha ho lotse etsa etseng tse bang di ka o sulafaletsa le ho etsa dintho tse bang o na le morago ho tsona o se uko so nyahana fela he ho tla nne ho loke e se le tabe re tloetseng ho itsho ho tla loka ho re neng a ke tsebe le motho a natla ka moelelo wa ho tla loka ke ntse ke motloka fela tsebe le tsoki le sedi le nana o ke re mo ho ntswa ke ke nna monga le biso ha o tsebe tso e fitile ngwane so sa mafelo a be ke di fitile ke megathala ntse ke tsho ke ini le kanano ke bana be seng go petsa ka le gale e ka ke ne ke tswa gwalla ke tsa maka maoto kutlo e ka ke a gola ke tswa bo le diburente kwa a le gale e tsena taba ke se go tsela he o bile monnate mafelong ana be ke re khufa tsela ka pitiki re khufa tsela ka famo o le monnate go le tsena ke bona tlo o phuthela ne re tla be sentse ke letswe pele ena fela ha o sa ya tshele hona moni ntse se hantle ntse ikolota engwe bile ke hlokometseng ke fitlile mosebetsing kwano ka hlaka kopa list ya batho ba neng ba hapie ditikiso bo mme ke le bone mabitso a lona tle a tla hle ya bewe hele nani mane re shebe wa le motlhang ho ntshwang ditikiti o ke ntswa ke a mme re kopa o bele ka thoko se ka imoga le imoga le o hloka tikiti bana e ke a ikopa ha se la tuwa ke bothata ke tsena di lutsi mona nkebe hona le motho e bang o fuwe tikiti o feta go be ha wa ilata se re tla shebisana le ba hlomphe o rena ho etse ba motho mo ka nna tswa di samane he o ba ga tse ba le go tlo thola kae se re tla le bontate ba tsa bolo bo ma jepisi na hana so qise zwa taba go wa la ticket re tla shebisa mo go ka nna ga nolo fatsa maemo mamedi dumela hle sibidi mo lefe a izo mo tlo nkile buile ha holo mamedi metsetsing ene masharo ro ka mo rena bo be ke nna no la tuto la youth ke ona kanane lo motho o hlopisitse ha mmoho le ke neilweng ka mane ke utlwele taba e botlhokwa gagolo e kene a tlo e tshwara mona botlhophising ba kanane le gore ge ke re shebe batho ba batšha le dikgolotso tsena tsa gore ga e ba e ba ke na le ngwana ntse ke le lapeng e be ga ke nyalwe ngwane eno ka sesotho tho ke le sala lapeng jale ga ke nyalwa ngwane o wa ka o etsala bang ka ena le ikutlwa bang batšha ka taba eo le utlwe e ka le lokeletse gore le ye lenyalo le bo mme ba lona manyalong ao amang e bang ga se bontate ba lona ba madi bao kapa le nne le sale lapeng jwalo ka ga le masa lapeng ba mme ga o iketseditse kgaitsedi ge shebe di dikgolotso tse bang ga e ba tsamaya le wena ntate eno a gatšhe tafole ena ke gapelela le maoto ana a teng a mane o fitlhe o kaga ke kwana le wena ebe ntate eno balong tsa re kapone ke ikene kangtšhe fela o tsebe sesotho ebile na le ntho ena gore se rata mme ke se rata ngwana o a onkelela o lo batlamela thotho kwana le dikgolotso tse bang ga o nyaetswe le mme wa ga o nyalelelwa le ena le fetile kae ho hantle ba bang ke a tseba ba tla hlalosa ge ke re tlo utlwa maikutlo a nna ka tabeno ka ofela ka phape ga o siwa gae o se o le morwalo wa bomalome jwale nenneng sebile ba tseba o gobosa ba ga o gopole he e ka go etsa nthong yane e tswile ma ela wa gopola moo ga se heno ke ga bommao a re ke re tlo utlwa taba tseno tse tlhophisitsweng ke kananelo motlui seng bona bakeng sa lenaneo leno la youth ke yona ge ke tle ke eo ke neilwe se ke a dile le mephate mona bane ko gore ke neilwe a tlhelele polatefomo e fela ke re ke tatetse ntho e ke utlwe o tsebe he e thotswe ke mang he e thotswe ke mang ke le salalape mamedi ge ke etse tsena

Abuti Press ka lentsole monate a reng keke ka o sia a re bea metsotsong e mashomo a bedile metsume hlano pele re fitla ho reng ya borobonke le buile ha o lohle mentswaki Roycard motlong ka onka mohela ka dietletse mofuthu mamedile nna ke o dumedisa ka jeno ke re e bile ke o amohela kwa no tshebeletso nya le sedi lenane ongla youth ke yona ona santsa ka hlaloseditse mentswaki ke rona ka jeno re bua ka eng jwa lenna ke a e hlalosa ka nnete hore ka jeno re buisana le batjha fela ke kopa re bue le batjha fela e batho ba holo hanyane fela ka ka bikokobetso re batla bua le wena motjha wa abuti kapo wa ausi rutlo hore na ebe wena ha o nyala kapa o nyalwa e le go sona le ngwana o bile lena pele ho lenyalo o tsama le ngwana wa hao ke na lenyalo le yena kapa o mosia le batswadi ba hao na a ke re ga tsa ba ba ba rona re hodisitswe ke bong khono ke bo mangwane ke bo malome batswadi ba rona ba kene lenyalong tshe o wena motho wa tseba rona taba yeo ne o dula bohloko ka pene o dula a monate na jwale ga batla utlwa wena hore na ka nnete wena o re ya ke need the girl nna ke hodisitswe ke stepfather ka pa nna ke hodisitswe ke stepmother seng hodisitse hantle tsha ona bothata ka mantso a mang nna nka lenyalong le ngwanaka le hunter dinwe se wa high ka pa minwe se wa high ka pa nna ke need the girl ach ke bona hore ho molemo e re ke sie ngwana lapeng ke lo bona gona lenyalong le letsha le ntshwagetse eng ba ke re le mamedi ntho dingata bophelo bo tshwane e bile se ntshebeletsang se ke sa o sebeletse jwale ke batla ho utlwa wena maikutlo a nnete hore na e le hore ke need the girl ke mosia haye ke lo sheba hore na lapeng le letsha le ke yang ho lona ho joang nna ke tla nne ke molate mohlomong ka mogale motse kana ka ba a chicken the girl nna ke ne ke re ka nnete ke tsama le ngwanaka re tla thulana pele re tla bona pele ha e ba butieno ka pa ausieno re ka nete one thata o tla nthatela le ngwanene wa ka ka pa le bana bana ba ka 0797585066 0797585066 ke kopa fela buisana le batsha kutlo gona ebe bona ba reng ka taba ena o ntso sa le ba le go lena nane o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ho le CDFM kana nalo motlo e ke na mohlophisi.

0: FM ke molelo.
1: A ke nete le se di FM ke molelo e mashuma mabedi le metsi medi pele re fitla ho renga ya borobong e re kutlo rena e be mamedi yena ho renga taba ena. Se sho sena se ke mo fa sona fela he re metsotso ha impe ile mona. Re ke mabenkeleng a ke kutla fela ha mabenkeleng re tla be re tswela pele le wena.
2: Buma mputi ba be na ntse tsengata. O setlela. Boikemisetso tjantjello. Baba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mampudi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Khanya Light and Solutions ba utlisetsa ditheolelo tse kgolo ha ditsa di solar system mo solar system ya 6.2 kilowatt ha jwalo ka iphumanela yona ka 82,000 rand fela athe solar system ya 4.2 kilowatt ha jwale ke 38,500 bakeng sa dintlha ka botlalo ka dinyehlisetso tsena ka pa ditheolelo tsena o ka etela kantorong ya bona mane Vale Sebokeng Moshweshwe Street Zone 12 ka pa o baletsetsa dinomorong tsa mohala mo o tlaletsa ka pa WhatsApp ho 061 761 5260 le 083 946 2102 083 946 2102. Tsena tsohle di tsamaya le free installation. Khanya Light and Solutions, together we bring light.
2: O wa le sedi FM.
1: A ke nete le sari FM ke molelo e mashuma mabedi metsotso pele re fitla ho reng ya borobong mamedi hlakitse kutlo rena e be mamedi yena o reng ka tabena.
4: Dumelang o skinny the girl.
1: Hi.
4: Nna ke re ke tamaru bana ba ka a ke re ke bana ba ka ke nna tsipang ke ka mona ka Bellefontein.
5: Le kae wena o swa ka mohu. Hi. O tlwana mo taba ya ithathanyana mara he a khutsone fela ai mothana le ngwana o mo isa ka ngwana mothana le ngwana wa tlameya go monke ho ha tlameile o qale ntwa ya ofatse onke motho a sina ngwana lona le kopanywe ke bana ba lona iloka ka mokgwa ono jwa ke a nana o maikutlo a ka utlwaetse. O tsona le a ile nna ntate ke na le bana ga ke a tlameya gore ke le bana ba ka e mosading ai ga e sebetse ka mokgwa o ke ne le ntate Emmanuel ka mona ka Qwaqwa.
1: Thank you ntate Emmanuel ke lebohile haholo ke thabetse ho buisana le wena ke a utlwa maikutlo a hao mo hlalosang teng hore batho ba nang le bana ba seke ba nyalwa kapa ba nyala. Che ke ba ikutlo ha o abu ntate wa ka re tla reng ka nnete fela he ya ke re hona ntho reng ke di preferences wena mohlomong ke se wena o reng a ke ni nna ke na sietsa che le mo mong a ka ke ga o lwantsha ka nnete he o baneng a re le buile ho le re thabetse buisana le wena
6: ya a se rata mmae ke se rata ngwana eski hapella le namane tlamile o hapella le namane. Ha go itse wa rata jo la itse wa rata wana me nka nthole le namane eo ya tinyi go bantwa le itse wa rata ke
1: o ke se kgethe
6: go namane go gomo kinyi ho hanga ene sebetsa ka mo jwalo ke khuise wa le sanda wana wana me a yona jwalo itlhakara.
1: Thank you ntate.
7: Hello kining a ke mdene ka moka petsana ka ke ni motho a ophela a so ratana le ene o mfumana ana le ngwana ona o rena ngwana wa sala ngonka pa ngwana wetsa o monkelela le bana ba hae ka ofela ene yena o tlamele o hle o qale ka we adjust ke le lonya ha hore ena na yona ke nkela le ngwana e hle le buisana hore mona khale mabala ke ba khale majesi ka a skanda ta bona ha ona chance ha o inka we nkela le ngwana ha hona chance engwe ha hona gore o ka tlo rata mme wa sia bana. No no no a ke re magalena o ntse a tlo o rata le bana ba gago.
1: Ee
7: ya ke ne ha hona chance o tlamehile tle o apelele le namane. Thank you ke mdene ka moka petsana.
1: Thank you mdene ke lebohile golo ke thabetse go buisa lona kgaitsadi yaka.
8: Hello, Kini the girl.
1: Hi.
8: Ubala vasengalo kamuna kamatla kenza stone.
1: Eh.
8: Ah, Kini. How rata mme? O rata le ngwana hai. Ngwana hai hana, ngwana hana hana phoso. Ha tle le ngwana hai, re tlo mo hodisa re le babedi. A ke re ntate wa e o molahlile. So ha tle le yena re tlo mo hodisa re le babedi. Ha hona phoso mono ke la basengalo ka matla kenza stone.
1: A thank you la vas. Se ka nako se dinga ka sebe botata bo. E ka nna ba fela ebe mohlomong ntate o hlokaetse ke la bona.
9: Ke gere. Ah na kere. A motho a tle le wana le jalo a tle o nna ka ngwana a ke la botata le ha nyinyane o ba ngwana yo ke ratile mmaya ke re se rata ngwana e se rata le mmaya ka nnete ke na papisi betwane K5 kutlwano a re lebo.
1: Thank you ntate ke lebohile golo ke thabetse ho fumana molaetsa wa hao.
10: Ngwana yeso wa tsewa keng motho a o rata tlamehetse o ratelle le namane a ke o rata nna. Lena ke mje mo se ga mona ka kokotsi go peace. Lena ke sa la pe. Ke re ke rata motho a ratang a ratile ngwanaka.
7: Okay. Okay ni le gela. O sister. So ya se go ma mizi ngwana. Ke ni ke le hlono ka mo karatanda. A ke ni ke hapela le na mane.
1: Eke.
7: Ngwana o ha ke mo sia ke mo sia la mang.
1: Eh.
7: A ke itseng tsena krata mme wa hae.
1: Ee.
7: Ha ke mo sia, ke mo sia la ma, ke mo sia la mangwana. Ngwana o ne sentse le wa ka ngwana mme. Le a ke nyala la ka ofela. Ee!
1: Alala!
11: Lo ke ne, ke ntseng ke ka mana ka sa solobe ke ka ma. A ke ne nna ke dumellana le taba ena na. Ya ga o ya pele, ya pele la ma. Ee, wa rata ntse. Ha o rata vele, ne toko ko nkele le na mana te. Ee, le ena a tsebe ha o ke na le bana le ena. O go le bana ba ba ka ba teng ka ntle be re go tsa kwana le mma bona ma he ha se ke ratile ka mo ke ratile ka ma
1: ala ala
11: o ke ke le na ma le na se fela bana ba ka tla na ba ga
1: le buile ha holo ka nete wa samamedi di ntho tse ding di a fetoa wa tseba ntho tse ding di a fetoa se ka ke hlalositse gore ba bang ba rona re hoditswe ke bonggono tshe le leloko ga gadi jalo jalo o fumane gore motswadi wa hao o latlamea go unkwe ke mmentswa ke o swa mme wa hao ho ba ne mme wa hao wa nyalwa jwale fela ntwe re ipotsa yona go rena e bene le enyetsa gore batswadi bana hane taba yo ene le enyetsa gore mme wa ka ha a lo nyalwa ebe o nsia leng gono ka pang gono ke ena tlang ka monahano ona o ga se ya ngwana o tsamae o ye lenyalong ke eng e kana kana e leng gore e netsa go be jwalo ha ile go ka nete hana ba jana na bontate ba bua ga ya kini gona ga hapella go mole namane ke enye ka gale gale ntwe ene le CEO ka pa ene ntse le teng empa fela gona ha ke utlwisisi ha ke utlwisisi mame di fela he e ka re ka utlwa gona ke enye kana kana e netsa gore ka nete go be le bana ba reng ke masala lapeng kwa ena jwale se ba las bono ya bo mme wa hao le ntate nwa motsha a fitla o tseba o le last born achi
12: khotsong o skineilwe le ba mame di ba ha o ba le sedi a fem ke nete o tla e hapela le namane empa ne mfela se ba hore man mane ana a tswane ka nako nngwe a o hapa kgomo ya le jesi namane ke le primary data e sututsa yo la sele hole oneso lentswelela la setso le buletseng hore mapo ha nyalwe oneso a fela ha se ka senya taba tsa lona le dutse le jwalo mme le motsotsong ya ka seko ke molete kgotso kala bosa.
1: Thank you ntate ke a leboa ka utlwa kang ka o botsa gore be mohlomong ha re mmapo ha nyalwe re bua ka motho ya jwang hai mamedi chese so thulo tsona kana kotseding se a fela ke a utlwa ntate wa hlalosa hore ba ne ba tena kana kotseding mara ba e hapele le namane bana manene kana kotseding e tla ba sukudisa hai a re ke mamedi mo ere ke nke mamedi fela ke dumela taba tsa mofuta jo tshwantse le di bue ga lekala go ratana ga lekala fela ke na relationshiping fela dikamanong tsa lerato la e bua gore nna ke na bana babedi ke le ke ne the girl o wa nyala ke re ee tseba gore ke nka bana ba ka he o tla nyala le bone o tla ba tlhokomela le bana bana ke ba ruta gore eno ke ntate wa lona motšha ka mantse mangwe o tlo le galemela jalo ka ntate wa lona empa gano le tlhekefetsa mo e kakang jale ke isa bana lenyalong ba tlhekefetswe e be nna ke tlekisa lenyalo wa e bona
13: kgotso kile e wa bona ntho eo batho eo ya bana ke masala lapeng nna ke gotse ke le lona le sa lapeng ke golela bo mme wa ka ntate wa ka empa o ntsa le teng gana jale empa kwa ke golela bo mme wa ka ke le le sala lapeng ga ke tsebe nna gone go patwa eng ga e teng ntho ene e patwa e thata mo e serius e batho ba sa batla go letsa yona kile
1: jale kgaisedi ya ka ga e le tse wa e tlwelela fela kapo itlwetsa ka gore o seka ba etseba bantho tse di ka utlwisa botlhokwa tseba ka nako tse dintho tsa batho bagolo ga o ka dilatelelo ka iphumana se o nag le bogatelelo maikutlo o bo ipotse gona e ka bataba e ke ne ke batla go e tsebelang fela ya mamedi e re ke tle ka mona ka mabenkeleng ga ke gotlha mabenkeleng ke tlo tswela pele le wena
14: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mekaniki go blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntleng le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse tlhwatlhwa tsa molao go maaforika borwa otlhe diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse go tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsotlhe di kenyeletsa thuso ya beile ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
15: Afrika Borwa ha re bueng bontate mamelang ntwe na etsalang ho bomme na nya rona ho tshwanetse hore ebe ka ofela rona e re ama bomme ba ntse ba bitwa ba hlekifetswa hape ba bolawa se etsalang metseng ya rona ke se hopotso se bontshang ka mo raparetsong ke kodua ka teng e reng ke go botsa mona weso ke nye o yetsang ha motswalle wa hao a hlekifetsa ka pa hona o phamisetsa molekano wa hae letso a sa bontse hlompho bathong ba bomme na wa itshela fela o itholele kapa o etse kare ga wa bona kapa o re tšhehe e seng mona e seng pelaka mohlomong la ka bona sena o hola fedisa ketsalo ena bua nka mohato tlaleha o seka ba monna tsebileng ka sena ya wa o itholela fela re ka fedisa GBVF o itlisetswa ke GBVF Response Fund ka tshebedisano mmoho le SABC
12: ke tsitsim tawang ka mona pa ka mona kwa so ha o ga ta motho nka mwana mo ga tsela
1: a bundatu wa ka hle ha ke gone utlwa voice note wa jale ho wa pala salemo ya ka morao a kole ke fela ho nthumela engwe hle mamedi le wena o hopole ho ra ho nthumela voice note fokotsa siale moya hore re gone utlwa hantle gona o reng
5: a chikini ndi je le swapa na achi awe hapela le na mane ke mathata fela bo na mane tsena a se di hudide mona di baka mathata mara bona bo mme ba ke so a mmele le ba tla dile di ditle wa o taka ba ha
1: jwang a ke re ke ka ho gaitsela ka ke tshonke re taba e tshwanetse le ipue fatshe le idulele fatshe bo re nna ke la buti ke tla ka ngwana le nna ke a hlalosa ke tla ka ngwana re tlo ba galemela ya gore namane tlo go hlola re tlame re e galemele sa lenyane tlame re e ga gore na e tla le lemo di 15 di le 16 tshwanetse yona tlhe re e galemele re tsebe go mona ke marulelong a ntatenwa le mmeno ka mantswe a mangwe ga o tlo senya kgotso ene teng wa bona go ka nako tse ding namane e le nngwe ileng ya senya jwale e se e bodisa mokotla ka o fela ditapole
16: honka motho le ngwana ke stress ke la ka monka nna ka baka divorce because of ngwana ke monkile ai ai ke stress well to be so go mata tie
1: sho a pepe ya butuwa ka hle a che ha ibe ka ntita bene la o hlaela a pepe ka nete
17: bona musana le ga lo pizza ka thata mono ha ha wa hona le ditshika ba ka la o kwa musanya na putlo bi tsaka tha ka mina ka bi tsaka tha
1: hai mamedi ena taba e thata fela he re ke utlwa e mong o reng
18: gini le kae e gini e lokulena le challenge le bosa sotho a ke re batho ba nuche ba batla ba itsa ntho tsa bona di tlo baqaka ntse di ya pele gini a yetsu ntho eno di ka ona uita ba dentho re go bona salala pinga nete yo ali ai ba tshaba ka shuku ba rata ho fetula dintho lo qaka pele mme ha ntse di fetula tsantsi ne ne re ipapite
1: ke a utlwa ntate ke a leboa fela ke na le potso tlhakoreng le gore jwale ga re se re shebile ntho tsa kgale le tsa sotho mo re reng go be le masala lapeng go ya pele ngwane o re reng ke le sala lapeng yena e be ha a hlologelwe mme wa gae ga a bone ka mme wa gae o mosile o sa shebile ntate ya motšha le bana bao ba tlatla ba mo latela wa bona gore ntho tsena di re ama ga se re gola ga se ke gole se ke gotse se ke le moka go thata ba be ke ipotsa gore ga ebo e le go nna mme o ne a sa nthate ga a nakgethile ntate enwa go feta nna a ntshia le ragadi a neng a ntshotla motlhomong wa ikona e thata jang go ba seka fela masala lapeng a gotseng gantle a mang a gotse malapeng a botlhoko kore a lentswe lena a le apara a leja o the mmao ke yane o ile kwana o nyetse o sile mona jalo o kwa mmame dintho tse di tshwanetse re ne gane le bana ke ka o ke botsang ke re na wena ga o le motšha ngwana wa gago o bileng le ena pele o nyalwa ga o nyalwa na kapa o nyala o ka mosia na kapa wa tsamaya le ena go latela ntho tse se di etsana jwa le jena ga o sa tshepanana jwa le jena namane nye kwa ke mma yona ka nte bontate a ke tsebe ga ke nke letlhakore empa e ka re tabena ge ka e shebisisa o kile bone
19: hello kene o bua le Palesa ka kutlwano I think kgomo e gapua le manamane a yona ga o nrata le bana baka gobane nka se ratane le batho le wena e be ke sia bana baka atšhe ewa se yona le gale
20: tumelang kene ka moo ka radiong ka moo ae ausi waka ena taba e thata ithata ibile yutlisa botloko ke bua jolo ka nne ya lenyalong ka ngwana ha ona ntho utlisa botloko yo ka bana ba rona ba se ba hudile ba tseba hore bontate ba ba hudisang bana ha se ba bona ke o bana ba rona ke nna bana ba rona ba tswile taulong ene ha ba kgalemelehe ha ntho e tjena ke so e bone
1: Ai ithata mamedi ithata haile tjena ithata haile tjena mamedi mong o ka tong hlalosetsa mona emolaitse mona ke ni le bakalene letsa gore go be le masala lapeng ko ba re ne re tsireletsa mme wa ngwana ha nyalwa go bakana go tsedi mla ba le ngwana le monyane jwale batswadi le loko tla ba ba tsireletsa lentswe la haile bitso la haile go la fitla bohading chehe a ska ba a tshwa hampe bone go thula o sile o na le ngwana empa hla gore leno e pata ngwana eno wa hae e leng gore go sane o tlo ba le ntho e re bitsang ka gore ke childhood trauma o tla bana le trauma ya golo ya hae mme wa hae a le siyo le bana ba bo ba tlo latela ba ntateno wa motšha yo ga re tsebe selekane tlo ba sefe jale e habedi mamedi e habedi taba eno ba le teng ga ogo wa monka o tsamaya le ena ke ena tlo o senyetsang lenyalo ga o legolo ebile a tseba jwang gore eno ga se ntate kapa eno ga se mme hai ithata kanete ke kopa o isiya mona nna kanete ile se budi hai ithata mamedi hona ntse ntse re buang ka tsona empa ha o so ikinya ka ga seta sene o go ga yele nna niksa tsebe gona nka etsa jwang empa ho bohle ba hudisitsweng ke di stepfather le di stepmother ga leboa ha e ba a hudisitse ka legato a hudisitse ka tlhompho re ya leboa batswadi ba jwalo se ka baka ba teng o gate ngwana wa molekane wa hao kapo wa mofumadi wa hao la ntse se wa hao ka madi le lona ba ile ngoma lapeng ni suwe ka bana be re ke bona masala lapeng a go skela ba goba hle a ke skela ba goba le ba tshwareng hantle le taba ena ya hore lenyalong e be ha re rate bana ba bo abuti ga batle ba gona fela a isebetse tswantse abuti le ena o na le ngwana ka pala ntso sna yena ha ba mo rata o nke le ngwana hae ha fela yena ka itsa bonete ba hore o tla ga go lata batsa hae le mme ngwane o go ska iphumana jwa le o so kene dipakeng mpeng o sa etsebeng fela ke a dumela sena se tlosona auskani se batla setsebi sena nna ke le se bodi mamedi ke isiya mona ke isiya ho wena fela ke a dumela sen tshebeletsang se ke sa o sebeletsa lena nane o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC education ke la youth ke yona mohlophisi wa teng ke kananelo motlui.

0: Mamedi ha re lekola tse ya mananga le dikgetho tsa magotla a metse re fumana hore mohlophulli wa ditaba tsa dipolitiki o bolela hore ANC e ka nna ya sitwa ho hlahisa bonkgetheng ba bokamotse bakeng sa masepala o le monga o moholo ka hare ho porofense ya Free State leng wa Mangaung ka mora hore mokga ho tlalewe ha o ile wa hloleha ho fana ka mabitso a bonkgetheng ba bona ba lekgolo le mashome a robedi le motso ba tlilong ho iketela maemo a ba lekgotla dikgethong tse etlang tsa magotla a metse. ANC e isitse taba ena ya bonkgetheng bana ba lekgolo le mashome a robedi le motso lekgotleng la molaotheo. Mangaung ke o mongwe wa bomasepala ba tsheletseng ba amehang tabeng ena. Mohlophulli wa ditaba tsa dipolitiki Dr. Lily Phokuntsi o bolela hore ho hloka kemedi ya ditulo tsa kgekgethane ho ka baka ditlamorao tse tibileng.
1: Peer councillors ke batho bao e leng hore ba emela mokgatlo ho feta community. Ka mantswe a mang, ba kena moo ba emela ditabatabelo tsa mokgahlo ka bona. Ka hoo, ha ba sa kgona ho kenya mabitso a bona, e batla e ba le mathata a hore na ke mang a tla ba emela. Hape e nngwe ya ntlha tsa bohlokwa ke ntlha ya hore hoo ho bolela hore ballot papeng e tla ntshuwang ke IEC, mokgahlo woo o ke ke be wa ba wa kena.

0: mamedi di fella mona di dabazina tsa horra ya borobong ha re tiano tsa o qetela tsa letsatsi e lenga tsa horra ya leshome ga itse dia motho
1: ke le buile ha holo hlemosiwa tshweu ka re balla ditaba tsa horra ya borobong mamedi o hlalusitse a re tla ba leteng hape ho renya leshome a re balla tsa o qetela tsa letsatsi mogatlolo kwa bobedi ke wa lena no la re moho re kena jwa le ho science and technology ka sithu ka si campaign ka jone re shebane le taba ena ya meralo ya motheo di maspaleng re tlo buisana jwalo le mo etwa rona re ke re utlo gore na ebe megalo ya motheo e hlaisa menyetla ya mesebetsi jwang ba utla mamedi go ba gatse ba re Afrika borwa mono e ihlile re sokola mosebetsi ga lla ge le batjha fela he o temo eti kwano e mohaleng re ke re tlo buisana le yena go utlo gona ka nete megalo ya motheo di maspaleng yona e sebetsa jwang o ntse sa le balego le nal nane o la ka sithu ka si o letlisetswa ka motlotlo ke SABC education ka tshebedisano mohole salga kwano ho le sedi FM enriching minds enriching lives mohlophisi ke Thandi Tshabalala.

0: DFM ke molelo.
1: Springs, toropo ya lebatuwa la Ekurhuleni. Lesedi FM, le fumaneha ha bonolo leqhubung la 88.3. Kapa downloada SABC Plus app. Ke molelo.
2: A ke nne timamedi le sedi FM ke molelwa e supile metsotso re foreletse hore ena ya bo robong re tlo buisana jwalo le ntate Duma ke ena mo etwa rona me ntate mo kete Duma ke HOD ka mona ka mangawung re ke re tlo utlwa hore na ebe ke difetsa re tshwaretseng tsona bosumbona ntate Duma ke o amohela tshebeletsong ya le sedi dumela
3: ere go di medise nne ke di medise le ba mangwe di ba le sedi bosumbo ka sheko
2: o phetse mongaka
3: ke pete nyaka ke hopola hore nna le pete ha ntle ka mo.
2: A re pete re ya leboa ntate Duma re ya amohela tshebeletsong ya lesedi re ntse re hlalosetsa mamedi ka jene hore re tlo buisana le wena re shebile taba ena ya meralo ya motheo di masipaleng. Jwale pele ga ka e kapaka e monga ka hle a go hlalosetsa ka boikarabelo ba mosebetsi wa hao jwale ka ke hlalositse hore o HOD ka mona ka mangau.
3: Ya nna ka mosebetsi wa ka jwale ka ke le ya lefapha lefapha la ka le nna le mafapha a mang a supileng ka gare mpa boemong ba gona jwale ke emetse mokgatlho ona wa bomasepala bo bitsang ka gore ke salga mme mane masepaleng ke sebetsana le tsena tsa molao ke sebetsana le tsena tsa tsamaiso ya masepala ke re bitsang ka lentswe la sekgowa gore ke administration ke tshwarane le tsena tsa meralo ya motheo ya information technology IT ke tshwarane le tsa bo human resource management mona mo go sebetsanang le tsa khiro le go ntlafatsa basebetsi e ne re bitsang ka ke human resource development le mona mo go tsamaiswa ha chipa ya masipala ntse re bitsang ka ke di facilities le aho ya masipala le tsena tsa transport ke re bitsang ka ke fleet mme ya qetela yona yena ya sebetsana le office ya di speaker ka tsamaiso ya council e re bitsang ka ke secretariat services bana ba nka metsotso ha bo masipala ba na le dikopano jwalo jwalo ke tsona ntlha tseno tse e leng gore ke ikarabelela ka tsona ka tlasa masipala empa la ke tshole gona jale tjena ke boemeng ba lekgotla lena le tsamaisang bo masepala le re bitsang ka gore ke salka ke a leboa mmewaka
2: ke a utlwa ntate ganyane fela mongaka e re ke tle ka mona ka mabenkeleng ga ke gotla re tse bo tswela pele mamedi metsotso e emane go ye lesome pele ka morago gora ena ya borobong e re ke rekise ke a gotla.
4: Hela, ke na kwa limo fest hape, mme ha se mokete fela, ke na kwa diketsahalo tse sa lebaleheng. Ho tloha ka la borobong ho fihlela ka leshome le motso mong Mphalane, kwa na limo Green Park, Bloemfontein. Re qalela bohlano ka golf open hoseng, re fetele ho Lovers and Friends bosiu, mme re boele ka Moqebelo bakeng sa Afro Soul and Jazz, re phethele mafelo a beke ka Gospel Experience. Reka tikete ya hao kajeno ho Ticket Pro, Limo Mall Ticket Office, Kenworth Liquor Spa, kapa Pick n Pay, haufi le wena. Limo fest re ya kasi, it's now or never.
5: E ka ba ke nyeo ya CCMA, o thata le mechaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlalo ntle le kgang. Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Wa ratwa wa lesedi FM.
2: A ke nete le sadi FM ke molelwa e le shumele motso le mong re fogaletse gore ena ya borobong ntate Duma ke a tshapontsole hantle
3: tsikile hantle nne wa
2: ke a leboa ha re ke re shebe meralo ya motheo rena e hlaisa menyetla mesebetsi jwang
3: re ke leboa nne ha re shebe meralo ya motheo e gona ho hlaisa mesebetsi ka hobane ha ona le melao merero ya motheo e tsitileng ke mona mo ile go ka fumana batsetedi ba batlang gore batle masipaleng wa gago ba tsetele mme ka go etsa jwalo ono go na le bo tle ba gore go phala mesebetsi batho ba tla fumana mesebetsi ba ha ba tete di ba le teng go no etsa mosebetsi re ke etse mohlala ha o sheba bo go ba dina ha tse leng gore di tsheletse pele ga mazwale ke di tsa metsa e ba le ba ke nya tshebetso ke gore ba tla di le pele ba shebana le meralo ya motheo ya bona e tsana le ditsela mo e leng gore ba sebetsana le ntho tse e leng gore ke metsi a tlhokileng le tshebeletso ya go fana ka motlakase e leng gore ga oe gafegafetsa ntho tseno ga o na le tsona jwang kapa jwang o tla kgona gore o gogele batsetedi ba tle plekeng ya gago mme ge go tla ga bona go tloetsa gore o bane le menyetla ya ntlafatso ya mesebetsi e leng gore ga jale ga re sheba diperesente tse ngata tsa batho ba e leng gore ba le bona ka South Africa ga ba sebetse ke botlhata bo e le gore dimasepala tse ngata di dutse ka bona e nngwe ya dintho tse e leng gore ke batla go di tlhalosa kore meralo ya rona ya motheo dimasepala tse ngata gagolo-golo mona Freestat gobane makeišene le metse ya rona ke metse ya gale e sa le qala wa gale kwa jale le meralo ya motheo ka nako tsena ka go feta re ya gopola gore e ne le meralo ya motheo e ne e tseditswe go amogela bana ba e leng gore ke ba mmala and jaanong ga democracy e fitlha go bonagala gore batho ba batsho le bona ba tlamehile ba bane le seriti e nngwe ya diphoso tse ke naanang gore di etsetse ga wa ka go a tlhokomela gore go eketswe bokgoni ba tsamaiso ya meralo eo ya motheo ga ke etsa mohlala fa o ka sheba dimasepaleng tse ngata bothata ba metsi ke ntho e leng gore e ntse e le teng metsi o fanang ka ona ga se metsi e leng gore a na le tsela e ne e leng gore batho ba ka sebedisa ka tlung kapa ba phea ka ona gobane go na le diphepetso mane le mane and la o sheba masepala o mongwe le o mongwe go sona le batho ba na ba e le gore ba ithekisetsa metsi a tlhokileng mme ka goo eno e affecta kapa e ama lekeno la bomasepala le legolo le gore tšhelete e tlamehile e sebediswe gore go eketswe tshebeletso ya ditlha tsena tse e le gore di fana ka metsi o fumana gore tšhelete ya agelela gobane ga re kgone gore re ntlafatse meralo eno go etsetsa gore batho ba fumane metsi a tlhokileng tse dinke tse dingwe tsa ditshebetso tse e leng gore di teng ke naana gore bo thata ba taba edile mona mogore ga o etswa ditekanyetso ditekanyetso tse etsang gore bomasepala ba kgone gore ba maintaine kapa ba tlhokomele meralo ya bona ya motheo ebile tšhelete e nyane e e leng gore ga ya kgona gore e thuse le go ntlafatsa meralo e ya motheo re bana le ntho ne re bitsang ka lentswe la sekoa gore ke backlog gobane meralo eo ga e ne etswa e ne e tseditse batho ba bangwe ba ba itseng ba mmalo itseng mme jale ga tokoloe e kena gotho batho ba kgone gore le bona ba fuwe seriti sa bona jale e nngwe ya dintho tse etsaetseng gore ga wa ka wa bana le tsela ya gore go ntlafatse meralo ya motheo go etsetswa gore bongata ba batho ba tlo sedisang meralo eo ba kgone gore e ba ananele le bona mme wa ka
2: re ya utlwang tate ga re ke re shebe tlhakoreng la go tshehetsa dikgwebo tse nyane e be motlhomong ka reteng meralo e ya motheo e tshehetsa jwang dikgwebo tse nyane
3: ga ke tle ntlheng ene ya ditsela ka mogodileng ka teng e ne re ditsang ka gore ke road network e tshwantse be ka tsela e e leng gore diraswa kapa dihlahiswa tse e leng gore di etswa ke bokgwebo bo banyane di kgona gore di fitlhe mo ditlameleng di sebeletse kapa di lo rekiswa teng jale ga meralo ya motheo e se maemong a matle kapa maemong a amogelagelang go bana le bothata ba gore dihlahiswa tse e tswang ke batho ba e leng gore ke borakgwebo bo banyane ga di kgone gore di fitlhele mane mo ditlamele di fitlhele teng di rekwe le gore ba kene le kuelo e re ga ke tlalosa ditsela ga di se baemo ba botlhe motho le ga a na le mosomong koloi e leng gore o kgona go tlhaisa go rekisa dihlahiswa tsa bona ka yone go bana le bothata gobane ga ditsela di na le kothodu jalo ba sedisa tšhelete e ngata ba lokisa mataere ba lokisa di-zini tsa dikoloi mme gono ama lekonelo tlameng ba bane le tsona ke ka go go le botlhokwa gore morwalo wa motheo wa ditsela o be maemong a matle go etsetsa gore batho ba rona ba kgone go isa ditlhaiswa tsa bona mo ditlameleng direkwe teng le gore ba fumane lekeno le tla etsa gore ba nne ba kgone go fepa ba malapa a bona re a tseba gore bomasepala ba bangata ba na le karolo ene re ditsang ka gore ke tsamaiso ya dikgobo botlana e re bitsang ka gore ke local economic development ke bona ba e leng gore ba santse ba etse merabaraba ya gore na ba ka thusa bana bana le lekeno le lenyane jwang ba ile gore ba ntse ba tla ba thutiwa go etsetsa gore dikgwebo tsa bona di gole, mme ke ka goo gore ga ba ka fumana ka motlakase e e leng gore ga o setisei ba etsa gore metsi ya bona a tlweke le ditsalao tsa bona di hantle, ke tsona ntho tse ka etsang gore bakgwebo ba rona ba thuthuang ba banyane ba kgone gore ba fitlhisetse disebediso kapa diratswana tsa bona mona mo e leng gore di tla rekiwa ka bongata, mme ba etse lekeno le gore ba thuse maba malapa a bona ba sa sebetseng gore ba fumane go beya borotho tafoleng ye waka. Tsamaiso kapa meralo ya bomasepala ga e na le tshusomeletso e kgolo go atlaiseng dikgwebo tse nyane le go etsa gore dikgwebo tse kgolo di dule di seka bana le mothata wa gore di wele fatshe.
2: Re a utlwa ntate. Jwale e re ke tla fela ka mona ka mabenkeleng mongaka, e re ke tle ka mona ka mabenkeleng ga ke batle ga o ntse o tlhalosa e be ka nnete ke lokela ko gaole kapa ko kene ganong fela he a ko tshware ganyane ke etse jena.
7: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka o una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750 ml ya Kobisi ya VS Cognac ka $479.99. Le 6 pack ya di 500 ml sa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekisa sebaka sa tlhaso dilemo tse 18.
6: O ratwa o le sedi FM
2: a ke ne tima medi le sedi FM ke molelwa ntate Duma haru amohela hape tshebeletsong ene ya le sedi ha ke re shebe rona ke dintla difetse leng hore ka nnete dina le seabo tabeng ena ya o senya ditsela hona masipala o ka etsa tlokomedi so joang bakeng sa ho boloka ditsela le bo kontraka hore ka nnete ba etse bonete ba rona kong e o ba etsang ditsela tsena dintho di ba hantle ha di senye pele.
3: Ya pele ntho ke se bometse nne ke gore dipula tse matla di senya moralo wa motheo go bo masipala tse ba bangata. Re a tseba gore masipala tse ngata di supporta bo rakgwebo potlana ka gore go bana le dikhawase jwale jwale. E pa ha ka sheba makeišeneng a mangata mona mo o entseng dikhawase ka teng ha o ntse o hlatswa dikoloi. Metiana a qetala a wetse ka mane ka moraleng wa motheo. Maybe

0: tsomane mo la tsang teng re kgone gore re a sebedisitse ka go tsamaisa dikgwiregwiri le go etsa a mabaka a gore mo metsi a tlhokalang teng a sebedise metsi yona ano e le go ratswa dikhawašeng le ga pula dina gano re le rena wa motheo mo metsi a ka kgona gore a tsamaye teng go fitlhela mona mo e leng gore re ka bue a moela metsi ano teng mme re wa tlhokise gore a kgone gore a sebediswe ke setšhaba gape gobane ga o tlhokomela phuputso tse ngata di bontshitse gore South Africa ke naga e tlhokang metsi gagolo ke ka go re shebile nako naga e tshwanang le Lesotho gore be yona e re fepelang ka metsi mme jaanong ga pula dimele metsi ana e re nang le ona re tlamehile gore re ya bokelele ntleng e itleng re ya hlatswe re kgone go fana ka ona bathong ba rona ke yona ntho e kgologolo e senyang ditsela mme e nngwe e sa etseng karolo ya lesome go mathata e re nang le ona ke gore hangata ha batho ba etsa boitselaetso ka phano ya ditshebeletso ba senya le yona merolo eno ya motheo mo fumana gore bomasepala ba tlamehile ba khutlele morago ba lokise ka kanti ha batho ba tseba gore ba tlhatlheba ka tsela e le gore e amoelile le molaotheo wa rona wa e ntlafatsa re a tseba gore re tla mamela ditlhoko tsa bona re di utlwe mme re bone gore na re sebetsana jwang le ka ntho tsena tse ba e leng gore ba lla hangata ka tsona e seng gore ba senye merago ya motheo gobane gono go etsetsa gore bomasepala ba sebedise tšhelete mo e leng gore bake ba e sebedisang ka nngwe mo o senang ditshebeletso teng ba kgutlela morago ba batla go lutisa mona mo o tlabeng go sentswe teng mme wa ka
1: re a utlwang tate jale ga re ke re sheba gorena batho ba na be re reng ke batsetedi ba ditšhelete ke eng seo ba se shebang pele ba nka qeta gore ba tla tsetela go kae ke eng seo ba se shebang
0: mme ba tsela ka se buile moralo wa motheo ke ntho pele ba e shebang mo e leng gore ditsela tsa rona ke ditsela tse e leng gore di phethagile bosweki ba toropo mo re naanang gore dikgweregwere di a latuwa ka nako ne itlamehile di latuwe ka yona mme ya bone ke yona ena ya gore o etsetsa gore motlakase wa bona e be motlakase o tsitsitseng le gore metsi o fanang ka ona e be metsi ya mantlha e le gore ga a kodise batho mme ga o na le boemo bo jalo batsetedi ba tla ka bongata naheng ya mofuta oo kapa masepaleng wa mofuta oo mme gono go etsa gore go bane le botle ba go qala mosebetsi gore batho ba fumane mosebetsi ba sebetse ga o ka sheba mane gobane ke bane le monyetla wa gore ke sebetse mangaung ke shebile tse ding tsa dipolane tse ba nang le tsona ka ntle le go kgolola masepala o mongwe gara dimasepala gobane ke nagana gore masepala o mongwe lomolomolomo o na le tlamelo ya go bona gore na ke e ntse ba ka se etsang o etsetsa gore baagi ba bona ba kgone go fumana mosebetsi e nngwe ya dintho tse ntse re shebile ke gore mane Soutpan go na le letswai le lengata ga o sheba feme ena ya Sasol ke a tseba gore nako nngwe ga o tlhoka le gore ke bue ka mabitso a dikhampane empa he o tla ntshwarela mme wa ka gobane ena ke batla go etsa papiso ka yone feme eno e lata letswai Botswana gore ba tlo etsa ntho tse le tshwanang le bo di-fertilize jale re ntse re ba kopa gore ba tle ba tlo testa letswai lena le re fumanang Soutpane mane go sheba gore na le boemong e leng gore ba ka le sebedisa gobane ba sebedisa tšhelete ngata go lata letswai Botswana gore ba tlo etsa fertilizer mona e tla motseng wa metsi magolo jale ga o ka sheba distance e tlowang Botswana go ya metsi magolo le distance e tlowang mona Soutpane go ya metsi magolo ka fumana gore ba bana le tšhelete ngata e leng gore ba e beya pokellong gobane ditšheo tsa bona tsa go lata letswai kwa nthong Botswana ke ba godimo gagolo gobane ba tlamehile ba sebedise dilori tsena tse golo kapa ba sebedise ditrebatse ba meralo ya rona ya diterene le gona jwale ka gara naga e batla e sentse jaanong gona jwale go sebedisa dilori tsena tse golo ke tsona tse e leng gore ga ngata di senya le ditsela gobane boima ba thepa e ba e tshwarang e imela marangrang a rona ya ditsela e nngwe ya dintho e ke naanang gore e ka setlhong bomasepala ba tlamehile ba sebetsane le tsona yena ya gore karolo ya bohlaudi re nyolosetsa jwang godimo re le bomasepaleng ga o ka sheba bogolo ba dimasepala tsa rona ka ra Freestata go na le karolo ya ena re ya lentso la sekgwetse re bitsang karo histi ga o ya mane bo matlwantlwane or matlwabeng bo Senegal ga o ya mane bo Windberg go na le mona mo e leng gore go na le ntwa ena ya magoa e kileng ya etsala pakeng tsa maburu le manyesimane ke tse dingwe tse e leng gore go tsantse o tsebana ho bua kana lane ya South Africa batho ba gone o tshakela mo ba lo bona route

0: jwang, ntho tsena tsene re bitsa ka gore ke the great track, di tlile jwang, go tlile jwang go bane le Gauteng, go tlile jwang go bana le Freestata le di-province tsena tse dingwe. Bana ba rona ba ntse ba tla ba gola ba tla kgona go ithuta dintho tse jalo, empa ga ba ya mono lekeno le ba teng for bo masepala tsona. Ga re tla mona Mangaung o na le mona mo e leng gore re a tseba megotlho ya dipolotiki e theletse teng, le yona ke poleke nngwe e leng gore santse re shebe ka lefeleleng e ntlafatso go etsa gore batho ba tle ba tlo seka. Ga o sheba mane Gauteng, bogolo ba tšhelete e kenang ka gare Gauteng ke gobane ba tlhokometse ditsela tsena tsa bona tsa histori. Go na le bo di-apartheid museum, go na le mona bo ma-Hector Pisatsweni ba tlhokaletse teng, re na le ntlo ya Nelson Mandela ya bo Bishop Tutu. Tseno ka ofela ga o ka sheba o ya Gauteng mane, o tla fumana gore dipoleke tseno di diretletse ka ba bahahlaodi, and bahahlaodi le bona ba sia tšhelete, mme tšhelete eo e kgona gore e benefite batho ba motsong. Jaanong bomasepala ba rona ba tlamehile ba shebe dintho tse jalo, gobane ke dintho tse re bitsang ka lentswe lena la sekgowa gore ke di-quick wins tse tla etsang gore di-attract. Gobane ga bahahlaodi ba tse ba na le batho ba ditšhelete diageng tsa bona, ga ba bone ntho e nngwe ntle ka mona ka gara naga, ba kgona go bolelela bana ba bangwe gore ke bone monyetla o tsena le tsena le tsena mane Mangaung kapa mane Matšhabeng kapa mane Metsimagolo kapa mane Ditlhabeng. Jale batletsedi bana le bona ba tla ba fitlhe ba inose ka nkgo ena, ga ba fumana gore ditshebeletso tsa mono di ka mantlha, ga bana bothata ba gore banke tšhelete ya bona ba e fetele mono gore e qale mosebetsi. Ke tse dingwe tsa dintho tse re batlang go bomasepala ba gona ba ke ba tsale ba shebane le tsona, gobane ga o fumana tšhelete e bomasepala ba e fumana boemong ba naga, e batla e le tšhelete e nyane. Gobane ga o sheba le ntho ene re bitsang ka gore ke equitable share, dimasepala bona ba fumana tšhelete e kana ka dipersente tse robong go isa go tse lesome le metso e mmedi, mme tšhelete eno ga se tšhelete e leng gore e lekane bomasepala, gobane ditshebeletso, phano ya ditshebeletso e etsala go bomasepala. Ga ona ditshebeletso tse etsalang bogolong ba naeng, bogareng ba naga kapa mona di-provinceng. Ke ka go re reng ga bomasepala ba rona ba ka ntlafatsa ditshebeletso, gono tla ka kgona gore o goele batsetedi. Dingata dintho tse e leng gore bomasepala ke a tseba ba na le dipolane tsa tsona, tse dingwe tsa dipolane tseno di agelelwa ke ntlafatso ya ditšhelete gore ba dikgone go di tsenya tshebetseng. Mare re eletse bomasepala ba rona gore tse dingwe tsa dintho tshwantse le dietse le batsetedi. Gona jale tsena o ka sheba lefapha lena la ditšhelete le qadile ntho tsena tse re di bitsang ka gore ke di-trading reforms for mafapha a tshwanang le ya metsi le tsamaiso ya dikgwerekgwere, motlakase le ya phuta matlakala. Jwale mono tebelelo ke gore batsedidi ba tlatla ba kenye ditšhelete tsa bona, mme ba sebetse le bomasepala gore baagi ba ntse ba fumana ditshebeletso tseo, tšhelete e tlabe e kena e kgona gore e ntlafatse ditshebeletso le gore batsetedi ba fumane tšhelete ya bona ba e tsetetseng mafapheng ao. Jale ntho ene re bitsang ka gore ke partnership. Re eletsa bomasepala ba rona gore ba e sebedisa golo, ba seke ba batla fela ba dule ba shebelele mmuso o bogareng e le ona o ba fang ditšhelete. Ba tla ka meralo go tswa go bona e tla etsang gore batsetedi ba tle ba tlo tsetela, mme go bane le tlalo ya mosebetsi. Bone ga batho ba sebetsa re a tseba gore ditshebeletso di tla patala, mme wat o e leng gore ke le leng la lekeno le tla thusang bomasepala gore ba kgone go ntlafatsa ditshebeletso tsa bona setšhabeng.
1: Re a utlwa Ntate Duma, ka lebaka la nako mongaka ke shebile gore ka nnete re phethele mona, fela ke a dumela ka nakong e tlang re tla boela gape re buisana ka taba tsena. Ehlile ke ne ke tlhile ke na le potsonyana tse ngata bakeng sa gago, empa ke a dumela ka lebaka la nako re tlo lokela re fele mona mongaka, ke re tla buisana gape ka nako e tlang.
0: Ke a leboa mme waka, ke leboa le bamamedi ba lesedi.
1: Ke leboile golo ntate.
0: Ke a leboa kgetsi
1: ya. Haebe kgotso. Mamedi hle ke Ntate Mokete Duma, yena ke HOD ka mona ka Mangaung. Re ne re buisana le yena re shebile meralo ya motheo dimasepaleng. Ehlile re batla le o bona gore na ebe seabo sa rona re le setšhaba ke sefe bakeng sa go boloka thepa ya setšhaba. Wa tseba ka nako tse neng le rona re le setšhaba re lokela ka nnete re sireletse thepa ya rona. Jwale Ntate Duma o ne a ntse re tlhalosetsa tsena kao fela, empa ka baka la nako mamedihle re tlo lokela re felele mona ka taba tsa rona. O ntse o sa lebale gore le na lenane ola ka sethokasi o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmogo le SALGA kwano go Lesedi FM, Enriching Minds, Enriching Lives. Thandi Tshabalala ke ena re tlhophiseditseng lona.

0: Mamedi ke pine monate e ke neilweng ka mane a neng a tswa ka yona ka kwano bakeng sa mananeo a thuto Science and Technology le lenanolane la youth ke yona le qadileng metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya borobedi. O tswile ka pine monate ya male a re ke moAforika. O ntlhe o ntshebe fela he o tla bona boAforika bo teng bo gaeletse go nna. Metsotsong e mashome a mabedi metso e metlhano ke moo ke tlabe ke kena kgwebong ke kopana le bana ba magona tsotlhe. Mo sentse ke tlabe sentse ke na le Dr. Makwa mogaleng kwane go utlwena ba re fupareletse ditaba difeng mantaheng ona wala mashome a mabedi a na le metso robedi kgweding ena ya Lwetse selemong sa 2020 mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Kile buile tlhekini le batlhophisi botlhe Thandi Tshabalala ga mmogo le Kananelo Motlogi. Le bekeng e tlang mamedi mananeo ana a thuto a SABC Education a tla boela ba teng jalo ka ga labone Civic Education e le lenaneo lotlatlhe le latele gorenyane ya borobo. E re ke sekebe ka tlhola ke senya nako ya letho ke kopane le Dr. Makwa jalo ka santa le teng mogaleng kwano go utlwe ditaba tse ba re fupareletseng tsona mane ga bo magona tsotlhe magopola batho diphateng tse chesang. Utlwe o teng ka mona ropo Dr. Makwa
1: ropo ga dire ropo ore ke re botlhe ba gobetseng ba tsowa ba seke ba tsowa fela ba tsowa bona mogiana wa bona o ke go ntshang magona tsotlhe se ga sa ditsibi ke mogiana wa botlholong ya dikago sekwalo se se tala mogiana ke magona tsotlhe se ga sa ditsibi ona mogiana ke re ke tshwetse ke rata batho ba dira go gobetse mathata o tsile odimo ditsiedi di ana o fala o kula o sa tsedi thego ke magona tsotlhe mo a ba tlhola magona tsotlhe o tsiba o fala mogiana magona tsotlhe o ne o la fala sa o sa mmele o tlhatswa madi o ithusa ka mafapa a tlalo o tlola mesifa o ithusa ka bothata ba letlare o tsekola bogontsi bo bongata o ithusa ona le bothata ba letlalelana o fokotsa lemete le lengata le sokolola le a kidimogiana ona o fodisa mathopa ditšhine tsa mafu a dikobo mogiana o ithusa gagolo ka gontshatso se lenyoko e ka ba sesese se tena le sese seadi sena se re kang ga botlhoko seo ba tselang botsikinyana mogiana o thusa batho ba nang le bothata ba mofisi ke utswa ka mefuta yotlhe mogiana magona tsotlhe o le a tshikirile gabela ditsa sa taolo o thusa ka bothata ba senya dipio mofisi o itaolang o tlhokola magopa a tswang ka bothoga ka ntle le a ka gage mogiana ke go fodisa lebanta le o tletse mmele ona ka fola mmele ona o sose batlhala o oloma o se o fatsebeng ka elengleng o thusa ba ona legatelelo ya maikutlo ona legata ba dipresen mogiana ke go lwantsha malwetse otlhe a tsweng melemo a o tswa morwane wa leoto go a tswa tlhogong mogiana magona tsotlhe o thusa batho ba tlelang ke maoto botlhogo o ka se fuleng o thusa le bo mmekela go ba e dinakong gantle o fedisa le bothata bona ba seluri dithuko ditlhoe ditlala bothata ba popelo mogiana o thusa batho ba na le bothata ba maqeba sese sa maqeba a seng a sa phekolei o thusa bonkgolo bo ntatemolo ka mokokotlo o botlhokodi orolo mamonyeletseo ba nne ba phetse gantle mmeleng ke lollo mo mamedi ao ba sa phela gantle kira hantle ka mogiana o ditswang magona tsotlhe sega sa ditsisi mogiana o lwantsha mathata otlhe botlhoko botlhe bo latere ma magona tsotlhe ko ona fela mogiana o tla o phekola mathateng o leng ka goo bamamedi gentse ke se ka dithoo bekeng yona ona ka botlhano ge tlabe le tshego promotion ye kgolo mane ka bula bommalo moo kentse ka lesi ga ba lesi mono ga lesi ya ba lesi ka bula bommalo ka la botlhano go tlwa o sei ge tlabe ke meteng mo leng lono ge boyale ape ape ka mokobolo ona ona ka mokobolo ona wa ditirii ge tlabe le dikloof mono square dikloof square zone tree mono le teng tsene ga lesi ga ba lesi ke dikgantsi ga ba lesi ka bula bommalo le dikloof square mono ge tlabe ke bona teng zone tree ge tshwegere maaka ge tshwege ntho tsentle fa bo magona tsotlhe le thusa batho botlhe ba tlae ba bokane bone ge tlabe ke tshwege mogiana o ditswang tone mogiana wa tšhelete mogiana di ka tone masalana mogiana wa tsa ntho tsotlhe ditsebe wena mo mamedi ke bophelo ba gago mathata a fedile ga fela o sapa ka mogiana ono ga o etsile ntobe ditsietse le mathata a di fedile sapa ka ntobe o bone tšhelete o tlose le madimadi o tlose dinyamalo ba o kolotang ba o patale ntho tsa o di tsamaye gantle di kganye o bone tsela tsao ntho ngwe le ngwe ga o tla o tsamaela gantle mo mamedi le sesetla sa ntobe se tenge ee sapa o tlose bo madimadi o tlose dinyamalo o tlose ntho ngwe le ngwe ntse sapa ka sesetla sa ntobe letswai ba ntlele le teng letswai ba mosolo letswai le fetolang bophelo ba gago letswai le tšhentšhang mathata foka sa ketse ka letswai ba gago fapisa bana ba gago a rubela
2: Na o kile wa ipotsa hore mmuso o sebedisa tshelete ya setšhaba jwang e leng tšhelete ya gago. Dibekeng tse latelang re tla buisana le Auditor General South Africa e leng Chapter 9 Institution e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setšhaba ka setšhaba ka hara naha. Selemong sena lekala lena le keteka dilemo tse 115 se hlahloba ditšhelete tsa setšhaba le ho fana ka lesedi le tjhatsi le ntshetsang Afrika Borwa pele. Re tla nka leeto la kutlwisiso le wena hore mosebetsi wa bona ke ofe le hore o ama wena jwang jwalo ka moahi. Mamela lenano lena beke le beke ka labobedi ha nako e le 11:30 hoseng. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa, AGSA.
3: Auditing to build public confidence.
2: Lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

Lesedi FM re keteka mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino di jo le moaparo. Re kgantsha ka botjhaba ba rona. Bo re ikotlang sefuba ka bona hara ditjhabatjhaba.

metsotso e robong pele ho hora ya le shume musi wa tshutlo go balla ditaba ke ntse ke shebile ka mona ka WhatsApp nya rona ba re yo a go re tshehele hle ke rata o tsiya mamutlo ke thujane ke o se ke shebile profile pic mona bo thujane o tsa bi ya ka tsa ba o le bula mona o go khubule go zoome ke ke shebile ke bona abdi thujane o kutie tedisa ha ke batho ba na ba ithathang ke ya bona e seng di hlahlabele se ka tsa pikoko hm thola bile o hlahlabetse biwe di di gokolo wa ithata abutwa ka ke bone ke ya bona mona ke shebile taba tsa hao motho go bo motle o hlape o ithatswe man hm metsi ga fetse pele ke shebile ke mo shebile mona la ha sa ngola ba se ke sheba man profile picking re ke mang abatla nne ke tshe le lona la re qabola ka mo ka grown start ntate tsheletsane ke u lebile hle bagala o hlaba loka ka mono ka grown start au sentjwa ke ke thuso mothobi ka mona ka tikwana ka hope start re ya hore nya le shumele nang le metsembedi ha ke dumedise ka mo ka lapeng aba re letsoho fela ke mo sheba ka ke selwane sello empa o se ngola le bitso ngwane so ha ba se wena cheke ga lo sotla ntshwarene WhatsApp ng hurang o ska na ba re hi le nna ke khutle ke re hi ke na tabe dumela ntswaki ke nna ntswaki dumela thabo ka pamang ke nna ntswaki e fela ha go dumela ke khutle ke ngone ha o ka bona melaitse mo na minga thaka kang ya ho re be ka nnete go tlo iphumana re ntse re ile hi hey how are you hey ah chile khan go go hutatuwe batho ba modimo hutatuwe se le mo se fedile dumela ntswakana nkgono se ka utuka mo ka Zastron ke le buile haholo ke le buile hle nkgono se ka utu ke mamo hatsela masegame mamafu bedi mo Pietersteyn wena sinki sibeko ke u bone le wena o teng pokeletsong ya batho ba ntseng ba hoa madume ka kwano dumela ntswakana Philjon Skroon ompi mokanyane o mametse ka mona ka manyanya ke mamo tshena ke bona bile ke tshoa ke mwana bile o ntse profile pic ya le sejwale ke so wa go station e sengoletse lindela mafaso ka moka phoko section ke le buile hle ka mono ka katlehong emimelaiza ke a bona chain e satle ho nna e lebisitse ho ntate motau ntate motau o kena 12:30 manta o fitela ka labone jwale ho iketsetsa molemo ngwaneso 12:30 ha lenane o le kene o bo so mo ngolla molaetsa ka nako a leng lenaneo jwalo ka WhatsApp ena e le ya mananeo kaofe jwale ha o mo ngolletse hona jwale mpotse ka mora ka ho tlo kena ponto ho kene veli ho kene thagoa ho kene itlhabolla ka botholwana e be le hona o kena ntate motang 12:30 mpotse ke melaetse e mekae e kwahetseng ono wa gago o tlo bone e ka re bile ga e bale jwale go bohlokwa go bue le motho ka nako a leng lenaneng jwalo ka wa bona go bua le nna e monate wane ke ebile ke e shebile gona o le ntate motang o phomoletse go sassa jwale ga o na mokgwa go ka mongwalela gona jwale ga o kgonagale go gang ke ntho e kekeng ya kgoneya sellomabaso gore feng kgotso ke leboile dumela me ntswa kana re na le wena ke thulwane mo phethe o mametse o fitlhela notong tsane tse nne ke a gola e tlhakile bafokeng morago mo notaba e ne ntse ke e tlalosa o ngwalela sebudi se o tlhokang go bua le sona nakong eo a leng lenaneong ka yona e seng a se moyeng ntswa ke dumela ke o mametse ke le ka mona ka Bethlehem ke ya umzimkhulu ene ke gathetse gore ke ne ke le famo o batho ba famo ke ntata banana mo iketse kwa lepe wa le pirates o tswa famo ngwana mme a o hle o bane ke sa o bona mathanding hlapo Frankfurt ke le buile haholo le ngwana na weso traffic masangane ka thaba busibu ka qwaqwa sporo ka iwane ke le buile haholo ke bone o re o mametse o ka mona ka jabulani ka Soweto dumela goi go bone hle ke le kotjolo ka mona ka mozolo ere ke bone fela tse pedi fela ke tsebe ho ya pine maskubela potsane ke le buile Clement Tekani ke o le buile Dubai wi u ngotsi jalo mabinda kamane kama ukeng ka Kronstadt ke lebile hle bindasa ke lebohele ngwane na wesu ke ha
matau ka brand photo a re mpola ya ha o re ditedise ka ntsa pikoko ma wena o thole di tlhaballetse go le tsona e ka di a utlwa go di dikgokolo mamedi e re ke ye ho re nya le shome mo go tlomalla ditaba tsa o qetela tsa letsatsi ke gaitsedi ya ka mosiwa tshweu ki eteng ho yena pina e tempo ke letso nya mino ba lokala ga tompopo a hlophisitse mmino ka moo ka Odindale o re hela nkgono wa fefe ngwanana ge na le wena ka Odindale se re se ke mampe molatudi ba re molweni sesentswa ke ndikumamele on SABC Plus ndilapha emaluti ke malome Francela dumelang ka moo ka maluti emaluti sekemekeme ka mafatlhaneng tueleng o re ko mametse tle mme mamotlong ke lebuile gagolo le wena mase chaba dia le ka mo ka melodi ka Virginia ntswa kana ke na le wena ke morena wa makoteng ka taung dumelang ka mo ka taung dumelang thabo magwasa ke le buile haholo yene mo bile ntse ke ba le bile ntsa ngola ke no malanga ka Kempton Park no malanga ge ke ye ho Upton Park ba re nkana go motse ba tsheo ka go tseba motho ke tshoke re na ka tsa motho dikampe ba re e hlabang haibopi

0: engwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.

0: Mamedi mesosi mashuma mabedi metsi medi ka morago ga ya leshome ere re khutlelo moetu wa rona jwa lokala le tenga kwa no prince re boetse re mmoho hape gaitse diaka
1: mmentso wake
0: a go ke re shebe ke ke gate ha motho a tsa mona be re motseba o feta ka mogore ka nahanang ga motseba kholo ya prince ke ngwana ya banya ditlong ka pa o bana ba ba mbabua ba bua fela wa tsa ona bana ba forgiveang bua ha ke lo go qala o bona habo o santse a botsa mama le papa ke mamuthio ha ke ntse ke go tshaketse o tlo dula nako e kae o thole sentse le yena botsang o bana ba ditlong ka pomo motho a buang ho bana ke ka o buisa
1: ke motho a buang bana ka mbuisa
0: ntle le mono o motho a itholetse ke go tlwa o hotse jwalo
1: ke ikholetse jwalo
0: yo fela ha re tle monana fela ke dumela mosebetsi wa go ema ka pela bana ba sekolo ithontseno le go thola go tlolokela go yetsa go feta
1: a dia fela
0: ne a no sena monyetla o so o tlo go huta o bole o bothotse o tlo ha ona go ke tlo tseba go re ntle le gore o bue
1: ke go pula le tsatsi le le mantsi re invigilate go ngola ma grade 12 gona le seding ke bolella motho ke sebetsa lena ha se re gutla mo ke ha wa tsama ntho go ya hola o saibo o ntse sa hlokomela ke bona ona na kwene ke tlamile ke lo lukisa fela ntho itseng question paper nya bo ha o sana le letswa ha o ntse qala o etsa body practical tse no ba le letswa
0: ke ntho mo leng o ka tla o qala e jwa
1: ka fena bana ba no bona ha ba mo mpa wena a hlokomela batho ba tsa ka tema ka se tshaba se se kana ba bukane ka mo ka holo
0: o se ba o sheba le ka ga thakatsa mahlo
1: e ba o shebe ba o bana jwa le ma se ke tile ka nnete
0: ke na go ga uticha
1: a ke tla re ke na le go bane sale tse ke la qala lui bota ha funyana mo le teng then ka tloa ka ya botshabelo ntate sephaka ka nka 6 months hona jo le ka fihla le seding fihla hona jo le ka February
0: selmonse
1: aha
0: a jwa lo sotlwa itse mafulo
1: ha uhlo
0: a jwa o tlwa itse mafulo ga itse ya ka ge shebe sengolo sena meritito ya sejwale jwale tshisa o yena e kana kana ya ibile ke puwe ke ratang puwe ya sesotho ke kirena go tsile nga tlhoka re lukise re skana gare le mo bana re batla ho etsa direct translation o re le leme impa batla o itlosa o re language ha itlo go sebeletsa ka sesotho ka tseleva bunyane re puwe ya sesotho se le leme la sesotho ke kutlwi in kitawa ke ntwe ke sa ina go bana ke utlwa motho yena o nkile lentswe language o li isa ka mona jwa lo sa re le leme baikwa puo ya sesotho o ngotse ka puo ya marena ke tsho batho ba bang ha re e bua le hodume ka re kekeletsa mabaka bo kha ba riele ba bua sesotho ka kwala watse hebe batho ba go kone ba ka gutla ba re qoqele tabatseo ne re tlo sala re maketse o tempela tabeng puo ena sesotho di thothokiso ke tsena gaitse diaka tshiseo ya bongodi ke bone fela he monate ha taba motho le yena a iqokang le o ihlalosa tshese o yena hona le bangodi ba ile mbakenya nthwe ho wena ebe ke bona o ngola dithotokiso ka sesotho ka

0: e monate eno e utlwagalang e totobetseng tse go na le batho ba e bang ka nnete ba kentse ntho e go wena kapa che e tswile fela ya itheoela fela
1: okay re qale ka bangwedi ke tlatla ke tla go bona
0: ee
1: ga ntse ke le primary ba le ntate ba renge ntate Ramotshabi ntate Ramotshabi o ne a ratetsa o rona go ruta Sesotho gopola na rata o etsa thothokiso tweng ke gaketsa sa retswa bokeng ya ntate Edward Mohapi ona yetsa monate na yetsa monate ka tsela ne makatsa ka ba go utlwa ke na le lerato e be ha se ke tswela pele ke ya Lenakeng e leng high school ya ka kopana le mme Khata le mme Moledi batho ba ba bidi ba no batse ba taba tsa bona haholo
0: yeah
1: ya school ke la bona kana go se di tla gona khompira ma di tshe go bona ona o
0: hantle nete
1: ha holo holo ka eng ona ya le me mo pelo ke yena ile etsa ga holo holo kutlwe ke rata ona e manola mona di totokiso ya ba he a ya rata o re di manola le re me ka pele ke di tshe go bona la ho ya ba he se ke utlwa ke rata mphina me ka tena ona rata langwe ja o kena ka class yone o bua sotho ya ba o hopotsa ntwane ntate Ramotshabana rata o e loyela go rona o utlwe re rata go etsa dithotokiso le go bua puo ya Sesotho then tabeng ya dibuka ga ke tlabeng ya go nana ntse ke reetsa research ke sheba-sheba bukeng tsa mme wa ka tsa gantse ke phetlha-phetlha mona ntse ke na seko go na le buka ene tho ke dikatswa tsa Basotho
0: ke a dikatswa ya ke a e bona ke tokoiwe le ka ntle ka monomo ke a gopola ga o tho balo
1: ke yona ge ke laka ga tsengata go yona mono ke nkile ka tlong fela buka eno ya ba ke sheba-sheba dintho tse ding sekolong mane re bala bo Tahleo bala bo o tukeng pina tse tsa buka tsa bontate KPD Maphalla tse ding ka bona e nngwe gape ke bomeredito ya melodi ya dithothokiso gongata so ke dibuka tse ula ka ikamanya le tsona mme ka utlwagewa jwale ke batla gongwela ntho tse
0: dithothokiso e obane ke botsa jena e le gore ga e be no ka nna ngwala dipale gutswe kapa dipale dinobele wa kgetha dithothokiso fela ke se ke utlwa batho ba nne tsenane ba di etsa ka one di la tsa etsa gore tlhase e ba nne ntse e le teng wena jwale e thopothele ee merethitho ye ya sejwalejwale mogopolo le moelelo ono wa gore o ire yona e ne le ga one o batla o ireha jwalo e ne le ga one tlhokometse eng dikateng tsa sengwalwa sa gago kapa che ke lebitso le o la ikopanyetsa lona ka mora gore o tlelwe ke megopolo ya dithotokiso
1: merethitho ya sejwalejwale ke ka e amaganya le diketsagalo tsa go marao tjena bophelong ya bogolo ba dintho tse e tsagalang gona jwale o tla bona go na le bo thothokiso o thweng ke o a galema mo na golo o tlabe ntse ke bua ka bo o kile bona baruti ba gona jwale na ba etsang so ke tsele ke naganang ka yone gore ga o e tsagala ntho tse tsang botlhoko tjenana e ka re nda teng modimo a ka gabela ka tsela e tjena go na le bo naledi moleleki ka mono o tla utlwa e totobetse agolo ka bausi bana ba batlang ba le single and independent ke ntho tsa morago tjena go be le mo ke re buang ka ya Emmanuel e leng modimo ntsana le gona so merethitho eno ke tsela e ne ke kopanya dintho ke batla go sheba ntho tse ntse di tsa lona then ka di kopanya ke di lotomanyantle
0: Jwale ntho e ne ke tla go yona monana mme o tlhalositse gore merethitho ya sejwalejwale ga ya nthobatsa ebile ke a e bona ke re ntse re ire fela ntse ke e gutlwela ke re merethitho ya sejwalejwale ga ke e pele merethitho ya sejwalejwale ga ya nthobatsa ke seo ke lebitso la sengola sa ke dithotokise sena ka mokgwa o tlhalositseng ka teng jwale go na le mo ke boneng o re go ngotswe Morena Prince Morena jwalo Morena ka tsela efeng ke lebitso le leng la gola Sesotho
1: ka pa ke lebitso le leng la Sesotho
0: oh yeah fela ka re ma wena i 70 re thola boemo a ntho Morena ko go Morena jo as a king
1: ya ke Morena
0: oh lebitso la ho ke Morena
1: lena la president le ke linkile ke la utlwa se ke rata ho sebedisa bane bo sabelo bane principal wa tona rata ho bitsa prince
0: Okay.
1: Oh, okay.
0: Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh ha re shebe gaitsedi ya ka o lotomantsitse dithotokiso tsena le nane la teng wa hwa ba le ditholetswa ba selelekela tabatse o ka ofela mme ha ke makala ha ile di gaolo tse 28 dithotokiso hangata ha se dintho tse bang ditelele ke ke bone di khutshwanyane ntho ye ya go ebe dibe ebe di khutshwanyane o na le tsebo ya teng mabaka ke a feng kapa di tshwanetse di be jwalo dithotokiso ebe ntho tse khutshwanyane le ha ebe di chapter tse ngata
1: tsebo ya ka ka dithotokiso ke ka go ke rata le go hla ke go nna ha ke se thotokisi empa ke le
0: mongodi wa tsona yes
1: tsebo approach ke la sebedisa ba ke sangola ne ke nga ka line ya sekolo bana ba etsa dithotokiso po paper 2 ya bona ya Sesotho ba tse bona le qotso kapa bona le karolo e itseng e le gore ba manola dithotokiso jwale mission wa ka 9 e le gore ke route moithuti gore na tsela e o batlang ho iphumana e le gore o manola thotokiso ka yona ke efe e leng yona ntho ntse ke rile ya kenywa ke mme molete haholo o tla bona le boholo ba dithotokiso tsena kwa bofela ha tsona hangata ne ke ratile le bua ka cover page ya teng jwalo jwalo ke di boholo ba tsona a ka hatella lerato ya golo boholo ba batho ba etsa dithotokiso tsa utlwantse ba hatella
0: ke
1: tshwere hohle ke tshwere ntho tsa bophelo
0: tse ngata tse re etsagalang tse re diphelang
1: tse re diphelang boholo ba tsona ka ga o ka dibala o tla utlwe ka go batla o bala o tla utlwe ka go na le pale go fa pale hantla ntlo ka utlwa ka se thotokiso jole ka
0: hobane a ke re ebile wa tseba tse dineng tse ba go ka thotokiswa se itseng mme e tlakile o ka se thotokisa o tloa lineng ya go qala go fokela qetellong ya yona bo legato la dipompo ka tswela ka ntle ka ema moyeng ka ema sa mokuku wa ukwa motho yeo o tla ka morethitofe fela wena ka mogo o entseng dithotokiso tsa ha o bile o di kapudisa di kenya le pale ka hare ka reng ya re qoqela ke shebile taba tseno gaitsedi ya ka mme o ka rata go qotsetsa ifeng wa tseba ebile ke ha re bua dithotokiso tsena ke laka ka ua bangwedi ba bangata ba bang ba bona ba kgona go di ngola mme fela o se o tsholo gore ha o se thothokise empa o di ngola fela ke ba bang uukwa le ha ke bua le ena ha ke ra ko tlele le yona le tsela a etsang ka yona e ka ba actor go na le ausiana tlile monana ke a mo gopola wa tsa ke a e kareng ke shebeletse TV le ha bua le ntswe ntho eno ke sheba le sefatlhong sa e le ka matsogong ke re motho yona le tsela le ha ebe ke ntho e tshosang ke re ne re bona le bo mistress bo sekolong mane utlwe re santsane sa le ntse re tseba ga o bua ka tau o santsantse o tswele lentswe leno le le tenya re ntau mogolo o tla tshentsha le lentswe ga ebe ke mmutlanyana ka gore ke phoofolo e masenengyana e khutshwanyane ditsebenyana tse telelena he ntatemolo a ke go etswe e kareng ke gogolo go gonyane taba tseo ka ofele fela he o itsholo gore wena ga o se thothokise empa o le mongodi wa tsona dithothokiso tsena tse bang o di lotwa mantshise gaitsedi ya ka fela ke shebile bogolo ba dithothokiso tsena tse o di ngotseng jwalo ka ga o bile o tsho gore di na le moqoqo ka gare ebe ke ka gona lebaka ke bonang le ditshwantsho tsa tse o buang ka tsona motlala fela ke etse motlala ke seboba ke a di bona ditshwantsho tsa teng gore o tlise setshwantsho ebile o bua ka taba e ne le o fetisa molaetsa ofang
1: ne ke batla madi a kgone go utlwisisa gagolo-golo ka ntho e gangata le ditshwantsho tseno o tla di utlwang tse di batla gore o bale thotokiso mme o
0: se salosentse se ke ke tlokometse
1: jwale ne ke batla fela madi a batle gore a be gaufinyana le seo ke buang ka sona
0: mme sena sentse se totobatsa gore sena o se ngoletse batho kaofela gobane ke dumela le go bana setshwantsho ebile se botlhokwa gagolo ka go fetisa go bona go feta go motho wa mogolo gobane ba kutwa ka botaki ka ditshwantsho o santse a bona go thwe maru ao ke yana toong ya maru e etsa kelelo ya ga seka ya sokola kapa go naana ka thata gagolo kgaitsedi yaka ga re ke re tle mo naqalong ya thotokiso ya gago thotokiso kang o ingwala ka nako e kae
1: sure ga ke tla dingwela tse ka gola ke dingwe tsentse ke le ke tsa third ne sentse ke tsa third year to final year so gore ke dingole ke tla e scribula pampiring pele then ke tlohelle a ke ke batla ho fitisa fela ke ntsha mantswe ke batla ho bua fela ka speed le ntwe ke batla ho bua ka yona ka mogamo ke tlo e sheba hore na thotokiso e ya ka yena ina le magethe ina le bi ina le dibetsa ina le dikapolelo ke tlo ke nye petletsa ntho tso ka ho di beteng ba thotokiso e felletseng eo le go ngwana sekolo wa yetse jwale ka se tlhalotse ke ne ke batla ho thusa mo ithuto ya grade 12 ke sheba hore na ntho tso ndi teng ka mo di keneletso bana how to buy manual le mo o tla mme ba botswa ka tso
0: ke a hopola ke bone qetellong ya ya buka ya ho hona le taba tseo ditoboketseng tseketse bang nako tse ding question paper e se kare ho ngwana grade 12 mo jolo ka ho re bile le bona o wentse mosebetsi o go bo bobebe bakeng sa bone ba loka e se kgale batla be ba kala ho ngona hona le mo puso e ka nna nya re fela qotsa phetapheto polelong yena se jura o e bona kang me yena ha sheba ka ha o rutuwe ka ona gore ke nthwe jwang phetapheto ke mantswe ya ka bang jwang tomatso ke nthwe jwang kore taba tseo kaofela ke bone monana mme o wentse mosebetsi o bogabane ga kakang kgaitsedi ya ka lebutsi o bona lebutsi e le mpotso yane ke rata gore yena ha re tlo go ke question mark ka papotso mme e bitswa lebutsi go ya ka tsela ya bongodi ke potso ya ke letshwao la potso ke go kae mona seratswaneng sene fela o thole ngwana se ka nna tlolo mapene mona o thole a sa e tlatlata jalo o batlana le ntho a sa itse bang a sa kang a ithuta yona peleng kwana ke ka gona ga o tshoge o etseditse bo anastrophe bo tshwaofatso wa tseba keng a bo mothofatso o kae mona o ntse mosebetsi o bobebe bakeng sa bana ba grade 12 bana ba grade 12 ha e ba ntho tseo ga le mesuwe le mesuwe tsana le ona e le rutang sesotho ga golo go ba etsang dithotokiso dikolong moo tshwanetse ntho tsena ka nnete ba le lepapaele ga monate gampe motho a tsaya bona motho a tseba ntho a e tsebang a question paper e dula mo ga kaga bona ebile diteo e ka go a se ka nna emela o ntse o butleng pele tshwanetse e ka sa kang go thongolang gang-gang a ke re bale o thabile o bona ntho tsa di tsebang diteng mo jwale ke dumela le mesuwe e ba rutang puo yena sesotho ebile ba etsa buka tsa bo dithotokiso bane ke a tseba ba etsa dibuka tsa dikolong tse dingwe ba tseba ga tsa buka ya mang eteng ya mang eteng ba etsa tsona gagologolo ba bang ketaba yona eno ya dithotokiso ga re tle re kene go tsena tse nna le wena re buisanang ka tsona merethitho ya sejwalejwale ga ya nthobatsa nna ke o tshwere ka thata ebe ebile e o tlhokisa boroko fela ke rata gore motho a motšha mogopolo wa go tse dingwe tsa dintho e ka nna ba le wena o fetile ka gare go tsone babalo ka motho a motšha fela ka nqengwe di na le dithuto ka gare di na le moqoqo o batlang go fetisa ebile o tlo ruta motho yo mongwe ebile o tlhokomedisa motho ye mongwe kapa mmadi ka taba tsena kao fela ga re tle re qale fela ka thotokiso ya gago ya go qala ke batla re tle mono jale go na le nngwe e lang kgatlha ka baka re bathong prince wa bua wa re ba sataladitse melala ka masakaneng le nna ke matlhwa ka gopola go ebile ke ntho e phelwang kare morago monana ke tla nne ke tla ko gotlhe ke tlo jale ebile ka bona le setshwantsho ke re la hebe ne ke sa badisise gantle setshwantsho sentse senjwetsa gore eya o badile gantle ka tabena ya ba sataladitse melala ka masakaneng o bo ngola hubly mongodi ke eno MP Motlomelo ga ke re shebe ebile ke batlatleketle jwalo ka ke bua le motho a motšha taba ena ya hubly ena mme ka mokgwa o e tlhalositseng ka teng o bile o bontsha le gore ba e tshwara jwang ba e butshela jwang ba sebe kore ntho tseo kwa fela ga re tle go yona gaitsedi yaka ba sataladitse melala ba e butswela ee re fe ka yona e ne le eng o leka go go re fa setshwantsho jwang ga di bona dikong tsa diterata mona ke banana ke bashanyana nna ke gona bale ga re sa kgetha ntho ya gore ke bana ba bashanyana fela ba tsena le banana ka tsela e tshwanang ntse ba opisa batswadi ditlho ntho ke ena e teng ena e bitswang hubly ee go apa motswa moo mona o ne o re fa setshwantsho se jwang o ne o rata go bontsha gore ebile ba etsetsang ba e rata go le o ka kae ba e boulela go le o ka kang taba re fe taba tsena tsa hubly gaitsedi yaka le gore ba sataladitse melala kapo ke lebitso le o e fileng yona
1: ke batla go tlhalosa bo ke etse phoso e golo mme tswa ke buka e nana ke thusitswe gagolo ke ntate professor Pindane mona central university of technology ko gopola lona lebitso leo ke ena la tlhalelokisa mono ne ke lengwetse hampe
0: okay
1: yena la tla hlagola holo holo ntse ding ka motse
0: eh
1: so ne ke batla handle ntle ho atamela ba cha
0: yeah
1: ke re bona hore itletse taba ya ha bletletse
0: ke
1: hopola le hone e sebitsi mona ba lana ba reporta ka yona otlong e la affecta e mongwa ba thu matshwafo o tla la metsi a etsang etsang ke ka kopa kopanya hona mmobe ka kopa kopanya hona mmobe ka itlwela hanyane ka khutla le bona ka kopa kopanya ba ya felela jwa yone mona taolo ke rata hampi yo
0: jwale hulukiswe mo ki professor bane u la ibe a are we beva
1: ke ne ke fositse ke se hlo
0: okay
1: le ngotse ba sataleditse are ba satala
0: oh ho satala ke nthe nga nge mfela eh
1: ba sataleditse melao
0: okay
1: ke batho ba itse fela
0: eh wa ba bona letsele ba e hulang ka ona di tle di tlotsena di akakala mona wena o itshwere letsela o ntse o hlalosa hore eh ba ibutshwela ba theya mago
1: eh
0: re ka ya ho yona mono
1: re ke shebe ka pele nyane
0: Mama ke kimetsotso le shumele metsoro bo mpile ho hora ya le shumele nang le motso o le mong ke ntse ke buisana le prince ka kwa no ge shebile tabena yena ile ang khatla ho lokidikile ho tswana ka ya ka re mahlwa ka ema mona bele ka ba ka pitha ka ba ka pitha ka re yes ne ke batla ha itoboketswa ke motho a mo shebile ba le engwe o tswita bena e ya ga itse dia ka so le hola mo
1: ke bale
0: hey ha ke tlo yona
1: ba sa tla le bitse melala ba sataletse melala ba ibutswela e theha maru maru a yona melomong ya bona bophelo bopeo sa ona tatso ka bona ba idulela majwana sekalang kope ikgetha ithetha le mithati tsa morao ga o ke boithabiso ena ke ya ketla pele pitso e tshwara ka nako le sebaka ba re khalema ba re nyemotsa bitsola yona ho ithlalosa ba sataletse melala ho ithabisa e bona mahe ha e bone le raba maoto a bona ke di ronta bole ba etabola e bobtswa e phatsima thapa ma matsoho a kopana ha o sa reka o tla fetwa prr di khogwa di fetolwa ba sataletse melala ke thabo hlathi ile lekisa tsebe maru a yona ke monko mofehla monko monati moepapitso le hlena le hlenela tatsong tse masadinyane re tla di bona ba sata le ditse melala ne letsano le tlaile la moreneng ke tshintsha le di ne letsano e robala mona e robala madi itijwa mona itijwa mani monati wa yona monati wa ro o kenang ka molomo o tswa katatso ba sataletse melala ke maididi ba iroka ba iritela pontseng e teteswa e kakaswa bohlaswa ba ifruletsa mekotleng ho ibeha e thetsola kwa e behwa phatsima o fubentsa bona ke metsi ba sataletse melala le hodimong mo thuso ya bona e tlatswa teng
0: ha ke tle mona le okay. Le motho ya satsebeng ka habli o mo file setshwantsho ke tla le mane ho taba yena ya lehlina lehlinela tatso mme o tla bona leshala le itse shegema ke tla mono mme o bontsha le hore na ke ntwe e jwang o re fa setshwantsho se hlakileng fela ha ga kakulo e nngwe le nngwe o fetang ho yona o ntse o pheta waga o toboketsa ba sataladitse melala ho ithabisa ba sataladitse melala ke thabo ba sataladitse melala neheletsano ba sataladitse melala ke maidiji hobaneng kakulong e nngwe le nngwe kapa o tla re hlalosetsa motlhomong ke tsela e thodokiso ile engwona ho phethaphetha taba tseo kaofela tsa sehlogo taba ke ho toboketsang kapa ho fetisa molaetsa ubang thotokiso mo botlhokwa ba seo ke
1: kopa ho e hlalosa tjena
0: hangata
1: thotokiso ho ya ka nna ke rata ho e tshwantshisa le pale hoba e na le qaleho ena le mothupulo ena le sehlohlole bibilane le pattern
0: ebile
1: thotokiso hangata ho tuba ituti ba emano le tsama ka ditemana thotokiso ka
0: hore
1: tla ba le temane ya pele ya bobedi ya bao ebe he wa inomora
0: okay
1: jwale ka utse ontse utlwa ontse re le hlena le hlenela tatso ka pontso bua ka yone ya ba satala ditsemela hangata mono ke etsela eo ke technique e sebeditswa mono o tlo utlwisa hore ke le hlaso e tsama e chacha jwalo
0: o itse se ka tshwana le pina re ntse re tla fela ha ya khorasi ene mo mamedi motho a motho a ukwe na re bua kang a ke le tsetsa se go tla thola qalo mo go sa ukuthi mara ha ya khorasi utla ukwa ka o fela ka ile ata mo e u di mo mani jwale e mona fela
1: jwale ke le hlaso le tsama yang ka gare go thotokiso go e fa monate
0: okay ah ka tsedi ya ka watsa wa manollela ba neng tshwana ke ne ke bone vale o tla bo e bala o le mong e be ka reng bile o bitsa go ka bitsa mongodi ya yona go ba neng ke bona sene mme se so qetang ho mpa sona ke hona ke utlwisisang ka tsela e felletseng hore go ba neng tse re bona le hlaso leo
1: ke rata ho lo taba yone ya o manolla thotokiso ke na lo lakatsa ka nako tse ka reng ka etsa recording ya yona
0: okay
1: hobane yona ka bo yona ha ngata e ntse e bonwe e le ntho e ka reng e thata haholo
0: fela o ka etsa e be bobebe
1: nka etsa bobebe mmentso
0: sena se sentse se totobatsa hore ha o keke wa manolla dithotokiso tsa tse ngotsweng ko wena fela boholo ba dithotokiso tseo ka bitswa hore a ke o manolele mona o tlotla ha bohloko
1: hona le engwe ke ngotse mona ya Central University of Technology
0: ke bone
1: ke manolotse le bana ne ke ntse wa manolla o ntse gore mola thotokiso wa pele temana thotokiso ya bokana ke bona eng ke bona eng
0: ntho tse mo ke difi ya
1: malatudi petapeto ya mantswe
0: ganyetso
1: jwalo ha o lo libile ke la ka ne ke batlile we ngola ka bona mfuta ona
0: okay
1: le professor Pineda ba re ha o ka etsa le gore buka e sebediswe dikolong ga ya tlameha be se totobala
0: kalo
1: ke dibehe ona morao mane le botengwa bona ke dibile ka mogo ka
0: mo tlhokometse taba eo
1: ne ke galetse taba eo thaselo ya ka e nentse le hona mono gore ke bontshe motho gona e manolola jwang
0: jale ga re tle dikgaolong tsena tse o dingotseng ka go fela tsa thothokiso go na le dutseng peleng ya gago ntle le ena re qetang go feta go yone
1: ke thapelo ya mmino
0: tabela mmino e tlisang wena kapa e etsang ho wena o utlwe ho mona ne ka re o fitlelletse se o no batla o se fitise ho fela o le balo kapa tshe o kwa ka yona thapelwa mmino ka tsela o reng idutsi se o no o se batla ka yona o kwe ka o fitlile kapa ho so fitle
1: a thapelo ya mmino ke taba ke ne ke batla go kopanya ntse bene ke batla go kopanya thapelo le mmino
0: okay
1: la ke bua ke bala o tla utlwa ka re ke ke a bina
0: fela ke thapelo
1: ke ntle na ke thapelo ehe
0: e ka go ke go tlwa tabeng o buang ka yona jwale ke re ke ne ile o itse wa ga ke ne ile ha ke hatetse mo wa mpitla ba tsukane sena se bonwa ke mahlo a ka le mo mamedi o go tshwarela ke kopa ke ke mo no ke utlwa tse mo kgwa wono o hlalosang motho mong o re etsetsa setshwantsho le ho motho ye bang na go nyetlang a ka ngwala mogwa a ke ga tsema motho a gapela o etsa bang le tsela e ka ngwa bina fela empa ntse le mogwa wa o fitisa thapelo ke utlwe ka tsela e o itoboketsang ka teng ga itse diaka
1: okay thapelo ya mmino ke mmino ke morethetho ke thapelo molaetsa titietsana o gitle pelo tsokotsa maikutlo o tsamaye ka nna o tsamaye ka nna moya o ye mafisa gabareng ke tsamaye ke tsetsela naheng sebaka gotsitse hobane ke mosebetsi wa hao o nkisa magolong a matala molaetsa molaetsa kopana meropa e le sebaka ha bo morethitho monate tlerola maikutlo hlomo ha sithabela pelo mafisa ke tsama ya gohlong e morithi le fifing la bokantjana ke laolwe ke wena hobane ke mosebetsi wa hao o nkinya letong etong lelelele ke lelale ke tsama iswe ke wena bang ba kitika ka wena dikatlego ke atle bang ba kitika ka wena manyalong ke nyale hobane ke mosebetsi wa hao le re la hao ke se ikokotlo saka o fana ka tshepo ho ya phelang ka wena o gotlise diketsa halo le thathama toloki o fufisa maikutlo sebaka sepaka pakeng o phamise o gotlise madulong mio khoi ke leketle fa hlong saka hobane ke mosebetsi wa hao ruri o lehlonono o mohau o sebetsa ya tirong kong tshakane o hlora ka wena ya gatello maikutlong o phahama ka wena o fana ka tshepo monyetla bophilo botsa marrangrang a hao a hokella ya inehetseng megahlong ya basomi hobane ke mosebetsi wa hao ke mmino nthwena ke thapelo e hlabolla ya hlonameng thapelo tlung ya hao re hlola ka mehla phiso tsa hao di tshwatla ka mehla hobane ke mosebetsi wa hao tlung e lerato pelonolo ke a rapela ha bo sibini se go ke matloma bapi pene le pampiri ke moetlo di tswala pina hobane ke mosebetsi wa hao morena nkutlwe ke a rapela ka dile mentswe
0: ke se ke mathile
1: a nnete
0: o ntjenya leto
1: ehe
0: eto nlelelele hona le se o se sebeditsitse mo me ka ha ke la nagaga ka itsa tabatse ka ithuta tsona go lona mona hona le mo ha o go nkenya leto o bo re fielwana o bo so re etong hona le so se seng ile ntlohelo ha ba ke yanepa botlhokwa ba ho etsa tlohelo empa o no ka nna wa phithalentswe leto fela go bo so o so sa linki le felletse o sebedisa tlohelo botlhokwa ba tlohelo ke bofeng
1: okay
0: ka ha o ntse o sebedisa magabane a puo le gona mo ke tlhokometse
1: o nkenya letong etong
0: lelelelele
1: mo nong kare ke tla re sethothokise e le nne
0: kemanathothokiseng
1: ya 1 2 3 o nkenya le etong mono ha re fela mo sentse re bona sejura
0: sejura botlhokwa ba sejura ke bofeng
1: ka ga kalokalo ke o fokotsa palo ya mantswe
0: okay
1: le o khina morithetho hona mono fela hona play plus sejura mo sentse re etong le lelelele hona mo rena le gonyetso
0: o gonyetso
1: ya setlongwa pele le ho bane ga tse ba rena le lentswe le eto ha ka lokala rena etong rena le le
0: nnete
1: etong le lelelele jwale ha o imano lotlo so bone hlokomele bo bontotse jwa lo ga ntotse jwa
0: me le ha ebe o soka qotswa fela segatswana sena ho bo sotu ho moithuti ho sebeditswe eng manolla ke nleng le ntse sebeditse mmo ka tsela yeno tshwantse a tle tsona hore mane ho sebeditswe hore gonyetso ke etjene jwalo ka ha ba tlo go fela gonyetso ka botshwantse a kho a ngwele ka thoko le chepeng la hae gonyetso yo ke ikilentsweng lefe
1: ke hona ke jo utlwa le qala ke itse ba molatokana
0: o tlo tshwantse atle le dimaga ka tse o di jwang
1: ehe ke megahlelo yo
0: a ebe le mametse bana mo ga o mo
1: o mathaka ka patogone o e jwalo tsamile atle jwalo a ngwa le mola wa bokana ke bona gonyetso ke bona tshwantshanyo jwalo jwalo tlohelo
0: a go bone ka mogho wena ntho prince le hlapholla ntho tsena ka teng ke a gwala nkebe batho ke a gwala ke tsebeng se suthungi be kana go yo nkebe ge mathaka e hai bene ke totu kuri ke hona ke ke bana bana go nyena ba le hlonono ha holo ba nthotse ngata di tlile ho bona le technology ke ena kuri ntho mo lengwe ha ba isukulu fikela mo ha re re ma teacher ga neng a ruta kana kono ana satsebe mo sebetse fela tsi le o qapudisa no qhakholla taba e ka yona a ke gola le batho ba bang ba ile kana kotse ba ile ba faila di language ha holo lo sotho nke be nthotse tsena le ba ne ke bone ihle le tshita ha re tla pepeng ya dibuka
1: ha bo hlo batho ya bo
0: ke ke bone ba sula faletsa ba bang ba batla o ke ba grema buka ke ntwe mo no fuwe jwa lo ka hore me go go kena hana mohlo mong ke gola dimaga ka tsenetse hlano ka potse le shumi nge be motho a di nkile jwa lo ka o tshoge o ge
1: ne ke di olla
0: we ga tshe dia ka ntle taba mo se o koyi molemong wa buka itsule
1: 2020 le mo se fitile
0: e sale etswa na u la ka itela dikolong mohlomong o mengwe ke ma teacher a puo ya Sesotho ba itsang dibuka la ise ya how pay ka u igetha fela ile dithotokiso ile o lole ka ho manolla o mengwe mohlomong sekolong ka patshe o mpa o no thusi bana fela ka bo bang ka batse ba ka pa principe ke na le bothata re tsa buka ena botahle o ka pa tsi u se o ka pa tso ka dinana ka ofe ebe ke ka pa mufuta wa dithotokiso ka pa o itseng ile hore ba u ba itsetse mose u ba ba befaletsa gore ntsho e tsena o e bona ha o le tsena gonyetso e tsena mabaka ke yana kapa e ba taba ya ngwana fela a katlanga nahana a hopola fela o na le tsebo yo
1: hangata a kinane ke ba so ba ngata ba tsebang gore
0: ke
1: tsane okay go ba ke lwantse ke sekametse go lokana
0: man mo sebetseng wa hao wa
1: bo sevele le
0: fela na o kala ka tsa o ibe buka e re bona ile le fapheng la thuto ye dikolong le yona ge ke taba tabelo ya hao yo
1: ke taba tabelo ya ka
0: fela o etse matsapa o a ke re ha o tlo tshoshela ibe o itse fela wa kwa kwa ga itse dia kwa kwa ho ngwana di email wa bile o di etse tsalo mo ga o ntate o bone email ya kana e o emele go o dule motho mona a he a se ka re tlwella prince o so ile wa ka le ka matsapa
1: e se ke le ka le ka matsapa jo la ke go tla bontso bolelwa ka
0: botle di budget yo na e ka pele pele
1: proper guidelines
0: e ke tsona tse
1: pakana yo ya ditaba tsetse jo le ka o fela ke ya ha bona man machabeng mona na he ke la ka kopa le tate shopping molale
0: e o ke a motse ba ke a netla semane dingolwe ke mo nepa ke mo je ke motse ba
1: e ka ka iteng ka moka ka
0: e ke la ka fitla dingolo mmone e right
1: e me ntse ke thabo ya ke na le ke na le go lakatsa ka nako tse kila bona o di tiše gona ntse o di etsa e ka re dikolo tsa gona mo mani ka ba le holonyana e ka reng ke history hall
0: okay
1: mo sebetso mo lomong o yetsa o no bewe ka
0: mo nalani yeno ba ba
1: tla tshire tlang e tlotla ithuta e
0: no ye ka mo
1: ka mo lo rena tiše go la ga hana jo le rena le mathata a o discipline bana ba sekolo go batla o le thata ho
0: ke dumme
1: so bonto se jwa le mawa out hona le tshege fitile mo a tsiba go na o lana a hlaola
0: ka sebetsana
1: le mathata kang a o jwang
0: e ka go ka ba jwa le dikolo ke taba tabelo yao
1: ke re tla motivate ho le ha ile hore ba tshege a mangata bile antse tsa bontsho yana tsika reng tsena ka sa go re
0: le le ka thu go isi taba ya hore ya ke a utlwisisa
1: ho mawa o ruta fela technique yo se bitsa e do ke ntwe e be ka
0: go be le mo ya ke a utlwisisa ga itse di aka me ha re shebe di gaolo tsena ka ofela o itse o nontso le motho a ntsana le nthweno ka phethalo fela di nako e phikoto nako ye o ngotse mbuka ye ka ofela o re e ka lo hlatlwa di phoso di kae o ka lokisa kae ho nkile nako ka ifela o le ka nyetse o bane ke o buisa o nontso ka mona o ntso sebetsa ka mona o ntsongola buka kae kae o so tsamaya ka ga o bulong fantene mona o central park mana o so go tswang bona content ya ke letsa batho ba ngwala o so ntsho ye se ntse juice na go mo go betse hona le ntsho o tlelang ka kelo re bile ba bang ba tsoa o wa tsoa ya thaya ginya hai jwalo ka o tsho go etsa ntsho e no fela o so tla be ya dintho hantle o di lo tomanya e ni ni o so feta mo shanyana wa lelekisa kae ka o feta strateng se seng taba habli ba dutsi ke gona o shebile tsohle ba dula jang ba etsang mashala ke wa hlinde ka mautung ka mona bo mokola ba kakala mela le na ba le ba ilelela ba sheba u di mo mo thuso e tla ba teng go go huitswe ke fela go monate e ke kore motho a uko ntso gotlhela maga o ntse a hula ntwe na ba motse ke ba nana ke ba shanyana ka tsela tse tshwanang nimba khone nyena nimba hamang ene ika gara iqekisi ha ba gretile ka
1: ya tsamaya e di mona e dilwa ma
0: mathombona le ketle fela ba itse ba ha ba tlo itsebedisa he ba hopola re re be ha ntlo thole e be wa hantle e le matina ka di flavor ke ka ba sheba e those no go fela le o tswana le mogwa ngwa la dikateng tse bang o dingotse ka monana ke nana ine ntse le buise ka mona wa bala ho thoba ngodi ba bala o bala di buka tsa bang ngodi ba bang o bone ba ne ba beya ditaba bang le ha o tlo dinga di jwalo fela ke tataiso molemong wa hao jwalo ka wena o shebile dintho tse tsa hala merethetho ya se jwalo bala e leng ha ke sheba ke dintho tso hletse etsalang letsatsi le tshabang le dikelang mme bangodi ba gale ne re tla re ne ba tla nne ba shebe bo eng ba eng jwale gona tshena o so ka sheba politiki o sheba ntho tse tsalana Afrika Borwa dipola o kitsa nna motho a tla a ka nna hlagwe ka selemo sa 2026 ya ba ho thola basadi wa bana se o thuse ba le palo ya lushime le motsoni mo ke ntho engwe ho senyegile ka ka nna etsa fela ile putso ga thola basadi ba retlwe ditho tsa bona ba bolauwe ba lahletswe kae e sentse le motshemo e sentse le ntho a ka ngolang ka yona gore gantle jalo ka o so o kentse go yeng go ba batsuba tsona ba di-vaping ba dithetefatseng di-crystale ding ko go ntho tse ngata tseno se sesanyana motshemong a ka ngwana ka tsona go a bontshe kotsi ya taba tseno go vula bana ha ise le balo utloetsa e dipuputso tse keneletseng o ka kenya le tlakogela dingaka gore ntho tse di etsa mmeleng wa motho o kgwagitsa ka tsona gore ditlamoga o di ba tsena e qeta matshwafo jwang ho etsa la banka motjha le ha ba dithabela bana na ke nako ya bona bana ba lukululile mare fela empa ba tsebe gore ditlamoga tsa ntho engwe le ngwe diteng ga ona o ka jala tapolo bo hlamogo gore yeno ha i perekisi tla wa se fateng sa perekisi ha we banana mo jwale ntho engwe le ngwe la motho a etsa a tsebe ditlamoga o diteng ke thobalano e sa tshireletsang le siantse letle o tshwara batho poho letsola la molao le qetelong ya dintho ntoto tshwara ntle le mo ke taba tsa di justice ya ke ba le o tshwanele mphakati le ona ba ge gathetse kwena eh ning ntso to tshwara wa hlulwe go ga ona ntwe senang moputso wa yona go ga o gona hale
1: mme o fumana kotlo e o tshwanetse
0: ke ntwe e ba ngodi ba hona ba le ba ka nnang ba she ba dinthotse ngata tse tsa halang nakong ya hona ba jwa le wena ke ya bona tsepamiso ya maikutlo go wena o shebile tsohle tse bang di etsa la sejwale jwale mme ke ntho e bang e o tlhokisa boroko le botsitso taba e ka ofe
1: ha ya
0: ntobatsa jwale ka tsela e tshwanang fela belo ka o uta o le motho a rutang o ntso sheba le di pepetso tseo le tobanang le lona le maditšhere bana ba leshapa matsatsi a ba bona ga itsheya fela ke ntho nngwe e teng ga re tlo e bale ya bana ba le supa ka me kore ba bona nna ke ne ke shomo tshe mo ke re laebe ke bana ba gona bale ke ba ma 2k fela ye mong ha o sheba o bona e ka ngotha kae ho latela body ya hao a ke ba bantse le banyane a o bona ha ke yena ke thaka ka yo eh bana le nthweno maikutlo ano a jwalo mme ke nako ya bana ba hona ba le ne ke kokela batswadi ba bankere la hebo mme a bohale ka puntate a bohale ka tlung o tlo lokela ho nyehla ntle le mona o tlo phamela ke ditswe ke go phamela ke di high blood bana ba hona ba le ha bana taba le bophelo ba hao ntle le wena o ha o hena hobane la o bua le ena e ka ga o bui a wa bua e mo a ba re ka nnete sikase vele o bana ngo shauta o ka botsa wena motswadi why o shauta why o nshauta eh ka nako o khalemela ena vele se ka wena tswantsu go kobele yena a phahame fela ke re motswadi ha halifile e hlakile ba bang ba phamisa mantswe o santsa tsa ma ofosa le ka di fatu ke ha ka mo ahe chili vele ha ba tlo go bodudi ba batse ba du chili man gore o etsa ntwe e o halifise matla o ietsa e bobebe wa tsa o khathatsa matla ngwana jwana ke ka ya bona mme hona letsela tse ke nahanang re tla lokela gore re ba ho sebetsana le taba bona la ho montsha bohlokwa ba ntho o skatla wa ba hash o tle leveling ya bona mme jwale ke ntho e yentse mona buke o ba kenyelleditse ka ntho e ba iphilang ebile ke go ba gash ai what's up prince the way ngotseng tsela ngotseng ona se ka bele na wa itse bantwe
1: eh ba tla jwe
0: eh me a ntse ka ntse wentse di phupse bile wa she ba prince a itse ba le hore re etsa je mahlena ke yana go go wa shegema go ba neng a tseba le hore hona le leshala le hlinne mo taba tse o ka ofela ke ke bone wa ke wa bona ina bile le mong kwa teng le tsena tse tseng yana tsena ke eng ke ive ipa
1: thibantsi
0: yo oh tseo eh fela a ke re bile ba di dikolo motho a tshwere squeeze botlolo ke a gola sentse go fa malebe o tshwere squeeze botlolo go thuka ga ka mo wa ikenya mono wena o nana o ntsa nwa metsi anti ontsa ihula le mona masubaneng a squeeze bot go ka mogho bana ba leng ka teng bana le matsapa a nthwengwe lengwe bona dikolo mmekotla bona ithola di o ukapi o ya ka ika o ukapi sekolong le ngwana sekolo wa bona gore e ka ka phela le batswa di mpa ile bana kgaitsedi ya ka se se holo ka o fitisisa ka moga go ngwa le buka ena o e bona ke ena e teng e printuwe e qetuwe o ka keng ho mmadi ka yona e le hore a tsebolo e batla a lo ireka jolo ka ha ile ya gona ka ofeli ye ira ka le ditse mona bukene ha se ya bong khona se ya bong tate mo lo fela ba cha bo o si bua buti ka ofela le bana ge keneletse mona ho latela ditaba tseo di ngotseng ka ga buka hore re lo ireka o re fa taelo ka pa mantsoe a fing a bontsha buka ya ho e ghetile ho fitela boemong bono ba hore ebe re lo petetsana e ka dikholo ka mehala o re prince ga e tloka buka e o re kenya order o re khoriele yona ka pa o re pick ebe ke ka mogwa di pixie tsela ka ofela o re fa netefaletswa mofuta ofe gore ka nnete e be re tsa le tshalo morao le mapaging ya marangrang o teng kapa mokgwa wa gore re thola buka re latela metšhaefe
1: marangrang ke teng buka ena ke buka kore e botlhale gao le tshwana le monga yo madi o tla ithutang to tseng a taolo gaolo jwang e le gore ebile ke mo ke atameditse mefuta ya dithothokiso a tlhaetse be teng ka ona ka buka ka mona le ona makgetha ao ga ntsa bala ka mane o kgona ga nna gone o manola ka mona o ka e sebedisa bakeng sa o itukisetsa bakeng sa ditlhatlhobo gaolo le o tseba gona
0: se o ntse o se bala ebile o kgona o se tlhalosa se tobokeditswe ka morago ka mane ya
1: le o tseba o tlhalosa se batlang se etsagala se atamelane le diketsalo tse ka ga buka
0: mme dinomorong tsa mogala ge motho e bang o mametse ka sena sebaka a ka o kopana le wena jwang mogaleng nomoro ke dife
1: nomoro ke 072 3428 488 ke di phetha hape 072 3428 488 ya ke di bitse jolo ka teacher ga tlamela
0: di phetha hape
1: 072 3428 488
0: ke mogwa WhatsApp le kholo
1: e ke WhatsApp le kholo
0: ba ka buisana le wena mo ibeletsa ditlhophiso tse keneletseng motho a tshwe o tlhoka buka ile bukae
1: 250
0: e sentse e kentse tsotlhe mogwa wa o poswa ka bo yona ka bo yona ikemetse ile 250
1: yona ka bo yona ikemetse
0: ke 250 ebile ke bona ngwaneso wa re dumedisa mona ba re dumela motlokwa le mofokeng ka mo o na batla lebitso la mongodi ke mang jalo ka le mongodi wa mosotho utlwa manoni ko ke batla iphetha e kene gabe di ditsebeng tsa motho ke utlwa manoni a puo le goja e le motho e motšha ke a mo lebogela ka kgolo eo bongoding le puong ke ntate mothibedi ga masweu ka mafeteng boleka ka nnete kore o tibile ga re tla ka puong ntshwa ke mametse mongodi mono ke mongodi ya tlhwatlhwa o tseba taba tsa gae o bua le Abraham Mokwena ka Phirutuna Heilbron thoholetse yone ka nnete wa tseba ntho tse tsena le seka la thoholetse nna ke batla batho ba ngwalang la ntseba le reke buka e seka ba taba ya gore re tlo e bala kanka letlhakoreng le leng o tsholo gore le basebetsi mmo le wena ba seka ba tsepamisa maikutlo nthong e le nngwe ya teaching kobe le ntho tse dintse motho tse ka thoko a di etsa ga le tlo ba bangodi ka o fela ma empa go na le ntho nngwe e teachere e ka e etsang ebe ga o le jena gabo ke teachere ya kaekae mane ya sekolo se jena ga le motsebe ke ena eno a ntse a etsa jena kapa a tlaleletse ka nngwe le pedi ditharo e se ka ba taba e le nngwe e motho a ka nnang a nagana ka yona
1: be ke ene e shweleng ke le ka kopa le motho e mone ke kena lena tshepo teng ba ntse ke a breeder ka moo ke batho bana ba rata mmetse haholo ebile ke bua le ena kere monna a se jwale nna ke kopana le batho be bana be re ne re tsa ntho tsa thekenoloji le bone tlhotse ka bolela le bona ke rengwala tsele o prepare-ale lesson yago ka yona mawa a gao a o a sebedisang jele ka o le ditšhego ya dipalo approach ya gao problemeng e nngwe le nngwe ore exerciseng e nngwe le ke yone e ngwalang ka moo go na le ngwana a tla eng ka fane go ya mosebeletsa
0: yaadumeele
1: ne ke bolelela motho o ntho kanye gore le ena a ngole
0: ngole ga itse dia tšhe gona dintho di teng fela empa ke gola a ke motho wa ngola ka gola ke botswa o fitlhela go na le ntho e nka nnang ka etsa e modimo ampileng yone e seng go ngola fela ke na le ditaba ke ntse ke shoke ke se ke tla bonanang ke diatlhelela mongodi fe ke mofe ke tlotloge kere a tsebe kgolo ya ntswa ke tlhao ya ntswa ke kgolo ya gae go keneng sekolo go sekene lenyalong go e tsalang ka ena tshebetso ya gae wa tseba ga o ka ukwa fuba se e sa kana se jwang wena prince fuba sena se tletse se tletse ke ntho tse monate ke ntho tse tšhabisang ke tse tlhonamisang fela motho o setse ba bophelo go fitlhela boemong bo go ke utlwang gore e ka re nka rolela batho ba bangwe be ba bang ba bona ba fitie dikholotsong apa diphepetso tse ke fitileng ho tsona ke nna ina ntse ke lentswa ke ke ke ba thogelokela ho phila le batho iseng ga bona ne bophilong mme o tsebele ha ibe ntho e itlwa o ntso le wena e sala le prince la ba hona motho a ka fitlang bophilong bao ha itlwa ntho o ntso le prince a ke go thotsa le prince wa ba prince o tla ne we prince ke nge tlo fetola mo wa itlwa he e khaitse dia ka ha ke bele fela ga phete dinomoro tsa go tsa mohala ke tsebe ho lokolla ka nnete ke gola ba tla itla ba itlwa he tsena taba hore ka nnete ba tswe ba o letsetsa ba buisana le wena molemong wa bukena check bona fela ke taba tsa dithuholetso ke a tseba hona le bangodi ba bangata bo ntate sibilwa ne ke mongodi e mong o dula a mametse kana go tsohle o dula re ka dibuka tsa bangodi ba tla mona ke go tswe bone motho a mohlolo ba mme aba mpontse go u ifumane a re ntse ke emetse ke thotse molaitse o reng itsile mme o etsa bonnete ba hore ha iqeta o fika a mpontse ke ona ke reng ke motshepela hore o bua nnete mme le ba mamedi ba bantsheke le haebe ba sa ke ba kekeng ba gutlela ho nna hore ge rekile buka ho mongodi wa hao mme taba tsena ke tsona tse nthabisang hore ho mametswe ba tseba ho ka nako tsena ke eno ke sentse ke qotsa ena nkgotso ntswa ke ratile buka eo le molemong wa bana ba rona e be teng le lapeng ke tshidi ka seboke ya o tshidi o tsiba se o lokelang ho sietsa he dinomoro 072 3 4 2 8 8 4 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 gwalla le sasile e le lepetjo la sekolo se semane kwa kwa lo thweng ke mmoku ba re gwalla le sasile ha pula ise na o tlola tapatsi ka ipula ina ngwane mme bana o tshwantse o la hla gwalla wa etsa le sebota sa disumono e ba o di tsena ba thontse ba re ga tsetse ntse ba sheba ka mogatsebe o gwasolla mane o bese wa ikwa o ikatetse o tlwagala eh ga itse dia ka kile bohetse ketelo ya ha okwano ke thabile ka tsela e kgethileng me ke mona segetse ba hona le motho a bitswa Morena Prince
1: motlomela
0: me ele mongodi
1: eh mme wa
0: na ha motlomela ke mongodi wa qala
1: ke wa pe ke wa ye
0: kwa qala kwa qala ah jwale wa tseba u tlo ba bone ba ntseng ba tla le bo haka ngwane bo haka e kae u tlo bone ba lo u ka nnete go na mosupatsela
1: ka nnete mosupatsela
0: eh fela sekolo le ha huta dithuto tse o na o go ba hona le bana bo bona ngwe le ho ja ba isa dithuto tse no tsa engineering fela ntso mmona motho a tsa wa mmona motho wa mmona man
1: go botsa ke bo go botsa ke mo jina le tlo video na ga tonje tsa go yena o tlo tsa mmona o batla ya sekolo se se maki ga a ske tsa gela ke rata go gothaletsa go batho ba etse subject tsa go course ke tsona tse tshwereng lefatshe hona
0: le tshe ya o bua nnete
1: batho ba sekola mesebetsi ka
0: ri le ntho ke mang hona le motho ana ba bua ntho eno re o shebe ha o kala fela o ye tshe mo le le mbanga tatlolo o tsebe go o shebe ka phapusinye e shota mbana o ba bala ka mahlo latela khoseni o feta ka mane ka mogetletseng ke letse
1: e yo na mona ka o ba o tlala ntontsa rena tsa technology
0: ke atsho
1: ba ditsa ba batho ba bale o draw e le ntho e hlokalang haholo heka ma o tswire yona drawing bo motlakase bona o tla nna o mathe fela le bo mechanical batho ba bale GD yao
0: yane
1: e le ntho e hlokale ko ebile welcome mona re shota go tseo tsa technical tseo di a shota go welcome bo ditharo Bloemfontein mona ya ka re di ngatanyana empa hangata ebile o tse convert le tsena tsa bo di agriculture gore di be ngatanyana dikolo tsa technical ke kolo tse monate thuto tsa teng di monate mo ebile ha di sa tshwantshwanyo le tsang tsa gale tso thwe motho kapo ngwana ha ke motho etsa o slow ha e ntsa matswa o na le bo physical science ka mo ke pakana e feletseng hantle ya di subject drawing e teng ka mo ka
0: di toro ke re ne re bone ba jagile di ntho di hula ga tsetelele tse
1: ya e fedile yo ya
0: ha isali
1: tshikwe e sana le
0: ne re bona batshwe go ke re bele ke gola ke yona ntho e tswa fisa batho nwana o ya
1: jagile a lo jile le ba
0: di ntho di ntlafetse
1: ba se le ya ka tsona o
0: se jaga ya ke ke se nngwe so bona e ya ke re ba le di a kenella ba le
1: e kenella ke tutu tse monate
0: tse monate
1: e botaletsa le bana ba bangato
0: ba ba latele ba itseng o fita o re ye mona mo tla thola ke le bangata ibe ile mosebetsi ka tsela e tshwana ntso tlo sokoleka ka tsela yona ya bongata bo no ba rona
1: ba ba ruta ka nkena wa itse
0: o etsa ka matso
1: ruta ngwana ka botlolo ena ha ke tla ya itse botlolo ye
0: ya
1: ke subject ke tsegi di ratang ha go lutse ke nana lo ga ka ya ka phoso mo
0: ga itse ya ka ke le buile hle le Ausi Maria mogotu ka ka Welkom go ratile buka yo mme ke dumela o nkile di nomoro ile hore a o sala morao ka tabatsena ka ofela ile hore a fumane buka ena e botlhokwa haholo batswadi ha re kengeng letso thutong ya bana ba rona ka nthotse tsena o bone ngwana ka nnete ke se sothu ke bue monate haholo ibile ha ya lokela e kopetswa ka le dipuntse o motho manga ba manga dinahana ka tsela efe kape fela o nale ha weketile o etsang prince e se taba go sekolong chebane le bana o ka nna ba ntse o batlana le taba ya gore o tlo ngwala buka bobedi ha o iketlile tshe ke a o etsang
1: ha ke mothadilwa a ke dilwantse ke le mong hangata
0: motho
1: ke mamela jazz ha ke mamela jazz ke rata jazz
0: mamedile kgana
1: o tla mo ne ke letsa pia
0: ha re tle jazz mo tsa jazz mona ke bile permission ke ne ke sa hopolele gore batho ba batsha ke batho ba ka ratang jazz o tsho ka o mmamedi wa le hlonono tshulo
1: ha botlhoko ke mo rata mme
0: eh
1: ngwana dore ka sebile
0: o motho le jazz
1: motho le jazz
0: a ye neng ga na ke
1: eh ke utlwa ke lokulile ha botlhoko
0: di melodi eno e bula tlo o tsene ngana na ke pina tsa batho ba baholo bo bo ga mang ka di brand ho di thole ba beile marugwe mo nana ba etsa ntho tsa le kwa ka tiba tsa ne ba di hopola tse masiba ka mo
1: eh
0: ke bo thasebile tseo tsa bona jwale ha iba ka di limo tse tsa motho a moka a ke a hopolela ka nnete intelligence ke gen driving
1: ke soul ya ke soul ya ke motho iketlile ya ga ta ke tshwane le batho ba ngata
0: ha go bona ditapo nkwana di ama piano
1: o keke
0: ga itse ya ka ke le buile ha ho lo hleka tla le mahlono mo sebetsi ngohle o yetsang ntate modimo a o atle a o fetse o hletse o di hloka ngo feta tse o di batlang
1: a receive
0: ke tabatabelo ke tsa rona empa phethatso ke a receive
1: ke le bua mntse
0: ke. Ke di ka ke le buile hle o be le busiu bo botle bo ikgethileng ke a dumela ho sasa ke letsatsi. Oh le kwetse.
1: E se re kwetse ya.
0: Oh hana le kwetse ha o kwikire. Le ke re be ba le utsebe ku mumunne o tlo tswa ka thata o seng tshwantse o ye mo ye sekolong bana ba sa phomotse o lo budwa ka di
1: 6.
0: Ka di 6. A ga itse di ka sko mo hona le ke 12.
1: Sekolo se ke lo so.
0: Ke
1: high school.
0: Ba e ba sebetse bang performance ya bona ke sekolo se re ntse re kgona go se bona. Ke santsane ke dutse mmone jwalo ka moahi wa Freestat. Ke claim am position one bana beso. Se ke sebetsole. Yena o ibe itsa ba di position one. Ha ke se dutse hantle. Go tlisang ntsane se ke tsebang Freestat yetsa ibe yetse ibe yetse go ibe utlwa halo go ke bona bahludi ke a kopa
1: ya le se di la sebetsa go lofela le strateng se le seng le lena ke morao mane me ka constitution la sebetsa go lo ba ne bile ne kgona go ba ne ba rata go etsa ntho re ba etse twinning ba re kopanye ba re ya camping ka ofela na go nya rona so le sebetsa go le mo sena ke bone bona le bana be loreng ke kene ane ke fitla fela le ba ke register teacher fela ya bona ke bana ba bohlala ba ba shebile tjo tsela ba actang ka ona jole ka hlotso bua hore ke mathuta o ba jwa ba ke bone hlotso ke bona ke ntse ke tsa bona ba pasa
0: ba ke message e ya ke tsedi ya ke le buile hle u be le busi bo botlo u dumeise ngkhono ke uise ke ngkhono ma
1: magauta le di ya phuma a ke show sa go be
0: sa go be tsa ke watsa e le mama o mo dumedise ba lo fela hlene
1: e ke le bua
0: thank you ga itse ya ka
1: thank you
0: mamedi e re retswe ka pinena

0: a kgwedi ya Lwetse e tlhola matsatsi a mašome a mararo e le la boraro bekeng. Lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema lesedi FM gore le be teng go tla bona diporojeke tse kgologadi tsa lefapha lena, le go bona diporojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo. Gape lesedi FM le be teng gapeng ba matlo ba kena matlong a bona. Lesedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ga kgwedi tlhola matsatsi a mašome a mararo e le la boraro bekeng. Re tlabe re le moo.
1: Ke tseo ditaba tshebeletso ya lesedi di tlabe le le gona ka gare go Gauta Human Settlement. Ke lefapha le memeng ga e ba ka nnete o na le kgwebo mema station sena reka di-obi e kopanye le selse utlwena ditsamaiso di jang kore re ka thala mono ka manane wa rona na e be o batla le na la ka nako ena o ntse o sena phoso mofoke miki ka moo ka qwaqwa ke le buile haholo o ntsa toboketsa taba tsena tsa mongodi wa rona a re ka nnete o tla etsa go ka e fumana e thole o rata puo ya Sesotho haholo ebile ka mokgwa e etseditseng gore ntho di be bobebe baneng ke mosebetsi o motle haholo a ba gopola mme Mofokeng sekolong sa Bolata ga re tla puong eno ya Sesotho. Mama Winnie Thipe a re thelela fela Prince Mtlumela Mutlumelo ki pele a pele fele prinsi ke a bona boholo ntse le taba ya ke motho a buelang fa jwale ke le tjena ke mo ke shebile tjena ntate Sibilwane ke le buile haholo ke a bona ine mpa a Mike la loka pela he fela ke bona he ke motho a boinsi e nyane fela he ke se ri lukisi se taba tseno ka ofela haleo hai nta ke ke ntse ke ma metse ke le kubo batho le ka ga dikubo a ke le njwetse ni fitile ba mmo ma wena na thi ma si teng ka le di brente ka mo le go bala va o kena va nka kubo botshabelo mo S1 mmapalesa tlhaole ke lebuile gagolo o ntsama metsi tshebeletso ya lesedi le wena e dira motswela ka mono ka Kroonstad ke tlo fetisa mabenkele metsotsong e ne mašome a mabedi pele go ga lesomele motso le mong ebe ge ka nqena besentse ke bonana ke gagamalela kae ka moo ka petsana ka Ritz France Goto ore ke ntse ke theoetse mme ke ojile ka tsebe le thora ka mono ka Sasolburg go qeta o kena bo thora motho thora ke nako ya o kena ka tlunye thora o tswa kae o tswa kae o letse kae maobane o tswa ko kae maobane o letse kae maobane o tswa ko kae maobane egu mnandini egu mnandini jo wa tsuba ke ha o le monateng la ga o tsebe o jefa o bele le rata le o le etsa ba ke ba o siana la ntse a ga sitse o feng yanana dutse fatshe a sa eme fela ka mona ka o na le batho ba balo ba gobang ditulo a dutse setulong o jefa e re ema o tlo bone mehau fele tshwanetse o gase ke bo rona ba o hea ke re fela jefa a se ntho ya rona mabedire ke fedise mabenkele metsetseng e ne mašome a mabedi pele o ga lesomele metsomedi a ke kgutla mohe ke bone na ntho tsa ka ke dilotomanya bang ke a kgutla semousu
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: O mametse re mmoho ho lesedi FM.
1: Nete ke lona la re mmoho ho lesedi le metsotso e leshome le metso robong pele ho ga leshome le metso mmedi ya Botswana le ntswa ke ya gola ge bangata gona go o go tshepele mabaka na o etsa legatana o phamisedi di sebetsa motho a feta o mane di a boema ha lona ja efa mogotsi ka ja efisa tse ke ne ha re na taba la ebe ntse ke tla hanyane fela he ka tse wo ntswela bile tshwanela letse ke rona bao he bontswa ke bee re tle le phala o go tseba hantle je aye bo ke rona bao he o entertainer ke ntho tsa rona aye bo o nonetse o tse ga o kwaga ha o le moka bona o thata jwang Uko motho wa sa ayeyeyeyi uko sa na ha tsebe la ona nya lwang lentse le itlamelang ha batho ba gutla lona le batla boe ba ka ha ke ba batla ho tswa lona ba ka ntle ba batla o kene go ho mo fere fere fela je uko bo jowe ha ke tsebe de ke nya lwa o tse o utlwa ka monate wa mokiti he wa tseba mina timbo ntho tse ke di utlwang mo nakeng e lwa le Eric Bennett o tsamaya le Tamia spend my

0: Eric Bennett ma le Tamia ba re spending my life with you o tsebe ka nnete kore ha ke ha re thea selekane re etsa ba lo re che mona re tla go hangwa ke lefu ke ka hona ha ha e mong a sa ile re se ile nsa kopangwa ke mong a bophelo ebile se boetse se a go hangwa ke yena spending my life ko ha o go bophelo ka mantswe a mang botlhe spending my life with you. Se ke kutle ka mona.
1: Hola hola Richard. Ai go mamete re di ya ke mo fitse ka betleme. Ai go tla mo ya nyana mo mo hlaba hlaba. Ai mara he. Ke o phile go tla re.
0: Bethlehem a yona he ke ba go pula mo sebetsi mo le na he ri mabo ya re Bethlehem o tsi bo go Bethlehem e na lona Bethlehem yona ina fo re di tata fela he a ba ibitsa re Bethlehem ba se ke hopola wa Judia a Bethlehem ya ba taptiwa ka mo fitli Bethlehem a lona la itsi ba iphengkhotso ba hi ba Bethlehem he se ba ka Sia tulo ya bata e uhleng. Jo a. Ai khona. A. Wa bata ka monu ka ne jwale. Ha ile mona go di ena le tsile yona ke eno ya ga makatsa. E ne re hopola go ka nnete ho monate botla bo phodile ho chesa. Ke le hlabula, ke hlabula ke leo a kae. Kae. Ho ba bole ka ke e ke ntsele Mariha ka hari, Mariha riha. Ke bone le kgethi ya bona pula tse nang e nnela mafelong a na beke wa motsheyare mane e phodile ka nnete batho ga batla go apare ne ntse ge le batle ke di dishweshwe ntho ene le ka moo ntho ene le ka moo ge na le bonkgube a kwa tsa ga o dula o ikamoile tshobotsi o ikamowa kgotso ntho eo go bomme e qeta hela e naga bomme sheba meri ka lona ebe ka nnete phatla sedikala go edimo moo hela ena e fedile ledula le ipha kgatelelo ya maikutlo ntho tseo senang maatla odima tsona o keke wa di fetola se ka itseresa ka tsona wa ipha kgatelelo ya maikutlo ka ntho o kekeng wa e fetola ga ke tsebe ebe ya utlwala tabena ke atla
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
4: Bloemfontein na go fitlile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekiti e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October ibe back to back series Sontaha asadi 4 tsa October le Seri FM Kufa Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show mela bohlano la 9 October basadi genako ya lona Kufa Woman to Woman tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Me ka mqebelo wala 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka magete ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka ticket ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamai.
0: Ka nnete o tla di tseba jang o sa di tsamaye rona re la ba ra ira lo unisa ka nkgo mafelong a nabeke wa ba monate ga pitika ga famola ka sikisi a le gale go le gobe bomme ke a le tholetsa bomme ba le dishweshwe tsa bona ba le batle ba ditlhoeletse edimo ditopotsen ka gona le ga ba tswa ka matlong go bana le bontate ba la ba jetsa go gatšhe o tshwanetse mogatsaka ga e ba ga tsho o sebeletsa ka kobo o batla ke jetswe ke mang batla and mme batla o jetsa ba mantsileng kwana jale ge le lesedi ge teng mona ka gara khufa ga khufa sela ga re soqete re mona gape
5: Sekgorane Entertainment and Projects mmogo le Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le Lebo Sekgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle le Naoma Bote. Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le CompuTicket. Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse feletseng o ka letsetsa 082-365-6565.
0: Ke ela tabe ena fela mono Sekgorane.
6: Getsemane ewe ewe ewe
0: be re lata mona biti ena ke tla be ke tshwaretse mona deni mogomong ke le buile haholo ka mono ka Valdrift o mametse sebeletswa le sedi mabedi re bone ditaba tse botlhoko bang ka mane ka Carltonville moo batho ba leshomele metsesupileng ntle le habetšhe o ka ba di diphetogo gobane ba bangwe ba lemetse o thole ebile motho temaleng eno bophelo ba gae bo a fela e felelwa ke bophelo tututututu fela he go bile le go thungwa gono ka mono ka Carltonville batho ba ithabisa ya ba ge ke bona mathathano ke shebile mono ka mogo go entseng la rita ka teng le ka mane ka Western Cape go bile le mass shooting mo batho ba leshome ba tlhokaetseng batho ba le mono tshisanyame mono go ituletse batho ba fitla fela go thungwe mo kore ke Aforika Borwa ena mme re bone mong ha dipanyatsa le sufi o ranna ba teng sebakeng seno sa Carltonville a bontsha go nthwe ntho tsena di ha ba se ba sheba go lekola go batlisiswa di amahangwa le taba tsa dizamazama gopola nakong ya go feta mona go la nna a thunya batho mona ba ya ba ka nnete nagana ek 47 o dimatlho ya motho ko go ka nagana mme go sa ntsane go etswa diphuputso tse e keneleletseng go bona gore enkeng jwang jwalo ka ga batho ba mashome a bedi a metse supileng ebile diketsagalo tse pedi tse e fapaneng mamedi tse pedi tse e fapaneng kwana Aforika Borwa ge shebile gona ka mono ka Johannesburg mo batho ba leshome le metse supileng ba tlhokaetseng ba leshome le metse metlhano ba lemetseng gwa fitlwa fela ga tsa pepetwa mono wa setse ba se dumantle kore o ka bua ntho o so e botswe kore ke sethunya mme digoreng tsa mesong le ka gona ka tsele tshwanang fela mane Cape Town batho ba leshome ke tse dingwe tsa dibaka mono gaufi le Cape Town batho ba leshome ba bolauwe ba leshome le mosolomong ba lemala mane Kwendeleni ke kwandelu shisanyama e mamedi ko ha o sheba di o sheba di ka mogodi gate di wileng mme ma ka mogo wa bona ono le mo fegofe mme maponesa a tla lo sa hore e bana le setshwantsho le mabitso a babelaelwa fela go fitlela ga kana e ka ona ka mono e ha batho ha ba so tshwara motho ho hang fela he wa tike ga ba tsiba bona ba ba itse dipupuso o ka nna wa nahana e taba ya ho ha itse jwe o butse o butse batho ba tse ba ntaba isa tse jwe motho e la ke se bo go sa ntse ka mora o se o se re suka o bo go taba ha itse mme ke ka hona rena le mafokisi a tse bang ho fokisa taba o bona ne o ga mona ke tswelleletsa ona motho a tlotse ba taba ena ka mampopi mokwena ka moka loss ka mogele street ka botlhokong ke debidi wa tseba ke wa tseba ka sheba motho fa mong where were you motsebetse ka o tlaka sit
7: go tlaka na go mang
0: ka sigise
7: go tlaka wa ga bogobe
0: o a che ke a tsa ke utlwa ke bone heri
7: e
0: ke bone heri maboya a hulanya kobo ke ga o maherisi a tlile fa la wa tseba mo ko jwe se ntho sa mpo o bone lo rato pelo
7: e ke mo bone dinepe mo
0: ke mme wa pitike jwale le mo sena o ntlametse thuthu ke ha le lesolanga o feta le mo se fetse ke lo rato a re jwale ntho ena ya thopotela
7: ke bo bona khatishon za video mona ke ha thabi
0: eh
7: o bona ga tsa sheba go boena ga
0: ke go tsetse la ikhilang ka yona ke re yes we etse tsena ngwana naka ke ke nye hlise ka mona e ka o pepile ngwana o petlelle eh
7: ka ba kana naka ga tshwantse bo la ka ba ha o finyana le wena ba ya te ba tire ha go le monate ka nete ya go le monate o bona etse ntho tse ntle ka nete le ho marandra mona mo sebetsi o motle
0: ka nete ga itse dia ka le ha pula ine le che e tla na ine ka ntle ka mo bana ke gata ntho tse no ke ntho tse ka hare e ha se o ribe ba le batho ha o swanele mo kitia mo le le palapa le ha pula ine e
7: mo kitia minga tao tse ba batho ile a senya mafelo a ke a setswa feta ka lebaka la pula ka nete bile le hlohonolo re mo batho ba ne ba boloke ile ba le ka ntle
0: pula ine a bona ha o le metsinya na bo ke o tswa ka ntle no gona ke ka hare
7: Hey.
0: Ya khaitsedi ya ka ka nnete tsheo sebe ditswantle monga ka le teng PM ya wa tsi
7: la tlhaka bana di nepe jalo mafelong ana beke re o tlela
0: a jwale go go ke tsaba ntwa beke
7: a beke ke na jwala ra
0: selmo sa selmo kulu jwala ga se kodumetse o bone ntwa ya beke
7: ntwa beke na mpi a o lo kere le moqebelo mane tshwantse ke skebe ka fetwa ho hang ke bonela yena po go tla bodingwe nate ka tsere kgetheileng bere motho a soka nga fumana tikiti le nna se ke tshwe ga tla ba ke bohlasweng ba hae
0: o tsebe ha bua ka ditikiti tjena ke a tsela ka ho halefa hona ho hang ka ho fatabe o tsebe ditikiti tsa lena no la ho tse dintse di so tsa mai
7: a
0: mpotse ke mo ri le ha kana le wena re ngwala ka ka he re fa di number he he o tlo ilata ke ho kula bile o thiba butie mmmo ke ho kula butie no nke bebe mosadi ya utli
7: wa tsa bantho o tlisa mo hlokokeng o bone me hala e be panya panya mo
0: ga itse di ya ka
7: ba ipatla mo o bone me hala e be panya panya mo
0: ke ho bane motho a itlama fela a kwala a paga ka tsela ko go kwet ke ha ke fitla fela ke ntwe ke joitseng yona go manta ke fitla mo sebetsi ke tlo go fa security ya bona ba re fe ntwe ka hle ka re tsa di event ke di bona tsedi ke kopa tse re mpiti ke jwa lo ka e fitile
7: ena hape ka re motho ha sa sa tlo gona ha o gona hala a bua re ei
0: ke ne ke ke mo na le batho ba nang tse ba dilakatsa
7: e mo le mong wa batho ba ne ba lakatsa gore ba kaya ba gona gore difumana
0: a fela he motho ke yena tshwantse itotobale o beile lebitso la ha e bo ye mong bo seng bo lehlokolosi haholo ba neng ke tsho se re tlo sheba ha hore ke nna ntswa ke motlong a ko ene le o sala ding ding go kopa thulisano ka pele se ka ba hlola go suspend o fitela ka ka mogana go itseng bana fela a yena yona ke o paga ka tsi
7: a tshika nne ho letsa batho ba bangata jolo wa tswa se nenneng ha di tikiti di fedile go mamedi di fedile se ka latswela mpeleng
0: le tseo sa mokete wa mekete ya weekend jo reng ho tlo botlhama ho ntsona letsetseng tsa bo di tlo ba le mpotse na ho fana ka tsona o tlwane e le weekend e
7: parare se go
0: tlhala e go na ke jwa ke go tlwelong go sukudisa
7: ha ba re report ka
0: ba re ra se be re ka tsebetswe ntla uka mamedi ke le buile fona neng

0: umfazi. Mamela tsebeletsa ya lesedi mona ke Zahara 0860003084. O qhuba busiri bo mamba sa fetemba ba ra dumela.
1: Tete pitse dina la moratu.
0: Re teng le kae mme?
1: Monate, ha monate ntate.
0: Ke bua le mangai?
1: Bua le Masina ka ga molitse, ke o itse ke go khutsufatsa. Ha ke ga Masina wa mahau, ha o tsebe go qala ka.
0: Ha ke reng, ha o reng?
1: A ke ga Masina ma, ha o tsebe go qala ka, ja le o go le khutsufatsa go Masina.
0: Masina.
1: Masina pitso hle.
0: Eh.
1: A ke bo khube mo ga tua le ntate selo mo gele ka tlokolona. Ke ka ma tshupa wa le khosi. Ke katela ka ntate rampa e kwa na ha ya madibong e la fang go. Masima ka mo mitse ke le bona ntate ha ba khube tsile.
0: O wa tsa ba fang roi.
1: Eh, ke feta le mo ha ke ha bo kona kwa na thaba tshi.
0: Ke le bua tsa tsile mo na ta utlwa.
1: Tsa tsile mo na teng ka ke ka.
0: Mame di dinga tapa patso tsena ka jeno ntumela pa ke le bo ramatheofla. Kya.
2: A jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
3: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, karolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.

0: Ke tla etsa jwalo.
1: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
2: 086-0804-0084.
3: Eh, ha ke tsile na ho etsa lang maga eh ke a fela go di ena re re altsatsi
2: ba bitse rutlo
3: eh re dire sekola yana ka mole ka togolo ene ke re ranti ba ka mole ka kimbale ka mole ke re machiro a le khosi ka mole ka ga tswana thank you hodo
2: letsa tsile mona ta utlwa
3: lo wena tsala yo alo
2: 086-0003-084 ho le se di FM dumela. Dumela. A re feta re nke motho teng kwana. Dumela.
4: Hashtag. A mane le tonde la flat.
2: Eh, ho jwa ngabuti.
4: Eh, wa ya la mengwa.
2: Ha monate.
4: Eh. O gore ke le mpa morwalo ka mane ka Dumarisetse. Ke re mo tshidisi marope ka sene ka le matabeng. Ke kgatelela ka ya ngaka mokuna ka mane ka koko ke a uko wa ke foma mono re ka tsela ngala le mo shift ya ka ndi tsama ile ntse ke la ka
2: ke a leboa mamedi ke nka ba ba hlano fela ba o qetela ya ntabola nako e re be di metso sopile go hora ya pele ke nka ba ba hlano ba o qetela le ntshwagele ke a bona mehala ya panya panya batho ba bangata ba ipatla moyeng kwa no empa a tshika nete nako ke sira ke le se di FM dume. Eh, hey, Kimanga.
5: Hola, Pastor.
2: Eh, hey, Kimanga.
5: Tsoma tshwa le kotse mo ratswa.
2: Eh.
5: A go rekile le go Adel, ke le police la Trong kung ka man ka Lesotho. Ire na ka mkwira ka mola ka kwakwa. Tiketele ka omrekisa ba tatlisi ka mani ka munyakeng.
2: Ke a le botsa se le mona ta utlwa.
5: Ah,
2: ka ofela pond. Ha re nke Dume. Arafe tar mu. Le seri ya fa Dume.
6: Onde wa tele.
2: Ho jwa.
6: Aya wa loka jonta.
2: Ha mona ti ki bua le mangai?
6: O wa le sei maketili wa kopi mba o ga mona ga tere jo na ga bona sa.
2: Eh.
6: Ere happy. Ere mami suke.
2: Ke tla le ka e bua makafane. Ke le bua tsa tsile mona ta utlwa.
6: Ke nna le bilenda tonto wa tsela.
2: A re nke wa boraro ke le sedi dume. Dume. A re fete ke le sedi ya fa mo line 4 dume.
7: Dume la bonto tsela.
2: Ho jwa.
7: Ho sa bo jwa.
2: Ha mona tiki bua le khalihlahana.
7: Khali molefe.
2: Oh ke khali molefe. Bona hana hona le hlahana hona le molefe.
7: Eh, hona le tlhahane kwa Denizville.
2: Wena wa o kae khale?
7: Ke wa fere foto.
2: Ka batla le njwetse mabitso a lona a segoa ba jwale ke a le kopanya.
7: Eh, ke la bona.
2: O mabitso la segoa.
7: Ke Lydia.
2: Oh, Lydia.
7: Eh.
2: Lydia, ke a le bo. Ba nke ba ba rofe.
7: Lydia mo le fe. Ke kopela mema magana maloka se khonsu le yena hlele. Ka moleka zone, ke zone 5 ka mothabantsho le a simole wentume nga tuma le paraisi. Ntate Bishop o sa solo mo Amelia ke re wake up guys. Anko banto.
2: Khali Lydia Molefe.
7: Molefe.
2: Ke ke la lenyalo le la fani ke ya Molefe ya lenyalo.
7: Eh eh ke ha yeso ya Molefe ke mdatshulo.
2: Oh ke re botsa tsile mona ta utlwa.
7: Ke mdatshulo ke sixoza.
2: All right ke sixoza. Mama se ponto wa sela bo ke le sedi FM wa bona dumela. A dumela. A re fete ponto line 5 khotso. A ke le sedi dume. Re fete ponto motho teng kwa dume. Dume.
8: Mela.
2: Eh me hale na e kena le mengata tsena ke mathata mo mamedi ke mathata na ha isale. Hai khona e khona e khona. Hai khona ponto. Hai khona ponto. 086-0003-084 ke nka wa o qetela dume la sedi. Hai khona re ke kwa. Dume la sedi. Jume.
0: Este kama me le ponto wa selebo.
2: Eh, ke bua le manga.
0: O bua le di a mo re bana mo le fixpage ponto jo go pa bo qhoba le bana ba latela go jire. Botale ntwa sa ntse ya no ka tle o mali me tshili. Ke re thato le baga le no ka tle o mali. Me tshili di qetele ka leta fusi msoludi ka mali ka pita ma respect. Ke re ba mamele ponto wa selebo.
2: Ke a le bua letsatsi le monate a utlwa.
0: Wena qala letsatsi la wa monate sebodisa ka semoyeng.
2: Ke o taba ga re nyolose ponto e shebena kwa banako etse tla re e mena metsotso pele go gora ya pele. Mametse ponto wa selebo o le sedi FM, le sedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa. Kae kapa kae gotlhe mo e leng gore mametse ena tshebeletso o le gona teng re boetse re teng le mano SABC plus www. lcdfm.co.za empa go a kgothatsana le batho ba ntseng ba tshwarwa mo mamedi ma lebana le botlokotsebe bona bo ntseng bo etsa gala gagolo re shebile dipolawa tse bona baletse ga o qala o thwe motho o nyametse wena neo o sotshowa o qala o thwe motho e sale a tsamala botlhano o sotshowa gobane batho ba tla lewang ba tla be ba nyametse jikijiki ka mora nako e ka ya se batla o sotho o tlaile a sa sa phele ga re ipolokeng ga re bueng ga re tsamayana a re ya kae la re ka ba ra kwata la re ka ba la kwata wena na mshengu buang ga le tsamaya le ya gae gore na le ya kae ene le tlogelele ntho ena gore ga le tswile le ile dibakeng tsa boithabiso le be le palama koloi tsena tse le sa di tsebeng naga e jele boya naga e jele boya ona jwaletseng naga e jele boya le ntse le utlwa gore na o e tsalang ka mane ka bo Captain Park mane e korileng mane le a utlwa o etsalang botlwatlwamane le a utlwa Limpopo mo rena o etsalang buang a le tsamaya tlogelelang gore ga le tswile le le dibakeng tsa boithabiso le be le palama dikoloi tsena tse le sa di tsebeng precious le palama gobane fela le batla go palama koloi tse teng ntse le re he batho ba tsamayang ka maoto eng le tla le mala ke a gopola motlhoka lebitso wa rona wa nako e fetileng a la kare ona iphumana le hlatheng a tsebena o nweleng a iphumana le hlatheng ka rakolo ya sa etsebeng ile nakong ya menati nakong ya bogodiena ya mphalane ha re ke re shebeng taba yo ka ihloleleng ye ha re ke re shebeng ka ihloleleng ho be ona ba le tshini ho bohloko ka nnete a go shebe maobane o no thuki ngwanana wa bo le shumele motsumo nya fumanong a bolailwe a le ha o finyane le setsa sa mabitla a go utlwa a ola a finyane le sporo a utlwa na e botlhoko jwang tabae ga re ke re ipolokeng ka mo re ka ra kgonang ka teng ke a kopa ke a ipiletsa momamedi wa tshebeletso ya lesedi ke tshwetsena gobane le sepolesa ka mane ka Thabong profenseng ya Free State ba kopa jwalo go batliswa motho ya bitswang ka gore ke sebongile o dilemo di leshomele metsesupileng 17 o dilemo tse leshomele metsesupileng sepolesa mane Free State se kopa thuso ya lona setšhaba go thwe sebongile Junundo ya dilemo di leshomele metsesupileng wa Thabong o nyametse jalo go utlwagala a tloile lapeng habo mane Thabong ka moqebelo ka di 26 tsa September 2026 ka hora ya botshelela o tsamaile lapeng habo mo a tsamaya le motswalle wa hae e sala a tsamaya ka moqebelo ha so ka gutla jalo o tlaleilwe a nyametse sepolese mane ke mme wa hae mamere sebeletswa le seditlhe ga re thuseng gore sebongile eno a ya dilemo di leshomele metsesupileng ngwa Thabong a tle a tlaele go thusela tsamaya le motswalle wa hae ka moqebelo ka hora ya botshelela ga a so ka gutlela hae ntle le mo ga re feta he ke tla ko o fetse ding ape mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi o mo motsotso pele go hora ya pene monna eo a neng a belaelwa ka go bolaya jalo boitumelwa Gift Mashita ya dilemo di mashome a mabedi le metso e meraro mane Thembisa go seng wa letsatsi la maobane o fumanwe a tlhokaetse ka gare go koloi mane Midrand le diphuputso tse ileng tsa etswa monna ena o amagangwa jwalo le gore e ka re wa ameya tabeng ya go tlhokagala jwalo gwa boitumelo kapa polaong ya boitumelo e ileng ya e tsala nakong ya go feta jwalo o fumanwe a le ka gare go koloi mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi a tlhokaetse mane Midrand gantle odimo a tlho go ra ke a pele re qala mokgatlhelo wa go qetela RQ AB go lesedi FM ke molelwa wa rata wa llelwa.

0: Amira sebele sa le sedi mona ke Esther Chalale o re hopola mo re tswanteng hopola 20 past 9 yo ya o tla na ha monate wa tseba kana kwe nngwe gena le go lebala gore na ge tswa kae le batho bana ba o geleng dikamano tsa la gato le bona gena le go lebala hape re na re tswa kae le bana ba borona maemo ana kwana a le batsa batho re na ba tswa kae le batho he Hona la batho bo phelo mona ba lagatileng le sena next. Na la batho ba lagatileng le sena letho bua nnete. E mo motho rutilwe ke girlfriend e fela o tshwantse o reke dieta, o tshwantse o reke jvet. Tshwantse o etse tjene. Hona la motho ya dulang ka tlunye bona hanang ka jeno. Ka lebaka la girlfriend. Ka lebaka la baby. Hobane ona jwale tjena o se le motho so le hotlo so se ba hala o sa kgona ka dinepe ana le headboard oh ai go ra mo babedi wa se bile tswa le se go bane le le bala na le tswa ka le batho hm go bane le le bala na le tswa ka le batho e supile metsotso ka mora go rapi Mame se le seri ya femo ke molelwa, wa rato wa lelwa. Kae ka pakae, o tle mwele ngurumba mesena tsebeletso o le gona teng. Pina na mona teng, pina tsena ke di mametse tshwantse re mamela ditaba tsa teng hore na di reng. Hopola mo tswang teng, hopola 20 past 9. Ke re ho wena ona jwale. Ona le motho ana o dutse di lemo a sena headboard, a sena hane, o sena a sena le ketlele. A sina le ketlile sa lantsa pecha yana ya galefantsa pecha pecha pecha a fihla ngwanana a fihla re la buti tshwantse o kene fashionong a mo ruta lo wa para a ga go butle hleka ka boka tie ha we a go wena mphe bokana o tlo bona ke tla wa pesa mphe bokana fe mphe 2000 ranta fela e la o sieno a re mphe ha o gola motho waka mphe 2000 ranta fela o tlo bone ke tla o tshwarela Au. Au, ka jeno diponto. O sala motle. O sa bona ba bang. Hopola mo tswang teng. Hona le batho ba o bophelo ba bona bo fetuileng ka lebaka la batho ba bang. Ha re bue nnete. La re ka ba ga rapela. Ga lo ntse o rapela ona le 5 years o na le kobo e le nngwe. Empa ka morao re ngwane eno wa motho a fihle bophelong ba gao. Ntho tsa o ka di fetoa. E seng fela batho ba bo abuti. Ba bophelo ba bona bo fetotsweng ke bo ausi. Ho na le batho ba bo ausi ba bang ba bophelo ba bona bo fetotsweng ke batho ba bo abuti. Ba sebedisa ditjhelete tsa bona ho leqalla di-business, ho qetella sekolong, ho etsang, ba le etsa dihlola ba batle. Jwale ha o so ema koloi e teng ya dibidi ka morao, o so siya abuti wa Modimo eo. O so bona se type ya o bana a itsebeletsa le bengkeleng. Ha ke re hopole mo re tswang teng. Tshwantse kana ko ngwe go kgalemelwa ke letswalo la ha ke le go kgalemele. Ha ona hana hore a e ka nnete ke a otlwella. O konane go khutlela mogao. O hopola lo go bga tshe ba meno bono bo sebedisa ho hlapa o lebetse ba hao. O sebedisa ba ngwana eno wa motho. Ele shume meso se ka mora ho ra ya pele. Maqhubunga khaso. 87.7 le bajala bona 06.6 www.lcdfm.co.za gore re tlofa ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele pinentsena tse hlano tsa hora ya pele 5 play at 1 o tlotlwa pina ya brandy e bisang gore ke put that on everything ha ke bona sibini sena brandy ka ba ka hopola pina e bisang ka gore ke long distance this long distance is killing me e ka go kobo le mona ona le nna empa maemo a mang bophelong ana le hore a go hanya ge rata ka pare sa rate ke na le o ipotsa batho ba re nna ke batle long distance relation long distance e le go bona ona le wa tseba gore na Modimo tlo wa bela bophelo bofeng bone ke sa tsebe gore tla be ke phela dijo bja ke nna le bo Bloemfontein na hana o ja ngwana ona itse o batla Yum! ma morao e nngwe fela tshebeletso eo e leng gore ba mametse ka nako ena o tla utlwe ka o mametse radio motshegare ke lesedi FM, lesedi FM ke molelwa o a ratwa o walelwa bosiwo monate tlhe wena ya lapeng mosebetsing moo letsatsi le monate ao mametse lesedi FM ntsa thibasela ke a mmona o teng ka ronthorontoro ga ke tsebe nao ya kae empa mametse lesedi FM mosebetsing moo baqhobi botlhe ba dikoloi tsa bakodi ke a leleboa ke a tseba le teng le dingaka le balebedi dibaka ka o fapane ke leboa gagolo fela ka boteng ba lona pina pele re tlo bapalela yona ke put that on everything brandy e be reng ka pina ya Luther Vandross e bitswang ka gore ke a dance with my father o na le pina mona mafikizolo e tla ba teng ditlabolaneng tse e tlhano tsa go raya pele e bitswang ka gore ke masthokoze jabula afro traction karabo ka khakhadi ga nako ya re dumelela kwano tla ukwa joni tshebeletsong ya lesedi ha e ba ntse re dumela re tla ba le bonus play hona le taba tseo re tla go bua ka tsona ka jeno se gotlweneng sane sa bo mohloka le bitso se ka ba fetwa mamela le sedi FM ke le shumela metsimedi metsotso ka morago rapele mogatlhelo ke wa o qetela go le sedi FM
1: Moruti November o na rera a periskeng
2: manano so shotisitse kana ka kereke motsandwa
3: ne ke bia kereke kao
2: November
3: ne kao wone ni wa hankale ka ngwele dile
2: ngwele lang November ngwele le mutsule la banna
3: o ta wone ho wa ka ka ke se tlo jwa
2: es fuma November man ha man kuru wa tsbona surupi sena si tsen ti ti ti ti misifa ye mo November, are we into December or how November?
0: Mamedi Rofa 5 play at 1. Kidi Kabala.

0: mfela
1: mamiri wa tsebeletso ya lesedi pine ena ke pine mona tya holo ke tlo nkela le nngwe ha go gutla ke kopa letloeletsa ntateane ya ileng a letsa bekeng ya o feta rutlo rena re ka mo thusa jwang maqhoba bosiu yane e o ileng gore ka nnete lenyalo la hae le qhalane le qhaduwe ke modisana le mosadi wa hae modisana na robala le mosadi wa hae tantetsa 086 000 3084 pine ko nkelang yona na vale ke a le di sebisang gore ke anything for you.

086 000 3084. Mamedi ringile qoto e santate mo hloka le biso ntate wa beke fitileng e o ileng hore lenyalo la haele khalane le qhadwe jolo ke motho e wa neng a mo hirile ke le modisana la pinga hai ke o ileng hore yena le mosadi wa hai ba ne ba hlile ba ba etsa tse salokang a go loha di sigo a ile mo sebetsi ka le leng la matsatsi o la qatella a mo kgaoleditse a kgaoleditse modisana ka setana le mosadi wa hai lenyalo le khalane mosadi a ka ba bontsha boikwatlayana ka morabo yo mo ba mofuto jwalo ebile o sokola le o bona bana ba hai 086 000 3084 mo eletsa jwa mo mamedi 086 000 3084 mamedi re tle ke phete ke re ntate eo lenyalo la hae lekgalaneng le kgalane gobane modisana eo a neng a mo hirile nakong ya go feta o ne a robala le mosadi wa hae mme mosadi wa hae le ka morago moo o re ga a ka bontsha go ikwatlaya le go fitlhela gona jwa letsena ebile o ntse a na le bothata ba gore a ka bona ngwana o re go thata gore a tla fole le ka mo eletsa jwa maqhoba bosigo 086 000 3084 re letsetse 086 000 3084.

0: Mamedi tlo ntshware lehle ke ipotsa ke tla bona rona mehala ya rona e tla re sebeletsa kwano ile ya re sukudisa qetellong metso sunyelo shumele metso e mehlano pele o hora pele hwana ke ntse ke buisana le wena ke a tshepa ona ba le tsena tla re sebeletsa ke tlo rekisa ke qeta ho rekisa ke kopa tlo ntetsetso 086 000 3084 ke a bona e sentse e panya panya ka kwano empa ke atla.
1: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: 086 000 3084. Dumela.
4: Ke kgotso le kae?
0: Ha monate re teng le kae?
4: He, re teng ntate Ponto, ke Molefi Mohane a bulelang.
0: Bua le ntate.
4: Ho ntate nka hlalosa fela hore ha e sa le tipa ya hao. Ho ikotla ya hae ho ka se o thuse ka letho hobane ka tlong ka mehlalo matsatsi ha se ntho o ka folang ho tswa ho yona. E tlo dula le topic re hopola ka mohlamonene o la robala le modisana. So a se pain e tlohang ho motho wa ntate eno. Ha ke tjho fela nna nkare lahla zwata. Metsi a la ema a tla boela ntse a ema ona mono ha o sa le monna ho yena. Ke keletso ya ka eo.
0: A ke a leboha tsatsi le monate a utlwa. A re nke mamedi uteng kwane dumela.
5: Yo
0: mala sedi dumela
5: le ga ntate.
0: Eh, ke bua le mang kae?
5: O bua le Jincha ga mona u ban 12 mo.
0: Eh
5: ya bona ke bua le Ponto.
0: Eh, bua le Ponto le sedi FM.
5: O kwa moholwane a dire wa tseba ga ka Sesotho bo Jincha ja mahe ya bolawa. Jwale, ke motho eno a ka se bolawang ntate eno a jeletsweng le modisana. Ga a tlwele motho eno le mosadi wa gae, a lwane le ngwana, a tlwele mosadi o le modisana eno.
0: Re a leboha ntate.
5: Ee, o ba o kgethile go fa modisana kgomo tsa ntate. Ntate o monyeletsa gantle a mo fa dikgomo mmyala, mo tlhabela, mo etsa ntho e nngwe le nngwe.
0: Empa ke rratse ba tlhalanong a o keke wa tswa fela o se o re o nka ngwana.
5: A se mana o rena nke ngwana.
0: Ore.
5: Tukile yena. Ha lwa nela baba ka go mohlomo go belo go nta kgona a nna bone ngwana. Empa
0: o a bona o bona ngwana.
5: Eh ha tso o yena mme yeno. Inga ta tsoba go tla yetsa ka mogao.
0: Ke le bona tata utlwa.
5: Ke le buila buti.
0: Ke Ponto wa sala budumela.
6: Hashtag ha mame lo Ponto wa sala.
0: Ha mona tetse jwa mohloka lebitso.
6: Ngwana mme motlhoka le ditso ka bokhutshwanyane ha ba fe distance ya bona bane a o se utlwileile gore a bontshe o dinyatsa ka se wasen teng kama zama go sente kama kemosetso jale ha a tlotela at all Ponto sekolanyane tlokolen le o neslanda
0: ha a na bontshitse o inyatsa mme o na lokela gore ya motshwarele boemong bo
6: gone ka shebisana le yona ka mokgwa o mongwe go ne o batla go ba
0: betenyana.
6: Ha
0: bo ntse bi nya tsa ha bo a kora tso ke le tate. E ke o taba. Mr. Sekolanyane a re. Tsana bo ntse ho inyetsa bana ba ka nna ba bua ka mogomong. E ka nna ba ke ntho ka etsa la ngore. Motho ha a gaoleditse motho wa hae ka nete manga ga mogo motho ngwae. A ka gona ho tshwagela motho yenu. Mohlomong ye etsa la empa fela le ho fapana wa batho. A ke re ya hopola le taba ya Limpopo boy hore na o ile wa etsa la eng ka mosadi wa motho. Me ditlala o di supa hona jwa la batho ba batswala pele ka bophelo ba ntse ba iphelela mo go sanatse gore na ho marangrang a dipuisano ho ile wa hlaha eng ke le se di FM dume
7: ntate
0: le ga e ha mona tele ga
7: aldi
0: e
7: a ntate o tla nna ka mkhosi bona ka ke se se tsa ke ntate a e a se hantle man tsan tloba ne monda a ka bona mfali hantle ha e khona man
0: o ka mo eletsa jwa nga mo eletsa o mo eletsa jwa
7: ona tlamile ke la go ruka mantsi la batho ba tsama ba ba ba tlile ba di bana ga ka re onke mo mpala ka ba ntse ke tswa hapa
0: ha e hona jwa le tsena ha sa phela le yena o motloeletse empa e sele nthwane ya hore ha o sa le ho motho empa nthotsetsetse ndi a o ja ha o foli
7: sa go kwanta tlo ka ba tsawe no bua hantle ma ba tsanta ke go tsoa ba ina mphumo ka nako le rasibini ina tsana le mathata ma
0: o lo wena na mathata ntate
7: I'm not going to be able to do it.

keteka mo re tswang teng o tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka botshaba ba rona bo ri ko tla sifuba ka bona ha ra di chaba chaba.